0: Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Sa harap ng posibleng Super El Nino, inihahanda na ng mga magsasaka ang kanilang mga pananim at mga diskarte sa pagtatanim tuwing tag-init.
4: Ayon sa mga local DA at municipal agriculturists, mahalagang pumili ng mga pananim na mas matibay sa init at mas kaunti ang kailanganing tubig gaya ng mais, kamote, monggo, sorgo at iba pang drought resistance na halaman. Kabilang sa mga diskarte ng mga magsasaka ang pag-aangkop ng kalendar ng pagtatanim, paggamit ng dekalidad na binhi, pagpapanatili ng humidity sa lupa sa pamamagitan ng mulching at paglalagay ng takip sa ibabaw ng lupa sa paligid ng halaman o puno, pati na ang mas mahusay na paggamit ng tubig sa irigasyon. May ilang magsasaka rin na nagpapalit-palit ng pananim at nagtatanim ng mga halamang mas angkop sa kondisyon ng lupa at panahon para mabawasan ang panganib sa produksyon. Sa panig naman ng pamahalaan, patuloy ang gabay ng local DA at municipal agriculturist sa pagpili ng pananim, paghahanda ng lupa at pagpapatupad ng mga programang makatutulong sa mga magsasaka sa panahon ng tag-init. Sa DSWD, inihanda na ang malaking supply ng food packs para sa agarang ayuda sa mga pamilyang maapektuhan.
5: And then syempre, nandiyan na rin yung mga iba nating intervention katulad ng cash assistance. Pero meron tayong long-term program na tumatakbo yung Project Lawak BD. Ito yung cash forward program natin kung saan tinuruan natin as early as 2 years ago yung mga communities natin na gumawa ng mga maliliit na mga water inbounding facilities sa kanilang lugar kung saan nagpo-provide ng water security at food security. Maliliit man sila.
4: Sa Ilalaseri naman, pinalalakas ang water waste management at mga programang pangkalikasan para mabawasan ang mga posibleng epekto ng matinding pagbabago ng panahon.
6: A possible Super El Nino can affect our water supply, food production, fisheries, livelihood, and daily lives of our families. Preparedness must begin before a crisis happens.
4: At para sa mas pangmatagalang solusyon, nakatutok ang Halaor River Multipurpose Project Stage 2 o JRMP2 sa pagpapalawak ng irigasyon at pagpapalakas ng produksyon ng palay.
3: Sa mahigit 9,500 hektarya ng sakahan, inaasahang makikinabang sa proyekto. Layo nitong masiguro ang mas maaasahang supply ng tubig para sa agrikultura at makatulong sa food security sa Region 6.
4: Kaya mula sa pagpili ng pananim at mga diskarte ng mga magsasaka hanggang sa mga programa ng pamahalaan at malakihang infrastructure project, iisa ang layunin, ang maprotektahan ng tubig, pagkain at kabuhayan ng mga pamilyang posibleng maapektuhan ng Super El Nino.
3: Dahil sa harap ng posibleng krisis, ang pinakamahalagang hakbang ay ang paghahanda at pagkilos habang may panahon pa. Para sa Integrated State Media, Rena Manubag Dagoon, IBC News.
0: El Nino Alert!
2: El Nino Alert!
0: Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!
7: Alam mo ba, batay sa pag-aaral ng Climate Impact Lab, isang research group na sumusuri sa epekto ng climate change at extreme weather events sa kalusugan at buhay ng mga tao, posibleng umabot sa 6,500 ang karagdagang heat-related deaths sa Pilipinas mula September 2026 hanggang February 2027. Dahil sa matinding init, nakaugnay ng Super El Nino na may projection range na positive 410 deaths kumpara sa normal na taon. Sa buong mundo, tinatayang aabot naman sa 451,000 ang karagdagang heat-related deaths mula sa June 2026 hanggang February 2027. Mahalagang tandaan na projection lamang ang mga bilang na ito at hindi aktwal na bilang ng mga nasawi. Kaya naman, pinapayuhan ng publiko na uminom ng sapat na tubig, iwasang magbilad sa matinding init at mag-ingat sa mga sinyalis ng heat exhaustion o heat stroke.
8: El Niño Alert!
2: El Niño Alert!
8: Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas!
2: Radyo! Publiko!
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
2: Bangon, bayang mahal.
9: Bangon,
2: bayang mahal.
9: Pag-uusapan,
2: mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
9: Tatalakayin,
2: mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
9: At sasagutin,
2: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyonan. Dito sa Radyo Pilipinas,
9: 738 AM.
10: Isang magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Araw po ngayon ng Miyerkules, 14 ng Oktubre, taong 2026. Napapakinggan po tayo sa 104.3 The Capital FM sa Manila at sa lahat ng mga himpilan ng Presidential Broadcast Service, PBS Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa buong bansa. At napapanood sa mga social media account ng Radyo Pilipinas. Makasama, makakausap po natin ngayong araw ang may kinalaman po sa sektor ng edukasyon, partikular na sa mga oportunidad at trabaho at scholarship. Makakausap po natin para palakasin ang ating technical skills. Kasama na din yung mga binibigay po na ayuda ng ating gobyerno. At paano nga ba sila mag-re-responde sa mga sakuna, lalong-lalo na po ngayong mayroong very strong El Nino. Kakausap po natin si Executive Director ng Technical Education Skills Development Authority o TESDA Planning Office, walang iba si Charlie Bustimante. Magandang umaga po, Sir Charlie, si Chris, si Ma'am Charlie, si Christopher Tirambulo ito sa programang Bangon Bayan Mahal sa program sa Radyo Pilipinas, Manila.
11: Magandang umaga po, Sir Chris, at sa ating pong mga tagapakinig o tagapanood sa ating pong programa. Sa karangalan po naman, maibigahan kami dito sa inyong programa.
10: Unang-una sa lahat, maraming salamat po sa pagtanggap po sa aming imbitasyon. May katanungan lang po kami, kaugnayan po ito sa Philippine ASEAN Chairmanship 2026. Ano po ba ang papel ng TESDA sa pagpapalawak po ng educational opportunities, skills development para sa mga Pilipino at sa buong ASEAN region? Go ahead, ma'am.
11: Okay. Maraming salamat uli, and on behalf of our secretary, Kiko Benitez, nagpapasalamat kami sa inyong pag-imbita. So, sa pag-upo po ng Pilipinas at bilang chair ng ASEAN ngayong 2026 sa ilalim ng temang Navigating Our Future Together, so ang TESDA ay nangunguna sa agenda ng Rion para sa skills development. So, ito po ay under sa People Empowerment Pillar. So, ginagabayan po ng ating tema din na sub-team na tinatawag namin ngayon, yung ASEAN Skills for the Future. So, ano yung papel ng TESDA? So, unang-una po, we are on policy. So, pagbabalangkas po ng mga regional policy frameworks. So, ang pangunahing platforma po natin dito is yung ASEAN-Tibet Council or ATC. So, malalim po ugnayan ng Pilipinas dito dahil tayo po ang sa konseyong itong ASEAN-Tibet Council, dahil ang TESDA po o ang Pilipinas ang nagpunukala ng itong platforma ito na ASEAN-Tibet Council noong 2027, nung nag-chair din po ang Pilipinas ng ASEAN. So, although sinimulan natin ito noong 2027, formal natin itong inilunsad noong September din noong 2020. At ang Pilipinas po ang kauna-unahang kumbaga inaugural chair ng ating pong ASEAN-Tibet Council mula noong 2020 hanggang 2022. So, layunin ng ating ASEAN-Tibet Council na pag-isahin ang mga inisyatiba sa Rion tungkol sa technical vocational education and training, tugunan ang mga pagbabagong pangangailangan ng Rion sa labor market. So, ngayon pong tayo ang chair uli ng ASEAN, so we would like to really strengthen yung role po ng ASEAN-Tibet Council at ang visibility po nito sa ASEAN. So, bilang main platform ng ating skills development sa ASEAN. So it's aligned or it works as aligned with the work plans po ng ASEAN Education and Labor, as well as aligned din po sa mga ASEAN Community Vision. Pangalawa, ang pagsusulong ng inclusive and future ready na Tibet, yun din ang malaking role na ginagampanan ng TESDA. And inaangkop ng TESDA ang ating po mga programa na sa mga pagbabago katulad po ng digitalization, yung mga AI at yung green economy. So we ensure na wala pong maiiwan sa ating mga programa at kabilang po ang syempre mga disadvantaged sectors, including women at ibang pang sector po na kulang ng access sa training. Pangatlo, ang pagbabalangkas din ng atin pong mga pakipag-ugnayan sa ibang bansa din, both bilateral and multilateral collaboration. So we're working with other ASEAN member states as well at ating pong mga development partners sa pamagitan ng meron po tayo ngayon sa ating pong mga support din from German government, from the ADB, World Bank, among others, so that we would be able to learn about best practices.
12: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
13: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
14: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
13: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa.

0: Juan Manzanas at Ubas.
1: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
3: Kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out, pag nataon pa na traffic. Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
4: Pag-ibig fund, solid kaban!
5: Ka, pero hindi OOTD ready dahil sa weather? Check muna ang weather alerts sa eGov app. I-click ang weather and alerts para makita ang weather forecast, para updated sa panahon at handa ka sa lakad mo. Sa bagong Pilipinas, mas pinadali na. Download eGov app.
6: May eGov ka na ba? Download na!
7: Download na eGov PH Super App.
8: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na, ang Dagdling Kaalaman.
9: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
10: Alam mo ba na ang paglalaro ng board games ay hindi lang pampalipas oras kundi nakakatulong din sa utak? Ayon sa mga pag-aaral, ang regular na paglalaro ng board games tulad ng chess, Scrabble o kahit snakes and ladders ay nakakapag-ehersisyo ng isip. Pinapagana nito ang memorya, pag-iisip at decision-making skills na mahalaga upang mapanatiling aktibo ang utak. Dahil dito, nakakatulong itong mabawasan ang pagkakaroon ng demensya, isang kondisyon kung saan humihina ang memorya at pag-iisip habang tumatanda.
8: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.

0: kabinet. Uy, alam mo ba na hindi na lang basta simpleng init at tuyong panahon ang dala ng El Nino? Dahil ngayon, posible na itong umabot sa antas ng strong to very strong. Pero ano nga ba talaga ang El Nino at bakit dapat itong paghandaan?
1: When we think of El Nino, so generally po, ito yung tinatawag natin malawakang pag-init ng temperatura ng karagatan na posible po makaka-apekto sa atin na mataas ang chance na mayroong kabawasan sa tubig-ulan and also mas mainit ang temperatura.
2: Dahil sa abnormal na pag-init na ito sa Pacific Ocean, inaasahan ang mas kakaunting pag-ulan at mas mababang water supply sa maraming bahagi ng Pilipinas. Kaya naman, nagbabala rin ang mga eksperto na kapag lumagpas sa 2 degrees Celsius ang pagtaas ng temperatura, itinuturing na itong mas matinding uri ng tagtuyot. Ayon sa PAGASA, bagamat tuyo ang pangkalahatang epekto nito, hindi ibig sabihin ay pare-pareho ang mararanasan sa bawat rehiyon. Dahil sa tinatawag na seasonal reversal o pagbabago sa galaw ng hangin, maaari pa rin magdulot ng malalakas na pag-ulan ang enhanced habagat, particular sa western section ng bansa. Nakaaapekto rin ang penomenong ito sa karaniwang itinatakbo o track ng mga bagyo, kaya may mga pagkakataong nagiging mas mapaminsala ito kapag tumawid sa kalupaan. Ayon din sa mga eksperto, kailangang bantayan ng publiko ang parehong extreme weather events, ang matinding tagtuyot at bigla ang pagbuhos ng ulan.
1: Pwede natin maranasan both extreme event, kaya ang kailangan monitoring na nanggagaling sa DOS ng PAGASA para tama information at updated tayo.
2: Para mabawasan ang epekto sa agrikultura at tubig, pinapayuhan ang mga magsasaka para sa alternatibong paggamit ng tubig-ulan at magtanim.

0: ng drought-tolerant crop varieties. Sa hanay naman ng komunidad, mahalagang simulan na agad ang masinsinang dam management at matipid na paggamit ng tubig upang maiwasan ang malawakang krisis sa supply.
1: Paulit-ulit, bumabalik itong El Niño at ito ay mag-i-stay forever. Hindi siya magbabago at perhaps mas lalala in terms of impact, lalong-lalo na po kung isasama natin yung mga epekto ng global warming as a result of climate change.
0: At dahil paulit-ulit na bumabalik ang fenomeno na ito na pinapatindi pa ng climate change, naglatag na ang gobyerno ng mas matagalang tugon. Sa pamamagitan ng El Niño Strategic National Action Plan, layunin ng pamahalaan na magpatupad ng short, medium at long-term interventions sa mga sektor ng agrikultura, kalusugan, enerhiya at supply ng tubig. Ang mga hakbang na ito ay nakadisenyo upang maprotektahan ang pambansang ekonomiya at ang pang-araw-araw na kabuhayan ng bawat Pilipino. All out ang galaw ng mga core agencies tulad ng DENR at DA sa water management at food security, pati na ang DOH sa health risk ng publiko. Nakafocus din ang DSHUD sa economic impact nito, kasabay ang full support ng OCD para sa disaster response at mitigation on the ground.
2: Kaya naman, paalala sa lahat, ugaliing uminom ng maraming tubig para makaiwas sa heat stroke. Magdala ng payong bilang panangga sa matinding init. At manatiling updated sa mga anunsyo at advisory ng PAGASA dahil ngayon, iba na ang handa. Elijah Canlas para sa Bayan.

Naghahanap ka ba ng trabaho? Tips sa paghahanda ng application letter at resume. Alam mo ba ang basic requirements sa pagka-apply sa trabaho? O baka naman may trabaho ka na, pero may reklamo ka sa management o sa iyong employer? Posibleng testimonya ng matagumpay na empleyado ang hanap mo para sa inspirasyon. Huwag nang mag-alala dahil sagot kita dito sa Jobs Kita! Trabaho, benepisyo, at iba pa, at iba pa. Malatundun ang sasagot sa iyong mga tanong tungkol sa paghahanap ng trabaho at usaping may kaugnayan sa pagtatrabaho. Jobs Kita! Trabaho, benepisyo, at iba pa, at iba pa. Kasama si Tom Alvarez at mga kinatawan ng mga ahensya at kumpanyang may kinalaman sa pagtatrabaho. Jobs Kita! Trabaho, benepisyo, at iba pa, at iba pa.

0: Magandang umaga, Lucena City, Cebuan South ng Tagalog. Oras po natin ngayon, it's 26 minutes after 8 o'clock. Magandang umaga po sa inyo. Ako po si Tom Alvarez. Welcome po sa ating programang Jobs Kita, Trabaho, Benepisyo at iba pa. Makasama ninyo ako hanggang alas 9 ng umaga sa paghatid po ng mga mahalagang impormasyon hinggil po sa employment at mga kaugnay na ahensya hinggil po dito. Makasama po natin sa Baging Teknikal, Otoy Evangelista, Jose Gonzalez, and of course sa kabila naman po sa ating transmitter site at Jose AC, Kuya Rodel Perlas. Ayan, so mamaya po pag-usapan po natin itong ano po ha, paano nakaka-apekto ang krisis sa ekonomiya, sa employment. Kung ano po yung direktang epekto nito. At pag-usapan din po natin na later on, ito naman pong mga dahilan ng suliranin kawalan ng trabaho. Alright, so ilan lang po yan sa mga topics natin for this morning's program. Ito po ang Jobs Kita, Trabaho, Benepisyo at iba pa. Siyempre, magandang employment opportunities para po sa ating mga kababayan dito po sa lungsod ng Lucena. Ihatid po namin sa inyo ilang po mga kaganapan sa Public Employment Service Office and Department of Labor and Employment. Tuloy-tuloy ang po ang ating programa. In the meantime, painggan po muna natin ang ulat sa lagay ng panahon. Ito po ihatid sa atin ni Chanel Dominguez. Painggan po natin.
1: Rancho, Pilipinas. Weather.

0: Ilang bahagi ng ating bansa ang makakaranas mga pag-ulan ngayon dulot ng Intertropical Convergence Zone at dito naman sa malaking bahagi ng Luzon magiging mainit at maalinsangan ang panahon. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Miyerkules, October 14, 2026. Meron tayong dalawang weather system na nakakaapekto dito sa ating bansa sa ngayon. Una na dito ang Intertropical Convergence Zone or ang ITCZ na nakakaapekto dito sa may Visayas at Mindanao. Meron din tayong northeasterly wind flow na nakakaapekto naman dito sa may Northern Luzon. Samantala, meron tayong bagyong minomonitor na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Huling itong namataan sa layong 2,340 kilometers east ng extreme northern Luzon. Makikita natin dito sa ating satellite imagery, malayo ito sa ating kalupaan kaya hindi natin din ito yung naasahan na magkakaroon ng direct ng epekto sa anumang parte ng ating bansa. Hindi rin natin ito inaasahan na papasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, dulot ng northeasterly wind flow, inaasahan natin makakaranas ng bahagya hanggang sa maulap na papawirin na may mga isolated light rains dito sa may Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at Cagayan Valley. Samantala, para sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, magiging maaliwalas naman ang ating panahon. Pero yun din po, asahan din natin yung init at alinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon na may mataas na tsansa ng mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Kaya ugaliin po natin i-check ang ating social media pages at ating panahon app hinggil sa nilalabas nating thunderstorm advisory. Agwat ng temperatura para sa Baguio, 17 to 24 degrees Celsius. Dito sa Lawag, 25 to 33 degrees Celsius. For Tuguegarao, 24 to 33 degrees Celsius. Metro Manila, 24 to 32 degrees Celsius. For Tagaytay, 22 to 29 degrees Celsius. At Legazpi, 25 to 32 degrees Celsius. Dulot naman ng Intertropical Convergence Zone or ITCZ, inaasahan natin makakaranas ng maulap na panahon na may mataas na tsansa ng mga pag-ulan dito sa buong Visayas at Mindanao. Pinag-iingat po natin yung mga kababayan po natin dito dahil yung mga biglaang malalakas na pag-ulan ay may mataas na banta po, nagdadala ng mataas na pagbanta sa mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. Ugaliin po natin makipag-ugnayan sa ating mga local government units. Para naman dito sa may Palawan, inaasahan din natin magiging maaliwalas ang kanilang panahon, pero asahan din po natin yung mataas na tsansa ng localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Calayan Islands at Puerto Princesa, 25-33 degrees Celsius. Dito sa may Iloilo, 25-31 degrees Celsius. For Cebu, 26-32 degrees Celsius. Tacloban at Zamboanga, 25-33 degrees Celsius. For Cagayan de Oro, 25-32 degrees Celsius. At Davao, 24-33 degrees Celsius. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:47 AM at ang sunset mamaya ay 5:37 PM. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pagasa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga.
1: Maraming salamat, Chanel Dominguez, sa ulat sa lagay ng panahon. Oras po natin ngayon is 8:32 sa pagpatuloy po natin programang Jobs Kita, Trabaho, Benepisyo at pa. As I've said a while back, pag-usapan po natin yung epekto po, malaking epekto kapag ang isa pong ekonomiya ay may krisis na nararanasan. Ayon po sa mga eksperto, malaki at direkta, malaki ang epekto ng ekonomiya kapag ito ay nakararanas ng krisis, lalong-lalo na sa employment o empleyo ng isang bansa. Kapag bumabagsak po ang ekonomiya, ayon sa mga expert, ang mga sumusunod na pangunahing epekto ang karaniwang nararanasan ng mga manggagawa at ng labor market. Unang-una, tatahakin ang malawakang tanggalan. Ito po yung tinatawag nating layoff. Alright? Dahil sa pagbaba ng kita at demand sa mga produkto o serbisyo, napipilitan po ang mga kumpanya na magbawas ng manggagawa upang makatipid sa gastusin at maiwasan ang pagkalugi. So minsan merong tinatawag tayong mass layoffs na ano-ano na naranasan at hindi po may iwasan yan dahil po sa mga nabanggit ko na factors just a while back. Pagtaas ng unemployment rate dahil maraming kumpanya ang nagsasara o nagbabawas ng tao, mas dumadami ang bilang ng mga taong walang trabaho, ngunit aktibong naghahanap nito. Base na rin po sa mga inilalabas ng Philippine Statistics Authority, kapag po may mga crisis tayo sa economy po natin, yan, unang-una na yan, ano, kasama sa top 3, yung pagtaas po ng unemployment rate. Isa yan po sa mga lumalabas sa kanilang mga survey. Paglaganap ng underemployment, naku, hindi po ito may iwasan, ano? Maraming manggagawa ang napipilitang tumanggap ng mga trabahong part-time. Mas mababa ang sahod, walang kompensasyon, o hindi tugma sa kanilang pinag-aralan at kasanayan. Ito po yung tinatawag nating skills mismatch para lamang mabuhay. Talamak po yung ano, ano? Yung skills mismatch na yan. Iba yung natapos mo nung kolehiyo, pero yung trabaho mo naman ay taliwas doon po sa natapos mo sa kolehiyo. Yun pong ibig sabihin. Halimbawa, graduate ka ng, ano, ng nursing, tapos ang trabaho mo naman ay sa call center company o sa BPO. So that's mismatch. Skills mismatch po ang tawag doon. Alright, paghinto sa pagtanggap ng mga bagong empleyado o yung tinatawag po nating hiring freeze, pinipili ng mga kumpanya na huwag munang mag-hire o kumuha ng mga bagong empleyado na nagpapahirap naman sa mga bagong graduate, yung mga fresh graduates po natin na makapasok sa merkado. Pagbaba ng sahod at mga benepisyo. Yan po ay upang mapanatili ang mga natitirang empleyado. Ang gagawin po ng mga kumpanya ay bawasan ng mga ang kanilang oras ng tagtatrabaho at alisin ang mga bonus at o i-freeze ang aumento sa sahod. So maraming compensations, benefits ang mawawala kapag po ang isang kumpanya ay nagtitipid. So justified naman yon, lalong-lalo na kapag talagang naapektuhan po sila ng krisis sa ekonomiya. Paglago ng informal sector, yung gig economy, ano po ba yun? Dahil sa kakulangan ng formal na trabaho, mas madaming tao ang pumapasok ng mga panandalian o hindi rehistradong trabaho gaya ng pagtitinda sa kalye, pagiging rider, o freelance online work na walang kaukulang benepisyo o security of tenure.

0: Oras po natin ngayon sa 8:36, yan po yung mga epekto ng crisis sa economy. Ano, no? Kapag po tayo ay naharap sa ganito pong crisis, malaki at yung direktang epekto nito sa employment ay mararanasan po sa ating bansa. We'll be right back with more of Jobs Kita, Trabaho, Benepisyo, di ba pa? Makalipas lamang po ang ilang paalala. Hold on.
1: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Limaropa.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
5: Pag-ibig fund, solid kaban!
6: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
7: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
8: Importante kay Chikiting ang maging malusog at masigla. Para mangyari ito, kailangang mailayo siya sa mga sakit, katulad ng tigdas. Pamilyar man ang tigdas sa atin, huwag natin itong baliwalain. Noong 2019, ay nagkaroon na ng malawakang measles outbreak sa bansa na nagresulta sa pagkamatay ng maraming bata. Ano nga ba ang measles o tigdas? Ang tigdas o measles ay isang nakakahawang sakit na dulot ng measles virus. Ang tigdas ay isang uri ng airborne infection. Ibig sabihin, ang measles virus ay maaaring maipasa sa pamamagitan ng hangin na inubuhan o binahingan ng isang taong may tigdas at maaaring malanghap ng isang taong hindi protektado laban dito. Mabilis makahawa at kumalat ang tigdas, kaya kailangang ihiwalay ang taong meron nito. Kahit anong edad ay maaaring mahawa. Ngunit kadalasan, ang mga batang wala pang 5 taong gulang ang mas tinatamaan nito. Karaniwan sa mga may tigdas ay nakararanas ng mataas na lagnat, na may kasunod na sipon, pamumula ng mata, ubo, panghihina ng katawan, at pagkakaroon ng mapupulang pantal o rashes na nagsisimula sa likod ng tenga at mukha. Ang tigdas ay maaaring magresulta sa malulubhang komplikasyon, kagaya ng pulmonya. Sinisira ng virus na ito ang daanan ng hininga ng pasyente at pinapahina ang resistensya laban sa iba pang mga sakit. Kapag napabayaan, ay maaari niya itong ikamatay. Nagdudulot din ng iba pang malulubhang komplikasyon ang tigdas, katulad ng impeksyon sa tenga, dehydration dahil sa pagtatae o diarrhea, pagkabulag, at pamamaga ng utak o encephalitis na nauuwi sa panghabang buhay na kapansanan. Walang gamot laban sa tigdas. Bakuna lamang ang pinakamabisa at ligtas na paraan para maiwasan ang tigdas. Dahil dito, nagbibigay ang bawat lokal na pamahalaan ng MMR o Measles, Mumps, Rubella Vaccine bilang bahagi ng routine immunization para sa mga bata dito sa Pilipinas. Kapag may outbreak o banta ng outbreak, nagbibigay ng MR o Measles Rubella Vaccine sa mga bata na bakunahan na dati o hindi pa para sa dagdag o agarang proteksyon nila laban sa tigdas. Mahalaga din na lahat ng mga bata sa komunidad ay mabakunahan kontra tigdas. Ito ang ating tugon para hindi lalong kakalat ang virus, mapaigting ang proteksyon sa mga bata at masiguro ang herd immunity. May magagawa tayo! Kumpletuhin natin ang bakuna ng mga bata kontra tigdas ayon sa nakatakdang immunization schedule. Pabakunahan din sila tuwing may mass immunization activities sa inyong lugar. Ang bakuna kontra tigdas ay epektibo at ligtas sa mga health centers.
0: Okay, we're back. Oras po natin ngayon is 8:41. Ito po ang Jobs Kita, Trabaho, Benepisyo at iba pa. Kami po ay patuloy na nakikinig sa DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena, the new sound of public service in FM radio. Ito po ang bagong tunog ng serbisyo publiko. Kami po ay nasa FM na. Gusto ko lang linawin ito sa ating mga kababayan, yung ibig sabihin po ng unemployment para po sa mga nagtatanong. Ang unemployment po ay ang kalagayan kung saan ang isang tao na may kakayahan at kagustuhang magtrabaho, may kakayahan ha at may kagustuhan pa magtrabaho, ay hindi makahanap ng hanap buhay dahil po sa ilang factors. Katulad ng una, pagbabago sa teknolohiya. Ngayon po, yung digitalization. So, yung wala pong skills when it comes to this type of technology ay nahihirapan po na makapasok sa trabaho. Ikalawa, recession sa ekonomiya. Ito po yung diniscuss natin kanina na nararanasan po kapag merong krisis sa ekonomiya, pagbagsak po ng peso at marami pa pong ibang factors. Job skills mismatch. Prevalent po ito, itong job skills mismatch na ito. Karaniwan, kapag po ikay nagtapos ng kolehiyo, ang makukuha mo naman trabaho ay hindi walang kaugnayan doon sa natapos mo na kurso. So po yung tinatawag nating mismatching. So marami pong mga kababayan po natin ang nababaon sa ganito pong klase ng predicament. Ito pong job skills mismatch at yan po ay prevalent pa rin nowadays. Paglobo ng populasyon at diskriminasyon. Nako, ito po ay talamak. Ito pong mga epektong ito ay nararamdaman at nararanasan po natin ngayon. Yung diskriminasyon, naku, lalo na yan. Marami sa mga employer ang inuuna pa syempre yung mga kakilala nila, yung mga naipapasok na mga malalaking tao sa kanilang kumpanya o maging sa government agencies kesa rin sa mga applicants na yung kanila pong skills at natapos ay akma po doon sa job position na ina-applyan. Ibig sabihin, mas qualified. So mas natatanggap pa yung pinapadrino ng ilang malalakas na tao o malalaking tao. Well, bagamat bumaba po sa 3.9% ang unemployment rate nitong last year, well, marami pa rin ang underemployed. May trabaho pero hindi sapat ang kita o hindi tugma sa kakayahan ang kasalukuyang hanap buhay. So what are the effects of unemployment? Marami po yan. Una, pagtaas ng kahirapan at krimen. Ikalawa, pag-antala o paghinto sa pag-aaral ng mga kabataan. Ikatlo po, sa epekto ng unemployment ay ang mataas na posibilidad ng stress at iba pang mental health issues. Pagbaba ng konsumo at produksyon, mabagal na pag-unlad ng ekonomiya, pagbaba ng moralidad at self-esteem, pagdami ng informal settlers at street dwellers. So ang ating pamahalaan ng national government kaugnay katuwang po ang mga LGU at provincial government ay gumagawa po ng mga hakbang upang masolusyunan ang unemployment sa bansa. Katulad ng tupad, yung pong tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers. Although maikli lamang na panahon ito na mararanasan po natin mga kababayan, still nakakakuha sila ng pagkakakitaan. Lalong-lalo na yung mga unemployed. Maganda rin po itong Jobstart Philippines program. Sa pamamagitan po nito, makapag-browse, makapag-saliksik, makapag-research ang ating mga kababayan na walang trabaho, hinggil po sa mga trabahong akma para sa kanila o sa skills na kanilang nakuha while they are undergoing training and finishing school. So maganda po itong Jobstart Philippines program na ito. Yung SPES po, yung Special Program for Employment of Students, malaking bagay po ito sa mga mag-aaral dahil nabibigyan po sila ng pagkakataong kumita kahit po sila ay estudyante pa lamang. Yung pong Dole Integrated Livelihood Program, itong DILP, marami na po ang nakaahon o nakapagsimula para po maitaguyod ang kanilang kabuhayan sa pamamagitan po ng DOLE Integrated Livelihood Program. Ito pong Government Internship Program, isa pa ito sa mga isinusulong po ng ating pamahalaan at advokasya po ng ating pamahalaan na mamigyan ng trabaho kahit pansamantala yung mga fresh graduates po natin. Kasi alam niyo naman, pag fresh graduates, napakahirap po ng competition dyan kasi hahanapan ka agad ng experience kapag po ikay nag-a-apply sa trabaho. Well, through this, maaaring sabihin natin na nagkaroon na sila ng karanasan dahil nga po sa oportunidad na binigay po ng pamahalaan through this government internship program. Yung mga sustainable livelihood program, dire-diretso po yan na ibinibigay ng ating pamahalaan. At ito nga po ay isinasakatuparan sa pamamagitan po ng mga munisipalidad o ng mga local government units through their attached agencies para po sa ating mga kababayan. Yung Project Lawa at Binhi, isa pa rin po yan sa mga magagandang programa po ng ating pamahalaan na nakatutulong po sa underemployment or and of course unemployment. Yung AICS, Assistance to Individuals in Crisis Situations, marami na po natulungan yan. Katulad din po ng trabaho para sa Bayan Act. These programs and services of the government ay malaki po ang naitutulong para po maitaguyod kahit pansamantala ang kabuhayan po ng ating mga kababayan na unemployed. At parang gawin po nila itong stepping stone para po mas makahanap pa sila in the future ng mas stable na trabaho para po maitaguyod ang kanilang pamilya. So those are some of the effects and of course solutions na pwedeng gawin ng isang national government, ng isang pamahalaan para po sa ating mga kababayan na still unemployed right now. At huwag po kayong panghihinaan ng loob, ano? Mag-upskill po tayo. Because upskilling is really very important nowadays. Mahalaga po yun para po tayo ay maka-adapt sa current trends, which is, I think, digitalization. Para po tayo ay, yung skills po natin ay maging suited para po sa mga trabaho na apply natin sa in the near future. Well, it's 8:49. We'll be back with more of Jobs Kita, Trabaho, Benepisyo at Pepa. Before that, tumanggap muna tayo ng pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Pilipinas Patrol Number 5, May Dueñas Formaran.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Go ahead, Ate May, sa report.
9: Namahagi ang DA Mimaropa ng kabuuang 125 na sako ng binhing mais sa mga piling pamayanang magsasaka sa Oriental Mindoro, Occidental Mindoro at sa Marinduque. Ayon sa pabatid ng DA Mimaropa, ay sinagawa ang pamamahagi sa ilalim ng Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture o AMIA program na naglalayong tulungan ang mga magsasaka na makibagay sa mga epekto ng climate change, kabilang ang matinding init, tagtuyot at ang pabago-bagong panahon. Kabilang sa mga benepisyaryo ang mga piling AMIA villages o mga pamayanang binibigyan ng suporta upang malakas o mapalakas ang produksyon ng mga pananim at maging masanda sa mga hamong dulot ng pagbabago ng klima. Pinalalakas ng DA Mimaropa ang produksyon ng mais dahil bukod sa pagiging pagkain, ginagamit din ito bilang pangunahing sangkap sa paggawa ng feeds para sa mga alagang hayop. Maaari ring maging alternatibong pananimang mais sa ilang sakahan, particular sa mga lugar na maaaring makaranas ng kakulangan sa tubig para sa pagtatanim ng palay. Ayon sa DA Mimaropa, bahagi ng pamamahagi ng binhi ng mas malawak na programa upang mapatatag ang kabuhayan ng mga magsasaka at mapanatili ang produksyon ng pagkain sa kabila ng mga hamon sa klima. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Sa ulat na yan, isa pang ulat ang ating tatanggapin mula naman kay Mara Crisula.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Mara, please come in.
10: Tuloy-tuloy ang pagbibigay ng tulong ng DSWD Field Office 4A sa mga pamilyang apektado ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at ng posibleng epekto ng very strong El Nino. Sa panayam ng RP Lucena, sinabi ni Ginoong Joseph Arceo, Regional Information Officer ng DSWD Field Office 4A, na 65% na ng target na benepisyaryo sa Calabarzon ang nabigyan ng tulong sa ilalim ng uplift assistance. Magpapatuloy aniya hanggang Disyembre ang pamamahagi ng ayuda kung saan makatatanggap ng tulong buwan-buwan o by tranches ang mga natukoy na benepisyaryo. Bukod sa tulong pinansyal, nagpapatuloy rin ang Project Lawa at Binhi ng Kagawaran bilang tugon sa climate change. Sa ilalim ng programa, nagtatanim ang mga benepisyaryo at tumutulong sa pagde-develop ng local water reservoir upang matiyak ang supply ng tubig para sa patuloy na pagtatanim. Patuloy rin ang pagpapatupad ng DSWD sa iba pang programa, kabilang ang Sustainable Livelihood Program o SLP, Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS, at Social Pension upang matulungan ang mga kwalipikadong benepisyaryo sa pagtugon sa kanilang mga pangangailangan sa gitna ng pagtaas ng gastusin at banta ng very strong El Nino. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Gresula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Maraming salamat, Mara Pepanyo Gresula, sa ulat na yan. Meron pa bang hahawal ng report, Ate May? Okay, sige, meron pa tayong isang report na tatanggipin mula pa rin po sa labas ng himpilan. Pilipinas Patrol No. 5, May Duenas, Formaran.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Magandang umaga, Ate May. Sige, detalye mo yung balitang yan.
11: Nagdeklara ng state of calamity ang apat na bayan sa lalawigan ng Quezon dahil sa epekto ng very strong El Nino simula po noong buwan ng Setyembre 2026. Sa panayam kay Ginoong Raynan Derek Marquez, OCD at RDRRMC Calabarzon spokesperson, ang apat na bayan ay ang Alabat, General Nacar, Ginyangan at ang Humalig. Agad na nagsagawa ng kanilang hakbang ang apat na bayan para tugunan ng epekto ng very strong El Nino. Sa pahayag ng OCD Calabarzon, makakaranas ng mas mataas sa pinsala ang sektor ng pangingisda at pagsasaka dahil sa matinding init, kakulangan ng ulan at ang pagbabago sa supply ng tubig. Samantala, inatasan na ni Governor Dr. Helen Tan sa isinagawang PDRRMO Coordination Meeting in Preparation for El Nino ang lahat ng lokal na pamahalaan na palakasin ng paghahanda sa posibleng tagtuyot at kakulangan sa tubig. Sa Alabat, Quezon, wala pa man ang banta ng El Nino ay nagpahayag na si Mayor Ice Canimo sa RP Lucena na may kakulangan na sila sa supply ng tubig. Bukod dito, tumanggap naman na sila ng water containers para sa pag-iipon ng nasa 200,000 liters na kabuang storage capacity para sa kanilang programang rainwater harvesting. Ang makukolektang tubig ay gagamitin ng mga residente ng Alabat, Quezon. Para sa Jobs Kita, Pilipinas Patrol No. 5, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Thank you very much, Ate May, sa ulat na yan. May guest ka ba, Ate May, later on? Wala. Pero meron tayong government at work, ano, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Abangan po natin yung mga programa, serbisyo na inihatid po ng mga ahensya ng pamahalaan, lalo-lalo ng ating provincial government. Well, with that, tayo pansamantalang magpapaalam in behalf of Josie Gonzalez and of course Robin Seris, kasama rin po natin si Kuya Rodel Perla sa transmitter site. Ako po si Tom Alvarez. Ito po ang Jobs Kita, Trabaho, Benepisyo at iba pa. Well, bye for now. Please stay safe.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
3: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
14: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
5: Pag-ibig fund, solid kaban!
15: Love, huwag ka masyadong bumuntot sa nasa unahan mo.
16: Okay lang yun, para walang maksingit. Sa dami ng tricycle at motor, ang bibilis nila baka maunahan ako.
15: Lab, kapag nagmamaneho, sundin mo lagi ang 3-second rules. Ito ay pagkakaroon ng ligtas na distansya sa sasakyan na nasa unahan mo para maiwasan natin ang aksidente. Abala pa yan.
16: Sige na nga, pakis nga.
15: Alalahanin mo ang ilang segundo ay malaking bagay para sa pag-iingat sa kalye habang nagmamaneho. Hindi ka naman karerista. Wala naman premyo kung sinong mauna. Hindi ka naman sisikat pag nauna ka. Sisikat ka kapag namatay ka. Ang sahod mo ay para sa pamilya mo, hindi para pang hospital mo. Mas maganda ka lab kapag mabagal lang ang takbo mo. Maging disiplinado, hindi yung tipong maangas sa daan.
17: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
16: Hoy bes, magbihis ka na. Baka mali tayo sa kasal ni na Robin at Kate. 2 PM yun. 2 PM? Hay naku bes, past 3 PM pa magsisimula yan. You know naman, Filipino time. Ha? Ano ka ba bes? Mas mabuti na yung sumusunod tayo sa oras. Tsaka dapat binabago na natin yung ganyang kinaugalian natin. Tama ka naman bes, pero nagtataka lang din ako. Paano ba nagsimula yung Filipino time na yan? Ganito kasi yan, bes. Nagmula ang konsepto ng Filipino time noong panahon ng pananakop ng mga Kastila dito sa atin. Mula sa kanilang malimit na pagdarawas ng mga piging at salo-salo, napansin ng mga Pilipino na parating huli kung dumating ang mga pinakamalagang tao sa lipunan ng Kastila. Dahil dito, nagkaroon ng nasyon sa kaisipan ng mga Pilipino na ang siyang huling darating ang pinakamahalaga. Nang umalis ang mga Kastila sa bansa, nakuha ng mga Pilipino ang kanilang kaugalian na magpahuli upang ipabatid sa nakararami ang kanilang kahalagahan. Magmula noon, bagaman maaga kong gumising, nagpapahuli na rin ang mga kilala at mga may kayang Pilipino sa pagdating sa iba't ibang pagpupulong o mga piging. At nang masakop ng mga Amerikano ang bansa, napansin nila ang pagiging huli ng mga Pilipino, kung kaya binigyan nila ito ng negatibong pakahulugan na hindi marunong magpahalaga sa oras ang mga Pinoy. Tinawag nila itong Filipino time na nakaugalian ng gamitin at naging bahagi na ng kulturang Pilipino magpasa hanggang sa kasalukuyan.
18: Yun pala yun, bes. Nako, dapat talaga mabago na yan.
16: Oo, bes. Kaya noong 1977 ay pinagtibay ang pagpapatupad ng Philippine Standard Time na isang hakbang upang maiwasan na ang negatibong konotasyon ng Filipino time.
18: O siya, bes. Bibilisan ko ng magbihis. Baka mali tayo sa kasal ni na Robin at Kate. No to Filipino time na tayo.
17: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
3: Ang Radyo Pilipinas.
19: Ang daan ng pamahalaan sa El Nino, pulong muling ipinatawag sa Malacanang. May ulat si Alvin Baltazar.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Muling ipinatawag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga pangunahing ahensya ng pamahalaan na may ginagampan ng papel sa aksyon ng gobyerno sa Super El Nino. Layunin ng pulong na ginawa ay para palakasin ang paghahanda at pagtugon sa epekto ng El Nino, partikular na sa supply ng pagkain at tubig, agrikultura at enerhiya. Sa meeting na ipinatawag ay binigyan din rin ng punong ekutibo ang pagpapaikting sa mga kailangang hakbangin para masiguro ang kahandaan ng mga ospital, dam at sakahan sa inaasahang epekto ng tagtuyot. Napag-usapan din ang dapat na maayos na koordinasyon ng mga ahensya para maipatupad ang mga dapat na gawin na may kinalaman sa food security, water management, kasama na ang irigasyon at sapat na supply ng enerhiya at krudo. Kasama din sa agenda ang maigting na information dissemination ukol sa mga dapat na gawin sa panahon ng tagtuyot habang hiningi din ng palasyo ang pakikiisa ng mamamayan sa panahon ng El Nino phenomenon. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Samantala, posibleng epekto ng tagtuyot sa Benguet ang masusing pinaghahandaan. Mula sa Radyo Pilipinas Baguio, may ulat si Jong Munar.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Masusing pinaghahandaan ng Benguet Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ang mga posibleng hakbang na ipatutupad kaugnay sa posibleng epekto ng El Nino phenomenon, lalo na ang Super El Nino sa lalawigan. Ayon kay Benguet Governor Melchor Diclas, nakatutok at nakabantay ang pamahalang lalawigan sa kalagayan ng 23 munisipalidad sa kabila ng pag-uulang nararanasan sa ilang mga bayan na senyales na posibleng matagal na panahon ng tagtuyot. Anya, napakalagay mahalaga ang pag-iimbak ng tubig sa mga panahon ngayon dahil sa malaking bahagi ng lalawigan ay pawang nabubuhay sa agrikultura. Dahil dito patuloy ang pagpapaalala ng pamahalang lalawigan sa mga mamamayan, lalo na sa mga magsasaka na manatiling updated sa lahat ng mga paabiso ng pag-asa sa anhin ang posibleng mararamdaman ng mas matinding epekto ng El Nino sa rehiyon hanggang sa unang quarter ng 2027. Para sa Bagong Pilipinas, Jong Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
19: NBI nagsumite na ng referral sa ombudsman kaugnay ng maling deklarasyon sa SALN ni Vice President Sara Duterte. May ulat si Mary Ann Bastasa.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Na isumite na ng National Bureau of Investigation o NBI's Office of the Ombudsman ang referral nito kaugnay sa isinagawang investigasyon sa umano'y maling deklarasyon ni Vice President Sara Duterte sa kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN. Tatlong kahon ng mga dokumento at folder ang nakitang inilabas mula sa sasakyan ng pangkat ng NBI na nagtungo sa ombudsman. Hindi naman nagpaunlak ng panayam sa media ang grupo ng NBI. Gayunman, sa naon na itong pahayag, iginiit ng ahensya na kumilos lamang ito alinsunod sa mandatong imbestigahan ang korupsyon sa gobyerno, alinsunod na rin sa RA 10867. Ayon sa NBI, saklaw ng mandato nito ang paglabag sa mga batas na nag-aatas sa mga opisyal ng pamahalaan na tapat na ideklara ang kanilang mga ari-arian. Binigyang diin ng ahensya na kung naniniwala ang pangalawang pangulo na may paglabag sa batas sa alinman sa mga hakbang na isinagawa ng NBI, maaari siyang gumamit ng mga legal na remedyo. Anila bilang isang abogado, batid naman ito ni Duterte. Una nang inihayag ni NBI na aabot sa 24 na umuni ari-arian ng Vice President at kanyang asawa ang isinailalim sa investigasyon kaugnay sa usapin ng deklarasyon ng SALN. Mula sa Ombudsman para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: NUP, kinilala ang ambag ni dating DICT Secretary Henry Aguda sa digital transformation ng bansa. May ulat si Kathleen Forbes.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Nagpasalamat ang National Unity Party kay dating DICT Secretary Henry Aguda kasunod ng kanyang pagbibitiw sa pwesto. Pinuri ng partido ang kanyang pamumuno sa pagpapalakas ng online child protection, partikular ang paghingi ng pananagutan sa mga digital platform kaugnay ng grooming, mararahas na content at iba pang panganib sa mga bata. Ayon sa NUP, nagbunga ang mga hakbang laban sa Discord credit ng mga pangakong magtalaga ng local contact persons, papilisin ang pagtanggal ng mapaminsala material at magpatupad ng age assurance systems. Pinuri rin ng partido ang Digital Bayanihan Initiative kasama ang mga telecommunications company para harangin ang child sexual abuse materials at iba pang mapanganib na content. Kinilala din ng NUP ang mga digital priority na isinuri ni Aguda gaya ng e-governance, cybersecurity at panukal ng gawing hyperscale data center para sa artificial intelligence ang lugar ng Bataan Nuclear Power Plant. Nagpasalamat ang partido sa kanyang profesionalismo at paninindigan at nangakong ipagpapatuloy ang pagsusulong ng mga mas ligtas at mas konektadong digital na Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Yan po ang mga balita sa oras nito. Ako po si Kate Dela Cruz Pilutin ng Radyo Pilipinas o Radyo Publiko.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwala ng Radyo Pilipinas.
2: Sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o academic recovery and accessible learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
22: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
23: Ampalaya!
24: Ampalaya!
23: Kumakain kayo, ampalaya!
2: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
25: Gayon din, mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
23: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa,

0: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
4: Pag-ibig fund, solid kaban!
5: Thank you.

0: Para sa 65 anyos na magsasakang si Mang Sunny, ang banta ng Very Strong El Nino ay hindi lang usapin ng tagaktak ng pawis, kundi malaking hamon sa kanilang kinagis ng kabuhayan.
1: Palagi ko ito na po ang pinakamatindi. Dahil ng mga nagdadaang panahon, kahit may El Nino, nakakasurvive kami. Kumikita kami, konti lang ang tinatamaan sa amin. Hindi po katulad ngayon na nangangamba kami ayon sa balita na may super El Nino.
0: Nangangamba ang mga magsasaka sa tagtuyot at sa banta ng pagbaba ng 40% hanggang 80% sa tsansa ng pag-ulan na maaaring magdulot ng 700,000 metriko toneladang kabawasan sa ani.
2: Ganito yung sitwasyon ng mga sakahan dito sa San Miguel, Bulacan. Tuyo, bitak-bitak at halos hindi matamnan. At sa oras nga na pumasok yung tinatawag na Super El Nino, ay maaaring mas malala pa raw rito ang abutin ng mga sakahan.
0: Sa kabila nito, kumpiyansa ang Department of Agriculture na sapat ang supply ng pagkain sa bansa hanggang unang bahagi ng susunod na taon.
3: Sa rice, we have 75 days, no, and we're maintaining 75 days. Kung bumaba man yan, ang worst case scenario namin is 60 days, which is still very healthy. Sa chicken natin, we have 125 days to last. Sa pork, nasa 170 days tayo to last. Ano? Sa corn, 90 days to last.
0: Patuloy ang hamon sa sektor ng agrikultura tulad ng kulang na puhunan para sa makabagong kagamitan at ang tumataas na bilang ng mga magsasakang edad si Senta Pataas. Dahil dito, naglatag agad ng tugon ang DA. Inaprobahan ang 6.2 billion pesos mula sa 45 billion peso budget allotment ng Uplift Program ng administrasyon. Tutulungan ito ang higit 300,000 magsasaka at mangingisda sa gastusin sa pataba, langis at transportasyon simula huling linggo ng Oktubre. Bumibili na rin ng palay ang National Food Authority mula sa mga lokal na magsasaka upang makapag-imbak ng sapat na supply ng bigas. Ilalaan din ang natitirang budget para sa expansion ng solar irrigation, water pumps at cloud seeding operations sa mga apektadong rehiyon. Sa mga maagap na hakbang na ito, umaasa ang mga magsasaka na mananatiling sapat at abot kaya ang pagkain sa mesa ng bawat pamilyang Pilipino. Para sa Integrated State Media, Elijah Canlas, PTV.
4: Ayon sa Philippine Heart Association o PHA, ang hypertension ang pangunahing risk factor para sa cardiovascular diseases na siyang nangungunang sanhi ng pagkamatay ng mga Pilipino. Sa kabila nito, marami pa rin ang naniniwala sa maling impormasyon tungkol sa hypertension. Kaya tara, sabay-sabay nating alamin ang katotohanan. Akala ng marami ang hypertension ay nararamdaman agad kapag may sintomas. Ang totoo, tinawag ito na silent killer dahil kahit walang nararamdaman, maaari ka nang may hypertension. Kadalasan, nalalaman mo lang kapag may komplikasyon na. Akala ng iba ang hypertension ay sakit lang ng matatanda. Kahit bata o nasa hustong gulang ka, pwedeng magkaroon ng hypertension. Lalo na kung kulang sa ehersisyo, mahilig sa maalat o matatabang pagkain at laging stress. Ang sabi naman ng iba, iniinom lang ang gamot para sa hypertension kapag mataas na ang BP. Ang gamot sa hypertension ay iniinom araw-araw ayon sa reseta ng doktor, hindi lang kapag may sintomas o mataas ang BP. Dapat din nating tandaan na ang hypertension ay hindi lang dahil sa lahi, kundi dahil din sa ating lifestyle. Kaya importanteng kumain ng masusustansyang pagkain at mag-ehersisyo. Magpa-BP check regularly. Kumonsulta sa health center at alagaan ng puso.
5: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
6: Inihahandog ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Lucena. Ang government at work. Alamin ang mga totoong aksyon at pampublikong programa na direktang nakatutok sa bawat Pilipino. Mula sa libreng pangkabuhayan, edukasyon, kalusugan, hanggang sa pinakahuling ayuda at proyekto ng pamahalaan, lahat yan natutukan at ipinadiliwalag dito. Government at Work. Mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, Lunes hanggang Huwebes. Government at Work. Kasama si May Dueñas Formaran. government at work. Dito lamang sa DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.

Magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Ito po ang palatuntunang Government at Work. At ito po ang Uningkod May Formaran. Pumabati po na isang magandang umaga sa inyo ngayong Miyerkules, October 14, 2026. At kayo po ay nakikinig sa DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena. Ito po ang bagong tunog ng public service sa FM radio sa serbisyo publiko na nasa FM na. Kasama po natin sa bahaging technical, Maring Josie, sa master control at sa transmitter side, si Rodel Perlas. Pag-usapan po natin mga kaibigan, marami akong mga ikikwento sa inyo mga kaibigan. So syempre, kasama ho dyan ang ginagawa po ng atin pong pamahalaan. Mga kahandaan, ayan. Ano po yung mga ginagawa ng ating mga local government unit pagdating po dito sa paghahanda sa tinatawag po natin na very strong El Nino? Bukod doon, gusto rin naman ho natin na tumulong sa atin pong mga kababayan, especially yung pong alam nyo naman po sa panahon po ngayon, ang pag napunta ho kayo sa mga ospital, ang dami ho talagang mga may sakit, no? Ewan ko, kada meron ho akong kakilala, no? Kahit ho sa Facebook, no, magme-message sila, magtatanong, tapos paano daw makakakuha halimbawa ng medical support, etc., etc. So ang isa ho sa mga laging pinupuntahan ng mga nagpapagamot, kaanak po ng mga nagpapagamot, ito hong PCSO para po makakuha ng tinatawag po natin na medical assistance. So ngayon,

health member, no? Sa zero balance billing, dyan kahit gaano pa kalaki po ang iyong maging yung billing, yan po yung magiging zero. Ang gagawin nyo lang po, kayo ho ay pupunta din po sa mga offices, no? Yung mga dapat para maproseso po yung mga papel. Kaya medyo ang inyong lingkod, medyo nagtataka po ako, no? Kasi merong iba na pag nagsirinag po ospital, yung sinasabi nila, may nagagastos sila. Sabi ko, teka, ay kung PhilHealth member naman, yan po ay may zero balance billing. Ang katapat lang po kasi niyan yung magsisipag po tayo sa pagpunta, sa mga offices. Actually, yung po aming kinukuha na MOS, man on the street. Meron po kami na-interview noon ni Ate Mara. Diyan po sa stand. Yan po yung naman yung mga outpatient, pero meron din sa inpatient. Ang kailangan mo lang dalhin doon yung billing ba? Magtsatsaga ka lang eh. Yun lang naman ho ang katapat doon. Magtsatsaga ka na pumila. At kita ko naman po, kita ho namin eh, Ate Mara, no, na in 5 minutes, nakakapagbigay po, no, ang atin pong ang QMC, especially yung Provincial Health Office natin doon sa Babado, nandun kasi yung sa stand for medical support, no? Meron din sa outpatient at meron din po sa inpatient. Yung nagtataka ko, sabi ko, bakit nagkaka-bill pa rin kayo? Ayan. Eh samantalang meron namang zero balance billing at may mga nakausap at may mga na-interview na rin naman po kami. Let's say halimbawa, mayroong isa eh, taga-Mulan na yung aming na-interview nanay. Ang kanya daw, ang bill ng kanyang anak ay nasa 14,000. Alam niyo, wala ko siyang binayaran sa QMC. Oo. Tapos, eto pa ha. PCSO. Ilan lang isa mga pwede mong puntahan ni PCSO. And then, mamaya, i-discuss ko yung mga how to apply for PCSO medical assistance. PCSO. Tapos, ang mga ospital, kahit sa private hospital, meron ho dyang malasakit. At meron din po nag-guarantee letter. Lalo na kung medyo malalaki po yung bill, ano. So, sabi nila, ayaw daw nila na mag-ano sa government hospital kasi ang tagal daw, ang ganun daw. Kasi ho, pag ang isa hong pasyente ay kunyari dinala nyo po ay sa private hospital, no? So, kasi gusto nyo malapatan ka agad ng kaakulang lunas. And then, so syempre, malalaki ang bill dyan. Kada kaunting kibot mo dyan, araw-araw, tumatakbo ang bill dyan. Tapos syempre, hindi mo alam kung saan ka kukuha ng pambayad, ano? So, ang nangyayari, pupunta sila sa PCS. Ang PCSO nagbibigay naman po. Tapos yung iba pa nga, naalaala ko nun yung iba may nakakakuha pa. Nung una ha, nakakakuha sila sa PAGCOR. And then yung iba, pumunta sa malasakit. And then yung iba, pumunta si dito sa SWAD. Kayo ho ay hahanay laang. Medyo mainit, pero ang proseso, tumatakbo naman po. Kasi kung hindi ho nakakakuha dyan, ay may nakikita po ako doon na mga tao talaga na mga nag-aantay. Etong si Ate Mara, nag-SWAD po yan. Talagang pumipila po yan sa SWAD para lang po makakuha ng financial assistance. At ganun din, meron din naman yung sa stand, Lucena, yan, pupunta kay Konsehal Eugene Alandi, yan, bibigyan naman. At ang alam ko, ang pinaka na ibibigay ay nasa halagang 5,000 piso. Kasi syempre, pondo yan eh, no? Hindi lang naman kayo yung nangangailangan, meron pa rin namang ibang nangangailangan. And then, one time, meron din hong tumawag sa inyong lingkod. Sabi niya, paano po kaya ako, saan po kaya ako makakalapit para po makakuha kay Gov? Sabi niya, ganun. Sabi ko, tinuro ko dito sa stand. Kasi usually, doon ka naman talaga pupunta. Doon ka talaga pupunta. And then, dito rin sa PCSO, pwede rin eh. Pero sa PCSO, sa PSWD, pwede rin naman. Kaya lang dyan, mag-aantay ka. Parang isang buwan. Kasi may proseso din po dyan. Tapos, kung hindi ako nagkakamali, merong iba, depende siguro sa kaso, no, nakakakuha sila ng malaki-laking halaga. No? So, ang ano natin, medyo nalulungkot po ako, no, kasi sa

0: na tayong mismong may katawan, sana mag-ingat tayo, no? Mag-ingat tayo sa ating katawan. Okay? Ang ating kalusugan, pag-ingatan natin. Para hindi yung pag nagkasakit ka, pag ganyan, iaasa mo sa iba. No? Wala naman hong masama na humingi ng tulong sa pamahalaan. Pero sana, magkaroon tayo ng, ito naman po ipaalaala, magkaroon din tayo ng sariling kusa na alagaan ho natin ang ating sarili. No? Eh, meron nga ho tayong alam na, kunyari, halimbawa, may isang tao, nagkaroon siya ng problema sa puso. So, nagpagamot. So, may mga tumulong, ano? Tinulungan siya. So far, naging successful. Pero ngayon, ang ginagawa niya sa sarili niya, kumakain pa rin siya ng bawal. Alam niya yun. Kumakain pa rin siya ng bawal. Ang ano niya, meron naman na gamot. Tapos, syempre, pag nagkasakit, natural yung mahal niya sa buhay, lalapit at lalapit pa rin yan doon sa mga taong gusto nilang hinga ng tulong. So sana tayo sa sarili natin, magkaroon na rin tayo ng sariling pagkukusa kung paano natin papangalagaan ang ating kalusugan. Para hindi naman yung nakakahiya na sarili mo na nga parang iniaasa mo pa sa iba. Bagamat hindi naman po masama. Kaya lang alam niyo naman, hindi lang naman ho tayo hindi lang naman tayo ang kinutulungan ng pamahalaan, 'di ba? So, yun po yung isang munting paalaala lang. So, eto na, sinasabi sa inyo how to apply for PCSO Medical Assistance 2026 updated guide po ito. So, this is the good news, no. Pwede naman ho tayong mag-file na online sa PCSO website through email or by personally visiting a PCSO branch office. Yun pong ibang mga tao, iniisip po nila na papakita mo lang yung hospital bills mo, tapos yung PCSO, babayaran na, no? Eh, it doesn't work that way po, mga kaibigan. It doesn't work that way, ha? Kinakailangan natin na mag-provide ng correct documentary requirements para sa isang espesipikong sitwasyon or circumstances. Otherwise, baka po, yung inyong application ay ma-reject and you'll have to return to the hospital para makuha nyo po yung tamang mga dokumento. Eto ho. Ayon po kay PCSO, Institutional Charity Division Chief Dr. Chris Trin Ramos, ang advice niya, i-check nyo po muna first ang mga documentary requirements sa PCSO website bago ho kayo pumunta, no? Doon po sa website, andun po yung listahan ng lahat ng mga dokumento na kailangan for medical assistance applications. Yung pagpo-provide po ng ganyan pong mga dokumento, kinakailangan magtsatsaga lang po tayo ha, kasi hihingi ho tayo ng support, financial support. Hindi ho ito basta-basta ibinibigay ng basta lang ipapakita mo ito yung bill namin. Hindi ho yung ganun kadali. Kinakailangan well-documented ang mga papers na isusumiti. So, sinasabi din ho dito mga kaibigan, na pag nakuha mo na yung lista mo doon, if you have a medical need, okay. You only need to go to website first, no? Check. And kinakailangan, in order mo, kukunin mo yun para makakuha ka, makapagsumiti ka, no? Marami ho kasi sa mga branches ng PCSO ay tumatanggap ng online para sa documentary requirements for medical assistance, no? So, eto, may maproseso nga lang, so dapat marunong. Kasi kung mag-a-apply ka ng PCSO medical assistance online, mag-register ka para sa isang account, magla-login, then mag-a-start ng yung application, and then mag-a-upload ka na ng mga documents mo para ma-submit. Okay? Requirements po para sa medical assistance. Una, confinement, chemotherapy drugs at immunotherapy. Kung kailangan nyo ng radiation therapy, yun yung mga requirements, no? Kung kailangan, depende nga ho sa sitwasyon. Halimbawa ay yung specialty medicines, meron kayo nun, require kayo ng doktor. Halimbawa, meron kayong sinabi na kinakailangan ng laboratory, kinakailangan ng diagnostic at imaging procedures. O, ayan. So, bakit ho humihingi ng final billing statement, no? Pagka ho, kaya ho humihingi, kailangan yon, no? Hindi ho pwedeng pag sinabi ninyo, kailangan ko po ng financial assistance, hindi ho bagay yung parang humihingi ka lang ng pera sa iyong magulang. Okay? So, ngayon, kapag ka ikaw ay nakapag-start na ng application mo, i-click mo lang yung application from the menu or apply now. Then, itatype mo yung partner health facility, kung saan yung hospital facility na nag-handle sa yung sa pasyente, saan yung syudad, saan yung municipalidad. Pipiliin mo doon yung nature ng iyong requests. Anong kailangan mo, confinement ba or laboratory? And then you have to get queuing number. Makikita mo doon yung, you'll find the list of partner health facilities, then yung steps and procedures sa systems information page, no? At halimbawa, nakita mo na na yung queuing number appears, nag-appear na. I-upload mo na yung every required document from the lists. Each file dapat po ay PDF of no more than 2 MB. Then you have to submit application. I-click mo yung submit application. At ang PCSO, isa-send nila ang resulta sa iyong email. So you can also check the status in your portal. Okay? Kung halimbawa naman na yung system ay na-reach na yung limit, so ibig sabihin, nag-fail na yung pag-upload mo. You have to apply your PCSO medical assistance via email or walk-in ka na lang. Tumatanggap naman po ang mga PCSO branch offices ng mga walk-in applications, yung mga hindi mo nakapag-submit online. Kasi nga, kaya lang, depende ho ito sa branch ha, i-confirm nyo po muna alin ba yung mga offices na bago ka magpunta doon para hindi sayang yung pamasahe mo, yung pagod mo. Then kung prefer mo naman na mag-apply via email, i-follow nyo lang. Punta lang ho kayo sa sa PCSO. Sa kanila pong email, website, no? PCSO.gov, para mga something like that. Hanapin ho nyo, makukuha nyo doon, no? So, marami hong mga requirements na hinihingi, of course. Ang lang natin dito, napaka, kailangan lang natin doon yung pasensya, kailangan lang ay ating isusubiti lahat. And then, ang mga requirements by type of PCSO medical assistance, yun pong nabanggit ko na kanina, kung may nagpaparehab at kung mayroong mga rehabilitation therapy na kailangan po na mabigyan ng financial assistance. So, why PCSO asks for the final billing statement? Okay? PCSO is the last stop. Kaya ho ito hinihingi, no? Importante po ito because alam naman po natin na sabi nga ho dito, no, ni Mr. Ramos, you first need to claim whatever you can from PhilHealth. Totoo 'yon. Kung a-apply. That's pinakahuli PCSO. Pero yung ibang ginagawa nila, pumupunta mo na lang sa PCSO. But once everything else is deducted, halimbawa, PhilHealth, na-deduct na, dun papasok si PCSO. In practice, process PhilHealth and any discounts at the hospital bago ka magpunta ng PCSO kasi kung ikaw ipupunta doon sa PCSO na nandun yung gross bill, you'll likely be sent back. Pababalikin ka lang. But there are exemptions. However, PCSO says that no PhilHealth deduction is required for transfers to another hospital. Ang confinement dapat ay less than 24 hours and ang pasyente dapat nag-attend siya sa emergency room. Okay? So, maraming mga proseso and alam mo ninyo, yung pong iba nating mga kababayan, alam nyo, dahil siguro sanay na sila, dahil marami na sila siguro mga natulungan para, sabi nga po, ay humingi po ng financial help. So, madali na para sa kanila. Mabuti nga, mayroong ibang mga tao nagkukusa. Like, for example, yung minsan may na-interview kami dyan sa QMC, tinanong namin siya, yun daw ay hindi sa kanya, yun daw ay sa kapitbahay niya, tinulungan niya, kasi wala hong ibang gagawa. So, imagine, ano, may mga ganong kapitbahay na willing maglaan ng kanilang oras at panahon para mag-abiyat. Ang dami ho niyan sa QMC actually. Kung kayo ho ay pupunta diyan, eh talagang makikita niyo po yung mga taong talagang nagtsatsaga. So nakakahiya naman na alam niyo yon. Dapat makita rin ng mga taong tutulong na kayo rin mismo sa inyong sarili eh nagpupursige na matulungan ang inyong may sakit, no? Hindi yung maraming pwedeng gawin actually. Marami, no? Yung iba nga lang talaga, huwag mo tayong masyado yung maasa sa ano, sa doll outs. Kasi andyan ho yung program ng atin pong pamahalaan. Lalong-lalo na kung ikaw ay PhilHealth member, no? GL letter. Paano makakuha ng GL letter? Meron po yan. Susulat po kayo. Kinakailangan niya lang, alam niyo ho yung inyong gagawin. Hindi ho lalapit ang tulong. Kung kayo basta nakaupo lang, hindi sila kusang lalapit. Yan po'y tatrabahuhin. Yan po ay katakot-takot na sulat ang gagawin ninyo. Follow up, no? Kung talagang, if you're really willing to help, no? Yung pong patient. So, kami rin ho, ang inyong lingkod, naging saksi na rin po ng ilang mga proseso, yung mga nagpapa-ospital. Hindi kasi pwede nung itulungan niyo naman ako na mga idudulot mong lahat. Ay, hindi ganun. Nagtataka lang ho ako doon sa ibang mga ano, humihingi ng tulong sa government. Ang gusto, yung pag ibinigay mo yung kamay mo hanggang braso gusto ay kukunin. So, hindi ho dapat ganun. Pero unang-unang dapat natin gawin, alagaan natin ang ating kalusugan. Kahiya-hiya naman na, kaya ang nangyayari tuloy kasi, no, halimbawa, ayun ay maigi ang buhay, ayun ay maayos ah. O tapos nung nagkasakit, ayun na, nanghihingi na kung saan-saan. Ay bakit noong una naman halos parang tipong ang pamumuhay parang mayamanin ang dating. Tapos pagdating pala sa pagpapa-ospital, wala at ipanghihingi din. Diba parang nakakahiyaho naman yung ganun. Wala namang problema kung ilapit sa gobyerno bilang, lalo na kung halimbawa napakalaki ng bill. Oo, pagka yung sobrang ang laki ng bill, yun, talagang kailangan, no? Kasi halimbawa, tayo naman syempre, mga mahal sa buhay natin. Kahit paano yung sakit niyan, pag alam natin, ilalaban natin para manatiling buhay, no? Ma-prolong ang kanyang buhay. Ibang kaso naman yon. Pero merong iba, hindi naman ho lahat, no? Kasi sa nakikita ko po, yung iba talaga mga nangangailangan, talagang as in talagang kailangan po silang tulungan. Pero, sabi nga, sa bawat sitwasyon, hindi nawawala yung mga tao na, alam niyo yun, iba-iba kasi tayo ng, iba-iba tayo kung paano tayo pinalaki, iba-iba tayo ng pananaw sa buhay, at iba-iba rin tayo ng, ika nga ay, pananaw at prinsipyo, at yung nais na gawin. Ano? So, kung halimbawa, once, natulungan na tayo ng gobyerno, kunyari, napagaling tayo sa pamamagitan po ng mga tulong na ipinagkaloob sa atin. Alagaan natin po ang ating sarili. Alagaan po natin ang ating kalusugan, okay? At kasi nakakahiya kung sakaling magkakasakit ka uli, pupunta ka na naman uli doon sa iyong mga nahingaan. Ay nakakahiya ho yung ganon. Okay, nagpapatuloy ho tayo sa ating palatuntunan. Gusto ko naman ho pag-usapan mga kaibigan. Ito hong ginagawa ng Dole. Ayan. Kung paano pinalalakas ang trabaho at kabuhayan para dahil dito sa kaugnay ng banta, no, ng very strong El Nino. Yung pong gawain ng Dole, ha, marami yung ginagawa ang Dole. Mamaya po iisa-isahin ko sa inyo kung paano nila niro-roll out ang kanilang climate responsive interventions sa lahat po ng mga Pilipino. Makalipas po ang ilang paalala.
1: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Ate, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
5: Pag-ibig fund, solid kabon!
6: May lakad ka, pero hindi OOTD ready dahil sa weather? I-check muna ang weather alerts sa eGov app. I-click ang weather and alerts para makita ang weather forecast. Para updated sa panahon at handa ka sa lakad mo. Sa bagong Pilipinas, mas pinadali na. Download eGov app.
7: May eGov ka na ba? Download na!
8: Download na eGov PH Super App.
9: Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
10: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
11: Magandang araw si Dingdong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga, quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach? Or C, may malakas na lindol sa ilalim ng dagat? Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya, kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. Hashtag panatag ang may alap.
0: Alas 9.37 po mga kaibigan ng ating oras. Alam nyo dito sa atin sa lungsod ng Lucena, meron na ho tayong ilang mga kababayan ang ina-avail po nila ito pong services na ibinibigay especially ng Department of Agriculture. Lalong-lalo na ho itong small-scale irrigation projects. Personal po kung kakilala, alam ho ninyo. Farmer siya eh. Self-proclaimed farmer talaga siya, no. And actually siya nga eh naalala ko nag-send nga pala to sa akin ng questionnaire. Tapos siguro ay gusto niya mag-gain ng knowledge sa ilang mga alam niyo 'yon, mga nagsasaka. Hindi naman ho ako 'yung nagsasaka, pero siguro ay kailangan lang ng karagdagang information, wala naman hong mawawala eh, no? So kasi ang DA kasi, Bureau of Soils and Water Management, ito po kasi proyekto po itong patubig sa, medyo maliit lang yung saklaw nito eh, kung ikukumpara po sa patubig. Like for example, yung project po ng National Irrigation Administration. Itong small-scale irrigation project, importante ito kasi, alam nyo naman, kailangan ng ating mga pananim ang supply ng tubig. Yung sa maliitan lang. Kaya lang, sabi ko, mag-El Nino, no? So, ano-ano yon? Meron sila mga ginagamit na small farm reservoir, may mga shallow tube well, kaya may mga dam, solar-powered irrigation system. And pagka ikaw kasi ay nagsasaka, no? Sabi kasi nila, sa pagsasaka, hindi ka naman dyan yung nakasuot ng magandang damit, ganyan. It's not like a white-collar job, no? Yung pagsasaka. Ito yung dirty job, eh. Na kinakailangan ka maputikan, mapawisan, mainitan, yan. So yung iba, may personally, kakalala ko si, ano, si Jasper, ano, isa siyang accountancy student. So ngayon, yung, ito is mula sa pamilya ng Maanyo in Lucena City. Natutuwa ako sa kanya kasi nagkaroon siya ng isang napaka malaking transition sa kanyang buhay. So instead of looking for white collar job in Manila, he opted to stay in Lucena. Kasi alam niya naman mga pamilya Maanyo, di ba malawak yan. Parang yan yung unang pitong pamilya dito sa atin sa Lungsod. Eh, ang kanilang mga, may mga lupa. Oh. Eh, alam niyo na mga magsasaka, kala niyo yung mga yan, eh, ano, walang kwarta. May kwarta ho yung mga yan. Hindi lang ho halata. Kasi sila, uy, mga ano eh, mga napuputikan, mga ganan. Sila yung mga nagtatanim. Alam mo niyo yung, tingnan sa palengke, magkano ho ang presyo ng mga, ano ngayon, ng mga gulay. Ang mahal. Oo. Oh. Eh, tsak na yung mga yan eh, ano. Sabi nga ho sa salitang kali, tiba-tiba. Alam niyo yung tiba-tiba, yung kumikita ng malaki. So, itong si Jasper, ano siya? Ini-engage siya talaga yung sarili niya sa mga programs ng Department of Agriculture. O, kaya eh, friend ko ho siya sa Facebook. So, natutuwa ko sa kanyang transition. So, instead of making himself busy in looking for a more greener pasture sa ibang bansa, etc. Kasi nag-asawa na rin naman na yata siya. So, nagsaka na lang siya. Eh, nakakatuwa ho, no? Nagsasaka siya kasi, alam niyo, sa pagsasaka, meron ho talagang pera. Okay? So, eh, ngayon, pinag-aaralan niya yung source, water source management. O, di ba? Nakakatuwa. Kaya nga sabi ko to si Jasper, ang laki na nung naging pagbabago sa buhay. Ang tawag niya sa kanyang sarili ay farmer and agripreneur. O, di ba? Nakatuwa. Marami siyang ano. Ah, ito yung kanya. Sabi niya, hi, I'm currently conducting my research on agribusiness strategies, performance, and challenges in Quezon Province. Ayan. With the government healing agenda. Oh, ba. So, sasagutan ko nga ito. Nakakaano. Kasi nga ay, ito'y ano eh, ito'y anong tawag doon? Parang kung sa ano eh, survey or parang sa thesis, ganyan. Hindi ko alam kung nag-aaral pa to eh, no? Pero maganda yung tatay ko, ano eh, BS Agriculture ang kanyang course. Alam mo ninyo, yung tinuturuan sila kung paano yung paggawa ng pakain, yung feeds sa hayop. Oh, yung kasi yung mga feeds sa hayop, yan po yung ano, yan po yung ginagawa din, ha. So actually, kita nyo magkano ang feeds ngayon. Mahal-mahal kaya ng feeds ngayon. Kung tayo bibili. Anyway, puntahan ko muna yung DOLE. Pinapalakas po ng DOLE ang employment and livelihood support sa gitna po ng banta ng El Nino. So, over 1.28 billion pesos ang nai-release na po for emergency employment sa mga affected fishers, farmers and fisher folk. Ito ay from January 1 to October 1, 2026. And then, nasa 252.32 million pesos na rin po ang napagkaloob nito sa livelihood assistance. And for sure, yun po yung tupad. Marami rin po mga employment and livelihood opportunities like na naibigay. Ang plano po ng DOLE, e-expand ang climate responsive tupad projects, mag-offer ng skills training for alternative income, mag-provide ng livelihood starter kits and grants, at expand ang job fairs and employment referrals. Ganon din naman, mga kaibigan, DOLE will promote measures para tulungan ang workers and business na makope ang El Nino sa pamamagitan ng flexible work arrangements and telecommuting. Ayun, flexi, ano, tama yon. Support for displaced workers. Tama rin yon, ano? Business continuity and resiliency planning. Importante ito, no? And of course, sadya naman talaga na ang government like Dolet, pinaprioritize ang vulnerable workers po natin. Ano yung mga vulnerable workers natin? Farmers, fisherfolk, mga informal sector workers, seasonal at mga contractual workers, at saka yung mga MSME workers na naapektuhan po ng reduced operations, nagbawas kasi hindi na kailangan ng maraming tao, among other vulnerable groups. Okay? So, doon sa tanong na wala raw ginagawa, sabi, wala mang ginagawa si Pangulong Marcos sa El Nino, medyo natatawa lang po ako kasi ayoko lang hong pumatol at magkomento sa Facebook. Otherwise, magigain ka ng mga kaaway dyan. May ginagawa ho ang ating Pangulo. Ang ginagawa ho niyan ay yung lahat ng mga government offices, no? Ay may mga government interventions and assistance. Kanya-kanya yan eh. Kanya-kanya ng trabaho. So sila na yung gumagawa para matulungan ang ating pong mga kababayan na magiging pong mas prone dito po sa El Nino, effect ng El Nino, especially itong mga war fisherfolk at saka ito pong mga farmers natin. Okay? So huwag nating sasabihin na wala hong ginagawa ang ating pong Pangulo. Meron. May ginagawa po sa pamamagitan po ng mga government agencies. May mga tasking niyang mga government agencies na yan kung anong. Like Dole, ayan. Ay, ang tupad. Ayun yung programa ho ng national government, ah. Ayun yung sa atas na rin po ng Pangulo, ah. So, bakit nagpapatuloy po ang tupad ngayon? O bakit may mga livelihood projects pa rin ng Dole ngayon? It's because of the president. Kasi programa po natin yan. Okay? So, bakit meron mga uplift? Kaya huwag natin sasabihin. Wala. Tapos yung masyado nilang niliteral na yung Pangulo, sabi, bumili kayo ng balde. Yun po'y kinat lang. Basahin po niyo yung entire. Pakinggan po niyo yung entire speech po niya. Kung ba't niya sinabi yon. Wala ni splice lang eh. So ngayon, ang ginagawa na nilang memes, naglalagay ng malaking-malaking drum, katabi ng bahay, kasi mag-imbak daw ng tubig eh. Nililiteral nilang masyado. So very, hindi mature. Parang wala lang, may gusto lang talagang sirain, So kung mag-iisip ka talaga ng tama, hindi naman ho yun ang mismong sinabi ng Pangulo. Kung ano yung konteksto ng sinabi ng Pangulo, masyado lang pong niliteral si Pangulong Marcos. Hindi yun yung ibig niyang sabihin. Yun ay may doon, may nauna pa ho doon na sinabi siya, So, at hindi naman siya, alam mo yun, ganun ka para magsabi na, sige, bumili na lang kayo ng balde para mag-ipon. Hala? Gaman, iimikin nyo ng Pangulo, Sus Maria Jose. Siyempre, may mga nag-a-advise siya sa kanya. Sasabihin niya yung ganon. Alam niyang siya ay makakaanin ng maraming komento, negative comments from the netizens. So, masyado lang pong niliteral. Anyway, narito po ang DOS si Pag-asa. Sabi ho nila, pag El Nino, di ba, lagi sinasabi, very strong El Nino, ganan. Pero bakit daw medyo malamig? Ano ba ang gusto nyo? Maranasan talaga natin yung banta na mararanasan natin yan for sure. Pero mas maganda na nga yung ganito, di ba? At saka marami yung nagdadasal na sana ay maging very slight lang ang effect ng very strong El Nino na yan sa atin pong bansang Pilipinas. Okay, narito po ang pagtaya ng panahon mula po sa DOST Pag-asa.
3: Radyo Pilipinas Weather!
12: Ilang bahagi ng ating bansa ang makakaranas ng mga pag-ulan ngayon dulot ng intertropical convergence zone at dito naman sa malaking bahagi ng Luzon magiging mainit at maalinsangan ang panahon. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Miyerkules, October 14, 2026. Meron tayong dalawang weather system na nakakaapekto dito sa ating bansa sa ngayon. Una na dito ang Intertropical Convergence Zone or ang ITCZ na nakakaapekto dito sa may Visayas at Mindanao. Meron din tayong northeasterly wind flow na nakakaapekto naman dito sa may Northern Luzon. Samantala, meron tayong bagyong minomonitor na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Huling itong namataan sa lang 2,340 kilometers east ng extreme northern Luzon. Makikita natin dito sa ating satellite imagery, malayo ito sa ating kalupaan, kaya hindi natin din ito yung naasahan na magkakaroon ng direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Hindi rin natin ito inaasahan na papasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, dulot ng northeasterly wind flow, inaasahan natin makakaranas ng bahagya hanggang sa maulap na papawirin na may mga isolated light rains dito sa may Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at Cagayan Valley. Samantala, para sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, magiging maaliwalas naman ang ating panahon. Pero yun din po, asahan din natin yung init at alinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon na may mataas na tsansa ng mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Kaya ugaliin po natin i-check ang ating social media pages at ating panahon app hinggil sa nilalabas nating thunderstorm advisory. Agwat ng temperatura para sa Baguio, 17 to 24 degrees Celsius. Dito sa Lawag, 25 to 33 degrees Celsius. For Tuguegarao, 24 to 33 degrees Celsius. Metro Manila, 24 to 32 degrees Celsius. For Tagaytay, 22 to 29 degrees Celsius. At Legazpi, 25 to 32 degrees Celsius. Dulot naman ng Intertropical Convergence Zone or ITCZ, inaasahan natin makakaranas ng maulap na panahon na may mataas na tsansa ng mga pag-ulan dito sa buong Visayas at Mindanao. Pinag-iingat po natin yung mga kababayan po natin dito dahil yung mga biglaang malalakas na pag-ulan ay may mataas na banta po, nagdadala ng mataas na pagbanta sa mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. Ugaliin po natin makipag-ugnayan sa ating mga local government units. Para naman dito sa may Palawan, inaasahan din natin magiging maaliwalas ang kanilang panahon, pero asahan din po natin yung mataas na tsansa ng localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Calayan Islands at Puerto Princesa, 25 to 33 degrees Celsius. Dito sa may Iloilo, 25 to 31 degrees Celsius. For Cebu, 26 to 32 degrees Celsius. Tacloban at Zamboanga, 25 to 33 degrees Celsius. For Cagayan de Oro, 25 to 32 degrees Celsius. At Davao, 24 to 33 degrees Celsius. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:47 a.m. at ang sunset mamaya ay 5:37 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pagasa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga.
0: Maraming salamat kay Chanel Dominguez. Narito naman ang report ng ating Pilipinas Patrol No. 7, Mara Grazulan.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Go ahead, Ate Mara, sa iyong balita.
13: Ipatutupad na simula sa October 26 ang bagong minimum wage rates para sa mga manggagawa sa pribadong sektor sa Calabarzon sa ilalim ng Wage Order No. 4A-23 ayon sa pabatid ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTWPB4A, 25 hanggang 45 pesos ang dagdag sa arawang sahod depende sa lokasyon at sektor ng mga manggagawa. Makatatanggap ng 45 pesos na dagdag ang mga manggagawa sa non-agriculture sector, sa extended metropolitan area at mga component city, habang 40 pesos naman ang dagdag sa mga first class municipality, maliban sa Rosario, Cavite na may 45 pesos na dagdag. Samantala, 25 pesos ang dagdag sa sahod ng mga manggagawa sa agricultural sector sa mga nasabing lugar. Sa mga second hanggang fifth class municipality, 25 pesos ang dagdag para sa non-agriculture sector at 42 pesos naman para sa agriculture sector. Sa cloudy ng 42 pesos na dagdag ang mga retail at service establishment na may 10 o mas kaunting manggagawa. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Grazulan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Maraming salamat, Ate Mara, sa iyong report na yan. So, bago tayo magpaalam, mga kaibigan sa atin pong program na government online at work, sorry. Nagkakamali, ano. Ang mga Pilipino po'y hinimok ng Malacanang na seryosohin. Actually, yung payo niya, payo talaga na maghanda ng mga balde at ipapanglalagyan. Totoo naman yun. Huwag nyo lang literally, ano. Pero literally na maghahanda. Sa amin nga kahapon, ano, pag uwi ko, sabi ko, ano to? May bago tayong lalagyan. Sabi, hindi, inas-is ko. Kasi pinaltan ko yung tubig, nilagyan ko ng panibagong imbak. Yung talagang, alam nyo, bumili nga ako nung drum na kulay blue. Alam nyo ba yung drum na kulay blue? Yung nilalagyan ng, ano, ng lock dati, na ang takip ay black, yun. So may iba pa akong binili din. Bumili na ako ng mga murang ano, hindi naman kamahal-mahalan. Container, ayan. Aba, ay sa dami namin, ilan kami. Diyos ko, di ba? So wag naman sana tayong umabot dun sa ganun. Pero, iba pa rin po yung naghahanda. Practical talaga na hakbang, pangungolekta ng tubig ulan. Sa Alabat, Quezon, meron silang mga containers na ipinadala doon. Si Sir Noriel Chichuanco. Si Sir Noriel Chichuanco, naging ano ko naman siya, naging friend ko siya. Kasi one time na meron po bang yung ano, yung talakayan via Zoom ni dating ni Yusek Asis Perez. So doon ko siya nakilala kasi isa siya sa mga guests. Eh napaka ano niya, napaka involved niya pagdating sa sakahan, sa mga nangangailangan ng tulong kasi para siyang ano eh private ano siya, pero tumutulong. Meron siyang kumpanya, no? So, yon. Hindi lamang kasi tayo dapat nakatuon sa mungkahing paggamit ng balde, pati na rin sa hakbang na inihahanda ng pamahalaan upang matugunan ang posibleng epekto ng matinding tagtuyot. So, si DSWD Secretary Rex Gatchalian, parang gagawa daw sila ng instructional video para ituro sa publiko ang wastong pagsala at pagproseso ng naipong tubig ulan para ito'y maging angkop at ligtas ang paggamit. Yung pong tubig ulan, yan, pag iniligo ninyo yan, madulas. Kasi sa gumaka, nalaala ko, nung pag nag-iisip po ako dyan doon sa tiyahin ko, nakaasa lang talaga sila sa tubig ulan. Kasi ang hirap po ng tubig sa bayan ng gumaka. Kasi usually yung iba dyan, nagkakadlo. Yung ano yun, sa balon. Oo, sa balon. Yun. So, mahirap ang tubig. So, sala. Ay ngayon, ko madalang ang tubig ulan, hala, papaano mo yan sasalain? So, maghanda ng mga lalagyan para mangolekta ng tubig. Ayan. Sa mga ospital, 'di ba? Sa supply ng pagkain at tubig, suporta sa mga magsasaka, cloud seeding. 'Yan para ho makapagdulot ng pag-ulan kasi importante po 'yon, mga kaibigan. Otherwise, sa dami ho ng ating nakikita, sa pamilya niyo, wag na muna kayong lumabas ng inyong tahanan. Sa pamilya niyo na lamang 'di ba? Kung pito kayo, imagine, pito kayong maliligo, nagbibihis araw-araw, maglalaba, gagamit ng banyo, maghuhugas, kakain, bukod yung paliligo, maghuhugas ng pinggan, etc., etc. Diba? Pag kumain, maghuhugas ulit. Yung very strong El Nino kasi, ang inaasahan yan ay sa huling bahagi ng 2026 at tatagal sa unang kalahati ng taong 2027. So, possibly yun pong normal pattern ng panahon ay magkakaroon po yan ng pagbabago. Tapos may effect yan, may pag-ulan, temperatura sa agrikultura, supply ng tubig, kakati. Diyan nga sa more in mauban ba yun, may nag-post nga na yung kanilang dating may tubig na dumadaloy, wala nang dumadaloy. So ibig sabihin, nararamdaman na. At tayo, meron na tayong apat na bayan na nagdeklara na ng nasa ilalim ng state of calamity. Alabat, General Nakar, Humalig, and Ginyangan. So Humalig, meron na dong tulong na ipinapadala ang DSWD at sa tulong na rin itong si Congressman Mark Inverga. No? So samahan na rin ho natin mga kaibigan ng panalangin na sana ho ay wag hong masyadong matindi ang epekto ng very strong El Nino na sinasabi. Okay? So mga kaibigan, wala na ho tayong oras sa atin pong palatunto ng Government at Work. Muli, ito po ang inyong lingkod, May Formaran. Nagpapasalamat po sa inyong lahat at hanggang sa muli. Sa ngalan ng ating mga nakasama sa bahaging technical, Bukas, kung tayo po ay may schedule kasi actually tayo ng umpukan, but may time na nababago, pero up to this moment or sa tingin ko meron ho tayong ano bukas, umpukan sa government at work. Muli po, ito ang yung lingkod, May 4 Maran. Magandang umaga po sa inyong lahat.
3: Sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
14: Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na po ang mga balita sa oras na ito. Panukalang 7.2 trilyong pambansang budget sa 2027, tiniyak na mahigpit na babantayan ng paggamit para sa mga Pilipino. May ulat si Alvin Baltazar.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Malacanang na mahigpit na binabantayan ng administrasyon ng paggamit ng panukalang 7.2 trilyon peso national proposed budget para matiyak na mapupunta ang pondo sa mga proyektong tunay na mapapakinabangan ng mamamayan. Ito ang sinabi ni PCO Undersecretary Cloy Castro nang matanong kung paano masisiguro ng gobyerno na direktang makakatulong sa mga ordinaryong Pilipino, lalo na sa mga pamilyang apektado ng mataas sa presyo ng mga bilihin ang naturang budget. Sabi ni Castro, mula nang nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong 2025 na higpitan ang pagbabantay sa paggamit ng pondo ng bayan, ay hindi na umano tumigil ang Pangulo sa pagtiyak na maayos na mapapamahalaan ang pambansang budget. Pakinggan natin si PCO Undersecretary Cloy Castro.
16: Noong 2025 na nagsalita siya na nakakahiya or mahiya naman kayo, hindi na po tumigil ang Pangulo na dapat matutukan ang pondo.
15: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Prosecution humirit sa depensa na itigil na ang paggamit sa victim card. May ulat si Kathleen Forbes.
3: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
17: Kinamon ni House Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan ang defense team ni VP Sara Duterte na tigilan na yung paggamit ng victim card sa impeachment trial. Ayon kay Capunan, hindi ang Vice Presidente kundi ang taong bayan ang tunay na biktima dahil pondo ng publiko ang nakataya sa kaso. Diin niya na hindi isang kasong kriminal ang impeachment trial kundi mekanismo upang panagutin yung mga opisyal ng gobyerno at pangalagaan ng konstitusyon. Git ni Capunan na dapat maging patas ang depensa sa pagharap sa impeachment court sa halip na magreklamo ng kawalan ng katarungan. Kinwestiyon din niya yung hindi pagharap ni Duterte sa impeachment court upang sabutin ang mga alegasyon laban sa kanya. Ayon kay Capunan, sa halip na ipagtanggol ng sarili sa paglilitis, binabatikos umano ng Vice Presidente sa mga press conference ang proseso at tinatawag pang moro-moro. Dahil dito, git ni Capunan na hindi dapat palabasing biktima si Duterte, lalo't pondo ng taong bayan na pinag-uusapan at kailangan itong gamitin ng may pananagutan. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: House Prosecutor hinimok si Vice President Sara Duterte na kausapin ng asawa at ama ukol sa mga questionable bank accounts. May ulat si Melanie Valdos Reyes.
3: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
18: Hinimok ni House Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan si Vice President Sara Duterte na hinga ng paliwanag ang kanyang asawa na si Attorney Manases Carpio at kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte hinggil sa mga kaduda-dudang bank accounts at financial transaction na nabunyag sa kanyang impeachment trial. Ayon kay Capunan, mas makabubuting ituon ng Vice Presidente ang kanyang pansin sa pagpapaliwanag sa mga financial records na iniharap ng prosecution sa halip na batikusin ang Senate Impeachment Court at ang desisyon na iurong ang tatlong articles of impeachment. Sa naging paglilitis, kinumpirma ng BPI witness ang mga joint accounts ni VP Sara at kanyang ama. Bukod dito, ipinakita rin sa paglilitis ang 26 na bank accounts sa walong magkakaibang bangko na naglalaman ng mga sumusunod na year-end balances. Isinawalat ng prosecution na katakataka ang mga halagang ito dahil idiniklara ni Duterte sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN sa mga naturang taon na wala siyang cash on hand or cash in bank. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Kampo ng Vice-Presidente hindi pa dudulog sa Korte Suprema patungkol sa extended ruling ng impeachment court. May ulat si Luisa Erispe.
3: Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
19: Wala pang kinokonsiderang pagdulog sa Korte Suprema ang kampo ni Vice President Sara Duterte patungkol sa naging pagtanggap ng impeachment court na bawiin ng prosekusyon ang tatlong articles sa Articles of Impeachment. Ayon kay Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team, matagal na namang ad gautelam o may pag-iingat ang kanilang partisipasyon sa impeachment court. Sa ngayon, umaasa pa rin sila na mapagbibigyan na makapagpresenta ng mga ebidensya patungkol sa mga naalis na articles kahit pa hindi na ito pagbobotohan ng mga senator judges. Ayon naman kay Poa, matagal na nilang naririnig ang posibilidad na i-drop ng prosecution ang ilang articles of impeachment pero ikinagulat pa rin nila ang naging desisyong ito ng prosecution. Sa ngayon, tuloy pa rin sila sa pagpaplano at pag-aayos ng mga iyaharap na testigo para sa pagbabalik ng impeachment court sa Nobyembre. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Sa ibang balita, 12 opisyal, contractors ng Genesis 88 na pinakakasuhan ng NBI sa DOJ. May ulat si AJ Ignacio.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Yes, Kate. Pinakakasuhan nga ng National Bureau of Investigation sa Department of Justice ang nasa 12 opisyal at contractors ng Genesis 88 Construction na sumelyo manokit sa 7 billion flood control contract sa distrito ni Davao City First District Representative Pulong Duterte. Ayon niya kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, inirekomenda na nila ang posibleng paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act sa mga hindi tukoy na individual. Nakabatay ani ito sa nasuri ng Bureau na 4 mula sa 47 flood control projects in-endorse ng DPWH. Una na sinabi ni Matibag na matagal ng kaibigan ng pamilya Duterte si Glenn Escandor, may-ari ng Genesis 88 at nag-donate umano si Escandor ng 19.92 million sa kandidatura ni VP Sara Duterte noong 2022 elections. Wala pa rin dito, Kit, sa NBI para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Sumayin niyo po ang mga balita sa oras na ito. Ako po si Kate de la Cruz, Pilipinas ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Good news!
21: Alam niyo ba na ang gatas ni nanay ang pinakamagandang pagkain para kay baby?
22: Simula sa unang oras matapos si panganak, dapat agad mapasuso si baby. Ayon sa World Health Organization at UNICEF, mahalaga ang exclusive breastfeeding sa unang 6 na buwan ni baby. Ibig sabihin, walang ibang pagkain o inumin ang ibibigay sa kanya, kahit tubig.
23: Ang gatas ni nanay ay malinis, ligtas at may taglay na antibodies na panlaban sa sakit. Kumpleto rin ito sa nutrisyon na kailangan ni baby. Kahit lagpas 6 na buwan, habang pinapakain na si baby ng iba't ibang pagkain, dapat ituloy ang pagpapasuso hanggang 2 taon o higit pa.
24: Mas matalino, mas malusog at mas malayo sa sakit tulad ng diabetes ang mga batang napasuso. Si nanay naman, mas mababa ang tsansang magkaroon ng breast at ovarian cancer.
25: Pero sa kasamaang palad, marami pa rin sanggol ang hindi napapasuso ng tama. Isa sa mga dahilan, ang maling pag-market ng formula milk.
26: Kung ikaw ay buntis, nanay na, o may kakilalang ina, tandaan, gatas ni nanay, kayamanan ni baby.
27: Walang papalit ang gatas mula sa ina.
28: Ito ay regalo ng kalikasan para sa mas malusog na kinabukasan.
3: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
29: Inuubo ka ba o may sore throat? Tandaan, mabilis kumalat ang influenza-like illnesses o ILI ngayong flu season. Ayon sa pananaliksik ng RITM, ang flu season ay kadalasang pumapatak mula Hunyo hanggang Nobyembre bawat taon. Kasabay ito ng pagpasok ng tag-ulan hanggang sa pagpapalit ng monsoon season mula habagat papuntang amihan. Mabilis ang pagkalat ng sakit sa flu season dahil sa pabago-bagong panahon at pagtitipon-tipon ng mga tao sa closed spaces kapag malakas ang ulan. Paalala ng DOH, walang outbreak ng ILI ngayon, pero may banta pa rin ng sakit habang flu season. Kaya mag-ingat sa pagkalat ng ILI.
3: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
30: Oh, bakit anak? Anong nangyari sa'yo?
1: kayo?
2: Nakagat ako ng aso, inay.
1: Ano anak? Nakagat ka ng aso? Kaninong aso?
2: Yung aso po ni Manang Biday, si Bantay.
1: Naku, patay. Di ba sabi ko sa'yo, huwag kang lalapit sa asong masyadong agresibo at delikado?
2: Ano na po ang gagawin natin, inay?
4: Mga dapat gawin kapag nakagat ng aso ayon sa Department of Health. Hugasan agad sa dumadaloy na tubig ang parting nakagat ng aso. Sabunin ito sa loob ng 10 hanggang 15 minuto. Muli, linisin ito sa pamamagitan ng alkohol o numang antiseptic. Panatilihin itong malinis at huwag tatakpan. At agad na sumangguni sa pinakamalapit na animal bite treatment center. Samantala, kailangan obserbahan sa loob ng 14 araw ang asong nakakagat. Kung mananatiling malusog ito, ibig sabihin ay wala itong rabies. Huwag baliwalain pag nakagat ni Bantay. Para laging masaya, malusog at tanatag ang buhay.
5: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
6: Ang kahandaan sa baha ay tungkulin ng lahat.
7: Narito ang ilang paalala ng UST Pag-asa bago pa man dumating ang baha. Alamin kung gaano kabahain ang inyong lugar at kung gaano kalala ito. Alamin ang flood warning system ng inyong komunidad at tiyakin na alam ito ng inyong pamilya. Palaging alamin ang lagay ng panahon. Magtakda ng evacuation area para sa inyong pamilya at mga alagang hayop. At magtalaga ng miyembro ng pamilya na may kanya-kanyang tungkulin at responsibilidad ayon sa plano ng paglikas. Mag-imbak ng pagkain na madaling lutuin at hindi na kailangan ilagay sa refrigerator. Laging magdala ng transistor radio at flashlight na may ekstrang mga baterya, pambiglaang lutuan, kandila, posporo at first aid kit na madaling dalahin para sa biglaang pangangailangan. Itali at tukuran ang hindi matibay na tirahan at mga kagamitan.
6: Ang kahandaan sa baha ay tungkulin ng lahat.
5: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
8: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Limaropa.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
11: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
30: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
31: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
30: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
32: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
33: Ampalaya!
34: Ampalaya!
33: Kumakain kayo, ampalaya!
30: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
35: Gayon din mga prutas, kakuan, mansanas at ubas.
33: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
30: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
0: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
12: Pag-ibig fund, solid kaban!
13: Thank you.

0: In a snap.
1: Alam mo ba na ang paglalaro ng board games ay hindi lang pampalipas oras kundi nakakatulong din sa utak? Ayon sa mga pag-aaral, ang regular na paglalaro ng board games tulad ng chess, Scrabble o kahit snakes and ladders ay nakakapag-ehersisyo ng isip. Pinapagana nito ang memorya, pag-iisip at decision-making skills na mahalaga upang mapanatiling aktibo ang utak. Dahil dito, nakakatulong itong mabawasan ang pagkakaroon ng demensya, isang kondisyon kung saan humihina ang memorya at pag-iisip habang tumatanda.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
0: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
3: Importante kay Chikiting ang maging malusog at masigla. Para mangyari ito, kailangang mailayo siya sa mga sakit, katulad ng tigdas. Pamilyar man ang tigdas sa atin, huwag natin itong baliwalain. Noong 2019 ay nagkaroon na ng malawakang measles outbreak sa bansa na nagresulta sa pagkamatay ng maraming bata. Ano nga ba ang measles o tigdas? Ang tigdas o measles ay isang nakakahawang sakit na dulot ng measles virus. Ang tigdas ay isang uri ng airborne infection. Ibig sabihin, ang measles virus ay maaaring maipasa sa pamamagitan ng hangin na inubuhan o binahingan ng isang taong may tigdas at maaaring malanghap ng isang taong hindi protektado laban dito. Mabilis makahawa at kumalat ang tigdas, kaya kailangang ihiwalay ang taong meron nito. Kahit anong edad ay maaaring mahawa. Ngunit kadalasan, ang mga batang wala pang 5 taong gulang ang mas tinatamaan nito. Karaniwan sa mga may tigdas ay nakararanas ng mataas na lagnat, na may kasunod na sipon, pamumula ng mata, ubo, panghihina ng katawan, at pagkakaroon ng mapupulang pantal o rashes na nagsisimula sa likod ng tenga at mukha. Ang tigdas ay maaaring magresulta sa malulubhang komplikasyon, kagaya ng pulmonya. Sinisira ng virus na ito ang daanan ng hininga ng pasyente at pinapahina ang resistensya laban sa iba pang mga sakit. Kapag napabayaan, ay maaari niya itong ikamatay. Nagdudulot din ng iba pang malulubhang komplikasyon ang tigdas, katulad ng infeksyon sa tenga, dehydration dahil sa pagtatae o diarrhea, pagkabulag, at pamamaga ng utak o encephalitis na nauuwi sa panghabang buhay na kapansanan. Walang gamot laban sa tigdas. Bakuna lamang ang pinakamabisa at ligtas na paraan para maiwasan ang tigdas. Dahil dito, nagbibigay ang bawat lokal na pamahalaan ng MMR o Measles, Mumps, Rubella Vaccine bilang bahagi ng routine immunization para sa mga bata dito sa Pilipinas. Kapag may outbreak o banta ng outbreak, nagbibigay ng MR o Measles Rubella Vaccine sa mga bata na bakunahan na dati o hindi pa para sa dagdag o agarang proteksyon nila laban sa tigdas. Mahalaga din na lahat ng mga bata sa komunidad ay mabakunahan kontra tigdas. Ito ang ating tugon para hindi lalong kakalat ang virus, mapaigting ang proteksyon sa mga bata at masiguro ang herd immunity. May magagawa tayo! Kumpletuhin natin ang bakuna ng mga bata kontra tigdas ayon sa nakatakdang immunization schedule. Pabakunahan din sila tuwing may mass immunization activities sa inyong lugar. Ang bakuna kontra tigdas ay epektibo at ligtas sa mga health centers.
4: Mm-hmm.

0: Ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Kaya ikaw, sarabibig, kundi maganda ang lalabas.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
2: May gusto ka bang sabihin? May tanong, problema o bagay na matagal mo nang iniisip? So what's on your mind? May lugar para sa kwento mo. Makinig, makibahagi at samahan kami sa makabuluhang usapan tungkol sa

0: May gusto ka bang sabihin? May tanong.
1: Okay, magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Ito ho ang pala tuntunang What's on Your Mind. Ayan, actually, good morning ating pong kapartner ngayon, si Sir Tom Alvarez. Good morning sa iyo, Sir Tom, and paano ba?
2: Oy, welcome sa ano welcome. Sa programang What's on Your Mind. Medyo naputo lang po yung aming programa dahil po mayroon pang impeachment na nagaganap nakalipas na buwan na, ano ate?
1: Yes, oo.
2: At ito naman po ay parang ngayon, wala muna impeachment, trial. So, November na ang balik. So, balik po kami sa regular programming.
1: Okay, so ang regular programming po namin, basta alas 10 po na umaga, What's on Your Mind?
2: Yan. Ang at, What's on Your Mind, ano yun, Ate May? Ano ba yung What's on
1: ang
2: Your
1: What's
2: Mind?
1: Ang What's on Your Mind? Uy, first time lang ako upo dito. Nakailang upo ka na.
2: Nakadalawa na yata
1: ako. O yan, ako, ikaw mo paliwanag.
2: Actually, kung meron po kayong mga problema, hinaing, na pwede naman po nating mabigyan ng simpleng advice lang, Ate May, mula sa atin. Ano? Yan po ay aming babasahin yung liham ninyo.
1: Yan.
2: At bibigay po kami ng mga sarili naming opinion o payo hindi po sa inyong problema.
1: Siyempre,
2: may attached agencies din na kailangan nating
1: i-refer
2: sila.
1: Okay. So pagtutulungan po namin na hindi man solusyonan,
2: yan.
1: Eh makapagbigay po kami kahit papaano ng ilang panuntunan.
2: Correct.
1: Na maari po niyong sundin. Pero ako, kasamang Tom, naniniwala ako na kahit ano daw payo mo sa isang tao,
2: kung matigas ang ulo.
1: At the end of the day, kung yung gusto niya ang masusunod, siya pa rin. But at least, we tried our best.
2: No,
1: na magbigay ng payo. O, paano? Ayan, babasahin ko na ba?
2: Basahin mo na, oo.
1: Ayan.
2: Sige.
1: Ano ba? Sasabihin ko ba kung sino ang letter sender?
2: Oo, I think, dapat sabihin mo. Kahit yung pangalan lang, ate.
1: Oo. Okay. O, sige na ha. Pero mas maganda magbasa kapag mayroong music.
2: Oo, sige, ayan, sige.
1: Okay?
2: Anong background music natin dyan, ate?
1: Ewan ko ba. Huwag niyo magdang sasabihin. Ito na. Ito na nga ba yun? Baka ako naman yung maiyak habang nagbabasa. Ayan, Sir Tom, nawala na. Ayan, baki, ano mo, sa iyong
2: ayan,
1: magandang
2: sabi ko na nga, basta
1: sa iyong
2: dali,
1: magandang ha? Cellphone na yan. Ayan, okay, so medyo mahaba-haba po itong ating problema na ibibigay sa inyo. Galing ito sa isang nagangalang Mabel.
2: Oh, si Mabel. Okay. Okay, painggan natin
1: yan. Hindi na lang naging kapangalan ko, no? Baka sabihin sa akin to. Joke lang. Okay, sabi ho dito mga kaibigan sa kanyang letter. Magandang araw sa inyo. Lumalapit po ako sa inyo ngayon dahil sa bigat na nararamdaman ko sa aking dibdib. At hindi ko na alam kung saan pa ako kukuha ng lakas ng loob upang harapin ang sitwasyong ito. Mabigat.
2: Mabigat.
1: Kasamang Tom. Matagal-tagal na rin kami ng aking kasintahan at seryoso ako sa aming relasyon. Ngunit kamakailan lamang ay natuklasan ko ang isang bagay na nagpalunod sa akin sa matinding lungkot at pagkadismaya. Grabe yung kanyang paglalarawan
2: kaya nga,
1: sa kanyang
2: Tagalog na Tagalog. Ano?
1: Oo.
2: Oo.
1: Nalaman ko na nagtaksil siya sa akin online.
2: Ha!
1: Ayan. O hindi ko kami namin tinatawanan yung pagtaksil. Parang na nagulat ako doon sa iyo. Ha? Hindi kasi alam mo. Mamaya na tayo bibigay. Pwede?
2: Sige. Basahin mo muna.
1: Basahin ko muna. Habang ako'y nagtitiwala ng buo at nagpo-focus sa pagpapatibay ng aming kinabukasan o hinaharap, nahuli ko siyang nakikipagpalita ng mga malalalim at malalambing na mensahe sa ibang babae sa pamamagitan ng social media. Hindi lamang ito simpleng kumustahan. May mga palitan ng mga larawan. Ba, usapang may halong pambababae.
2: Aba.
1: At mga pangakong tila para lamang sa aming dalawa dapat. Uhihimayin natin ito, Sir Tom, mamaya.
2: Sige.
1: Nang harapin ko siya tungkol dito, agad niyang tinanggi nung una. Palatanggi ba talaga kayo? Ay, joke lang. Ngunit nang ipakita ko ang mga patunay, ay nagmamakaawa siya at humingi ng tawad.
2: Bisto pala, ate.
1: Mm-mm. Ang idinahilan niya, wala naman daw silang personal na pagkikita at online lamang. Sir, sasagutin mo yan mamaya, ha? Kaya hindi rerespetuhin bilang totoong pagtataksil. Ibig sabihin, tatratuhin na isang pagtataksil. Pero para sa akin...
2: Mamaya natin, mamaya natin. Sige.
1: Ang kawalan ng katapatan at ang pagsisinungaling sa likod ng screen ay kapareha rin ang pisikal na pagtataksil dahil nasira pa rin ang tiwalang iniingatan ko ng mahabang panahon. Sa ngayon, sa totoo lang, litong-litong isip ko. May bahagi sa puso ko na gustong magpatawad dahil sa mga magagandang alaala at panahong pinagsamahan namin. Ngunit, mas may malaking bahagi sa akin na natatakot at nagdududa. Iniisip ko kung kakayanin ko pa ba siyang pagtiwalaan muli sa tuwing hahawakan niya ang kanyang telepono o kapag online siya ng hating gabi o kung habang buhay na lamang ako mabubuhay sa pangamba at hinala. Gusto ko rin isipin ang sarili kong kapakanan at dignidad. Karapat-dapat pa ba akong manitili sa isang relasyon na pinagmulan ng ganitong uri ng sakit? O mas makabubuting magkaroon ako ng lakas ng loob na tumalikod at simulan ang paghihilom ng aking sarili. Hindi ko alam kung ang pagsasama ba namin ay nararapat pa o dapat pang isa pang pagkakataon o kung ito na nga ba ang tunay na hudyat o malinaw na hudyat na dapat ko nang tapusin ang lahat. Kaya naman humihingi ako ng payo sa inyo bilang isang taong pwedeng mapagkatiwalaan ko at mas may malawak na pananaw sa buhay, ano ba yung dapat kong gawin? Paano ko malalaman kung ang isang relasyon ay karapat-dapat pa rin ipaglaban pagkatapos masira ang tiwala ng dahil sa pagtataksil sa internet? Maraming salamat po sa paglalaan ng oras para makinig sa aking saloobin at maasahan ko po ang inyong tapat na payo. Nagmamahal, Mabel.
2: Nako, Mabel. Medyo...
1: Anong masasabi mo dyan, sir?
2: Ano mo, Mabel, kapag isang tao ay nag-cheat, kahit siya online... Cheating is still cheating.
1: Ito muna. Gusto ko lang muna i-identify. Ano ba yung online cheating, sir? Sa pananaw ng isang lalaking gaya mo?
2: Ang online cheating, yung pagkomunikasyon mo sa ibang tao, meron ka ng romantic mga binibigkas na romantic statements para sa kanya, nagke-care ka, tapos nagpapalitan kayo ng siguro mga...
1: Yung ingat ka.
2: Ingat ka, ganyan. O minsan, I love you na rin, I miss you, ganon. Sa palagay ko, yun yung online cheating, okay?
1: Okay.
2: Dahil, kung may partner ka, kung meron kang boyfriend o girlfriend, may asawa ka, hindi mo gagawin yan sa kanya. Dahil, kung online man o hindi online, cheating pa rin matatawag yun. Pagtataksil pa rin yun. Kahit pa sabihin natin na hindi kayo nagkikita, through online lamang kayo nagkakaroon ng komunikasyon, still cheating pa rin yun. Sa akin palagay lang yun, Ate May. Sa iyo ba?
1: Sa akin kasi, paiki nagpupuso na sa ibang babae. Hindi yung yun, biro lang yun.
2: Siguro yung pupuso, Ate, parang nag-admire ka pa lang. Pero yung may komunikasyon na talaga directly, doon sa babae o sa lalaki na kinakausap mo sa social media, palagay ko yun. Kung intimate na at marami na kayong best nag-uusap, hindi lamang dalawa sa isang linggo, ganun, tatlo, palagay ko yun ay cheating na.
1: Oo. Yung cheating kasi sa ngayon, medyo nabago na no? Ngayon ay online na.
2: Correct.
1: Kahit hawak mo lang pa lang yung cellphone mo, pwede ka na nang cheat.
2: Kasi hindi ka nakikita ng
1: Hindi,
2: walang physical na pagkikita
1: Ano lang, nasa kunyari, Messenger.
2: Oo,
1: pwede na bubuksan ng Messenger, ha?
2: Telegram. Marami
1: pa. Mas mataas Telegram.
2: Marami pa kasing mga chat parang tawag doon na pwede natin pasukin na hindi malalaman ng ating partner.
1: WhatsApp
2: yan, tama ka, Ate May.
1: Viber.
2: O kung walang Viber yung kasama natin, walang Telegram, walang ano pa yung sinabi ko kanina?
1: Viber.
2: O Viber o Telegram.
1: Telegram.
2: Ay, lusot ka, di ba? WhatsApp yung sabi ko kanina.
1: Ano ba ang cheating para sa akin? Kasi ang cheating for me, pag yung, ang eksaktong cheating for me, ha, yung tipong nagkakaroon na ng tinatawag na, yung usapan na parang medyo...
2: Malalim na.
1: Kasi alam mo, ganito yan, sir, ha. Sa lalaki, ewan ko, baka may magali sa akin. Ang lalaki kasi, pag halimbawa, nagpakita ka ng interest sa isang babae kahit sa
2: online
1: lang. Na, pag pumatol ka, babae.
2: You fall into the trap.
1: Oo. Na trap ka na ni lalaki.
2: Lalaki.
1: So, si lalaki yan. Okay to. Walang mawawala.
2: parang kaya ko pala to, ganun.
1: Oo,
2: parang ganun.
1: Oo, oh, diba? Nakakataas lang yan ang ego. Nakakapagpano na. Alam mo yun? Nakakapagmalaki. Pag hindi ka naman na-fall dun sa trap niya, okay din lang yan sa lalaki. Wala kasing mamawala sa kanila. Pero, pag na-fall ka na, uy, uy, okay to. Pwede to. Na hindi mo alam kung siya ay ganun ka...
2: Sincere.
1: Sincere. Kasi meron niya. Nga siyang mabel eh.
2: Oo.
1: Eh, na-trap ka ng na-trap. So ngayon, hanggang sa hindi mo alam, kasi yung pagka-trap, pagkahulog ng loob, hindi mo yan namamalayan.
2: Oo, hindi mo alam
1: saka
2: na...
1: Saka wala yan sa itsura, ha?
2: Akala mo nung una, nilalaro-laro mo pa yung babae o yung lalaki, nakausap mo, na ipag-flirt ka lang.
1: Yan.
2: Pero pag tumagal na pala, yun na.
1: Nahuhulog ka na rin.
2: Nahuhulog ka na rin.
1: So, nag-cheat ka na noon. So ngayon,
2: pero ate, yung mga nagla-like ba, nag-heart ba ng mga ano, mga may iba lang tayo sa usapan na. Pero babalik tayo sa pinag-usapan natin.
1: Sige, sige.
2: Yung mga nag-heart, nagla-like ba ng mga magagandang babae o poging lalaki sa social media? Yung ba'y maituturing mo ng cheating?
1: Sa akin hindi. Kasi halimbawa ko, meron akong kakilala, meron akong kaibigan. Okay lang kasi para sa akin, heart is just a heart. Wala dong ibang involvement.
2: Parang natutuwa ka lang, ano? Natutuwa.
1: Oo, kasi sa akin, natutuwa ako. Kasi halimbawa, kaibigan ko siya kasama. Natutuwa ako. Post ko. Basta post niya.
2: Puso-puso.
1: Tear and heart ang nilalagay ko. Madalang akong yung like lang.
2: Oo nga, di ba?
1: Kasi ang sa akin kasi...
2: Parang pag like lang, parang nag-post siya ng gano'n lang yung like. Parang
1: wala.
2: Wala lang, ano, parang... Na-affirm mo lang siya, gano'n.
1: Oo.
2: Na-appreciate. Oo.
1: Ang akin, ang heart at saka care... is a form of appreciation.
2: Oo, yan.
1: Yan yung pinaka-highest appreciation na pwede kong maibigay.
2: Sa media.
1: Sa online.
2: Media. Sa social media.
1: So, yun yun. So, kumbaga sabi, hindi kasama dito ang damdami na yung ibang, yung emosyon na ha, yung puso ang involved. Hindi. It's a deep appreciation sa ipinaw sa isang kaibigan.
2: Pero ate, ang tanong dyan, kung consistent siya sa pag-heart, okay?
1: Hindi rin.
2: Sa isang tao lang, ha?
1: Marami
2: kang hinahart. Pero pag halimbawa, consistent siya sa pag-heart, doon sa isang tao lamang.
1: Eh, paano mo madidetermina? Halimbawa, si Mabel, paano niya naman didetermina na ano?
2: Lahat ng pictures, lahat ng ano, ng post niya, tinignan mo, abay, nandito yun.
1: Yung partner mo sa profile picture.
2: Kahit yung mga post niya, simpleng anong buro, abo, ba't yung asawa ko, yung girlfriend ko, yung boyfriend ko, lahat na lang ng pinost nitong taong ito, may heart siya. Di ba? Yun yung pwedeng pagmulan ng selos.
1: Ng babae.
2: Nung babae. O lalaki, kahit lalaki ate. Kahit lalaki.
1: Uy, lalaki ganun din.
2: Oo naman ate, pag nakikita mo, aba, yung asawa ko, yung girlfriend ko, yung panay ang heart dito sa isang taong ito na parang hindi naman artista.
1: Ah, okay.
2: Di ba? Parang kakilala lamang. Pero talagang lahat ay hinart na, di ba? Pag mag-iisip ka rin nun. Di ba?
1: Ibang iniisa-isa pa ang ano?
2: Hindi, pag napansin mo
1: napansin.
2: Na mag-search, siyempre, maano-an, maku-curious ka na. Tingnan ko nga kung lahat nga...
1: Sino
2: nga
1: ito?
2: Abay, lahat nga hinart. Ganun, di ba?
1: Balik tayo
2: kay Mabel. Ayan, ang bigat nung sitwasyon ni Mabel. Kasi,
1: ang sa akin kasi, alam mo, ganito yan.
2: Parang may relasyon na rin yung lalaki doon sa kachat niya online eh.
1: Alam mo yung kasabihan na huwag kang papasok sa isang relasyon na kapag nandun ka na, ikaw yung ipupukpuk, yung bato, ipupukpuk mo sa sarili mo ulo?
2: Oo, ate, oo.
1: Pag sa akin, ha?
2: Pag
1: sa
2: iyo,
1: kasi habang maaga pa, hindi pa ganun kalalim. Hindi naman nasabi ni Mabel na ano bang estado na ng relasyon nyo.
2: Correct.
1: Kayo ba ay engaged na?
2: Mm-hmm.
1: Ganyan, kung sila nagpaplano pa lang, wala pang pagsasabi na I will marry you, wala pang ganun, sabihin na natin nasa kunyari ang
2: talking stage.
1: Hindi, lampas na sila.
2: Talking
1: stage, unknowing each other na talking stage.
2: Baka hindi na nga knowing each other yun, baka may mas malalim pa eh. Kaya nagselos na talaga si Mabel, di ba?
1: Baka nandito na siya sa third part o fourth part.
2: Medyo malalim na.
1: Ready na ako. Oras na baka proposal na lang iniintay. Hindi natin alam. Pagka ganun, ako para sa akin, pagka ganyan pa lang, wala na yung katapatan. Hindi na ako magpupursige.
2: Oo.
1: Kasi mas magandang baka sabihin, eh, di hindi mo mahal, hindi eh. Mas mahal mo yung sarili mo.
2: Correct.
1: Kasi you have to protect muna yourself first before yung iba.
2: Oh, love yourself first before
1: anybody. Yes. Paano kung na-stress ka sa asawa mo? Ay, yung stress po, nakakapagdulot po yan ng sakit. Cancer.
2: Saka kung simpleng bagay ni Ate May, ay nagagawa na niya yung...
1: Yes, ngayon pa lang.
2: Ngayon pa lang. Maaring sa personal o sa physical na estado, ay magawa mo rin yon kasi oh, doon na yung patungo nun, magkikita na kayo.
1: Oo.
2: Oh, oh. Diba? Kasi medyo malalim na yung... Buti ka tabisto ni Mabel kaagad.
1: Oo. Oh, oh. Alam mo ito ha, ito gusto ko lang isingit. Ano? Mm-hmm. Meron pong regalo ang Diyos sa babae. Tanungin mo ako kung ano yun.
2: Yung instinct.
1: Alam niya?
2: Oo, oh, syempre. Wala kami nun.
1: Laki instinct?
2: Kasi nga, masingko ang Ate May. parang may third ibang babae. Oh. May nararamdaman sila kapag yung asawa nila o boyfriend nila right. ay nagtataksil. Parang ramdam nila. Yes. Ano? Ramdam. Yes. Siguro ma-observe kasi sila.
1: Hindi.
2: Hindi, talaga may instinct yun.
1: May pagkakataon na yun, biglang mararamdaman mo. Out of the blue. Or
2: and based on experience, ha? Based on, from your experience,
1: walang ganun.
2: Ay, hindi. Based from experience ng mga babae, yung mga nakikinig ko rin.
1: Masertang umayos ka.
2: Tapos.
1: Nilalaglag mo ako.
2: Hindi, yun nga. May ano yung babae? Ano yung babae? Anong nararamdaman nila?
1: Ba't mo naman dinagsuan yung based on your experience?
2: Hindi, based from experience si Ate Josie, mga ganyan lahat.
1: Nadamay pa si Maring Josie.
2: O yan, sige ate.
1: Hindi, ako naman nung panahon na boyfriend, relationship, ganun, ramdam mo. Mm-hmm. Saka lumalapit yung katotohanan sa'yo.
2: Ah, talaga?
1: Oo. Yung bang tipong natutuklasan ng babae?
2: Kahit hindi mo hinihingi, kahit hindi mo inaalam.
1: Yun ang base sa ano experience ko. May mga sige, talaga, na-experience ko talaga yon.
2: Talaga.
1: Sa babae, yung intuition, totoo yun.
2: Intuition, kaya tama.
1: Kaya nakaramdam ka, medyo maging alert ka.
2: Yan, kapag matyag ka na, o masid ka na.
1: Yung antipara na dati nakaganon, gaganon yan.
2: Oo. Gaganon yan. Yung tenga mo, dilalaki, no?
1: Tapos gumaganyan yan.
2: Oo.
1: Yan. Talaga. Anihin mo yan. Tapos, pakikiramdaman mo siya.
2: Mm-mm.
1: Ayan. Yung kanyang gawi. Ngayon yung pag-asawa. Pero pagka gantong boyfriend, alamin mo, sa oras na to, nasan siya.
2: Pero halimbawa, ate, ikaw sa katatayuan ni Mabel, ikaw si Mabel, kunyari. Tapos nabisto mo na iyong boyfriend ay may kausap online, tapos medyo intimate na yung pinag-uusapan, nabisto mo pala, pero hindi pa sila nakikita.
1: Oo.
2: Anong gagawin mo?
1: Aayaw na ako.
2: Aayaw ka na.
1: Oh,
2: so cheating is cheating, 'di ba? Kahit pa sabihin natin online o sa physical na estado natin gagawa 'yon, cheating pa rin 'yon.
1: Cheating 'yon kasi once nag-cheat na siya ngayon pa lang. Mm. So meron ding malaki rin yung posibilidad na pagka naging kayo na nag-cheat
2: pa rin ngayon.
1: Oo, kasi unang-una,
2: hindi mo na patatawarin natin, hindi mo na pakikinggan yung kanyang paliwanag.
1: Eh, sabi niya ang paliwanag niya ang babaw ng paliwanag niya. Sabi niya ano? Hindi pa naman daw sila
2: nagkikita.
1: Online pa lang. Sabi, ha?
2: Anong kasi? Sabihin, may ano ate, may posibilidad na magkita sila.
1: May tendency pati.
2: Oo. Kaya nga,
1: parang tipong, pabaw ng kanyang, para sa akin,
2: Nung paliwanag niya,
1: ng lalaki. Kasi ang...
2: O kaya pag sinabi niya, naiinip lang ako, ganon. But naiinip ka ba sa akin? Di ba? Nabobore ka ba sa akin?
1: At saka isa pa na, the fact na meron na siyang girlfriend, tapos bigyan nag-entertain pa lang siya ng iba. Ano pa lang plano mo kay Mabel? Ano pa lang plano mo kay Mabel?
2: Correct.
1: Wala ka pa lang plano sa akin matino, so bakit ano? Si Jiang ka na lang.
2: O paglaluran mo lang isang babae sa online.
1: Maaaring wala kang plano na gusto mo lang talaga hanggang doon lang.
2: Ang tawag doon? Magliwaliw ba ang tawag doon?
1: Magliwaliw.
2: Hindi magliwaliw eh. May term doon ate. Parang humanap ka lang ng iba na pagbibigyan mo lang atensyon o...
1: Baka gusto mong mamili lang. Tama ba?
2: Pag pamili, talagang iwanan na dapat ni Mabel yan.
1: Hindi. Kung alam ni Mabel ang katatayuan niya, at depende nga sa estado nila eh.
2: Kasi nakalusot yung lalaki eh. I mean, I mean to say, nakapag-chat-charo sa babae without Mabel knowing.
1: Oh.
2: Pero nung nabisto na ni Mabel, yun na.
1: Oo. Tumanggi, ano?
2: Tumanggi at sinabing online lamang daw yun. So, hindi seryoso yun.
1: Oo. Talaga naman para tanggi ang mga lalaki, matanong lang kita.
2: Hindi. Hindi man para tanggi, hindi. Totoo. Hindi tumatanggi ang mga lalaki, hindi.
1: Seryoso ka.
2: Siyempre, pag nasusukol na, tatanggi yan hanggat ano, diba? Kakayanin niya. Pero pag talaga nasukol muna at wala nang pagtanggi, may mga ebidensya, katulad ni Mabel, may mga ebidensya na ipresent. So, hindi naman katanggi yung lalaki.
1: Ano ang ikalimang isang utos?
2: Ano?
1: Huwag kang aamin.
2: Yan.
1: Kahit daw, hindi alam mo kung bakit.
2: Grabe yung pagtanggi.
1: Alam mo, ito ito yung suggestion lang. Ito suggestion ko lang.
2: Ano nga pa yung natin kay Mabel? Sige.
1: Ang payo ko kay Mabel, siguro, Mabel, tingnan mo kung ano talaga ang katatayuan mo sa puso ng iyong kasintahan. Magkaroon kayo ng heart-to-heart talk. Ngayon, sa heart-to-heart talk na yun, hindi mo naman siya parang tipong bibigyan ng ultimatum. Pag sinabi niya na, sige, hindi na, magmamatsyag ka pa rin. At pag may napansin ka pa rin na siya'y nagpapatuloy sa kanyang ginagawa. Sa halimbawa, napatawad mo na siya ngayon. Sige, patawarin niya. And then ngayon, nagkaroon uli ng ganon. Eh, ibig sabihin, gagawin niya yan sa iyo. So, huwag mo nang palalain. Kasi kung magiging mag-asawa kayo, at pag siya'y na-bore, at siya ay merong taong willing na palaging
2: makausap ka.
1: Yes. Mag-entertaining ang mga chat. So, andun pa rin yung risk na siya ay magloko. So, bakit ka kukuha ng bato na ipupukpok mo sa iyong ulo?
2: Yan. Parang agree ako sa iyo natin, May. Kasi kapag pinagpatuloy pa rin yung relasyon mo doon sa lalaki, pag nag-aaway kayo, babalik at babalik lagi yan.
1: Oh, yan.
2: Pag-uusapan nyo lagi yan. Ganito ka. Yan, diba? Babalik yun eh. Laging ulit-ulitin yan sa inyong usapan. Ang tendency, wala kang peace of mind.
1: Totoo yan. Ang babae pa naman mahilig sa ganun.
2: Yan. Binabalik yung nakaraan. Ano, hurt feelings na binabalik na yung nasaktan ka dati. Kaya, sa palagay ko, Ate May, ano, Ate Mabel, ha, itigil muna. Tama yung Ate May na maaaring ulitin niya ito uli sa susunod ng mga panahon.
1: Bigyan mo na niya ng isang chance.
2: Ako, hindi na Ate, kasi pag-aawayan niya uli yan.
1: Ayaw mo magbigay ng chance?
2: Hindi na, pag-aawayan niya pa uli yan yung nangyari.
1: Oo.
2: Pero kung sincere naman talaga at nakita mo, sige, tama nga. Sige, bigyan natin ng chance. Pero kung sincere lang talaga, yung talaga makikita mo yung nagbago na talaga, ni hindi humahawak ng cellphone, na
1: imposible yun,
2: na ipakita mo. Ate, minsan kasi, pag talagang, yan, sige, I trust you. O yung account, yung password ko, alam mo, ganyan. So yun, para siguro sa akin, ha? Sige, try ko muna na magbago to. Tingnan natin kung anong mangyayari sa susunod na kabanata.
1: Tapos may gamit pa lang isang cellphone.
2: Yung pala may gamit. Yun lang. Yun lang.
1: Yun ang nakakaano.
2: Magastos din, yun.
1: O diba, may pinanood tayo sa Korean novela. Tanda mo yun, yung ano mo sa akin. Ate, panoorin mo to. Bakit? Ay, yung The World of ano?
2: The World of ano ba yun? Women something. Parang
1: yung,
2: ganun.
1: Ano, hindi. Get Married. Parang ganun.
2: Korean,
1: di ba? May isa siyang cellphone.
2: Mas meron pa pala?
1: Meron ba? Akala niya okay yung isang cellphone. Wala siyang okay. Tapos yung pala, may isang cellphone na katago doon sa ng kanyang sasakyan. Kung afford niya ang bumili ng isa pang cellphone.
2: Kasi Ate May, sa tingin ko, yung cheating kasi irreparable na yan. Pag nalaman mo na ng isang babae o lalaki na napag-cheatan, mahirap tanggapin.
1: Sa panic ho ng lalaki, lalo na ng lalaki.
2: Lalo na,
1: pag halimbawa,
2: ego nila, di ba?
1: Yung ego ay nasaktan. Halimbawa, babae ang nagloko. At masabihin natin na kasintahan pa lang.
2: Correct.
1: Masakit yun para sa ego ng isang lalaki na, ha? Itong tsura kong ito, ako yung naloko mo. So, nasaktan yung ego niya doon. Kaya siya ay ano. Pero sa babae, kasi
2: babae parang kaya pa magtiis ano ate.
1: Ang iba kasi
2: napapansin ko lang ha. Mapagtiis kasi. O mapagtiis sa babae.
1: But wag kang titingin sa amin ni ano.
2: Mapagtiis ang mga babae.
1: Hindi, kami naman ay ang lahat ng mga babae talaga kahit sa pain ano, sa pain ano, Mara,
2: threshold. Oo.
1: Kami yung pain tolerance namin napaka
2: grabe ano, 'di ba? Sa panganganak,
1: yes.
2: 'Di ba? Mag-isa problema sa buhay, parang
1: yes.
2: Mas strong pa tanga tututusin ng ano eh, ang babae,
1: babae
2: kaysa
1: no?
2: sa lalaki.
1: Saka ang babae pag may problema, hindi mo masyadong
2: halata. Hindi mo ano eh, oo, saka ano? Iiyak lang 'yan, 'di ba? Pero
1: pag naiiyak na,
2: ayun na uli siya, 'di ba?
1: Ayun,
2: lalaki talagang ako ilang galong ano na nainom, di ba? May problema pa rin siya.
1: Oo.
2: Diba? Naalak. Kaya, basically, yun nga, ate, mahirap tanggapin.
1: Sa una.
2: Pero kung pagbibigyan mo nga siya, mm-mm, at nakita mo naman sincere yung pagbabago, then why not? Tanggapin mo ulit kung talagang nagbago na siya.
1: Oo. And then, maging maingat. I mean, yan. Baka halimbawang magpatuloy ulit, so, maging i-monitor lang niya. Hindi naman dahil sa wala siyang tiwala, kundi kasi binigyan mo na nga siya ng pagkakataon. So, kanyang anuhin,
2: correct,
1: kanyang i-monitor rin. At kung mapansin niya na pero medyo nagpapatuloy pa rin, so it's about time for her to decide,
2: correct,
1: kung gusto na niyang makipagkalas. Kasi habang lumalalim na sila ay magkasama, habang tumatagal ang relasyon, mas dumadami yung ini-invest mo.
2: Correct.
1: Na emosyon.
2: Correct, ate.
1: Pagmamahal, panahon.
2: Absolutely.
1: Effort, at lahat-lahat na. So, baka naman ang mangyari at the end of the day, sa dulo, ikaw naman yung wasak.
2: Correct.
1: So, siya okay lang kasi mayroon siyang ano.
2: Malaking epekto niya, ate, minsan, sa
1: mental health.
2: Sa depression ng isang tao.
1: Yes.
2: Kaya, kung meron kayong ganyan, ate, na naramdaman. Oo. Kung meron kayong mga ganyan, mga pagkakataon na nangyari sa inyo, nagkaroon kayo ng mental health.
1: Yan.
2: O depression.
1: Saan tayo pwedeng pumunta?
2: Pwede kayong makipag-ugnayan sa mga
1: government agencies
2: sa through hotline nila.
1: Yes.
2: DOH, meron yan.
1: DOH, meron po. Kasi meron sila doon yung sa mental health na may problema ka ba?
2: May hotline sila dyan natin.
1: May hotline sila. Gusto mo ba ng kausap?
2: Yan, o. Misang kasi gusto mo yung makakausap ka na hindi yung kakilala mo kasi ayaw mong...
1: O, mas magandang mag-ano daw sa hindi kakilala.
2: So yun, may privacy naman yun. So... privacy
1: confidentiality.
2: Uh-oh. So yun, maaring makipag-usap ka at masabi mo lahat ng gusto mo sabihin through hotline.
1: Correct. So ang gagawin niyo lang, hanapin po ninyo, meron po mga pages naman sa Facebook ang ating mga government agencies, especially po ang DOH. I-click niyo lang po dun sa search nila na gusto niyo lang po ng halimbawa consultation for mental health, no, kasi baka dumating sa punto na yung ma-depress ka na ba. Pag ang babae pa naman na depress, ang alam ko umiiyak lang naman 'yan, pero
2: mahirap kasi yung ano, yung naipon.
1: Naipon.
2: Oo.
1: Tsaka yung mahirap ano, yun. Yung sasakit sa puso, nakaka-affect
2: yan,
1: din yun. Hindi mo mailabas. So, kailangan ilabas mo yan. Kasi pag hindi mo inilabas at sinasarili mo, hindi mo masabi sa mga kaibigan mo, tayo ba man din, hindi tayo nagko-consult sa ating mga mahal sa buhay.
2: Correct, oo.
1: Hindi ka nagko-consult.
2: Ayaw nga. Kung sa lalaki naman, parang pag nag-consult ka sa kakilala mo, parang sign of weakness naman.
1: Yan, ate.
2: So, ang tendency ay sarilinin mo na lamang yung problema.
1: Oo. Diba? So, hindi kayo expressive.
2: Hindi expressive.
1: Ang lalaki sinasarili nyo. Ang babae medyo expressive.
2: Correct.
1: Eh.
2: Oo.
1: Pag meron lang kami napagkwentuhan na isa, so okay na. So, alam, kahit na hindi mo siya, I mean, yung hindi niya kilala yung halimbawa yung tinutukoy mo na tao, basta mailabas mo lang.
2: Mailabas mo lang, oo.
1: Unload mo lang, okay na yon. Pero ang lalaki, di ba, parang iba umiinom pa. Ikaw ba, papaano?
2: Ako? Wala mo na eh.
1: Joke lang.
2: Anyway, ate, balik tayo kay Mabel. Ano? To sum it up, anong pwede nating maipayo sa kanya bilang pagtatapos sa ating programang What's on Your Mind?
1: Ayan, ingatan mo yung sarili, love yourself. But give him a chance. Then after giving him a chance at nag-ulit-uli siya, that's for you to decide. So para hindi naman magkaroon ka ng anong tawag doon, ng pagsisisi na hindi ko siya napagbigyan. At least nabigyan mo siya ng pagkakataon. Pati na rin yung iyong sarili para i-test mo rin na ano nga ba. So, lalo na at hindi pa naman kayo kasal. So, medyo pag-aralan mo para hindi naman masyado kang masaktan. Baka mas lalo kang malublob sa tindi ng sakit ng puso na maaaring idulot, no? Kung yan ay pababayaan mo. No? And huwag mong kalilimutan na hindi naman yung i-monitor palagi. Pero makiramdam. Ang sama naman na i-monitor. Eh, parang pakiramdaman mo rin siya kung siya nga ba talaga ay nagbabago na.
2: Basically kasi ate, nasira dito yung trust doon sa lalaki. Okay? Nasira yung una. Mahirap ibalik yun.
1: Mahirap
2: yun. Patunayan ng lalaki na nakarapat dapat yan, ka sa trust.
1: Yes.
2: Pagtitiwala mo
1: uli
2: bago mo siya tanggapin. Pero kung halimbawa tanggapin mo agad at parang duda ka pa sa kanyang binibigay na actions para mag-gain ang trust mo, then hinahinay muna. Mahalin mo nga yung sarili mo, sabi ni Ate May. At from there ay makapag-move on ka na kung talagang hindi kayo para sa isa't isa.
1: Yes, diba ngayon pa lang andun ka na sa pag-move on. Kasi yung pag-move on sa bahagi po ng isang babae, medyo matagal. Unlike sa mga lalaki na kaya nilang maitago yung kanilang pag-move on. Pero sa babae, halatang halata po na pagka ang isang babae hurting inside. Diba?
2: Mahirap ano natin.
1: Mahirap yung ganyan. Saka ngayon pa naman partner, okay na tayo dun sa ating... ano nga yun? Payo.
2: Hindi. Take it from ano, Amabel, take it from Ate May. Okay.
1: So tapos na tayo sa payo.
2: Maraming na ano, naranasan na yun eh.
1: Balik sa
2: akin. Ate, batiin ko muna itong nanonood sa nakikinig.
1: Sige.
2: Si Ate Joy Ruales. Maraming salamat, Joy, for tuning in. Ayan. Hello to Eliazar, si Nicole. And of course, si Ricardo Merano IV. Former OJT natin, si Ricky. Thank you so much for tuning in, Ricky.
1: Ayan, so, ano na, ito sa meet-up.
2: Bilis ang oras natin na was on your mind, ano?
1: Hindi kasi, alam mo, ano yan?
2: Sarap pag-usapan kasi mga ganito. Mga chismis.
1: At tataruhin kita. Ay, tanungin kita sa privacy ng cellphone sa lalaki at sa babae.
2: Oo.
1: Ano?
2: Okay lang naman.
1: Ano, sa asawa, ganyan. Sige, ako tanungin mo rin.
2: Sige, ikaw at.
1: Ikaw muna.
2: Pari ko okay lang naman. Kung talagang wala ka naman yung tinatago, why not na...
1: Ibigay mo ba yung password mo sa asawa mo?
2: Ay, ano, kasi ang sa amin kasi, may trust. May trust siya sa'yo. Okay. So, hindi ko na kailangan kunin yung password mo.
1: Yes.
2: Oo.
1: Sa amin din. Nakalaki yung cellphone niya, nakalaki ang cellphone ko. Pero ano...
2: Parang ibigay mo na sa akin yung privacy na gano'n.
1: Yes.
2: Pero hindi ka naman,
1: diba? We need privacy. Kasi ako may privacy din sa kanya, hindi ko
2: pinakita
1: kung sinong tumawag,
2: sino
1: mag-message. Kasi ang mangyayari dyan, baka anuhin mo lang yung sarili mo na.
2: Saka baka maging addicted ka na naging chine-check mo yung phone niya, di ba?
1: Yes, right, son. Oo.
2: At nakaka-irritate yun minsan.
1: At yes, maiimot. Kaya hindi rin ako nakikialam ng cellphone. Kung may tumawag.
2: Kasi yan, kung magloko ka, di ba? Yes. Diba? Sinuwawalan.
1: Sabi ko lang, sige, magloko ka. Babariling kita. Ikaw at saka ayon.
2: Ay, nako, nakakatakot.
1: Mas matindi yun.
2: Joke. Bibigyan kita ng cellphone, di ba?
1: Joke lang. Hindi, joke lang.
2: Ayun.
1: Banggit ko lang. Basta mahalaga na magbigay tayo ng privacy.
2: Correct. Kung
1: siya yung magloko, di magloko siya.
2: Yeah.
1: Di ba? So, sino yung may dala? Sino yung may problema? Sino yung may ano? Diba?
2: Naku, mag-go overtime tayo, Ate May. Ang bilis ng oras. Ano? Ay, 10:55 na, oh. Anyway, naku, maraming salamat, Ate Mabel, sa pinadala mo yung liham.
1: Sa letter mo po na pinadala sa amin.
2: And don't forget na mag-consult din sa DOH, sa mga hotlines na nagkikater sa mental health and depression para matulungan ka kahit pabaano. Aside from the advices na binigay namin sa ni Ate May.
1: Yes, oo. Kasi, Sir Tom, lahat naman ang, we have this different government agencies.
2: Correct.
1: That caters to our needs.
2: Mm-mm.
1: So, kung ito'y tungkol sa puso, ayan.
2: Maging financial, di ba?
1: Financial, yes. Livelihood, meron po.
2: Correct.
1: Department of Health po ang pwedeng makatulong pagdating po sa... Kasi may mga babae na talagang nadidepress pagka sobrang love na love nila ang lalaki.
2: Ganun din naman sa lalaki. Huwag kayong mahihiya. Na aminin yung... Na hindi man weakness yun eh. Okay. A sign of parang... acceptance.
1: Yes. Oo. At ito ha, ito itong aking advice para sa lalaki at babae sa pagmamahal. Ang pagmamahal, hindi naman dapat na 100%.
2: Mm-hmm.
1: Kailangan magtitira ka para sa sarili.
2: Yan, importante.
1: Yan ang, ano, yan ang huwag mong kalilimutan. Kasi, syempre, kung halimbawa mahal mo siya ng 80%, sa'yo yung 20%. Mm-hmm. Kung mahal magtira mo siya para ng, sa'yo. 90%, sa'yo ang 10%. Mm-hmm. Basta, huwag naman mo yung kalilimutan ng inyong
2: huwag mo ibigay sarili. Lahat. Oh. Sarili, mahal mo yung sarili mo.
1: Kailangan merong magtitira ka para sa sarili mo. Kahit sa pag-iinom,
2: yes,
1: magtitira ka ng panglakad pa uwi. Wala na tayong oras.
2: Okay. No, maraming salamat sa inyong ginawang paikinig at maraming salamat kay Mabel sa pagbadala ng liham.
1: At sa susunod na muli, ay magiging regular na ulit itong What's
2: On Your Mind. Yes, regular na po. Hanggang November 9, I think, Ate May.
1: Yes.
2: Yung regular programming po ng DWFS.
1: Yan yung Wednesday, Thursday, and Friday, yes, ang What's On Your Mind.
2: Abangan niyo po every 10 o'clock to 11 o'clock in the morning. Sa mga nabanggit na araw ni Ate May, yung What's On Your Mind.
1: So bukas meron lang What's On Your Mind. Alas
2: wala na bukas. Ah, meron pa pala.
1: Webes. So, 10 to 11. 10 kung to 11. Sino po uupo,
2: abangan nyo. Maaaring Sir Kudik na ang kasunod daw upo dyan.
1: Oo. Ayan. So,
2: with Ate Josie.
1: Uupo na si Maring Josie Dini para magbigay ng kanyang opinion.
2: Ayan.
1: Okay, sa ngalan na ating mga nakasama sa bahaging technical, Maring Josie at saka si
2: Rodel
1: Perlas. At syempre, sa ngalan mo,
2: Tom. Marami po salamat. Ako si Tom Alvarez.
1: At ito po yung lingkod, May Formaran. Hanggang sa muli po, magandang umaga po sa inyong lahat.
2: What's On Your Mind?
0: May gusto ka bang sabihin? May tanong, problema o bagay na matagal mo nang iniisip? So What's On Your Mind, may lugar para sa kwento mo. Makinig, makibahagi at samahan kami sa makabuluhang usapan tungkol sa buhay, relasyon, pamilya, trabaho at marami pang iba. What's On Your Mind? Tuesday, Wednesday and Thursday, dito lamang sa DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Lucena.
3: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service, kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
4: Radyo Pilipinas!
5: Radyo! Publiko!
6: Mula sa Presidential Communications Office
7: at Radyo Pilipinas Nationwide,
6: ito ang Presidential Live Event.
7: Presidential Live Event.
8: Once again, ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Vantage Workers Flagship Innovations. The national government is strengthening the TUPAD program by linking employment assistance to more sustainable pathways in skills development, certification, employment, livelihood and enterprise, worker protection, education support, LGU partnerships, and sector-specific opportunities. To begin our program, may we call on Lapu-Lapu City Mayor Maria Cynthia Cindy King John for her welcome remarks.
9: His Excellency President Ferdinand Romualdez Marcos Jr., honorable guests, distinguished delegates, fellow public servants, ladies and gentlemen, good morning. It is a great honor for Lapu-Lapu City to host the 26th National PESO Congress, welcoming more than 1,700 delegates from across the country. We are proud to welcome public servants who share the responsibility of connecting Filipinos to employment and livelihood opportunities. As a highly urbanized city and a major economic hub, we are committed to attracting investments, supporting businesses, and creating more employment opportunities for everyone. This year's Congress carries the theme Kaunlaran sa Bawat Komunidad, oportunidad sa bawat mamamayan. It reflects our shared goal of ensuring that development reaches every community and every Filipino has a fair chance to succeed. Through connecting job seekers with employers and helping workers access opportunities, our public employment service offices should play an important role in improving lives and securing better futures for Filipino families. We recognize that effective employment services require strong institutional support. Here in our city, we have established 9 satellite PESO offices in our barangays to bring employment assistance closer to our people. This year alone, we have conducted 21 job fairs, with more to come. It's connecting job seekers with potential employers and opening more opportunities for our residents. We also believe that employment and investment go hand in hand. Our city recently received the most business-friendly LGU Special Citation Award in the highly urbanized city category, awarded by the Philippine Chamber of Commerce and Industry. We take pride in this recognition as we continue to welcome investments, support growing businesses, and create more opportunities for our people. Economic progress must translate into real jobs and better livelihoods for all our residents. May this Congress strengthen cooperation among everyone here and inspire practical ways to improve employment services in our communities. May the knowledge and connections gained from this gathering help create more opportunities for Filipinos long after this event. As we welcome you to our city, we take pride in the legacy of Datu Lapu-Lapu, who stood courageously to defend his people and homeland. Today, we honor that legacy by standing for the dignity of our people and working to ensure that every Filipino has a fair opportunity to provide for their family and build a better future. To all our delegates, we hope you experience the warmth and hospitality of Cebu and see the progress and potential of our city and province. May you leave with renewed purpose and stronger partnerships in serving the Filipino people. Thank you once again. Welcome to the historic city of Lapu-Lapu. Daghang salamat.
8: Thank you, Mayor Chan. At this point, may we invite on stage the National President of PESOMOP Incorporated, Mr. Romualdo A. Garcia, to open the 26th National PESO Congress.
10: By virtue of the authority vested in me as the National President of the Public Employment Services Office Managers Association of the Philippines, I now declare this 26th National PESO Congress open.
8: Thank you, Mr. Garcia. And now, may we call on Cebu Governor Pamela Baricuatro to deliver her message of support.
11: His Excellency President Ferdinand R. Marcos Jr., our officials from the Department of Labor and Employment, fellow leaders in government, PESO managers, job placement officers, partners, delegates, good morning. Mr. President, I would like to express once again our deepest gratitude for the assistance extended to Cebu since last year. especially through the employment and livelihood programs that have helped our people recover from the economic challenges we have faced. These programs mean a great deal to families working to get back on their feet, and we appreciate them.

0: tulay tungo sa bagong kasanayan, matatag na kabuhayan at pangmatanggalang oportunidad. Sa Skill Pass, kinikilala ang kakayahan upang magbukas ng mas maraming oportunidad sa trabaho at kabuhayan. Skill Pass, ang kasanayan at oportunidad ay magpapatuloy. Sa Tropa, Negosyo, Trabaho, 5 o higit pang benepisyaryo ang maaaring magsimula ng negosyo sa tulong na puhunan, pagsasanay at paggamay. Tropa, Negosyo, Trabaho. Mula sa sama-samang pagsisikap tungo sa sama-samang pag-asenso. Sa Sagip Trabaho, may pansamantalang suporta sa sahod ng hanggang 90 araw upang matulungang makabangon ang mga kwalipikadong negosyo at mapanatili ang trabaho ng kanilang manggagawa. Sa Kahanap, nabibigyan ang mga kwalipikadong manggagawa ng hanggang 90 araw na aktwal na karanasan upang maipakita ang kanilang kakayahan at magkaroon ng oportunidad sa pangmatagalang trabaho. Sa Match Fund LGU, nagsasanib pwersa ang tolo at mga lokal na pamahalaan upang maghatid ng trabaho at pag-unlad. Sa pamamagitan ng Match Servisyo, Match Luntian at Match Digital. Sa Tulong Aral, nabibigyan ng pansamantalang trabaho ang mga kwalipikadong education graduates at mentors, habang ginagabayan ng mga batang nasa unang baitang pa lamang hanggang ikatlong baitang. Sa Trabahong Dagat, may bagong pagkakataong matuto, magtrabaho at magkabuhayan upang patuloy na maitaguyod ang pamilya at mga pangarap. Dahil maaaring pigilan ang panahon ng paglaot, ngunit hindi nito dapat tangayin ang pangarap. 7 makabagong landas, iisang puso at layunin ang maghatid ng pag-asa at mas magandang kinabukasan sa bawat manggagawang Pilipino. Pawis ng Pilipino, puso ng bansa.
1: May we request the President on stage to lead the conference of the Hall of Fame Award for the search for the 2025 Best Public Employment Service Office, together with Secretary Tolentino. The Hall of Fame Award is the highest recognition given to a public employment service office that has carried the banner of the excellence for 3 years. Hall of Fame awardee for the second class province category is PESO for the province of Antique, represented by PESO manager Myra E. Pierre.

0: sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may anak.
1: El Niño Alert! El Niño Alert! Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!
2: Alam mo ba, batay sa pag-aaral ng Climate Impact Lab, isang research group na sumusuri sa epekto ng climate change at extreme weather events sa kalusugan at buhay ng mga tao, posibleng umabot sa 6,500 ang karagdagang heat-related deaths sa Pilipinas mula September 2026 hanggang February 2027. Dahil sa matinding init, nakaugnay ng Super El Nino na may projection range na positive 410 deaths kumpara sa normal na taon. Sa buong mundo, tinatayang naabot naman sa 451,000 ang karagdagang heat-related deaths mula sa June 2026 hanggang February 2027. Mahalagang tandaan na projection lamang ang mga bilang na ito at hindi aktwal na bilang ng mga nasawi. Kaya naman, pinapayuhan ng publiko na uminom ng sapat na tubig, iwasang magbilad sa matinding init at mag-ingat sa mga sinyalis ng heat exhaustion o heat stroke.
1: El Niño Alert! El Niño Alert! Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!
3: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
4: Radyo Pilipinas!
3: Radyo Publiko! Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Oras natin ngayon, 11:33 ng umaga. Sa iba nating mga balita, agad nakikilos si bagong talagang Department of Information.

0: Noon ang mga kinakailangang reforma. Anya, sa loob lamang ng 3 buwan ay target niyang maipakita ang mga paunang bunga ng mga pagbabago sa DICT. Kasama niya sa mga tutugunan ng bagong talagang kalihim ng DICT, ang social media ban proposals at ang umano'y ghost internet scheme.
1: I'll have a total review of all the budgets and the procurement ng DICT. And I assure the public that over the next 3 months, there should be a clear-cut plan how they take the ICT to where it should be.
0: Yan po ang pahayag ni DICT Acting Secretary Robert Joseph De Claro.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Muling tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pangangalaga at proteksyon sa kapakanan ng mga mamahayag sa bansa. Ayon sa Pangulo, tapat pa rin ang administrasyon sa pangako nitong isulong ang kaligtasan ng mga kagawad ng media at malabanan ang pagkalat ng mga maling impormasyon. Ginawa niya ang pahayag sa panunumpa ng mga bagong opisyal ng Malacañang Media Groups kahapon sa Malacañang. Dito tiniyak ng Pangulo Marcos Jr. na patuloy ang gobyerno sa paglatag ng mga hakbang para matiyak na malaya at ligtas sa anumang karahasan ng media. Iginit pa ng Pangulo na aktibo ang Presidential Task Force on Media Security o PTFOM sa paglulunsad ng safety at security workshops. Nakikipag-ugnay na rin anya ito sa mga ahensya ng pamahalaan para sa kaligtasan ng media practitioners.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Inilatag ni bagong talagang Presidential Communications Office o PCO Secretary Lino Cayetano ang ilang plano sa kanyang bagong posisyon. Ayon kay Cayetano, palalakasin ng Administrasyong Marcos ang pagpapalaganap ng impormasyon sa mga komunidad at pakikipag-ugnayan sa mga mamamahayag para labanan ng fake news. Sinabi ni Cayetano na ipagpapatuloy niya ang mga nasimulang programa ng mga naunang Communications Secretary kasabay ng pagpapalakas ng grassroots communications o bottom-up approach at patuloy na koordinasyon sa media hinggil sa paglaban sa disinformation. Tumutukoy ito sa estratehiya kung saan pinakikilos ang mga lokal na pamahalaan para magbahagi o pagmulan ng impormasyon. Plano rin ng bagong kalihim na konsultahin ang mga naunang POC o PCO secretaries upang matutunan ang kanilang naging karanasan at maiangkop sa nagbabagong landscape o communication platforms. Iginiit pa ni Cayetano na pangunahing tungkulin ng PCO ang tiyaking napapanahon, wasto at epektibo ang mga impormasyong nakakarating sa publiko hinggil sa mga programa at proyekto ng pamahalaan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nananawagan si Presidential Communications Office o PCO Acting Secretary Lino Cayetano sa mga taga-suporta at kritiko ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magkaisa at suportahan ang mga programang pakikinabangan ng sambayan ng Pilipino. Ginawa ni Secretary Cayetano ang panawagan nang tanungin siya tungkol sa kanyang paglilingkod sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa gitna ng pagkakaugnay ng kanyang mga kapatid na sina Senador Alan Peter Cayetano at Senador Pia Cayetano sa oposisyon at kay Vice President Sara Duterte. Ani Cayetano, hindi na dapat pang tingnan ang political spectrum na kinabibilangan ng mga Pilipino. Bagkos dapat ay magkaisa ang lahat para sa mga programa at isyong dapat sabay-sabay na ipinaglalaban at tinitindigan ng bawat Pilipino.
4: I think regardless of nasaan tayo sa political spectrum, ang importante are we fighting for the same things. And I think across the political spectrum, many of us, even though iba tayong mga partido, pareho yung pinaglalaban natin. So I call on all the president's critics, all of the president's supporters. In the next 2 years, let's come together, let's make sure we support programs that will benefit the Filipino people.
3: Yan ang pahayag ni PCO Acting Secretary Lino Cayetano.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: House prosecution pinabulaan ng reklamo ng kampo ni Vice President Sara Duterte tungkol sa inatras na impeachment charges. Mula sa kamera, magbabalita si Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Kinabulaan ni House League Prosecutor Jovi Luistro ang mga pahayag ng kampo ni Vice President Sara Duterte na hindi patas o unfair sa defense team ang pag-atras sa 3 impeachment charges laban sa 2nd Pangulo. Ayon kay Luistro, hindi na rin naman gagamitin o ikukonsidera ng Senate Impeachment Court ang mga ebidensyang iniharap ng prosecution investigasyon ukol sa mga inatras na kaso. Ipinaunawa din ng prosecution team leader na dahil pinagtibay

0: ng impeachment court ang pag-atras sa mga reklamo, wala nang kailangan desisyonan ang korte ukol sa mga ito, kaya wala na rin dahilan para magharap pa ng mga ebidensya sa panig ng depensa. Ang mga iniatras na articles ay yung Article 1, paggamit ng confidential funds, Article 3, suhol o bribery, Article 4, grave threats at iba pang kaugnay na paratang. Ang natitirang artikulo ay ang Article 2 o unexplained wealth, bigyan diin ni Luis Tron na nabigyan ng sapat na panahon at pagkakataon ang mga abogado ni Duterte para mag-cross-examine ng mga saksi at maghain ng mga dokumento noong panahon ng pagbibitis. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Prosecution umaasang matatapos ang impeachment trial bago magpasko. Sa detalye mula kay Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Umaasang House prosecution na mapapabilis ang pag-usad ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte matapos bawiin ng 3-4 na articles of impeachment laban sa Vice Presidente. Ayon kay Lead Prosecutor Representative Hervé Luistro, inaasahan mababawasan ang 31 araw na hinihingi ng depensa para ilahad ang kanilang ebidensya dahil isa na lamang ang natitirang artikulo ang kailangan sagutin. Dahil dito maasa si Luistro na matatapos ang impeachment proceedings bago magpasko. Bagamat sa depensa at sa Senate Impeachment Court pa rin ana, yung pagpapasya sa haba ng paglilitis at paglalabas ng hatol. Muling nirinaw ni Luistro na kolektibong desisyon ng buong prosecution panel kabilang ang mga private prosecutor ang pagbawi sa 3 articles of impeachment. Kinumpirma ito ni Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan at kanyang sinabi na nagkaisa ang public at private prosecutor sa naturang desisyon. Anya, panahon na upang ihinto yung paglalahad ng ebidensya dahil malinaw na anya sa kanila ang alugasyon ng unexplained wealth laban sa Vice Presidente. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Sa kaugnay pa rin balita, pagharap ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial, hindi pa rin sigurado ayon sa kanyang defense team. Ang detalye hatid ni Luisa Erispe.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Hindi pa rin masabi ng defense team kung haharap ba si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial pagbalik dito sa Nobyembre. Ayon kay Attorney Michael Poa, defense counsel, mas marami pa silang naisagutin bukod sa posibleng pagharap ng Vice Presidente sa paglilitis. Sinagot naman ni Poa ang pag-question ng prosecution na hindi anya nagpapakita ang pangalawang pangulo sa impeachment court. Anya, wala din namang gagawin si VP Sara kung pupunta ito sa trial dahil hindi rin naman siya uupo bilang testigo. Hindi rin dapat ikatwira ng hindi pagdalo ng Vice Presidente kaya hindi na sila bibigyan ng pagkakataon na magpresenta ng ebidensya sa korte para sa articles na binawi ng prosecution dahil sapat ang pagharap ng kanyang mga abogado para ipakita na nakikiisa ito sa ginagawang paglilitis. Ayon pa kay Poa, kahit dumalo naman ang pangalawang pangulo sa paglilitis noong panahon ng prosecution ang naglalatag ng ebidensya, hindi rin naman ito makakapagsalita kundi ang kanyang mga abogado lamang. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: NBI, isinumiti na sa Ombudsman ang case referral sa umano'y discrepancy sa SALN ni Vice President Sara Duterte. Ang balitang yan, ihatid sa atin ni AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: Yes, Chet, isinumiti na nga ng National Bureau of Investigation sa Office of the Ombudsman ang kanilang referral sa umano'y discrepancy sa deklaratong property sa SALN ni Vice President Sara Duterte. Sa ambush interview nga, sinabi ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na inendorso na nila ang kahon-kahong findings for further investigation. Nakataon niya ang referral sa dineklarang agricultural land ng Bise sa barangay Katigan sa Davao City na may declared value na 890,000 pero isa pala umanong resort at mansyon na nagkakalaga ng 40 million hanggang 61 million. Una nang sinabi ni Matibag na sinisilip nila ang angulo ng money laundering kaugnay ng mga ari-arian ni na VP Sara at Kong Pulong Duterte. May na-establish na rin anya silang pattern sa affidavit ni Rodolfo Gracioso Jr. tungkol sa paglalaba at pagtatago ng mga pera at inakasuhan si Gracioso ng pangalawang pangulo na tumanggap ng mahigit 2 billion at 1 billion kay dating Pangulong Duterte at 100 million kay Representative Pulong sa utos umano ni House ex-Speaker Lord Alan Velasco. Mura pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Iba't ibang grupo nanawagan na patalsikin sa pwesto si Vice President Sara Duterte, si J. Mark Dagala para sa balita.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
4: J-Mart, go ahead.
6: Nakaw na yaman, ibalik sa bayan.

0: trial. Malinaw naman kasi nila ang magpagamit ng pondo sa kanyang tanggapan at mayroon siyang hindi maipaliwanag na yaman. Pagigit pa ng mga realista, walang sino man ang nakatataas sa batas. Kung ang isang ordinaryong mamamayan nila ay sinisilip at pinapanagot sa maliliit na pagkakamali, gaano pa kaya ang isang pangalawang pangulo ng republika? Tinatayang nasa 50 mga realista ang nagtipon na pawang nakasuot ng kulay puting t-shirt. Maigpit naman silang binabantayan ng mga operatiba ng Mandaluyong City Police. Binabahagi na rin ang pagpapatupad ng kaayusan at seguridad. Para sa Bagong Pilipinas, Imar Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 11:44 ang ating pong oras. Ang tabayanan ang iba pang mga balita. Tumutok lamang dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.

0: Para sa 65 anyos na magsasakang si Mang Sunny, ang banta ng Very Strong El Nino ay hindi lang usapin ng tagaktak ng pawis, kundi malaking hamon sa kanilang kinagisnang kabuhayan.
1: Palagi ko, ito na po ang pinakamatindi. Dahil ng mga nagdadaang panahon, kahit may El Nino, nakakasurvive kami. Kumikita kami. Konti lang ang tinatamaan sa amin. Hindi po katulad ngayon na nangangamba kami ayon sa balita na may super El Nino.
0: Nangangamba ang mga magsasaka sa tagtuyot at sa banta ng pagbaba ng 40% hanggang 80% sa tsansa ng pag-ulan na maaaring magdulot ng 700,000 metriko toneladang kabawasan sa ani.
2: Ganito yung sitwasyon ng mga sakahan dito sa San Miguel, Bulacan. Tuyo, bitak-bitak at halos hindi matamnan. At sa oras nga na pumasok yung tinatawag na Super El Nino, ay maaaring mas malala pa raw rito ang abutin ng mga sakahan.
0: Sa kabila nito, kumpiyansa ang Department of Agriculture na sapat ang supply ng pagkain sa bansa hanggang unang bahagi ng susunod na taon.
3: So rice, we have 75 days. No, and we're maintaining 75 days. Kung bumaba man yan, ang worst case scenario namin is 60 days, which is still very healthy. Sa chicken natin, we have 125 days to last. Sa pork, nasa 170 days tayo to last. Ano? Sa corn, 90 days to last.
0: Patuloy ang hamon sa sektor ng agrikultura tulad ng kulang na puhunan para sa makabagong kagamitan at ang tumataas na bilang ng mga magsasakang edad 60 pataas. Dahil dito, naglatag agad ng tugon ang DA. Pinaprobahan ang 6.2 billion pesos mula sa 45 billion peso budget allotment ng UPLIP program ng administrasyon. Tutulungan ito ang higit 300,000 magsasaka at mangingisda sa gastusin sa pataba, langis at transportasyon simula huling linggo ng Oktubre. Bumibili na rin ng palay ang National Food Authority mula sa mga lokal na magsasaka upang makapag-imbak ng sapat na supply ng bigas. Ilalaan din ang natitirang budget para sa expansion ng solar irrigation, water pumps at cloud seeding operations sa mga apektadong rehiyon. Sa mga maagap na hakbang na ito, umaasa ang mga magsasaka na mananatiling sapat at abot kaya ang pagkain sa mesa ng bawat pamilyang Pilipino. Para sa Integrated State Media, Elijah Canlas, PTV.
4: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
4: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: 12 minuto bago magalas 12 ng tanghali, balikan natin ang ating mga balita. Isinawalat na ng prosekusyon ng International Criminal Court o ICC ang opisyal na datos ng nakaraang administrasyon kaugnay sa controversial na war on drugs nito. Sa isang pagdinig, binanggit ni ICC prosecution lawyer Julian Nichols ang 2017 year-end accomplishments report ng Administrasyong Duterte kung saan nakatala ang 3,967 na nasawi sa mga operasyon laban sa ilegal na droga. Ayon kay Nichols, pinatutunayan ng sariling datos ng pamahalaan ang lawak at laki ng mga nasawi sa drug war na natuklasan din ng prosekusyon na nagtala naman ng 3,422 na nasawi sa kahalintulad na panahon. Samantala, kinwestiyon din ni Nichols ang pagtanggi ng kampo ng depensa na makipagtulungan sa pag-verify ng mga nasabing numero bago ang nakatakdang paglilitis kay

0: ating Pangulong Rodrigo Duterte para sa mga kasong crimes against humanity.
1: So here, the President, through the Communications Office, is listing as one of the accomplishments this number of persons who died from July 1st through November 17th. That is the same time period for the data set that we have gone through page by page and counted up. So we've counted up 3,422 deaths. Our proposed agreed facts are 3,400 deaths. And the President's administration for the same time period says 3,697 deaths. So this shouldn't be difficult to come to an agreement on. And obviously we can't go through every page in court and count that up. But the number that comes out of this data set, and it's not complicated, it's just counting, matches, it's more conservative, than what the administration reported.
0: Yan ang pahayag ni ICC prosecution lawyer Julian Nichols.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mariing pinabulaanan ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang paratang na nagiging troublemaker ng bansa sa rehiyon dahil sa pagkatanggol nito sa maritime rights, particular sa West Philippine Sea. Ito ang naging pahayag ni AFP spokesperson for the West Philippine Sea, retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, bilang tugon sa pahayag ni Vice President Sara Duterte. Matatanda ang sinabi ni VP Duterte noong Lunes na nagiging troublemaker of Southeast Asia na umano ang Pilipinas. Binanggit nito ang kontrobersya ukol sa umano'y remittances mula sa China at ang mga kamakailang operasyon ng droga sa Laos at Thailand na sangkot ang mga kargamentong sinasabing patungong Pilipinas, habang kinikwestiyon din kung bakit itinuturing na banta sa pamansang seguridad ang pakikipagnegosyo sa China. Ngunit ayon kay Trinidad, ang pagdepensa sa mga legal at nararapat na maritime rights ng bansa ay hindi kailanman ang nangangahulugang pagiging troublemaker.
4: When you stand up for your own rights, when you stand up for your maritime rights that are legally and rightfully yours, you are not a troublemaker. When another country would like to occupy your territory, would like to sow false narratives to advance their interests, they are creating trouble, not only domestically, but in the region.
3: Yan ang pahayag ni AFP spokesperson for the West Philippine Sea, retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 9 minuto po bago mag alas 12 ng tanghali, bigyang daan natin ang press briefing sa Malacañang. Nakatutok dyan ang ating kasamang si Raquel Bayan.
2: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang.
5: Pakinggan na natin si Undersecretary Claire Castro ngayong tanghali.
6: Government approach ang isinasagawa rito. Every drop counts. Bawat patak ng tubig ay mahalaga. Bawat patak ay iniipon at hindi inaaksaya. Bawat patak ay makakasalba. Partikular na nakatuon si Pangulong Marcos Jr. sa pagpapanatili ng sapat na supply ng pagkain, tubig, kuryente at langis. Prioridad din ng Pangulo ang pagprotekta sa kalusugan at kabuhayan ng taong bayan at paghikayat sa bawat pamilya na magtipid at maghanda upang palampasan, or rather malampasan, ang mga epekto ng El Nino. Sa meeting kahapon, binigyan diin ng Pangulo na dapat tutukan ang mga sumusunod: agrikultura at seguridad sa pagkain, kalusugan at kaligtasan ng mga manggagawa, water conservation at water security measures, seguridad sa enerhiya at supply ng langis, at public information campaign. Sinisiguro rin ng pamahalaan ang sapat na supply ng bigas at iba pang pangunahing pagkain sa pamamagitan ng paghahanda ng reserbang supply at pag-aangkat kung kinakailangan. Magbibigay din ng tulong pinansyal, pansamantalang trabaho at pagsasanay sa mga magsasakang maaapektuhan ng tagtuyot upang suportahan ang kanilang kabuhayan. Tinitiyak din ng Pangulo ang sapat na supply ng kuryente, tubig, gamot at kagamitan sa mga ospital at health facility habang nakahanda ang DOH sa pangunguna ni Secretary Edwin Mercado laban sa mga sakit na dulot ng matinding init. Palalakasin din ang supply ng tubig sa pamamagitan ng cloud seeding, maayos na pamamahala sa mga dam, pagtatayo ng mga water treatment plant at paggamit ng mga water tanker at pag-activate ng 61 decommissioned deep wells upang mapalakas ang supply ng tubig sa Metro Manila. Inaasahan ding madaragdagan ang supply ng tubig sa Metro Manila sa pamamagitan ng mga bagong proyekto kabilang ang Kaisakat Water Treatment Plant sa Upper Wawa Dam na matatapos sa susunod na buwan. Ang bawat galaw ng gobyerno para sa taong bayan sa panahon ng El Niño ay titiyaking mararamdaman. Kaya hinihikayat ng pamahalaan ang publiko at pribadong sektor na magkaisa upang mabawasan ang banta ng El Niño sa kabuhayan, kalusugan, pagkain, tubig at enerhiya. Kapag lahat tayo ay tulong-tulong sa paglaban sa kalamidad, malalampasan natin ang negatibong epekto ng El Niño.

0: web page, 5,000 plus of this water, small water impounding projects ang tumatakbo na nationwide. So yan yung isa nating resilience for such event tulad nitong El Nino. We'll keep on playing the slide hanggang makarating sa next slide or sa dulo. Then, makailan, part naman ng aming community-driven development or Inkalahi program, we unveiled the one of those tawag nila air-to-water or atmospheric water machines. Using humidity, kinukuha nila yung humidity sa hangin, kino-convert to tubig. Binuksan lang namin to last month, 3 weeks ago actually, in an island in Masbate. It's the country's first, nakadikit na siya, solar-powered, para kahit walang kuryente, meron siya. It's potable and it's also located in far-flung areas. Paparamihin pa natin yan. So ito yung mga proyekto na matuloy na natin ginagawa at ginagamit. Now, in-invite ko yung, I'm sure curious kayo kung bakit. Ito na, ano, Ivan, hello, hello everybody. So this is the live demo. Asek Leo. So tulad ng binanggit ko, Leo, you can stand here. Akin na muna yung kit. Akin na yung kit. So, the edition na meron tayo sa bodega ngayon comes with this jerrycan. Kasama na siya. Kasama siya. At may ganito lang yung kit niya. Nandito na yung filter head, nandito na yung drill bit, nandito na lahat. Now, ito, ginagamit natin sa mga evacuation centers. Iniiwan na natin to pagtapos. Inuwi na nila yan sa mga bahay nila. Now, binigay rin ho namin sa inyo yung certification ng Department of Health that this is considered as a medical device. Potable drinking water talaga ang lumalabas sa kanya for chemical, for physical dirt, and all that. So, those certifications are there. So, ang plano natin, dahil nabanggit ko na nga, starting next week, we'll do the, parang ano yan, papadala namin yung mga balde nila sa bahay, kakabitan namin ito. Madali lang ikabit, baka isipin nyo na, kailangan ba special yung balde? Hindi ho. Yung dala-dala ko, meron kayong mga ganyan. So, for today, hindi namin gagamitin to. Yeah. Ayan, yan. May dala akong balde. So, ito yon. So, itong balde na to is just like any balde sa bahay ho nyo. This is 20 liters. Kasi baka isipin ng mga tao, kailan special na balde. So, ngayon talaga, pag dumadating siya ganito, but this is for disaster. But since El Nino tayo na disaster, any balde sa inyong tahanan, di nyo kailangan bumili. Kung ano meron kayo, pwede na yon basta malinis. So, Asik Leo, can you start the demo?
1: I-drill muna natin yung ano, yung balde sa may outlet.
0: Yung drill na yan naman is any other drill, pero magkakaroon nga tayo ng ganitong mga filter. Taas-taas. Leo, dito ka. Walang special na gamit na kailangan. Yung drill na yan ay meron kayo. Jun, dito ka rin. Huwag matatakpan mo sila, Jun. Go around. Done. Alright.
1: Tapos,
0: kakabit na natin. So, tulad na sabi ko, the kit is simple. Ito yung nilalaman ng filter. At ayon doon sa guide na binigay namin sa inyo, this can last for 5 years basta lilinisin ng tama. It's just washing. Ibababa nyo lang, running water, tapos. Nasa loob yung membrane niya.

0: Explain natin, sir.
1: Kasama din yung mga gasket. This issue na hindi
0: may mic doon. May mic doon. Leo.
1: Yes, may kasama lang siyang gasket para gaskets para hindi siya mag-leak. So, ipupost lang natin dito.
0: Then, isi-screw na lang siya. Lahat ng kanilang kailangan nandun na sa kit na yon. Hindi na niya, wala ka nang hanapin na iba.
1: All we need to do is to tighten siya. Simbol naman si Dr. Jim. Yun yung washer.
2: Yep. Filter. Ito na yung filter. So, ngayon na nakadikit na yung ulo. Naka-off na. Hindi mga kabenta niyan. Naka-off yung mic ko. So, switch tayo.
0: Yan, so makakatuloy na tayo.

0: kagalitan natin lahat, then you i-connect natin yung host dito sa ano, sa output.
1: Sa spout niya.
0: Then you can have hunger.
1: Tapos na. So it's a very simple system. Hindi naman kailangan ano, so drinil, may kasama siyang washer, nilock na natin yung harapan, tapos na siya. Paano siya? Doon sa guide nyo, this can last for 5 years, basta huhugasan lang na maayos, nasa loob yung membrane. Paano huhugasan? Running water lang, pababa, gravity, walang kailangan na sabon, nothing, no chemicals whatsoever. Now, marahil marami magsasabi, sige nga, inumin mo nga yan. Alright, so ako, mataas ang confidence level ko kasi na-try ko na to before, pero ulitin natin. So, just to show everybody, ito, clean water, obviously. So, lalagay natin. Ito, hinalo na nila, pero... Pero para added flavor or added excitement to it, meron kaming dalang lupa or dirt. Galing lang to sa office namin. So, ayan. Wala namang special dyan. Hindi huto chocolate, so talagang dirt huto. Lagay natin. O yan, dagdag flavor. Okay. Yeah, which one?
2: Yan natira sa plastic.
1: O yan, okay. So wala na. So lahat nilagay na namin. Kailan lang natin dagdagan ng tubig, kundi very chunky. Okay. Alright, teka Leo, pupunta na tayo sa harapan. We'll... Makanda takpan ng camera nila.
2: Wala na.
1: Kasi remember, the filter is already inside. Loaded na siya. So, klaro-klaro naman yung kanina nilagyan namin madumi yung tubig. Madumi yung tubig. Again, ayaw. Alright, so gravity kasi siya eh. So the water, yung tubig sa loob na may dumi, kailangan mas mataas obviously sa level nung paglalagyan mo ng baso. Okay. Okay. Okay, just to make a point na comparative, kukunin natin to, ganyan sa loob. So, yan yung difference nila. So, it came from the same pot, galing sa same na balde, ito yon. Ito yung mas malinis. First time ginamit, kaya medyo mas mabagal siya, but as you keep on using it, it'll go flow faster. Okay, Yusek, shall we, do you want to have a try, Leo? Balita ko may mga... audience participation ngayon eh, di ba?
3: The president of MPC.
1: Kayusek to. Ako.
3: Malilis po yung tubig.
1: Alright, cheers!
3: Yung president, ayaw talaga.
1: Ayaw eh.
3: Cheers!
1: It's just like drinking any drinking water. Okay. So, ang plano ng DSWD starting next week sa mga barangay, kasi marahil marami magtatanong, saan ba namin makukuha yung filter na yan? Inatasan tayo ng Pangulo to make sure na meron, meron tayong supply ng mga filter, meron tayo sa mga bodega ho natin. Magkakaroon tayo ng mga barangay installations, or later on pwede na lang namin ibigay yung kit, sila na mag-install sa mga tahanan nila. Hindi naman. Unless Gisek gusto mo pa ng another round.
4: Leo, can you produce more?

0: magre-refill na lang sila. So parang refilling station ang concept natin, water drinking depots. We've used this so many times already sa Batanes, Tinio. Now we're going to use it for application. Alright. So, Yusek, I guess yun na ho ang mga nakalistang intervention ng DSWD. Matagal na namin ginagamit, matagal nang ginagawa. Hindi naman ngayon lang na may El Nino.
1: May tanong po mula kay Harley Valbena, IBC.
2: Hi, good morning. Sec, ano po yung mga magiging priority areas natin ng pag-distribute nitong water filtration kits?
0: Well, sabay-sabay, nationwide. Pero siyempre, unahin na natin yung may mga state of calamity na kasi obviously doon nagiging problema na ang drinking water. Pero meron tayong mga na-identify dito sa Metro Manila na high-density communities na mababa na yung water pressure. So doon rin tayo mag-roll out. So next week, imbitahan namin kayo. We have the first session kung saan aanyayahan namin yung mga communities, dalhin nila yung balde nila, bubutasan namin, lalagyan ng filter, tuturuan rin, may session doon kung paano linisin. Mabilis lang na proseso, then later on, yung kit na mismo ang ibibigay natin.
2: Ang target ba natin, every household magkaroon nito?
0: Well, dalawang ways, tulad na nasabi ko, magtatayo rin tayo ng mga community style, yung nakita nyo, yung may malalaki na na rain catcher, tapos at the same time, may faucet na, sabay-sabay na yon. So, it depends. We'll analyze the community size kung mas mabilis dahil walang public areas na mapaglalagyan ng mga drinking, tawag namin doon water depots. Kung wala kaming mapaglagyan ng water depots, then we can give them the kits.
2: And then, Sec, paano yung magiging sistema natin ng pagtetrain sa residents on how to install and use this? Kasi baka delikado po kapag nagkamali sila.
0: Yung kit itself, meron siyang instruction na sa likod. You know, naka step 1, step 2, there's only actually 9 steps. Hindi siya mahirap intindihin. Pero at the same time, yun yung tinutukoy ni Yusek Claire kahapon, maglalagay kami ng mga instructional reels sa aming mga Facebook account. And at the same time, meron tayong mga activation activity sa loob ng mga barangay sa mga komunidad kung nasaan yung mga staff namin. Pero it's a self-help system, hindi naman siya kailangan ng eksperto. Kasi nakita nyo, basta may drill ka, meron naman siyang bit na already, tapos meron na siyang screw and washer, that's about it. Napaka-simpleng bagay. Walang chemicals, walang machinery, walang kuryente na kailangan dyan sa pagpapatakbo niyan.
1: Sunod na tanong mula kay Maricel Halili, TV5.
3: Magandang hapon po, Sec. Sabi po ninyo, sisimulan na natin.
0: Next week. Maricel, ginagamit na namin to during disasters. In fact, meron na kaming mga communities na tapos ng disaster, inuwi na nila. Hindi naman namin kinukuha na pabalik eh. So those jerrycans already in some homes. Like I know in Batanes, sa Tinio destructed areas. Pero sisimula na next week, mag-roll out kami sa mga barangay. Request namin na dalhin nila yung mga balde nila. Kami na magbubutas, kami na mag-install, kami rin magtuturo.
3: Okay. And kung ang target po natin ay nationwide, ano po yung timeline natin to...
0: Maricel, we're looking at high yung may mga state of calamity muna. Kasi right now naman, the state of calamity na mga probinsya, nabibilang pa sila. So, syempre, sila yung target areas muna natin. Kasi sila yung nakakaranas na ng kakulangan sa drinking water or sa household water.
3: And para makalmay po yung ating mga kababayan, this is for free.
0: Yes, this is for free, definitely. In fact, yung isa-set up namin next week, yung sine-set up na namin sa Tondo next week, it's a community water depot. So, punta na lang sila dun. Kung ayaw nila yan, magdala sila ng mga jerrycans nila, doon nila i-refill.
3: Okay, gaano pa po kadami yung stockpile natin, Sec, and yung budget po na allotted for this?
0: I just don't have the numbers, pero marami tayo niyan sa mga bodega natin. Pero we will continuously procure. Hindi naman isa lang ang pinagkukunan niyan. This technology apparently has 2 or 3 more companies ang meron. Nabanggit ko lang yung Waves for Water kasi sila yung unang NGO na nagpakilala nitong teknolohiya at sila yung unang nanalo doon sa stockpile namin. Pero succeedingly, we're opening the bid already.

0: talagang vulnerable na maging maapektuhan severely nitong El Nino.
1: Sec, next question, yung sa scale, at what scale can we distribute
0: even
1: this technology, dahil nabanggit nyo nga unahin yung mga nasa state of calamity, pero lahat naman ho nangangailangan ng tubig inumin.
0: Even that's why we have a two-pronged approach. We're also doing the community water depots. Mas mabilis ikabit yun at mas scalable yun. Kasi pupunta ka na lang doon, nandun na yun. Wala ka nang i-install. Ang ka-partner namin doon, ang mga local government units, ikakabitan na lang namin sila. Yung mga tao pupunta na lang with their jerrycans. And they're normally going to be located in open spaces. Kasi nga rain catcher yun at the same time. Pero even let me clarify again, this is one of the many interventions of government. Hindi lang naman ito ang aasahan ng ating kababayan. Alam ko nabanggit na ni Yusek Castro Claire kanina yung mga iba pang hakbang like yung deep well pa, water. Lahat yan, whole of government approach. Naimbitahan lang ako ngayon, pero I'm sure iimbitahan rin yung mga iba pang ahensya na meron ring mga intervention. So wag natin isipin sana na ito lang. Kung hindi, ito is one of many. Katulad ng mga pinakita ko kanina, na focus lang kayo kasi may live selling to, pero meron na rin kami sa mga far-flung areas, 5,000 small water impounding projects na tumatakbo na that can be a source of water also.
1: One last point. I asked about scale kasi marami sa mga nakarinig doon sa sinabi ng Pangulo na bumili kayo ng balde. Ang tanong nila, isang balde, Diyos ko, hindi pa nga sapat yun pang isang ligo or something like that. So, ito ho, ang mga sinasabi natin ngayon, we can harvest rainwater, we can harvest water from other sources, and then purify it for whatever use we may find, we may need.
0: This one in particular, together with the water community water depots, are really meant for drinking. Kaya nga, may membrane siya, may filter siya. Kung matatandaan nyo yung pronouncement ng Pangulo, kakabitan ng filter. Ito ho yun. And then yung malalaki natin na pinakita, those are to scale talaga. Kasi if we can flash the picture again, multiple spout na siya. So, mas mabilis yun. Pero just in case, we'll do both modalities.
2: So, natatanong mula kay Rafi Ayeng, Daily Tribune.
3: Hi, sir. Can this filtration system cheat water in rivers and streams?
0: Yes. If you look at the small quick notes namin, nandito nakalagay yung preferred niya na mga water supply. Tulad ng deep well, spring, kung nagrarasyon ng tubig, at tubig ulan. So, it's really meant for ganyang mga water sources. Kasi it's purifying it para mainom mo eh. Obviously, pag sa spring, pwede mo naman gamitin yun pang ligo kung malinis yung spring. Pero ang takot natin lagi is maiinom ba. So, I think the technology or the solution is really meant for drinking.
2: Okay. Sunod na tanong mula kay Aileen Taliping, Abante.
4: Secretary, how safe yung water na iniinom? Meron na bang sample analysis na?
0: Yes, na-check? Meron na po. In fact, we've already given in your kits also the DOH certification together with the results of the water analysis. I think inikot na namin sa inyo or ibibigay na. Naka-attach na yung most recent water analysis nito, pati yung most recent DOH certification. And according to the DOH certification, 99.999 removal rate ang kaya ng membrane nito, ng filter.
4: So walang dapat ikatakot yung mamamayan sa pag-inom yan?
0: Wala ho dapat ikatakot dahil na-try ko na to so many times, na-try na ni Yusek, at nakita nyo, pinakita ko, as early as 2025 kami ni Presidente, uminom rin kami sa kanya.
4: Kasi hindi maiwasan yan dahil alam mo naman, hindi magkapaparehong utak ng mga tao. Nakita nila madumi. So, ano lang yung ibibigay yung kasiguruhan? Kasi syempre, ibabahagan nyo yan sa mga mamamayan. Kasama ba yun sa sasabihin nyo, sir?
0: That's why nga, meron kami mga barangay activation, meaning dadali nila yung balde nila, tuturuan rin namin sila maglinis. Kasi yung filter na yan, syempre lilinisin mo yan. Baka naman isipin natin for 5 years, malinis siya lagi, tapos hindi natin lilinisin. May mga tamang hakbang na dapat rin gawin, napakadali lamang, ifa-flush mo lang eh. You're just going to flush it. Pero syempre, pag naging nakalimutan natin yun o hindi natin alam yun, magiging maninigit tong resulta na to. Itong resulta na to ay ayon sa alituntunin na susundan mo yung dapat mong gawin, which is linisin. Now, may assurance, kaya nga daladala ko na rin to ngayon, and hopefully sa tulong ho niyong lahat, may paliwanag nyo na may DOH certification to as a medical device. At nandiyan na rin yung resulta. Hindi ko na tinago, dinala ko na para sa inyo, para makita nyo at matulungan nyo kami magpaliwanag.
4: Thank you, sir.
2: Isunod na tanong mula kay Mads Morales.

0: Trillionet 25.
1: Hi, sir. Sir, sabi ng pag-asa, dahil nag-start na yung Super El Nino, mas madalang na po yung pag-ulan. Anong sagot ng DSWD kung sakali na ang maging tanong naman ng mga kababayan natin is bakit ngayon lang, bakit hindi siya ipinamigay noong panahon na medyo madalas pa yung pag-tag-ulan, like for example, bago yung habagat season?
2: Madam, first of all, tulad ng napaliwanag ko, this is one of many interventions ng gobyerno. Kanina napakwento ni Yusek Claire yung mga hakbang ng MWSI, ng DNR, ng iba pang ahensya. Yun, ginagawa na nila yon. Kami kasi, syempre, meron rin kaming mga sariling hakbang. Nakita nyo, halimbawa, yung air to water namin, at least that community sa Masbate, lagi na sila may tubig kasi kukuha sa humidity. Ginawa namin yun bago pa nagkabagyo. Yung mga small water impounding namin, 5,000 na yan. Hindi naman namin na itayo yung 5,000 sa ilang linggo. Yung 5,000 na yon na itayo natin in a span of since 2024. Ito lang kasi na parang natuon yung attention natin kasi may demo nga, pero kaya nga may presentation muna ako para ipakita sa inyo na may iba pa sa loob lang ng ahensya na intervention na matagal nang ginagawa, hindi lang ginagawa ngayon na merong El Nino.
0: Sunod na tanong mula kay Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas.
3: Secretary, anong technology natin inadapt yan? And aling mga bansa yung gumagamit na yan?
2: Alam nyo, yung technology, I would leave it tulad ng sinabi ko. This one in particular is from a NGO, not a company, called Waves for Water. Yeah, they have their webpage actually. No, foreign sila, foreign NGO sila. Ang advocacy talaga nila is potable drinking water. Nag-ooperate sila sa napakaraming bansa and most recently, sa Nepal na landslide, nag-ooperate ngayon sila doon. You can please check their webpage. It's called Waves for Water. Pero ulitin ko, isa lang sila sa marami, dalawa o tatlo pa na nagbibid sa department to get this contract. Hindi siya isa lang. Dinala ko lang to kasi yung dala-dala ko kanina, yun galing sa kanila yon. Yun yung nasa bodega pa namin. Pero when we open the tender, as long as you comply with all the requirements, yung specifications na hinahanap natin, then anybody can apply. Pero kaya ko lang paulit-ulit sila dahil sila nga yung dala kong sample ngayon.
3: And Secretary, dumani ito doon sa, sa Philippine National Standards for Drinking Water?
2: Correct. Nandyan sa handout namin all the necessary documentation. Pasok yan doon sa, Philippine National Standard for Drinking Water. Yes, correct. Pasado siya, yung results niya ay pasado doon sa standards na yon.
3: Salamat po, sir.
0: Okay, sunod na tanong mula kay Heidi Sampang, FEBC.
4: Sir, clarify ko lang, safe din to for babies? Pwedeng gamitin pantimpla ng gatas?
2: It's safe for everybody. It's potable for human consumption. So lahat tayo.
4: Kasi parang yung assumption po mas maselan yung tiyan ng mga babies. So ligtas po ito para sa kanya.
2: Wala namang exemption sa result. So I would take the result at face value.
4: Okay, thank you.
2: Kasi ulitin ko, it's certified as a medical device ng DOH. Yung certification na nandyan, makikita nyo naman.
0: Okay, sunod na tanong mula kay Kay Lizelle Pardilla, PTV.
5: Secretary, nabanggit po kasi na priority yung mga hospital. Magbibigay din po ba tayo sa mga hospital and schools?
2: I will be working with the different secretaries about this. Pero yung sa schools, napakadali installan yun nung yung pinakita kong community setup, mas angkop sa kanila yon. So I'll be working with Secretary Angara on it. Pero sa hospital, syempre may iba silang hospital standards. So I cannot speak for the DOH, but if it's just for drinking water, then of course, pero sila nga nag-certify. Pero syempre baka iba yung level pa nila, so you might have to ask them. Yeah, I think it's a good idea that we install them in schools.
5: Thank you, sir.
0: Okay, may follow-up question mula kay Evelyn Quiroz, Filipino Mirror.
6: Good morning, Sec. Sorry po, late ako. Hindi ko sure kung nasagot na kanina.
2: Dahil late kayo, you can try.
6: Ayoko po, natakot. Nakatakot eh. Anyway.
2: Yo, maayos po yan.
6: Sec, bali, magkano po yung budget ng gobyerno again, set aside for this?
2: We're still doing the crunching, but again, sa quick response fund naman namin siya kukunin. So the quick response fund is the standby fund for disasters. So meron tayong nakalaan na pondo dyan. Sa DSWD, ang quick response fund namin, ginagamit namin for food packs, for emergency cash transfer, and for such items na kakailanganin. We're doing our inventory right now kung ilang units ang kakailanganin natin, pero yung available natin sa bodega, I just don't have the numbers right now. Meron tayo niyan.
6: So eventually, sir, magkakaroon po ba ng through bidding po ba ito? Or
2: of course, everything naman is done through procurement.
6: Sino po yung main agency?
2: Kami ang magpro-procure. You can check our Facebook account and our webpage account when we post our procurement for additional units. But for right now, yung dala-dala ko, nasa bodega namin yung kinuha. We have these stockpiled right now.
6: Nabanggit niyo rin po earlier na ginagamit po ito ng mga ibang bansa. So wala naman pong any report na nagkaroon ng problema dito sa yung...
2: As far as I know, none. Pero I will stand by na lang siguro kung ano yung documentation na hawak ho namin, which is from the Department of Health. Obviously, I don't want to speak for other countries. But ang akin, kaya ko sabihin, dala-dala ko yung certification para I'll let the document speak for itself.
6: Thank you po, Sec.
0: Okay, salamat. Malakanyang press corps. Thank you, Secretary.
2: All right. Well, for the road, you, Sec.
7: Yes, Sec. Meron akong tanong, Sec.
2: Ayan na ba yon? Ayan na pala eh. So, ito
7: another one?
2: For the road, for the road. May tanong pa pala si Yusek bago tayo mag-for the road.
7: Okay. Sec, kasi natanong kanina ni Mads na bakit hindi agad napamigay ito nung umuulan pa. Di ba ang sabi niyo nga po kanina, this is for drinking water.
2: Correct.
7: Okay, so kumbaga pang emergency, pang kalamidad talaga.
2: Correct.
7: Siya.
2: Oo.
7: So kung walang namang dahilan para ipunin yung tubig ulan at linisin nila, dahil may available naman na tubig.
2: Correct. There's no, hindi pa siya, parang hindi pa siya timely na ibigay. Pero dahil meron tayo sa bodega niyan ngayon, we can easily distribute.
7: Mm-mm. Saka, sir, Sec, di ba, kapag hindi naman emergency agad, at meron pa naman tubig na available na maiinom,
2: correct,
7: hindi naman din tama na mag-
2: Sayang naman ang government resources pag binigay namin yung mga filter na walang pangangailangan. So mga iba tayong interventions tulad na napaliwanag namin, yun muna ang ginamit namin.
7: Saka yung pag, let's say, sabi na, sa El Nino ko na to iinumin, tatamba ko ng matagal, hindi din siya healthy eh.
2: I would only assume also, hindi naman ako doctors, but I will only assume na baka makontaminate.
7: Mm-mm. Kasi napag-usapan, nabanggit po siya ni Secretary Mercado.
2: Yeah, hindi rin okay, no?
7: Yung matagal na nakatambak yung iinuming tubig, lalo kung sa plastic containers.
2: Correct, yes. Yan.
7: Thank you po, Secretary, at another
2: one. For the road.
7: Okay. And kailangan po din namin ang mga katulad nyo na para maipakita natin sa taong bayan na safe ito. So, si ma'am, huwag kayong dapat matakot.
2: So, Yusek, while we were talking, ito na yung na-produce niya. So, this is the actual output already nung hindi natin siya pinapansin at nag-Q&A tayo. So, you can see it's clear, it's pleasant. So, cheers, Yusek.
7: Cheers. Ay, kunan niyo muna yung cheers namin. Cheers. Ivan, for you.
8: Lahat ng nagtanong, may baso kayo dyan.
2: Thank you.
7: Yan na.
2: Alright, thank you. Maraming salamat.
7: Thank you, Secretary. Thank you po. Again, Secretary Rex Gachalian, maraming salamat. Ayan, okay lang po. Mm-mm. Kasi iinumin po nila yan lahat mamaya. Yes, thank you. Tingin ko ang pinaka-effective na, isa sa pinaka-effective na tao na makaka-dapat na tumikim, ay, ayan, kunan si Ivan. Ang presidente ng MPC. Wala, malinis talaga siya. Malinis siya. Try. And you can help us tell to the Filipino people that they can avail of this. Mm-mm. Yeah.
8: Ba mga nagtanong?
7: Si Harry. Gomase. And live po tayo ngayon at nakikita po ninyo na talagang tinatry po ng mga miyembro ng MPC. Ay, mas okay. Si Rafi Ayeng, special request. Rafi. Okay. Wow. May commercial pa talaga. At yan po, nagtatapos ang ating press briefing. Ayan o. Commentary. Ah. Nakita niyo po, mga kababayan, ang miyembro po mismo ng MPC ay iniinom po ang nanggaling po sa isang maduming tubig pero dumaan sa filtration at ito po ay nagpapatunay lamang na malaki po ang maitutulong na ng equipment or gadget na ito. And isa lamang po ito, katulad sinabi ni Rex Gatchalian, isa lamang po ito sa maraming intervention ng gobyerno para po ang epekto ng El Nino ay malampasan po natin. Kasi pinaka-importante po ay yung maiinom na tubig. So kagaya po na sinabi ni Sec Rex, ay kahit po ang tubig sa river, maaari ninyong kunin, ipunin at dadaan sa filtration at maaari na po ninyong inumin. Yan po ang pinaka-importante, lalong-lalo sa panahon ng El Nino. Okay? At maaari na po akong tumanggap na inyong mga katanungan.
0: Mula kay Rafi Ayeng, Daily Tribune.
7: Uminom na po ba si Rafi?
9: Uminom na po ako.
7: Ako po muna ang magtatanong.
9: Mag-CR na po ako.
7: Okay ka ba, Rafi? Okay, okay so po. Okay.
9: Malamig. Malamig. Ma'am, tanong ko lang yung komento ng Palacio dun sa withdrawal of the prosecution ng Articles 1, 3, and 4 of the impeachment of BP Sara. Ano po ang nakikita implikasyon nito, lalo na sa mata ng mga Pilipino?
7: Well, everybody, we are all for the truth. We are all for transparency and accountability. Pero kung ito po ang legal na estratehiya ng prosecution, hindi po natin mako-question kung ano man yung kanilang desisyon. At kung ano ang naipakita nila mga ebidensya at mga dokumento, yun siguro ang mananatili sa isipan natin. But kung ang inaakusahan, ang respondent dito, hindi akusado, ang respondent na si Vice Presidente ay maaari naman tugunan ito sa maraming pamamaraan. Sabi nga natin, kung noon pa ito, especially itong mga tinanggal na, no, yung binidraw na mga complaints, ay noon pa na ipaliwanag ng Vice Presidente, especially patungkol sa county funds, hindi na nga po siguro aabot sa impeachment trial. Itong tatlo lang po ang pinag-uusapan natin.
9: Hindi po ba na nangangahulugan na hihina yung paghahanap ng prosecution ng katotohanan?
7: Actually, isa lang naman po ang kakilanganin kung kinakailangan na maipakita na dapat na ma-impeach ang Vice Presidente. Again, ang administrasyon, ang ehekutibo, si Pangulo at ang administrasyon na ito ay hindi po nakikialam kung anuman ang ginagawa ng prosecution, kung anuman ang magiging desisyon ng senator judges dito sa impeachment trial. Kung yun po ang nakikita nila, sila naman po yung mga prosecutors. So, mas kabisado po nila kung ano yung mas malakas nila na mga ebidensya.
0: Sunod na tanong mula kay Clizelle Pardilla, PTV.
10: Good afternoon, Yusek. Yusek, VP Sara said she will never resign. How would you comment on that given na she earlier called for the resignation of the president?
7: Wala siyang karapatan na humingi ng resignation ng Pangulo. Ang Pangulo ay nagtatrabaho. Ang Pangulo ay laging ang iniisip ay kapakanan ng bansa, kapakanan ng taong bayan. Hindi nagkakaroon na anumang secret deal sa mga dayuhan para ipagkanulo ang interes ng ating mga kababayan. So, kung hindi po siya magre-resign, decision niya po yan. Walang manghihimasok dyan. Pero ang pagsasabi niya na mag-resign ang Pangulo, yan ay malaking kalokohan.
10: Ma'am, follow up. Lagi niyong sinasabi na dito sa El Nino whole of government approach, how can the VP use her position to mitigate the impact of El Nino? At nag-reach out po ba siya to share her ideas at open po ba ang Malacanang o kung mayroon man?
7: Sa ating natatandaan, sa mga nauna niyang mga sinabi patungkol doon sa paglutas sa presyo ng bigas na nangako ang Pangulo ng 20 pesos kada kilo na bigas. Ang sabi niya, hindi daw ito maaaring mangyari. Pero, kung matatandaan niyo, sa nasabing ambush interview, sinabi niya na mayroon siyang alam na paraan para ito maging 20 pesos kada kilo na bigas. Pero hindi daw niya isishare dahil ayaw niyang tumulong sa Pangulo. So, una pong tanong natin sa inyo, pakitanong na lang po, meron na po bang 20 pesos na bigas sa Davao City, hindi galing sa katiwa ng Pangulo? Kasi kung meron, ibig sabihin, na-implement niya yung kanyang alam. So, from that as a statement na ayaw niyang tumulong sa Pangulo, anong mai-expect natin sa Vice Presidente sa pagtulong sa isinasagawa ng Pangulo sa mga interventions ng gobyerno? Wala tayong lalong maaasahan sa Vice Presidente. Hindi lamang po information dissemination ang ginagawa ng administrasyon. Hindi lang sa information dissemination tumitigil ang Pangulo. May aksyon, may pagtulong, may mga ginagawang pamamaraan.
0: Okay. Sunod na tanong mula kay Jervis Manahan, ABS-CBN.
11: Hello po, Yusek. Still on Vice President Sara Duterte. The OVP is saying na ang NBI, which is a publicly funded institution, is being used to para attack her dahil may mga operations daw po ang NBI na wala namang clear benefit to the public, but it's just meant to attack her. At sinabi din po kanina na si NBI Director Melvin Matibang daw ay obviously biased against the Vice President.
7: Ang pagtuligsa sa katauhan ng isang tao, hindi po ito tugon sa mga ibinabatong akusasyon or di umanong anomalya na ginawa ng Vice Presidente. Ang dapat na tugon dito ay pasinungalingan niya sa pamamagitan ng ebidensya. Yung mga naituturo sa kanyang di umanong krimen or corruption na ibinabato sa kanya. Hindi po tayo naghuhusga rito hanggat wala tayong ebidensya or hindi nagkakaroon ng anumang desisyon ang korte. Pero since ang NBI director, totoo, pinapasweldo ng gobyerno, kaya nga po nagtatrabaho. Mas mahirap po na sumusweldo ka, public servant ka, wala kang ginagawa, kundi magbakasyon at manira ng ibang opisyal.
11: Ma'am, on a different topic po, the White House has confirmed that U.S. President Donald Trump will be visiting the Philippines for ASEAN. Any confirmation from your end po, and is this related to the signing of the Pax-Silica framework?
7: It is confirmed. Pero yung details, siguro hindi po sa akin manggagaling. Confirm po.
11: Thank you, ma'am.
0: Okay, sunod na tanong mula kay Alvin Baltasar, Radio Pilipinas.
3: Yusek, nakarating na ba kay Pangulong Marcos yung mga criticism sa kanya o sa administrasyon ni VP Sara concerning doon sa preparations na ginagawa sa El Nino? Kung may recall natin, mayroong remark si VP na wala na tayong maasahan sa Pangulo.
7: Yun nga po, andaling magturo ng Vice Presidente, andaling magsabing walang maasahan sa Pangulo, pero nakita niyo naman po ang mga intervention, nakita niyo po kung ano ang isinasagawa ng Pangulo. Actually, kahapon po ay pangalawa na po na meeting patungkol po sa mga katugunan sa El Nino na nararanasan natin. Ito ay, ang paninirang ito ng Vice Presidente ay may motibo, maliwanag. Gusto niyang siraan ang Pangulo, character assassination, para iangat ang sarili kahit wala pa siyang ginagawang makabuluhan para sa ating mga kababayan. Ang ginagawa lamang niya sa ngayon ay puro paninira pero wala siyang solusyon sa anumang nararanasan ng mga kababayan natin dito sa ating bansa.
3: Thank you, Yusek.
0: Sunod na tanong mula kay Samuel Medinilla, Business Mirror.
12: Good afternoon, ma'am. Mag-follow up lang po ko regarding po dun sa naging meeting po kahapon ni President Marcos with concerned agencies about El Nino. May na-identify po ba na mga agri-products or crops na pinoproduce dun sa mga 106 areas na under state of calamity? At saka kung may na-mention po kaya kung may projection yung DA kung makakapekto to sa food supply ng bansa sa mga susunod na buwan.
7: Katulad ng ipinangako ko kahapon kay Sam, kahapon niya pa tinatanong ang detalye tungkol sa meeting dahil nung nagkaroon tayong press briefing, ongoing ang second no meeting para sa pagsugpo sa El Nino. So, bibigyan ko po kayo mismo ng kopya. Makapal po yun, detalyado. Pero sa ngayon, para sa ating mga kababayan, ibibigay ko yung highlights. Okay? So again, ibigay ko po sa inyo yung pinakakopya niya. Para sa agriculture and food security, medyo mahaba po ito para tumatak sa mga kababayan nating mukhang hindi nadidinig ang sinasabi ng Pangulo patungkol sa pagsugpo natin at para sa paglagpas natin sa El Nino. Agriculture and food security, may sapat na supply ng pagkain. Yan ang utos ng Pangulo. Mayroong 75-day stock ng bigas, 170 days sa pork, at 125 days naman sa manok. Kung kinakailangan mag-aangkat upang madagdagan ng supply. Pero sa ngayon, yan po ang meron tayong stock na masasabi. Magbibigay ng tulong sa mga magsasakang maapektuhan ng El Nino. DSWD at DOLE ay may cash for work assistance, emergency fund transfer at tupad. TESDA at iba pang ahensya ay magbibigay ng pagsasanay at pansamantalang hanap buhay. Para sa health, tinitiyak na may sapat na supply ng kuryente, tubig at gamot ang mga ospital at health facility. Naghahanda tayo laban sa mga sakit na karaniwang lumalaganap tuwing matindi ang init tulad ng dengue at heat stroke. Barangay health workers ay mag-iikot sa mga kabahayan upang siguraduhin na maayos ang kalagayan ng lahat, lalo na ang mga matatanda at may sakit. DOH ay magsasagawa ng bloodletting activities bilang paghahanda sa pagtaas ng kaso ng dengue. DOST ay magbibigay ng heat index forecast ng pangdalawang araw upang makapaghanda ang publiko. Ang DOLE ay maglalabas ng mga labor advisory upang maprotektahan ang mga manggagawa kabilang ang mga delivery rider laban sa matinding init. Upang maiwasan ang dengue at heat stroke, hinihikayat ang publiko na takpan ang mga imbaka ng tubig at iwasan ang mabibigat na aktibidad habang matindi ang init ng araw. Water conservation and water security measures. Inihahanda na ang cloud seeding operations upang makatulong sa pagdagdag ng ulan. Titiyakin ang maayos na pamamahala ng mga dam at iba pang pinagkukunan ng tubig. Tinatapos ang mga bagong water treatment plants, nakahanda ang 135 na stationary water tank at 182 mobile water tanker para sa agarang deployment sa mga komunidad na may kakulangan sa supply ng tubig. DENR at MWSS ay nag-activate na ng 61 decommissioned deep wells upang madagdagan ang supply ng tubig sa Metro Manila. Pinabibilis ang pagtatapos ng Kaisakat Water Treatment Plant sa Upper Wawa Dam. Matatapos ito sa November 2026. Madadagdagan ito or rather magdadagdag ito ng 160 million liters per day ng tubig. Isa lamang ito sa mga source na idadagdag natin sa ating tubig. Sa kabuuan ay inaasahang 440 million liters per day ng tubig bago matapos ang taon. Isinusulong ang pag-ipon at wastong paggamit ng tubig sa mga tahanan at komunidad. DSWD ay magbibigay ng water filtration device katulad po ng dinemo kanina. DTI at DILG ay magbabantay ng presyo ng mga balde at drum upang maiwasan ang pananamantala. Magbibigay ang pamahalaan ng kinakailangang kagamitan at gabay upang matiyak na ang nakolektang tubig, tubig o lan ay ligtas. Energy security and fuel supply. Nakatutok ang DOE sa epekto ng El Nino sa supply at demand ng kuryente. Magdudulot ng mga red alerts sa kuryente ang tag-init, lalo na sa Visayas sa susunod na taon. Kaya, may nakaantabay na karagdagang 253 megawatts mula sa battery energy storage systems at 218 megawatts mula sa mga power barge bilang backup na supply ng kuryente. Pinabibilis ang mga proyektong magdaragdag ng 1,500 megawatts sa supply ng kuryente. Ipatutupad ang oras natin sa efficiency campaign para sa mga responsabling paggamit ng kuryente. May sapat na supply ng langis sa buong bansa. Patuloy ang pakikipag-ugnayan sa iba't ibang bansa upang matiyak ang karagdagang supply ng petrolyo. Para sa public information campaign, of course, kasama kayo MPC, bibigyan ng pamahalaan ng taong bayan ng impormasyon tulad ng heat index at epekto ng tag-init upang makapaghanda ang publiko. Hinihikayat natin ang tulong ng lahat, kasama na ang mga pribadong sektor upang sama-sama natin malagpasan ang hamon ng El Nino. So ito lang po yung highlights, pero ibibigay ko po sa inyo ang makapal na report na naganap kahapon sa El Nino. Okay? So, sa mga hindi pa po nakakaintindi ng mga interventions ng gobyerno, inaanyayahan po namin kayong umupo, makinig, at maging mapanuri para kapag nagsalita po kayo, ay wasto ang inyong ibabahagi sa taong bayan.
0: Sunod na tanong mula kay Heidi Sampang, FEBC, DZAS.
13: Follow-up lang po, Yusek. Magkakaroon po ba ng calibration sa ilalim po ng bagong leadership ng PCO when it comes to messaging or communicating po yung mga programs po ng government, lalong-lalo na po sa El Nino response po natin? Kasi it seems na parang mas tumatatak po sa mga kababayan natin yung slant ng mga tinawag po natin yesterday na mga obstructionists.
7: Obligasyon po ng PCO na magbigay ng tamang ulat. Kaya hindi lang po ang PCO, kaya kayo po na mga lehitimong taga-media, yung mga responsabling mga content creator, nakita nyo naman po kung ano ang interventions ng gobyerno para sa ating mga kababayan sa issue ng El Nino. Makakatulong po kayo, lahat po tayo ay magtutulungan para maipabigay natin sa ating mga kababayan kung ano ang tamang ulat. Huwag tayong magpatalo sa fake news. Huwag tayong magpatalo sa mga obstructionist na walang ginawa kundi i-spin ang kwento at palabuin kung ano talaga ang proyekto ng gobyerno. Magtulungan po tayong lahat.
13: And Yusek, on a lighter note, ano po yung naramdaman po ninyo nung tinawag kayo ng Pangulo na Anticlair sa kapihan sa Singapore?
7: Nakakataba ng puso. Dahil ang pangalang Anticlair, Pangulo na ang nagsalita, endorsement yan. Ibig sabihin, pwede nyo nang gamitin sa akin ang pangalang Anticlair. Dahil ang Pangulo mismo ay kinikilala tayong Anticlair. Yan. No, endorsement.
11: Endorsement, endorsement for?
7: Para gamitin nyo ang pangalang Anticlair.
11: Ang endorsement po kasi karaniwang ginagamit na salita tuwing election.
7: Ay, hindi naman. Suporta lang sa pangarang Anticlair. Huwag kayong mag-alala. Nakaano na to? Pinarehistro ko na to. Wala na makakaagaw ng Anticlair, especially ang Pangulo, ang nagsabi at tawag sa aking Auntie Claire. Kaya maraming salamat para dyan.
0: Isunod na tanong mula kay Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas.
3: Yusek, clarification lang doon sa earlier confirmation na pupunta nga dito si U.S. President Donald Mm-mm. Trump. Kasabay na ba ito yung ASEAN tsaka yung signing ng Pasilika?
7: Alvin, yung detalye, hindi sa akin manggagaling. Basta kinonfirm ko lang po na pupunta po ang Pangulo ng U.S., President Trump. Ang detalye, kapag nabigyan na po ako ng pagkakataon na magbigay ng detalye, saka ako po sa inyo isi-share.
3: Okay, thank you.
7: Thank you, Alvin.
0: Okay, maraming salamat. Palakang niyang press corps. Balik sa iyo, Yusek Claire.
7: Maraming salamat. At bago tayo magtapos, upang makapaghatid ng disente at maayos na trabaho sa mga Pilipino, kaninang umaga ay tumungo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Cebu upang dumalo sa 26th National Public Employment Service Office o PESO Congress at saksihan ang paglulunsad ng Tupad Innovation Programs. Batid ng pamahalaan ang hamon na hinaharap ng mga Pilipino sa kanilang paghahanap ng mga or rather mas magandang trabaho. Kaya naman, nagbigay ng direktiba ang Pangulo sa mga ahensya ng pamahalaan tulad ng DepEd, DOLE, DTI, CHED at TESDA na siguruhing naaayon ang kanilang training programs sa pangangailangan ng labor market. At para mas maging handa pa ang mga manggagawa sa mga oportunidad dito sa ibang dito at sa ibang bansa, kasalukuyan din na pinapalakas ng pamahalaan sa pangunguna ni Department of Labor and Employment ang skills development ng mga manggagawa na angkop sa lokal at international labor markets. Iniutos din ng Pangulo sa ahensya na tiyakin na may placement para sa mga manggagawa na sasailalim sa skills development training. Ang lahat ng ito ay mula sa paniniwala ng Pangulo na ang tulong ng tamang pagsasanay may mas magandang oportunidad na naghihintay. Tampok naman sa PESO Congress ang paglulunsad ng ilang tupad flagship innovations na naglalayong tumulong sa mga naghahanap ng trabaho gamit ang temporary employment. Kabilang dito ang trabahong dagat na tumutulong sa ating coastal and fishing communities, ang skill pass na nagdurugtong sa trabaho, skills, training at certification at ang sagip trabaho na tumutulong sa mga distressed MSME workers. Ilan lamang ito sa mga inisyatiba ng pamahalaan upang tulungan ang mga manggagawa na makamit ang pinapangarap na ginhawa. Binati naman ni Pangulong Marcos Jr. ang mga Public Employment Service Office ng Antique Province, Binian, Laguna, Talavera, Nueva Ecija, Jimenez, Misamis Occidental, at Lagindingan, Misamis Oriental. Sa kanilang mahusay na pagganap sa tungkulin upang palakasin ang employment services ng pamahalaan. Dahil sa bagong Pilipinas, kayang-kaya ng bawat Pilipino na umunlad sa tulong ng tamang oportunidad.

0: lagi po natin tandaan, ang bagong Pilipino ay tumutulong sa pagsugpo sa suliranin, hindi nang hahatak pababa para sa sariling mithiin. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
1: Sa katatapos lamang na press briefing ni Undersecretary Claire Castro, inilatag yung mga nagpapatuloy na paghahanda ng gobyerno para sa El Nino, kung saan kahapon sa pulong sa Malacanang na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sinabi ni Jose Castro na pinatututukan ng Pangulo yung agrikultura at food security sa bansa, yung water conservation, energy security, public information campaign, at pinasisiguro rin ni Pangulong Marcos sa iba't ibang tanggapan ng pamahalaan yung pagkakaroon ng Pilipinas ng sapat na supply ng bigas. Nandiyan din anya yung tulong pinansyal at pansamantalang trabaho para sa mga magsasaka na maapektuhan yung kabuhayan dahil sa matinding tagtuyot. Siniguro rin ng administrasyon na magkakaroon o patuloy yung sapat na supply ng tubig, kuryente at gamot sa mga ospital, habang inaasahan din na madadagdagan ang supply ng tubig sa Metro Manila dahil sa ilang proyektong ginagawa ng administrasyon. Ngayong araw, i-demonstrate ni DSWD Secretary Rex Gatchalian yung isa sa mga hakbang na ginagawa ng administrasyon para maibaba o masiguro yung access ng mga komunidad sa potable water, particular na idinemo ni Secretary Gatchalian yung filtration kits na ibababa o ibinababa ng tanggapan para ito sa El Nino. Itong filtration kits na ito, mayroon na itong filter, may hose, washer at lahat ng kinakailangan para yung maduming tubig maging malinis na inuming tubig. Maaari itong gamitan para sa deep well, yung spring water, tubig ulan, at sa oras na dumaan ito dito sa filtration water, magiging purified water na ito, at walang dapat ikatakot yung publiko sa pag-inom nitong tubig na ito. Katunayan ngayong araw, muling idinemo ni Secretary Gatchalian kasama ni Undersecretary Claire Castro, naligtas yung inumin ng tubig na yan. Sa ibang usapin pa, nahinga ng komento ang palasyo kaugnay doon sa withdrawal ng prosecution articles 1, 3, and 4 sa impeachment trial ni VP Sara, kung saan mula sa original na apat, isa na lamang yung reklamo na unexplained wealth at failure to disclose assets yung natitirang isusulong ng prosecution. Sabi ni Jose Castro, hindi magkikwestiyon yan, inilatag yung mga ebidensya, maaaring tumugon ang kampo ni VP Sara. At ayon pa kay Jose Castro, kung noon pa sana ipinaliwanag ni VP Sara yung mga kinikwestiyong confidential fund, hindi na daw sana awad pa sa impeachment trial. At sinabi rin ni Jose Castro na ang prosecutors kay mas kabisado nila kung ano yung malakas na ebidensya, so ipinuubayan na yan ng palasyo. Nahingan rin ng opinyon ng palasyo kaugnay doon sa pahayag ni VP Sara na hindi siya kailanman bababa sa pwesto. Sabi ni Jose Castro, walang karapatan si VP Sara na hingin yung resignation ni Pangulo Marcos, lalo't nagtatrabaho ang Pangulo at laging iniisip ang kapakanan ng bansa at ng mga Pilipino. Hindi raw niya nagkaroon nang anumang secret deal si Pangulong Marcos sa anumang dayuhang bansa para ipagkanulo ang interes ng taong bayan. Kung hindi siya magre-resign, decision niya ng Vice Presidente, pero yung paghingi ni VP Sara ng resignation ni Pangulong Marcos, kalokohan niya yan. At kaugnay naman sa ginagawa pa rin paghahanda ng pamahalaan sa El Nino, sabi ni Jose Castro, walang inaasahan na tulong yung administrasyon mula sa OVP dahil noon pa lamang isinusulong ng Marcos administration yung 20 pesos na bigas. Una nang nagsalita si VP Sara na mayroon siyang alam na solusyon para maipagpatuloy itong 20 pesos na bigas, pero ayaw niyang i-share sa Marcos administration. So kung doon pa lamang anya hindi na nakikipagtulungan ng VP Sara, mas lalo ngayon na walang inaasahan ang administrasyon mula sa tanggapan ng ikalawang Pangulo. Haba ngayong araw, kinonfirm din ni Jose Castro na pupunta dito sa Pilipinas si US President Donald Trump, pero yung ibang detalye niyan hindi pa muna ibinahagi ng opisyal. Habang ibinahagi rin ni Jose Castro na mula doon sa meeting kahapon sa El Nino, mayroong sapat na supply ng pagkain ng bansa, ang buffer stock natin ng bigas, tasa 75 days pa, 170 days para sa pork, 125 days para sa manok, at kung kailangan pa mag-angkat, gagawin niya ng pamahalaan para madagdagan ang supply ng bansa. Ito na muna yung pinakahuli mula dito sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang, straight from from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang.
3: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: Let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
3: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
4: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
3: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
5: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
6: Ampalaya!
7: Ampalaya!
6: Kumakain kayo, ampalaya!
3: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
2: Kayong din, mga prutas, pakuan, manzanas at ubas.
6: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari natin gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
0: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
8: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Publiko.
10: Ang oras 1:04.
0: The doctors are in. Ang iyong kalusugan, uusapan na natin. At your service. At your service. Doctors on board. Mga kaalaman upang mapanatiling malusog ang katawan. Pag-iwas sa mga karamdaman o kahit simpleng sakit ng inyong kasukasuan. Ating pagdidiskusyunan dahil yan at iba pa ang mga libreng serbisyo hatid ng Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
11: Isang magandang araw po sa inyo lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Claro Kayanan.
12: Isang malusog na araw, Doc, at sa lahat ng mga nakasubaybay sa atin. Midweek na tayo, October 14, 2026. Wala pong nakaschedule na pagdinig ngayon para pagbigyan ng oras yung prosecution panel na mag-submit nung kanilang formal na ebidensya matapos na iurong yung tatlo sa apat na articles of impeachment. At gagamitin din ang suspension na ito para sa deliberations ng ating national budget sa Senado at para makapaghanda rin yung kampo ni Vice President Sara Duterte sa kanilang depensa sa November 9, 2026. Chedo Liva po, nagbabalik para pag-usapan naman ang ating kalusugan. Okay, Doc, pag-usapan natin ngayon ang ikalawa sa pinakapangkaraniwang cancer sa buong mundo at ang nangungunang klase ng cancer sa aming mga kababaihan na may mataas ding kaso ng pagkamatay. Ang tinutukoy natin ay ang breast cancer. Siguro marami sa atin ang may mga kilala na tinamaan itong nasabing sakit. Ako na lang, Doc, ilan yung kakilala ko na nakaligtas dito at meron din naman sa kasamang palad ay hindi na nakatawid dito. At ito ang ating magiging paksa ngayong hapon dahil ang buwan ng Oktubre ay idiniklarang Breast Cancer Awareness Month na isang pagkakataon para itaas ang kamulatan ng publiko patungkol sa nasabing sakit at gumawa ng pagkilos para ma-improve ang access sa napapanahong diagnosis at dekalidad na pangangalaga. Kaya ngayong hapon, marami pa tayong mga malalaman tungkol dito sa breast cancer at lilinawin din natin yung ibang mga maling paniniwala.
11: Tama ka dyan, Ched, at ang ating kaalaman sa mga bagay na ito, ano, magbibigay sa atin ng kumpiyansa, no? Na kapag nakakita tayo ng ganito, lalong-lalo na sa ating mga mahal sa buhay, alam natin ang ating gagawin.
12: Mm-hmm. Okay, sige Doc, umpisa na natin. Kasi di ba yung cancer, isa itong abnormality sa cells o sa ating mga cellula. Kung saan yung mga normal na mga cells ay sila yung mga nagbabago, nag-grow o lumalaki at nag-multiply. Pero itong mga ano na ito, itong mga cancer cells ay walang control ito eh. Walang control lang kanilang pagkalat na lumilipat-lipat na sa ano, sa ibang parte na rin ng katawan. Ngayon Doc, itong breast cancer ay hindi pala iisang klase ng sakit. Isa itong grupo ng magkakaibang cancer na maaring magkaroon sa iba't ibang bahagi ng breast o sa ating dibdib at magkakaiba rin yung kanilang characteristics. Para sa una kong tanong Doc, ano-ano ba yung mga klase ng breast cancer at ano yung mga pagkakaiba ng mga ito?
11: Tama ka dyan, Ched, no? Yung breast cancer ay isang grupo ng mga sakit na nagsisimula sa iba't ibang mga cells ng breast. Ano? Magkakaiba yung tinatawag nilang mga characteristics, no? Yung bilis ng paglaki at paraan ng paggamot. Ano? Una na dito, yung sinasabi nating ductal carcinoma in situ. No? Ibig sabihin, abnormal cancer cells na nandun sa may milk ducts pa lamang at hindi pa kumakalat sa nakapagilid na breast tissue. Tinatawag itong stage 0. Ano? Ang pangalawa dito, yung invasive ductal carcinoma. Ano? So, nag-uumpisa ito sa mga milk ducts, ngunit kumalat na ito at na nakapaligid na dun sa mga tissues. Ano? Ito yung pinakakaraniwang uri ng invasive breast cancer. Ano? Meron din tayong tinatawag na invasive lobular carcinoma. Ano? Nagsisimula naman ito dun sa mga lobules, sa bahagi na gumagawa ng gatas. No? Minsan may mas mahirap itong makita bilang bukol dahil maaari itong kumalat sa breast tissue sa ibang pattern naman. May mga hindi pangkaraniwang uri rin, gaya ng mga inflammatory breast cancer, maaaring magdulot ng pamumula, pamamaga sa dibdib at saka yung Paget's disease ng nipples, no, na maaaring magmukhang pantal lang sa area ng nipples. Bukod sa lokasyon at itsura, mahalagang malaman ang molecular subtype, ano, kung hormone receptor positive ba ito o hindi, ano? Dahil dito ay may malaking gabay sa pagpili ng tinatawag nating treatment.
12: Mm. Doc, mapunta na tayo dun sa mga bagay na pwedeng magpataas ng risk. Gano'ng kahalaga yung family history ng breast cancer o iba pang klase ng cancer para magkaroon ang isang babae o isang tao ng ganito?
11: Yes, mahalaga yung family history, no? Dahil maaari namang namamanay itong mga genetic mutations na nagpapataas ng panganib ng breast cancer. Kabilang sa mga kilalang genes, ano, yung mga breast receptor cancer, no, na number 1 at saka number 2, no, mas dapat itong pagtuunan ng pansin kung may ina, kapatid o anak na nagkaroon ng breast cancer, lalo na kung bata pa nung ma-diagnose, no. Mahalaga rin kung may ovarian cancer sa pamilya, male breast cancer, no, at ilang kaso ng breast at pancreatic or prostate cancer, no. Napakalaki ng family history pagdating sa mga ganito. Pero tandaan, hindi ibig sabihin na kapag ang kamag-anak nagkaroon ng breast cancer, sigurado magkakaroon kayo, ano. At kahit walang family history, maaari pa ring magkaroon ng breast cancer. So kung malakas ang family history, maaaring i-recommenda yung mga genetic counseling, yung genetic testing kung naangkop at mas maaga o mas masinsing ng screening pagdating dito.
12: Mm-hmm. Dok, paano naman nakakaapekto sa breast cancer risk yung reproductive history ng babae? Gaya ng maagang pagsimula ng menstruation o late menopause, yung edad din ng unang manganak at kung nagkaroon ba o hindi ng anak?
11: Yes, may kinalaman ito yung exposure ng breast tissue sa hormones, ano? Lalong-lalo na yung estrogen at saka yung progesterone. Ang maagang pagsisimula ng menstruation at late menopause ay nangangahulugang mas mahabang panahon ng hormonal exposure.
12: Mm-hmm.
11: Maaari rin itong makaapekto sa risk na magkaroon ng unang anak sa mas huling edad at hindi pagkakaroon ng anak. Ito yung mga usual na mga variables pagdating dun sa mga reasons or causes, ano? Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na may mali sa babaeng hindi nagkaanak o late nagkaanak, ano? Risk factor lamang ang mga ito. Hindi tiyak na dahilan kung bakit nagkakaroon ng cancer ang isang tao. Mahalagang tignan yung kabuuang risk profile, yung edad, yung family history, yung genetics, yung lifestyle niya, at iba pang mga medical factors. Sa halip na iisang factor lamang ang tinitignan.
12: Mm-hmm. Dok, para naman dun sa mga babae nagme-menopause, may ilan kasi yung nag-undergo sa hormone replacement therapy o yung HRT. Sinasabi kasi na may kaugnayan din daw sa pagtaas ng risk ng breast cancer paggamit itong mga HRT. At kung meron man, Dok, ano ba yung mga dapat malaman ng mga babaeng pinag-iisipan o umiinom nito?
11: Oo. Yung hormonal replacement therapy, ginagamit ito upang maibsan yung mga sintomas ng menopause, no? Gaya ng hot flashes, yung mga night sweats, yung mga vaginal symptoms. Ngunit mahalagang malaman na ang epekto nito sa breast cancer ay nakadepende sa uri ng hormone therapy, no? Yung combined estrogen progesterone therapy ay nauugnay sa pagtaas ng breast cancer risk habang tumatagal ang paggamit. Yung estrogen only therapy habang tumatagal ang paggamit, hindi masyadong may ibang risk profile naman ito, ano? At karaniwan para lamang sa mga babaeng walang uterus. Dahil maaring magpataas ng estrogen lamang ang panganib ng endometrial cancer kung buo pa yung matres. So hindi pare-pareho ang panganib ng lahat ng regimen at hindi rin dapat basta ipagpalagay na ligtas ang isang therapy dahil lamang sa mababang dose o ibang paraan ng pagbigay.
12: Mm-hmm. Dok, paano naman yung mga gumagamit ng mga oral contraceptives o yung mga birth control pills? Totoo bang pwede nitong mapataas ng slight yung risk o yung chance ng pagkakaroon ng breast cancer? At gaano kalaki ba yung risk na ito kumpara doon sa mga benepisyo na makuha dito?
11: Well, may mga pag-aaral na nagpapakitang may maliit na pagtaas sa relative risk ng breast cancer sa mga kasalukuyang gumagamit o kumakailangan gumamit ng hormonal contraceptives, kabilang yung mga tinatawag nating birth control pills. Pero mahalagang maintindihan ang salitang relative risk. Ang maliit na pagtaas ng risk ay hindi na nangangahulugang mataas agad ang posibilidad na magkaroon ka ng cancer. Lalong-lalo na sa isang individual, ano? Nakadepende pa rin ito dun sa edad, dun sa baseline risk, ano? May mahalagang benepisyo rin yung mga pills gaya ng pagpigil ng hindi pagplanong pagbubuntis, pagregulate ng menstruation at pagbawas ng tinatawag nating menstrual cramps na karaniwang nakikita natin sa mga kababaihan. Maaari rin bumaba yung panganib ng ovarian at saka yung endometrial cancer sa paggamit ng mga iilang oral contraceptives.
12: Mm-hmm. Dok, kung gumagamit ba ng birth control pills, kailangan bang mag-alala yung isang babae o magpa-screen ng mas madalas para sa breast cancer?
11: Well, hindi automatikong kailangan ang mas madalas na screening, hindi lamang matagal na gumagamit ng mga pills. Ano? Sundin yun lamang yung mga screening recommendations batay dun sa edad at personal risk factors. Kung may strong family history o genetic mutation, maaaring kailanganin ang ibang screening plan. Wag basta itigil yung contraceptive nang walang alternatibong plano. Makipag-usap po sila sa mga pinagkatiwalaan nilang mga doktor, ano, dun sa mga para matimbang ang benepisyo or panganib at iba pang mga posibleng contraceptive options.
12: Ayun. Dok, yung ano, yung pagkakaroon ng bisyo kasi 'di ba, marami ding mga sakit yung nako-connect doon sa paninigarilyo. Sobrang pag-inom ng alak. Gano rin ba kalaki yung epekto nito para tumaas yung tsansa na tamaan ng breast cancer?
11: Well, ang alcohol consumption ay may malinaw na kaugnayan sa breast cancer risk. Ano? Habang tumataas ang consumption ng alak, tumataas din yung panganib. Ito, napansin na nila ito. Ano? Kahit katamtamang pag-inom ay maaaring may kaakibat na dagdag na risk. Ano? Yung paninigarilyo naman ay nakapipinsala rin sa kalusugan at may ebidensyang nag-uugnay talaga ito sa breast cancer. Bagamat nag-iiba ang lakas ng ugnayan, depende sa edad at dun sa pattern ng exposure.
12: Ayun. Dok, isa pang madalas natin naririnig, yung pagkulay ng buhok at yung paggamit daw ng mga hair straightening o yung mga madalas magparibad na sinasabi na kapag nakakapagdulot o nagiging dahilan daw ng

0: labels, sundin yung mga instructions at iwasan ang hindi kinakailang exposure sa chemical.
1: Mm-hmm. Dok, meron pa bang ibang mga environmental o occupational exposures bukod dun sa nasabi natin na yung, nga, yung mga hair dye at mga rebonding products na posibleng may kaugnayan sa breast cancer risk?
0: May mga ilang environmental exposures na pinag-aaralan na, no? Kabilang yung mga tinatawag nating ionizing radiation at ilang endocrine disrupting chemical, sabi nga nila, no? Ang medical radiation sa chest, lalo na sa murang edad, ay isang kinikilalang risk factor na, no? Yung occupational exposure naman ay nakadepende sa particular na chemical, yung mga doses, na kung gaano kadami ang natanggap niya, no? At ang tagal niya dun sa exposure. Hindi lahat ng chemical exposure nangangahulugang magkakaroon na kagad ng cancer, no? Mahalaga yung tinatawag nating evidence-based assessment sa halip na matakot sa lahat ng produktong gumagamit sa araw-araw.
1: Mm-hmm. Ayan. Kailangan lang ng iba yung pag-iingat at yung magbasa tayo ng mga labels, ano, sumunod na maigi doon sa mga ano, sa mga instructions kung gagamit man tayo ng mga product na may mga chemical. Itong susunod kong tanong, Doc, kasi 'di ba hindi lang babae yung pwede magkaroon ng breast cancer. Pati mga lalaki pwede rin tamaan nito. Actually, meron din akong isang kakilala na nagkaroon ng breast cancer na lalaki. Bihira man ito sa kanila, ang tanong ko, Doc, totoo bang mas mataas yung possibility na ikamatay nila itong nasabing sakit? Pero bago ninyo sagutin yan, yan, Doc, magbibigay muna ng paalala ang ating himpilan. Magbabalik po kami.
2: Health is wealth. Totoo yan at hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors, Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
4: Pag-ibig fund, solid kabang!
5: El Niño Alert!
6: El Niño Alert!
5: Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!
7: Sa nakaambang na banta ng Very Strong El Niño na tinatayang tatagal hanggang sa unang bahagi ng 2027, patuloy ang ginagawang paghahanda ng national government upang maibsan ang epekto nito sa bansa. Naghahanda ang Department of Agriculture ng suporta para sa mga maapektuhang magsasaka, kabilang ang pagtatayo ng dagdag na solar-powered irrigation, pamamahagi ng fuel at fertilizer assistance, at pagpondo sa mga scientific measures upang mabawasan ang epekto ng El Niño. Pinalalakas na rin ng National Irrigation Administration ang maintenance ng irrigation systems at pagtukoy sa mga alternatibong mapagkukunan ng tubig. Nakahanda naman ang water impounding structures at rainwater harvesting facilities ng Department of Environment and Natural Resources bilang suporta sa supply ng tubig sa bansa at naglatag na rin ng mga hakbang upang maiwasan ang forest at grass fires.
5: El Niño Alert!
6: El Niño Alert!
5: Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!
8: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa'yo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan, ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag panatag ang may alam.

0: Para sa 65 anyos na magsasakang si Mang Sunny, ang banta ng Very Strong El Nino ay hindi lang usapin ng tagaktak ng pawis, kundi malaking hamon sa kanilang kinagisnang kabuhayan.
1: Palagi ko, ito na po ang pinaka...

0: matindi. Dahil ng mga nagdadaang panahon, kahit may El Nino, nakakasurvive kami. Kumikita kami. Konti lang ang tinatamaan sa amin. Hindi po katulad ngayon na nangangamba kami ayon sa balita na may super El Nino.
1: Nangangamba ang mga magsasaka sa tagtuyot at sa banta ng pagbaba ng 40% hanggang 80% sa tsansa ng pag-ulan na maaaring magdulot ng 700,000 metriko toneladang kabawasan sa ani.
2: Ganito yung sitwasyon ng mga sakahan dito sa San Miguel, Bulacan. Tuyo, bitak-bitak at halos hindi matamnan. At sa oras nga na pumasok yung tinatawag na Super El Nino, ay maaaring mas malala pa raw rito ang abutin ng mga sakahan.
1: Sa kabila nito, kumpiyansa ang Department of Agriculture na sapat ang supply ng pagkain sa bansa hanggang unang bahagi ng susunod na taon.
3: Sa rice, we have 75 days. And we're maintaining 75 days. Kung bumaba man yan, ang worst case scenario namin is 60 days, which is still very healthy. Sa chicken natin, we have 125 days to last. Sa pork, nasa 170 days tayo to last. Ano? Sa corn, 90 days to last.
1: Patuloy ang hamon sa sektor ng agrikultura tulad ng kulang na puhunan para sa makabagong kagamitan at ang tumataas na bilang ng mga magsasakang edad 60 pataas. Dahil dito, naglatag agad ng tugon ang DA. Inaprobahan ang 6.2 billion pesos mula sa 45 billion peso budget allotment ng UPLIP program ng administrasyon. Tutulungan ito ang higit 300,000 magsasaka at mangingisda sa gastusin sa pataba, langis at transportasyon simula huling linggo ng Oktubre. Bumibili na rin ng palay ang National Food Authority mula sa mga lokal na magsasaka upang makapag-imbak ng sapat na supply ng bigas. Ilalaan din ang natitirang budget para sa expansion ng solar irrigation, water pumps at cloud seeding operations sa mga apektadong rehiyon. Sa mga maagap na hakbang na ito, umaasa ang mga magsasaka na mananatiling sapat at abot kaya ang pagkain sa mesa ng bawat pamilyang Pilipino. Para sa Integrated State Media, Elijah Canlas, PTV.
4: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
5: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko. Health is wealth.
6: Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang.
4: Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors, doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
7: Ang oras, 1:25 ng hapon. Muli, ito po si Dr. Claro Kayanan.
8: At ako naman po si Ched Oliva. Bago natin ituloy yung ating talakayan, papasukin muna natin itong report ni Mary Ann Bastasa. Mga kabataan, hinimok ng DENR na manguna sa paghanda sa sakuna at pangangalaga sa kalikasan.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Ched, hinikayat nga ni DENR. Secretary Mitch Cuna, ang mga kabataang Pilipino na maging aktibong leader sa kanilang mga komunidad pagdating sa paghahanda sa sakuna at pangangalaga sa kalikasan. Ito ang naging sentro ng mensahe ng kalihim sa Kabataan Summit on Disaster Risk Reduction na ginanap sa Puerto Princesa, Palawan nitong October 13 kasabay ng paggunita ng International Day for Disaster Risk Reduction. Ayon sa kalihim, mahalaga ang maagang paghahanda at proactive risk management lalo na sa harap ng inaasahang Super El Nino. Minigyan din ito na nagsisimula sa bawat isa, bawat tahanan at komunidad ng paghahanda kung saan mahalagang matiyak na alam ng bawat isa ang mga hakbang na dapat gawin sa panahon ng emergency. Kabilang din sa mga bigyan diin, Secretary Cuna ang pangalaga sa kagubatan, watershed, ilog, mga baybayin dagat na mahalaga sa pag-imbak at pagkontrol sa supply ng tubig at pagbibigay ng proteksyon sa mga komunidad tuwing panahon ng sakuna. Mula sa DNR, Mera and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
8: Maraming salamat, Mary Ann Bastasa.
4: Pilipinas, Report.
8: Maraming salamat, Mary Ann Bastasa.
4: Pilipinas, Report.
8: Maraming salamat, Mary Ann Bastasa. Yung iba't ibang klase ng cancer o breast cancer hanggang sa ano-ano yung mga bagay na nagpapataas ng tsansa na magkaroon nito. Naputol tayo doon sa tanong na totoo bang mas mataas ang posibilidad na ikamatay ng mga lalaki ang breast cancer. Doc, ano ang masasabi ninyo dyan?
7: Well, totoo yun. Ano? Bagamat bihira yung breast cancer sa lalaki, mayroon din silang breast tissue na maaaring magkaroon ng cancer. Mas karaniwang itong natutuklasan sa mas huling yugto, no? Dahil hindi ito agad naiisip ng pasyente. At kung minsan ay napagkakamalang ordinaryong bukol lamang. Ano? Dahil mas konti ang breast tissue ng lalaki yan, maaaring mas madaling kumalat ang tumor sa katabing structures kapag lumaki ito. Mga babalang senyales, napansin nila, no? Matigas yung bukol sa dibdib, pagbabago o pagpasok ng utong, no? Paglabas ng dugo.
8: Inverted, naging yes. Inverted.
7: Paglabas nipple. Ng dugo dun sa nipple, no? Yan ang mga nakikita nila, no? Kasama na dito yung mga kulani sa kilikili o kaya pagbabago dun sa balat. May mas mataas na risk ang ilang kalalakihan na BCRA2 mutation, ano? Yung tinatawag nilang Klinefelter syndrome o kaya family history ng breast cancer. Hindi nangangahulugang mas agresibo ang lahat ng breast cancer sa lalaki, ano? Pero ang prognosis ay nakadepende sa stage, sa subtypes at saka dun sa response ng treatment.
8: Mm-hmm. Ayun. Dok, kasi madalas nating marinig yung early detection. Ano ba talagang ibig sabihin nito, lalo na sa breast cancer? At ano yung mga paraan para matukoy ng maaga itong sakit kahit wala pang sintomas?
7: Ang early detection ay ang pagtukoy sa breast cancer sa maagang yugto, ano, dun sa early stages niya,
8: early phases,
7: bago ito kumalat ng malawakan. May dalawang mahalagang bahagi ito. Yung regular screening, sa mga taong walang sintomas, at ang mabilis na pagsusuri sa mga taong may bagong pagbabago dun sa chest area nila, ano. Kabilang dun sa mga paraan para ito'y matukoy, unang-una yung mammography, yung clinical evaluation, at iba pang imaging test kung kinakailangan, ano. Ang pagiging pamilyar sa normal na itsura at pakiramdam sa sariling dibdib ay nakatutulong din upang mapansin ang bagong pagbabago. Ano? So kailangan dito very very observant yung mga kababayan alongside with yung mga kalalakian para kung anuman ang makita
10: sure
7: nilang mga changes
10: ang
7: pagbabago, maisang gunay na nila kagad para pag maaga itong nakita, mas maaga nating mag-
11: ng MSEUF mula academics, arts hanggang sa sports.
12: Unang-una na rito ang isang event sa university na nagbibigay diin sa pagpapahalaga, pagkakaisa at pagpapatibay ng kulturang Invergan.
11: Para sa buong ulat, narito si Kumareng Trisha Ferrer.
13: Ang COMWIC 2026 na pangungunahan ng mga BA Communication Students ng MSCUF ay gaganapin mula October 26 hanggang October 30. Bubuksan ang linggo sa seminar na Eyes on the Future, Protecting Your Vision in a Digital World, na susundan ng two-day film exhibition ng Invergan Film Guild na The First Cut. Sa pagtatapos ng linggo, gaganapin ang ika-apat na taon ng MSCUF Lente Film Festival na may temang espasyo. Tampok ang scriptwriting workshops at film screenings mula sa mga lokal na filmmakers. Trisha Ferrer, nag-uulat para sa Kumustahan sa Campus Mike.
11: Ngayon naman ay napakagandang makita ang diwa ng pamilya ng buhay-buhay sa ating campus.
12: Susunod naman nating tututukan ay isa sa mga matagal ng tradisyon ng student life sa MSEUF, ang English Festival.
11: Tampok dito ang creativity, performance, literature at language skills na ipinamalas ng ating mga kapwa Invergans. Narito si Kumaring Zuzane Habrika.
14: Ang MSEUF English Festival 2026 na may temang Redefining Discourse, English in the Age of Algorithm, Artificial Intelligence, and Digital Communities ay muling idinaos sa 32 nitong taon. Matagumpay ang pagpapamalas ng mga kalahok sa iba't ibang uri ng kompetisyon tulad ng essay writing, poetry writing, living gallery, amazing race, cosplay showcase, at iba pa. Tampok rin ang premier artistic organization ng universidad, ang Hilaya, para sa taunang performance ng La Poesia. Dito ipinamalas ng bawat miyembro ng organisasyon ang kani-kanilang natatanging husay sa pag-awit, pagsayaw, at pagtugtog ng iba't ibang musical instruments. Suzanne Habrika, nag-uulat para sa Kumustahan sa Campus Mike.
12: Huling napatunayan ng angking talento ng mga Invergan sa larangan ng sining at literatura. At mula naman sa Language of Arts, pumunta tayo kung saan literal na nag-alab ang school spirit. Ang MSEUF University Intramurals. Narito ang ulat ni Comparing Oliver Barrientos.
10: Ginanap ang MSEUF Intramurals nitong September 30 hanggang October 3 na bahagi ng sports and cultural activities ng Invergan community. Isinasagawa ito upang maitaguyod ang sports, training, competition, at student development. Pagkatapos ng apat na araw na sagupaan, nanguna ang College of International Hospitality and Tourism Management o CIHT Ambabcats na nagtala ng 42 gold, 8 silver, at 8 bronze medals. Sinundan ito ng College of Criminal Justice and Criminology o CCJC Cheetahs sa ikalawang pwesto. College of Education o CED Jaguars naman para sa ikatlong pwesto. Kasama rin sa Intramurals ang paglunsad ng logo para sa ikawalumpung founding anniversary ng MSEUF na nagsilbing simula ng year-long celebration ng walong dekada ng universidad. Nagkaroon rin ng booths at activities ang bawat student organization na nagbigay ng dagdag na espasyo para sa interaction ng mga students at patuloy na pag-alab ng school spirit. At sa pagtapos ng intramurals, nasukat dito ang teamwork, friendships, disiplina, at sportsmanship na naipakita ng mga kalahok. Oliver Barrientos, nag-uulat para sa Komustahan sa Campus Mike.
11: Samantala, naritong muli si Kumaring Trisha Ferrer.
12: Maraming salamat, Jay.
13: Isang masayang pagtitipon at naging sentro ng pagbabahaginan ang pagdiriwang ng MSEUF ng Kainang Pamilya Mahalaga Day sa pamamagitan ng programang Bayanihan sa Inverga sa Lusalo noong September 28, 2026 sa MSEUF Canteen. Layunin nito na bigyang diin ang kahalagahan ng sama-samang pagkain bilang paraan ng pagpapatibay ng ugnayan hindi lamang sa loob ng pamilya kundi maging sa komunidad ng universidad. Higit pa sa salo-salo, pinakita dito na ang simpleng pagsama-sama ay maaaring daan upang mapalalim ang samahan at mapanatili ang pagpapahalaga sa bawat pamilyang Pilipino. Trisha Ferrer, nag-uulat para sa Kumustahan sa Campus Mike.
12: Maraming salamat, Kumaring Trisha. Abangan natin ang lahat ng yan ngayong Com Week. At kaugnay nga ng mga balitang yan, masasabi natin na maaari nating maranasan ang samahan tulad ng pamilya sa labas ng ating tahanan, tulad dito sa ating university.
11: You are right, Kumaring Bia. At kahit saan tayo magpunta, mayroon tayong makikitang kapamilya. Muli, stay tuned lang mga kumare at kumpare.
12: Dahil magbabalik ang
11: Kumustahan sa Campus Mike.
15: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.

0: Para sa 65 anyos na magsasakang si Mang Sunny, ang banta ng Very Strong El Nino ay hindi lang usapin ng tagaktak ng pawis, kundi malaking hamon sa kanilang kinagis ng kabuhayan.
1: Palagi ko ito na po ang pinakamatindi. Dahil ng mga nagdadaang panahon, kahit may El Nino, nakakasurvive kami. Kumikita kami, konti lang ang tinatamaan sa amin. Hindi po katulad ngayon na nangangamba kami ayon sa balita na may super El Nino.
0: Nangangamba ang mga magsasaka sa tagtuyot at sa banta ng pagbaba ng 40% hanggang 80% sa tsansa ng pagulan na maaaring magdulot ng 700,000 metriko toneladang kabawasan sa ani.
2: Ganito yung sitwasyon ng mga sakahan dito sa San Miguel, Bulacan. Tuyo, bitak-bitak at halos hindi matamnan. At sa oras nga na pumasok yung tinatawag na Super El Nino, ay maaaring mas malala pa raw rito ang abutin ng mga sakahan.
0: Sa kabila nito, kumpiyansa ang Department of Agriculture na sapat ang supply ng pagkain sa bansa hanggang unang bahagi ng susunod na taon.
3: Sa rice, we have 75 days, no, and we're maintaining 75 days. Kung bumaba man yan, ang worst case scenario namin is 60 days, which is still very healthy. Sa chicken natin, we have 125 days to last. Sa pork, nasa 170 days tayo to last. Ano? Sa corn, 90 days to last.
0: Patuloy ang hamon sa sektor ng agrikultura tulad ng kulang na puhunan para sa makabagong kagamitan at ang tumataas na bilang ng mga magsasakang edad si Senta Pataas. Dahil dito, naglatag agad ng tugon ang DA. Inaprobahan ang 6.2 billion pesos mula sa 45 billion peso budget allotment ng Uplift Program ng administrasyon. Tutulungan ito ang higit 300,000 magsasaka at mangingisda sa gastusin sa pataba, langis at transportasyon simula huling linggo ng Oktubre. Bumibili na rin ng palay ang National Food Authority mula sa mga lokal na magsasaka upang makapag-imbak ng sapat na supply ng bigas. Ilalaan din ang natitirang budget para sa expansion ng solar irrigation, water pumps at cloud seeding operations sa mga apektadong rehiyon. Sa mga maagap na hakbang na ito, umaasa ang mga magsasaka na mananatiling sapat at abot kaya ang pagkain sa mesa ng bawat pamilyang Pilipino. Para sa Integrated State Media, Elijah Canlas, PTV.
4: Oras natin, 1:39 ng hapon, mga kumare at kumpare. Muli nagbabalik ang kumustahan sa Campus Mike, Radio Pilipinas Lucena, DWFS 87.9 FM, Radio Pilipinas, Radio Publico Lucena. At sa puntong ito, makakasama natin ang ating natatanging bisita upang talakayin ang mga programa at tungkol ng universidad ukol sa emosyonal at mental na pangangailangan ng mga estudyante.
5: Kasama natin ngayon ang Acting Head of Office of Student Affairs and Services or OSAS, Professor sa College of Arts and Sciences, Masters of Arts in Applied Linguistic degree holder, at isang kilalang mental health advocate sa ating campus. Let us welcome Professor Ray Marco Casino. So, salamat po, Sir Marco, for accepting our invitation this afternoon and gracing us with your presence. Wow!
4: Talagang na-appreciate po namin ang inyong presensya ngayong hapong ito. Salamat po sa inyong pagpapaunlak sa amin.
6: Thank you.
5: Wow!
6: Thank you
5: for inviting me. Yan. So maraming salamat po ulit, Sir Makoy. Hindi na po natin papatagalin. Tayo po ay dadangon na sa unang katanungan. Sa unang katanungan, no, kumpare Vincent. Grabe naman talaga. Nandito na ang very napaka-poging Sir Makoy ng MSEUF.
4: At sa kabila ng kaniyang busy days, talagang nabigyan niya ng at naisingit niya sa kanyang schedules ang Campus Mike at kumustahan natin dito sa Radio Pilipinas.
5: Doon makikita na iba yung care ni Sir Makoy para sa mga Invergans pagdating sa usapang family at mental health. Okay. Kaya nga siya ang head ng OSAS, di ba, kumpare?
4: Totoo yan, kumaring Bia.
5: Oo. So, hello po ulit, Sir Makoy.
7: Hello. Hello, it's really a pleasure to be here.
6: with sa napakasisipag ng mga communication students from our university.
5: Maraming salamat po ulit, Sir Mako. Hindi na po namin papatagalin pa. Ito pong unang katanungan namin. Bilang direktor ng OSAS at guidance counselor, ano po ang nakita niyong kaugnay ng family background ng mga estudyante sa kanilang mental health and academic performance dito sa MSEUF?
6: Malaking contributor talaga ang family when it comes to not only academics but how the student interacts within the university. Because basically, ito yung lagi naming ito yung drive namin in the university that we always try to inform the families of the students that a student's development is actually threefold. It's with the family, with the teachers, and with the student. So it's not only with the university alone. So malaking bagay talaga na ang bata ay supported sa bahay. Kasi pagdating niya sa school or sa university, siya ay motivated. Maraming nagagawa ito. Actually, these are silent issues na hindi natin agad-agad nakikita sa isang bata. Magbibigay ako ng example, no? Para mas maintindihan natin. Like, kapag ang isang bata sa loob ng bahay ay he or she feels supported by their family. Pagdating niya sa school, meron kasi tayong tinatawag na bullying and perceived bullying. Ano? So nakikita naming pattern, kapag ang bata ay supported sa bahay, pagdating niya sa school, kahit minsan nakaka-experience siya ng bullying, madali siya makakope. Hindi siya sensitive. Kasi yung bata ay supported sa bahay. On the other hand, kapag ang bata ay hindi niya na-experience ito sa bahay, pagdating naman niya sa school, usually the student feels that everything is about them. Parang madali silang, parang sila ay sensitive, sila ay vulnerable sa mga negative experiences. So, kung makikita ninyo, family is not only within, family does not only develop the area of, let's say, academic motivation, but also in the development.
5: Pampalahatan talaga ang effects ng family.
4: Kaya talagang maganda ang suporta na nanggagaling sa ating mga pamilya. And napakagandang kasagutan po niyan, Sir Makoy. Pero meron pa po akong kasunod na katanungan. Ang MSEUF po ay nagdadaos ng mga aktibidad kasama ang mga magulang, katulad po ng KUMU program at general orientations. Paano po ito nakatutulong maging tulay sa mga pagitan ng buhay sa campus ng estudyante at suporta mula sa bahay?
6: You mean, yes, nakumustahan with the parents. Nga, meron kaming mga ganitong. Because aside from, of course, we have the general orientation for the students. Yes, yung sa mga parents kasi, kaya ini-invite din namin, tulad nga na nabanggit ko kanina, malaking factor talaga ang parents sa development ng bata. And at the same time, kaya namin sila ini-invite sa mga ganitong events is we need the parents to understand that they need to entrust their students to us. Because basically, iba yung development sa bahay and iba yung development sa academics. Like, but once you sent your students sa ating university, basically, ang mga subjects kasi natin sa university develops different parts of their personality. Ano? Kasi minsan kasi, although hindi naman natin matanggal yung ganitong thinking na pinag-aaral natin yung ating mga estudyante. Parang hanggang dun lang. But actually, the subjects in our university, actually the university it's a teaching powerhouse. I mean, yung mga subjects na pinag-aaralan ng estudyante develops different levels of their personality. Hindi lang din academics, but also it develops their grit, it develops their kung paano sila to make sense of their experiences, kung paano sila tumibay, ano, kaya minsan ina-emphasize namin sa mga parents na kailangan nyo pong i-entrust yung mga estudyante sa amin. Kasi minsan may mga teachers na minsan hindi sila pabor sa mga activities ano sa school. Kaya ina-explain namin dito sa mga estudyante. Part po ito ng development ng bata. And at the same time, ito pong mga practices namin will not only develop the students academically, but it will develop different levels of their personality because basically the university is a laboratory of future generations. Kasi hindi natin masabi eh. So, let's say 50% of the students who will graduate here in the future might one day be the leaders of our society. Diba? So yun yung lagi namin sinasabi sa mga parents.
4: Totoo yan, Sir Makoy. And talagang nakikita natin kung gaano ba talaga yung ugnayan ng mga magulang natin sa mga ano, administration staff ng paaralan na pinagkakatiwala nila yung kanilang mga anak. And mahalagang ipagkatiwala yung kanilang mga anak sa paaralan. Pero, Sir Makoy, ano-ano po yung mga karaniwang family concerns na naihahayag sa inyo ng mga magulang o ng mga mag-aaral?
6: Most of them will be ano ba? Normally, ano, parang parehong parents ay both working. Although, normal naman yun, ano, normal na both working. Kaya lang kasi, to answer your question, ano, merong mga ganitong mga instances or maraming instances kaming naririnig na minsan ito yung nagiging cause ng lack of conversation with either dun sa kanilang parents kasi both of them are busy providing for them. So ito yung mga laging issues sa atin sa university.
5: Oo nga po, Sir Makoy. So, for our next question na po agad, Sir Makoy. Sabi nila ang pamilya ay ang primary support system, pero sa iba, maaari rin itong maging pinagmumula ng personal struggles. Paano po makakatulong ang counseling services ng university upang gabayan ang mga estudyante humaharap sa family conflicts na hindi naapektuhan ng kanilang studies?
6: Nakakatulong ang counseling basically just to set the students on how they have to make the dialogue between within their parents. Kasi ang counseling kasi ano siya eh, whenever do sa trabaho kasi namin, when you are in a counseling, kapag ang isang estudyante kasi lalong-lalo na kapag nakaka-encounter ng problema sa family, counseling doesn't solve it.
5: Mm-mm.
6: Ang nangyayari lang is, kapag kasi nagkikwento yung bata, bumababa yung kanyang stress levels. Mm-hmm. And basically, when you are a university student, you know what to do.
5: Yeah.
6: Clouded ka lang. You just needed someone to talk to para bumaba itong stress levels na to.
5: Oh, gustong-gusto ko yung sinabi ni Sir Makoy na ano, you just need somebody to talk to.
4: And talagang mahalaga sa atin, lalo na sa bawat estudyante, yung magkamero ng safe space. And another question, sir. Sa mga inisyatibo po ng OSAS tulad ng iCare program at fear evaluation, paano po natin tinuturuan ng mga estudyante na maglagay ng healthy emotional boundaries sa pamilya habang pinapanatili ang magandang ugnayan sa kanila?
6: Actually, healthy emotional boundaries. Actually, we tell them to set emotional boundaries, na I care. Okay,
2: we also remind them that the emotional boundaries should be based on manners.
6: We tell them to set emotional boundaries because basically, if you're going to make
2: emotional boundaries, we also remind them that the emotional boundaries should be based on manners.
6: It should be based on values. Because basically, if you're going to make emotional boundaries between your parents, I think that should be based on values. I mean,
7: importante na may emotional boundaries, but always consider values.
6: While for the other, kung ang isang estudyante naman ay will create boundaries with other students, dapat based din siya sa values because alam mo yun, we cannot just cut people off because we are in a community and hindi natin alam na baka one day we will need them kasi kung halimbawa, nag-create ka ng emotional boundary sa taong to, and then one day, kinailangan mo siya, so bigla mo siyang kinausap. Parang you are just treating these people as objects.
5: Yes, kaya lagi nating tatandaan yung mga taong nakasama natin simula una.
8: Totoo yan. Kung yes.
5: Kasi yung mga magulang natin, palagi natin silang makasama. Maaring malayo tayo sa kanila, pero at the end of the day, dadating tayo sa point na kakailanganin pa rin natin sila, yung kanilang love, warm care, hindi lang yung mga pag-solve ng problems yes. natin.
8: Totoo yan, Kumaring Diet. Tsaka iba yung talagang may support system, lalo na ang pamilya.
5: Oh, bilang huling katanungan na po, Sir Makoy, ano pong payo o mensahe ang nais ninyong ibigay sa mga magulang at sa ating mga mag-aaral upang maunawaan ang kahalagahan ng suporta sa pamilya at mental health?
6: The advice for parents, no?
5: Yes po.
6: Yung last statement na sinabi mo. One of the most practical ways that we can improve the mental health of our students, well, basically all of us, I mean, kayo magigiring kayong parents one day, no? But one of the finest ways of improving mental health in our society is always push your students to be in a course or to be in a career or a path that is in line with their talents. Because kung nasan yung talent kasi ng bata, doon sila masaya.
5: Grabe, sapula ko doon. Kasi yung parents ko very supportive sila nung A-Become ako. So maraming salamat po, Sir Makoy. At dyan na nagtatapos ang ating napakabuluhang kwentuhan kasama si Sir Makoy. Yes.
8: At naway, marami kayong napulot na aral sa ating mga ibinahagi sa atin ni Sir Makoy. Kaya naman, huwag muna kayong aalis dahil may huling hirit pa tayo bago matapos ang ating programa.
5: Stay tuned mga kumares at kumpares dahil magbabalik ang Kumustahan sa Campus Mike.
9: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
12: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
13: Pag-ibig fund, solid kaban!
14: Oh, bakit anak? Anong nangyari sa'yo?
15: Nakagat ako ng aso, inay!
14: Ano anak? Nakagat ka ng aso? Kaninong aso?
15: Yung aso po ni Manang Biday, si Bantay.
14: Naku, patay! Di ba sabi ko sa'yo, huwag kang lalapit sa asong masyadong agresibo at delikado?
15: Ano na po ang gagawin natin, inay?
16: Mga dapat gawin kapag nakagat ng aso ayon sa Department of Health. Hugasan agad sa dumadaloy na tubig ang parting nakagat ng aso. Sabunin nito sa loob ng 10 hanggang 15 minuto. Muli, linisin ito sa pamamagitan ng alkohol o namang antiseptic. Panatilihin itong malinis at huwag tatakpan. At agad na sumangguni sa pinakamalapit na animal bite treatment center. Samantala, kailangan obserbahan sa loob ng 14 araw ang asong nakakagat. Kung mananatiling malusog ito, ibig sabihin ay wala itong rabies. Huwag baliwalain pag nakagat ni Bantay. Para laging masaya, malusog, at tanatag ang buhay.
9: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
17: Ay, apo, ano baga ito? Ako raw ay nanalo ng 1,000,000.
18: Naku, Lola, patingin nga.
17: Ito o, nag-text sa akin may pipindutin lang daw ako.
18: Lola, scam yan!
17: Aba, ay bakit lolokohin nila ako?
18: Naku, Lola, maraming gumagawa ng scam na yan. Nagte-text sila at may pipindutin kang link para makuha nila ang personal mong impormasyon.
17: Aba, ay dapat may reklamo yung mga yan.
18: Kaya nga, Lola, meron na tayong Data Privacy Act. Ito ang batas na nagpoprotekta sa ating personal information.
17: Ay, apo, paano ko nga sila i-re-report?
18: Ito na nga po, Lola. Isisave po natin yung number ng nag-text sa inyo at i-re-report natin sa site ng National Telecommunications Commission para mabigyan ng karampatang aksyon.
17: O siya, apo, ako'y tulungan mong ireklamo ang mga scammer na iyan.
18: Next time po, Lola, ha? Mag-ingat sa mga pipintutin sa cellphone.
11: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
5: Welcome back sa huling bahagi ng ating Kumustahan sa Campus Mic, mga kumare at kumpare. Time check, it's already 1:56 in the afternoon.
8: At sa pagkakataong ito, kilalanin naman natin ang mga masisipag na tao sa likod ng ating kauna-unahang episode ng ating product, ang ating mga production crew.
5: Oo, mula sa pre-production hanggang sa rehearsals, paano nyo pinaghandaan ang show na ito at kaano katagal ang ginugol nyong oras?
19: So, my name is Ian Gabriel Arlayosa, an ABCOM communication student, and ako po ang head scriptwriter po ng first episode po na Kumustahan sa Campus Mic. So, bilang pag-prepare po is need po ng extensive research po, dapat po factual yung mga dapat ilagay. And also, kailangan po na mabilis yung preparation kasi since first episode po, yung ganun po. And then, sa rehearsals po is nagpapakritik po kami sa mga professors namin dahil maganda pong bagay na may iba pong insights ang mga professors namin sa pag-ano po ng voice ng anchors, wow, sa technicalities po sa script. So, magandang bagay po na nandun po sila kapag po nag-rehearse kami at mapa-improve po yung script at performance.
20: Good afternoon. I'm Tristan Lusterio po, ABCOM student and part po ng creatives team po ng RPL po. Bilang isa po sa mga creatives po ng RPL, nagsimula po kami mag-brainstorm ng ideas and maraming pagpaplano po ang ginugol po namin para po mas maging maayos po ang outcome po ng show na ito. And then, naglaan din po kami ng ilang linggo po para sa revisions and then rehearsals po para po sure na maging maayos po ang lahat.
5: Wow, napakadami ng sacrifices ng team natin.
8: Totoo yan, kumaring. Diya talagang nakita natin ang kanilang sipag at dedikasyon, lalo na ang ambag ng bawat isa at lalo na din ang ating mga professor na laging nakaguide sa atin. Lalo na sa paggawa ng script talaga.
5: Oo, napakagaling niya ng ating head scriptwriter na si Ian kasi nakailang revise tayo ng script pero yes, hindi siya napagod. Revise alam, lang ng revise.
8: Alam nila kung paano talaga padadaluyin ang ating programa ngayong hapong ito. At para po sa ikalawang katanungan, ano naman ang pinakamahirap na hamon na kinaharap ng buong team at paano ninyo ito na-overcome?
21: Magandang hapon mga kumbare at kumpadre. Ako pala si Michelle Gabus, the project manager ng Kamustahan sa Campus Mic. So,
5: ayan, ulit tayo. Magandang hapon mga kumare at kumpadre. I am Mitch Gapus, the project manager of Kumustahan sa Campus Mic. So, ang pinakamahirap po namin talagang ginugol dito is yung requirements po namin for the CHED of Campus Activity. Ito po ay pinaghandaan po namin for almost 3 months para lang po ito sa aming pre-production pa lamang po ito. And during production naman po ay pinaghandaan po ito ng aming group 1, which is ito na po yun, yung mga nag-i-interview and ating mga napakagaling na mga anchor. So, sa mga paper and approval po sa school, pero dahil sa ating president and sa ating pong dekana na todo ang suporta sa ating proyekto ay na-approve po lahat ng ating mga papers at narito na po tayo ngayon sa Radyo Pilipinas para sa ating first episode. Kaya maraming salamat po sa walang sawang suporta sa ating Enverga University Foundation students, faculty and staff dahil sinuportahan niyo po ang episode ng Kumustahan ng mga Fraud Envergants. Oo, tama. So, isa pang dapat nating pasalamat ay si Sir Odic. Ano? Kung hindi dahil sa kanya, wala tayong ganito ngayon. Talagang hindi tayo nakaupo.
8: Sobrang halaga ng approval. At kita oo, talaga natin kung gaano kahaba yung paghahanda ng bawat isa. Mula pa lang sa pag-aabyad ng papers, pakikipag-usap sa kung sino ang dapat kausapin para lang matuloy ito. At alam natin na hindi ganun kadali, kumaring Bia. Meron mang mga
5: challenges
8: and challenges na mga na-encounter ang grupong ito, pero nanatili pa rin at alam natin na naging successful para maigdaos ang
5: ating magandang show, di ba? Yes, kahit ang dami nating mga other academic works, pero na nagawan pa rin ng paraan na maging maganda at maayos ito. Hindi naman to matutuloy, hindi naman tayo magkakaroon ng opportunity na umupo dito sa Radyo Pilipinas, kundi sa ating project manager na napakasipak.
8: Yes. Yeah. Talagang kita natin ang kanilang dedication.
5: So, sa kabila ng pressure behind the scene, paano ninyo napanatili ang maayos na komunikasyon at coordination sa isa't isa?
1: So, magandang hapon, kumaring Bia at kumparing Vincent, at ang mga kumare at kumpare natin sa live. Ako si Joanna Tolentino, ang talent coordinator, director ng Kumustahan sa Campus Mic Episode 1. Ang kasagutan ko sa iyong katanungan, kumaring Bia, ay napapanatili namin konektado ang isa't isa sa pamamagitan ng maayos na komunikasyon at pag-unawa sa bawat isa. Bilang coordinator, sinisikap kong makipag-usap sa kanila sa maayos na paraan upang maging komportable ang lahat at hindi mag-alinlangan magpahayag ng kani-kanilang saloobin. Kailangan talagang bukas ang komunikasyon sa isang grupo upang magkaroon ng magandang daloy ang ating proyekto. Kaya bilang coordinator, mahalagang hindi lamang ako marunong magbigay ng direksyon, kundi marunong din akong makinig, umunawa at maging considerate sa bawat miyembro ko. Sabi nga ni Stephen Covey, seek first to understand, then to be understood. Piliin laging makinig at umintindi. At sabi nga sa paborito kong linya palagi na sinasabi ko sa aking mga kasamahan, communication is the key bilang isang communication student. Muli, ako si Joanna Tolentino, ang talent coordinator, director ng Kumustahan sa Campus Mic Episode 1. At gusto ko lang din po magpasalamat sa ating doctor sa university. Hello po kay Dr. Justiniano Melo. Hello po, magandang hapon. Thank you so much po.
5: Oh, baka may gusto ko pang i-shout out.
1: Gusto ko lang din pong i-shout out ang MSCUF UCSC. Hello po.
8: Maraming salamat po,
5: Director. Grabe naman ang ating coordinator. Dapat naging anchor na rin siya, no? Napakagaling.
8: Masigla.
5: Masaya siya.
8: At para po sa huling tanong natin sa mga crew, at bilang parte ng produksyon, ano ang naging realizations nyo mula ng ating talakayin ang tungkol sa pamilya?
3: Hello po, magandang hapon. Ako po si Oliver Barrientos at ito po si Tricia May Ferrer. Ito po si Tricia May Ferrer at kami po ay parehas na news presenter for Radyo Pilipinas Campus Mic, or rather Kumustahan sa Campus Mic. Now, para dun po sa tanong ninyo, ang na-realize ko po is kung gaano talaga kahalaga ang pamilya para sa ating lahat. Hindi lamang bilang estudyante, pero bilang sa mga adults na nandito sa room. Mga pamilya po talaga, napansin ko po talaga ang mga pamilya natin ang naghuhubog sa atin, katulad nga po nung sabi sa unang topic. Pero ang po nito, hindi lang po kung saan tayo nagmula ang naghuhubog sa atin. Pati na rin po yung mga taong nakikilala natin on the way. Sila din po syempre naghuhubog din po sa atin. At kaya po, during this production po, talagang na-appreciate ko po yung mga pagtutulungan po namin at paggabay po ng ating mga committee, mga production members sa isa't isa at pagtutulungan namin. Na-realize ko po na hindi lang po yung pamilya ko ang sumusuporta sa amin, hindi lang po yung pamilya namin ang sumusuporta sa amin, pati na rin po yung mga pamilya na nakikilala namin, kaya grateful na grateful po talaga ako. Ikaw ba, Tricia?
5: Na-touch ako doon.
3: Ikaw ba, Tricia? Ano ba ang take mo sa mga pinag-usapan, especially this first part?
0: Good afternoon. I'm Trisha Ferrer, one of the news presenter of our group for Kumustahan sa Campus Mike. For me naman is relating, i-relate ko yung family as for our function. Para sa akin, ang pagturing sa isa't isa bilang isang production as family, it means for me ay pagtutulungan, understanding at pag-respect sa bawat member ng grupo natin. Hindi lang po kami nag-work as workmates basta-basta at kundi parang family rin po ang turingan namin na nagtutulungan para magkaroon ng isang successful na production. And mahalaga din po talaga na may communication and nagtitiwala at support ng bawat isa. Isa't isa para maging, ayun nga po, para po walang maging delay at maging successful yung event na to and yung production namin. Yun lang.
4: Wow. Talagang, family daw tayo.
8: Talagang nakabuild tayo ng maayos na relationship sa isa't isa. Simula pa lang nung abiyarin natin. At i-announce sa atin ng ating professor na magkakameron tayo ng Campus Mike dito sa Radio Pilipinas.
4: Oo, kumpare Vincent. So, hindi muna tayo magtatapos, kumpare, kasi may babalik.
8: Yes.
4: May magbabalik ng pinakapaging professor, kundi si Sir McCoy.
8: Yes. Andito muli si Sir McCoy at atin siyang hihinga ng
4: final advice.
8: Ang mensahe pa para sa mga magulang at mga estudyante ng Inverga.
22: May message for... for students and the parents of Inverga University, I think all of them must build a healthy dialogue. Communication is really important. I mean, to extend my answer, actually, sa career kasi namin as counselors, no, and also in the area of mental health, no, normally yung mga problema ng mga estudyante, like kung magbibigay ako ng example, may mga estudyanteng nakaka-encounter ng anxiety, nakaka-encounter ng sense of depression. Minsan, alam nyo kung titingnan natin, nanggagaling siya sa miscommunication with the important people in their lives. And normally, those are their parents. Kaya malaki ang nagagawa ng communication and dialogue with the parents because yun nga, it actually develops yun nga different parts of their personality.
4: Wow. Sir, meron ba kayong final message sa sarili mo tsaka pagbabay sa ating mga viewers?
22: Final message ko na lang sa mga viewers is wala na siguro. Final message ko sa mga viewers take time to appreciate your parents because you're so lucky. I don't have my parents anymore. I do not wanted you to be in a point that you will realize that you appreciate them when they're no longer here. So, you're so lucky. Thank you.
8: Thank you po, sir.
22: Masaya ba dapat? Masaya ba
4: parang
22: dapat?
4: Mixed emotions kami din, sir. So, bago tayo magtapos, of course, maraming tayong taong kailangan pang pasalamatan. So, maraming salamat po kay Ma'am Mads, Ma'am Corina, Ma'am CJ, Dean Ayala, Ma'am Jana, Sir Lim, Ma'am Krisa, at shoutout po sa Hilaya at MCS natin. At hindi natin makakalimutan na pasalamatan ang ating guro sa broadcasting na si Ma'am GD.
8: Walang iba kundi si Ma'am Castro, ang aming profesor sa organizational communication. At sa lahat ng mga nasa likod pa ng success ng programang ito ngayong araw na ito, Bia.
4: Oo, congratulations sa buong team for a job well done. Ikaw, Vincent, kamusta ang kaunahan ng episode natin at ano ang mga key takeaways mo dito?
8: Ayan, ako na. Sa pagkakataong to, Bia, masasabi ko na napaka-fulfilling maging isang anchor ng Kumustahan sa Campus Mike ng Radio Pilipinas. And naramdaman ko, kumaring Bia, na may kaba. At hindi mo wala ang kaba. Normal lang kaba. Pero masasabi kong isa siyang achievement na magsalita dito sa Radio Pilipinas para sa Kumustahan sa Campus Mike. And ang pinakamahalagang word lang, ang pinakamahalagang insights lang na narinig ko na talagang tumatak para sa akin ngayong hapong ito ay mahalaga ang suporta, talagang mahalaga ang suporta ng bawat pamilya sa atin dahil sila yung nagiging sandigan natin o natatakbuhan natin sa tuwing meron tayong mga problema o kung meron tayong mga salubin na hindi naman natin kayang ilabas sa isang sa ibang tao. Sila yung laging nandyan para gumabay din sa atin, sa mga desisyon natin sa buhay. And mahalaga din yung pakikipagtuwang ng pamilya sa paaralan upang mas maging epektibo pa yun at maging active ang mga estudyante pagdating sa paaralan. And tamang-tama yung mga sinabi ni Sir McCoy kanina na napakadami namang learnings ng mga sinabi niya.
4: Oo, kumpare. Ako kumpare, ang pinaka-nagustuhan ko at ang pinaka-biggest realization ko dito is yung family is everything.
8: Yes.
4: Sila talaga lahat simula sa paghubog ng personality mo, ng dreams mo. Palagi nandyan ang family mo no matter what, di ba? At kailangan babalik-balikan natin sila. So maliban doon, napatunayan natin na ang pamilya hindi lang nagtatapos sa ating mga tahanan. Makikita rin natin sa ating komunidad at sa ating mga kasama rito sa campus. Kaya nga nang sabi ni Kumaring Trisha Ferrer na family daw tayo.
8: Yes.
4: And this is at my family, guys.
8: Natin ngayon, Kumaring Bia. Sa dami natin dito ngayong hapon.
4: Ang napakasaya.
8: Kaya naman, maraming salamat sa lahat ng ating mga listeners at viewers sa Radio Pilipinas Lucena na sumubaybay ngayong hapon. Naway may napulot kayong aral na maibahagi ninyo sa inyong sariling pamilya. Ito po ang DWFS 87.9 FM Radio Pilipinas Radio Publiko Lucena.
4: At tandaan, ang pamilya ay hindi lamang nariyan upang gabayan tayo kung paano magsimula, kundi sila ang nananatiling tahanan kung saan mararanasan natin ang buong pagtanggap, kalinga at pagmamahal. Diba, Lander?
2: Tama, Kumaring Bia.
4: Muli, ako si Kumaring Bia.
8: At ako naman si Kumparing Vincent.
4: Magkita-kita tayo muli sa October 20, 2026 para sa susunod na episode ng
6: Kumusta sa Campus Life!
4: Yay!
7: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
25: Love, huwag ka masyadong bumuntot sa nasa unahan mo.
26: Okay lang yun. Para walang maksingit. Sa dami ng tricycle at motor, ang bibilis nila, baka maunahan ako.
25: Lab, kapag nagmamaneho, sundin mo lagi ang 3-second rules. Ito ay pagkakaroon ng ligtas na distansya sa sasakyan na nasa unahan mo para maiwasan natin ang aksidente. Abala pa yan.
26: Sige na nga. Pakis nga.
25: Alalahanin mo ang ilang segundo ay malaking bagay para sa pag-iingat sa kalye habang nagmamaneho. Hindi ka naman karerista. Wala naman premyo kung sinong mauna. Hindi ka naman sisikat pag nauna ka. Sisikat ka kapag namatay ka. Ang sahod mo ay para sa pamilya mo, hindi para pang hospital mo. Mas maganda ka, Lab, kapag mabagal lang ang takbo mo. Maging disiplinado, hindi yung tipong maangas sa daan.
7: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
4: Pag-ibig fund, solid kabon!
5: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
7: Pinoy Kultura! Pinoy Kultura! Eto na, ang programang nagpapakita na It's Cool to be Pinoy! Alamin kung gaano kakulay ang ating kultura, kasaysayan, sining at musika. Mamangha sa mga tradisyon at selebrasyon na nagpatibay sa ating pagpapahalaga at paniniwala. Pinoy Kultura! Kasama si Mara Pepanio Grazula dito sa Radyo Pilipinas Lucena, 10:17 a.m.

Pinoy Kultura. Pinoy Kultura. Eto na, ang programang nagpapakita na It's Cool to be Pinoy. Alamin kung gaano kakulay ang ating kultura, kasaysayan, sining at musika. Mamangha sa mga tradisyon at selebrasyon na nagpatibay sa ating pagpapahalaga at paniniwala. Pinoy Kultura. Kasama si Mara Pepanio Grazula dito sa Radyo Pilipinas Lucena 10:17 AM.

0: 87.9 FM Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena. Isa pong magandang hapon sa inyong lahat. Ngayon po ay October 14, 2026 at sumasa niyo na po itong ating palatuntunan, Pinoy Kultura, dito lamang po no, sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena. Ako po si Mara Gresula. Medyo kalahati na lang po yung oras na natitira sa atin, pero titiyakin naman natin na may matututuhan po kayo no, sa ating kaunting talakayan ngayong hapong ito. Ako po si Mara Gresula. Sa atin pong Master Control, katuwang po natin si Ate Josie Gonzalez. Sa atin naman pong Transmitter Site, kasama po natin dyan si Kuya Egay Dries. Ito po yung pag-uusapan natin. No. Isang topic lang po ito. Ito. Meron akong nabasang interesanteng artikulo no sa Esquire Philippines. Yan. Bakit daw po maraming millennials ang mas pinipiling mag-alaga ng aso o ng pusa, ng pet, kumpara sa magkaanak? Nung nakalipas na linggo, ang guest po sa Kapihan sa PIA Quezon ay ang PSA Quezon. At syempre, hindi ko pinalampas yung pagkakataon para itanong sa PSA kung kumusta yung bilang ng mga ipinanganganak sa lalawigan ng Quezon. Kasi sa Pilipinas daw po, at lalo na ano po, sa mga bansa sa East Asia, tulad po ng South Korea, ng Japan, papaunti yung kanilang populasyon. Ibig sabihin po, mas kakaunti yung mga batang ipinanganganak. At sa Japan, mas marami na po ang matatanda. Yung older na yung kanilang population. Marami na sa kanila yung matatanda kumpara sa mga bata, no? So dito sa Pilipinas, lalo na po sa Quezon, kinumusta ko kay Ma'am Pagkatipunan ng PSA Quezon, kung ganoon din ba yung trend ano po sa Quezon. At sabi ni Ma'am Pagkatipunan, ni Ma'am Abon, Pagkatipunan ng atin pong hepe ng Quezon PSA, sabi niya ay ganun din daw po yung trend na nakikita sa Quezon, papaunti no yung bilang po ng mga batang ipinanganganak. Pero yun daw po ay pinaka napapansin ay sa mga city, yung mga syudad o kaya po ay sa mga kabayanan. Pero kung pupunta raw po doon sa mga medyo liblib na lugar, hindi naman masyadong, kumbaga, medyo ano pa rin, medyo malaki pa rin yung average household size, no? Pero sa overall, no, ay papaunti po yung bilang ng ipinanganganak. Nagsimula po yan nung panahon ng pandemic, yan, nung mga 2020, yan. Tapos, no, yun na nga po, no, hindi na masyadong pinipili ng mga millennial na magkaroon ng anak. At sa halip po ay, marami po sa mga millennial ang nag-aalaga na lang po ng pets. Aso, pusa, no? Yung iba ho ay ibang pet ang gusto. May mga nag-aalaga ng pagong, mga tipong ganyan. Di ko lang sigurado kung basta ka na lang pwedeng mag-alaga ng ganun o kailangan mo pang kumuha ng permit galing sa DENR kasi hindi naman talaga domestic animals yung mga yun eh, di ba? Ayun, so tanong nyo na lang po sa DENR kung gusto nyo mang mag-alaga ng mga ganong hayop, yan, hindi po, hindi aso, hindi pusa, hindi isda, mga tipong ganyan. So galing po ito, no, itong talakayang ito sa Esquire Philippines, ang writer ng article, si Sara Lopez. Yan, bakit daw po mas pinipili ng ilang millennial ang alagang hayop kaysa magkaanak? Alam niyo po noon, nung hindi pa naman masyadong matagal, siguro mga panahon ni na Ate May, mga panahon ni na Ate Josie, yan. Karaniwan pong ang inaasahan sa isang adult ay magkaroon ng trabaho, di ba? Pagka graduate mo ng kolehiyo, magkakaroon ka ng trabaho, mag-aasawa ka, tapos bibili ka ng bahay at magkakaroon kayo ng anak. Di ba ganoon yung normal na expectation? Lalo na noong mga panahong yon, di ba? Magtatrabaho ka, mag-aasawa ka, bibili ka ng bahay, at magkakaroon na kayo ng anak, bubuo na kayo ng pamilya talaga, no? Pero para po sa maraming millennial o mga ipinanganak mula po 1981 hanggang 1996, ako po kabilang ako sa millennials, no? Para po sa marami sa aming mga millennial, nagbabago na yung pananaw na ito. May mga mas pinipiling mag-alaga ng aso o pusa kaysa magkaroon ng anak. At sa tingin ko, kung hindi ko nakilala yung asawa ko, baka single pa rin ako ngayon. Ayan. Pero baka hindi rin ako nag-alaga ng aso at pusa kasi lagi akong wala sa bahay, no? At noong dalaga pa ako, ang talagang, alam niyo ho yun, ang buhay ko ay umiikot sa trabaho. Yan. Pero syempre nabago na yun nung nagkaroon na ako ng anak. Ayon po sa survey ng Consumer Affairs na binanggit sa artikulo, 58% daw po, malaki ito, no? 58% ng mga millennial ang mas gustong magkaroon ng pet kaysa sa anak. Marami rin daw po ang itinuturing na bahagi na ng kanilang pamilya ang kanilang mga alaga. So, mas matipid ba yung pag-aalaga ng pet? Yan, mas matipid daw po ba yung pag-aalaga ng pet? Isa po sa mga pangunahing dahilan ay ang gastusin, no? Ayon po sa article, pwedeng umabot sa 25,000 pesos kada buwan ang gastos sa pagpapalaki ng bata sa Pilipinas, habang pwedeng nasa 25,000 kada taon naman yung pag-aalaga ng aso. Depende sa pangangailangan nito. Ayan. Balikan ko po ha, ayon po dun sa artikulo, yung gasto sa pagpapalaki ng bata sa Pilipinas ay pwedeng umabot ng 25,000 pesos kada buwan. Yun, kada buwan. Pero kung ang aalagaan daw po ay aso, yung 25,000 pesos mo na yun, na pang isang buwan lang sa bata, eh pang isang taon na, no po, sa aso. Yan, 25,000 pesos kada taon. Kung ang aalagaan mo daw po ay aso. So, nasagot yung katanungan kung mas matipid ba ang mag-alaga ng pet. Definitely, hindi naman siya talagang matipid kasi gagastos ka rin sa pet mo, lalo na po kung talagang ikaw yung very responsible na pet owner, gusto mong ipasalon, di ba, yung iyong alaga, ipatrim, ano bang tawag sa mga ganun, mga terminology sa pag-aalaga ng pet, yung gusto mong palaging napupuntahan yung mga check-up, syempre, may mga vitamins ba yan, yung mga pet, so May gastos din siya, pero kung ikukumpara mo sa pag-aalaga ng bata, sa pagpapalaki po ng bata, ay talagang mas mura naman yung pag-aalaga po ng pet, no? May isa pa akong naalalang article, ito po ay galing naman sa Smart Parenting, na bago ka raw po makapagpalaki ng bata hanggang mga 1 year old, kailangan mong, ang average na nagagastos ay 1,000,000 piso, parang ganon. Hanggang ang bata po ay makaabot ng 1 or 2 years old, ang nalalabas mong pera, no, ay 1,000,000 piso. At sa aking pagtansya, sa maikli kong pagtansya, ay sa tingin ko nga, totoo yun, no? Kasi yung pag-anak pa lang, kung kayo po ay nanganak ng kahit po yung ano, kahit po yung normal, kung sa ospital ka manganak, eh parang nasa 100,000 rin yun. Kung cesarea naman, katulad ko, naalala ko ang bill po namin noon ay parang nasa 200,000, tapos yung anak ko ay 1 linggo sa NICU, so ang bill naman niya nasa 100,000, mga tipong ganon. So, hindi pa man nakalalabas ng ospital kayong mag-ina, di ba, ang dami niya ng gasto. So, possibly talaga na umabot ng 1,000,000 bago ka makapagpalaki ng bata ng mga hanggang 1 or 2 years old. At bukod doon, mahal din yung mga bakuna. Syempre, kung di ka magbe-breastfeed, kung bibili ka po ng formula milk, eh magkano rin yun? Mahal din yun. Diapers, wipes, vitamins, di ba? Check up sa doktor, sa pedia, di ba? Kung ano-ano. So, talagang mas magastos po ang bata. Pero, hindi ko po ito sinasabi para i-discourage kayo, no? Pero, nilalatag lang natin yung mga ano, yung mga iba-ibang side nitong pag-aalaga ng pet at nitong pagkakaroon po ng anak. So, sa gitna po ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin, lalo na po ngayon, mataas po yung inflation natin, at bukod doon, mahal yung tirahan, mahal magpagawa ng bahay, yun pong mga materyales daw sa pagpapagawa ng bahay, parang sabi nung nakausap kong arkitekto noon, parang every week siyang nadadagdagan ng presyo. Ganun kabilis tumaas yung presyo ng mga materyales sa konstruksyon. Yan, mahal po ang magpabahay, at yung iba ho sa atin ay walang katiyakan sa trabaho, walang security sa trabaho. So may mga mag-asawa po talaga na pinipiling ayusin muna yung kanilang kalagayang pinansyal bago magkaanak. Yan, meron po mga tinatawag naman na DINK o DINK, dual income no kids. Yan. Pero yung iba ho, kahit no kids, ay nag-aalaga ng hayop. Yan, hindi lamang naman daw po pera ang dahilan, no? ng pag-aalaga po ng pet para po sa mga taong namumuhay ng mag-isa o malayo po sa pamilya dahil sa trabaho, nagiging kasama at mapagkukunan din po nila ng emotional support yung kanilang mga alaga. May mga pag-aaral din daw po na nag-uugnay sa pet ownership sa nabawasang kalungkutan at pagkabalisa. Gayunman, nagbabala po ang mga eksperto na kailangan pa rin ng tamang pag-aalaga at disiplina ang ating mga pet. Hindi rin dapat ipagpalagay na pareho ang pangangailangan ng hayop at ng tao. Sabi ni Doc Flomen Kagikla ng OPV ng atin pong Office of the Provincial Veterinarian, hindi siya sang-ayon dun sa hinahalikan ng pet, no? Kasi iba raw po ang laway ng tao at laway ng hayop, no? So yun, hindi rin daw po maganda na halimbawa po sinusubuan mo yung sarili mo, kumakain ka gamit ang kamay, yung same na kamay na yun ang gagamitin mo para pakainin yung pet mo, no? Hindi daw po maganda yun, yung nagkakahaluan po ng laway. Ayan, kasi iba ang tao, iba ang hayop. Yan. At hindi lang daw po mga millennial ang gumagawa nito, itong pag-aalaga po ng pet. Sa Pilipinas, iniulat po ng artikulo na bumaba po sa 1.9%, sa 1.9 ang fertility rate ng bansa. Mas mababa raw po ito sa 2.1 na replacement level. Ano po bang ibig sabihin ng replacement level? Kapag po kayo ay nakakaparinig ng interview ng ito pong dating Popcom, yung dati pong Population Commission, ngayon po kasi yun ay Population and Development na, no? Pinaliwanag po nila na yung replacement level, ilan po ba dapat yung maging anak ng bawat tao sa Pilipinas para mapalitan yung ganito karaming populasyon. So, dati po ang replacement level natin ay 2.1. So, ibig sabihin sa kada isang tao, kailangan magkaroon ng dalawang anak, no? At least dalawang anak para mapalitan yung populasyon. Pag nangamatay na tayong lahat, ganito pa rin yung magiging populasyon natin pagdating ng panahon. 'Di ba yung papalit sa atin na populasyon? Pero in recent years, bumaba po itong fertility rate natin 1.9%. So ibig sabihin sa kada isang tao, ang kanila pong nagiging anak na lang ay isa hanggang dalawa, no? Samantalang dati dalawa hanggang tatlo. Yan. Ito po ay ayon. Ito na nga po yung sinasabi natin. Ito pong Commission on Population and Development o CPD. Ang tawag po dito dati ay PAPCOM. Yung Commission on Population lang. Ngayon po, Commission on Population and Development. So sabi po ng CPD, kabilang po sa mga dahilan kung bakit ipinagpapaliba ng ilang mag-asawa ang pagkakaroon ng anak, ay itong pagnanais na maging maayos muna ang kanilang kalagayang pinansyal. At very understandable at very rational naman yung kanilang dahilan kung bakit ayaw pa nilang magkaanak. Nakikita rin po ang ganitong pagbabago sa mga Gen Z. Yan, yung henerasyon na kasunod po naming mga millennial na isinasaalang-alang na ang pagiging pet friendly ng isang tirahan kapag pumipili ng bahay. Yan. Siguro may mga features dapat ang bahay para masabing siya ay pet friendly, no? At sa huli, ipinapakita po nitong article sa Esquire na nagbabago na nga ang kahulugan ng pamilya para po sa maraming tao. May mga pinipiling magkaanak, no? May mga ipinagpapaliba naman po ang pagkakaroon ng anak, at may mga kontento din naman po na mag-alaga na lang ng kanilang pet. Yan. O kaya po yung mga pinipiling magkaanak, kaunti lang ang anak. Isa, dalawa, okay na. Diba? Ako nga po, kung tatanungin nyo ako, okay na sa akin yung aking isang anak. Ang mahalaga naman ay responsable tayo, no, sa ating mga desisyon at sa mga buhay na umaasa sa atin. Ang hirap naman kasing magkaanak o kaya po ay magdagdag ng anak nang hindi po natin kayang bigyan ng maayos na buhay, 'di ba? Ng magandang buhay, hindi natin kayang ibigay yung kanilang mga kahit yung mga basic na pangangailangan. Yan, no offense po ha, pero takang-taka talaga ako dun sa mga tao na ang hirap na nga ng buhay, walang trabaho, walang permanenteng trabaho, nakukuha pang mag-anak ng mag-anak. Hindi ko gets, no? Hindi ko talaga gets kung anong sabi nga po ay thought process. Yan, ng mga taong sige lang sa pag-aanak. Kasi bilang magulang, alam niyo po, naniniwala ako na obligasyon natin bilang magulang na bigyan ng pinakamagandang buhay ang bata, ang mga bata na yung pinakamagandang buhay na pwede nating maibigay, maibigay sa kanila yung lahat ng kanilang pangangailangan, di ba? Mapa-check up sila regularly, maibigay sa kanila yung mga bakuna na mahalaga, di ba? Para sa kanilang buhay. Ang dami hong sakit na pwedeng mapigilan ng mga bakuna, no? Ano pa yung kapag po sila ay may gustong bilhin, may kailangang bilhin, kailangan ng bagong damit, 'di ba? Kailangan ng bagong sapatos, naiibili, no? Hindi po yung talagang pagtitiisan. Yan, ranas ko po 'yun, yung butas na yung ilalim ng sapatos ipinagtitiisan kasi wala kang choice eh, kundi magtiis. Alam niyo ho 'yun, ayaw kong maranasan 'yun ng aking anak, at I'm sure yung aking mga kahenerasyon ay ayaw ding maranasan 'yun, kaya siguro hindi agad sila nag-aanak. O kaya po kung mag-anak man ay dalawa, o kaya isa po, dalawa lang, 'di ba? Pinakamarami na siguro yung tatlo. Ayan. So, ang mga personal kong insight po diyan, una sa lahat, hindi naman tayo pare-pareho ng pangarap, 'di ba? Hindi tayo pare-pareho ng circumstances sa buhay. Hindi tayo pare-pareho ng access, no, sa mga bagay-bagay, sa mga oportunidad. So, hindi po natin dapat husgahan yung mga pinipiling huwag mo nang magkaanak, 'di ba? Sabi nung kumari ko, yung kumari ko na ano, na syempre kay edad ko 'yon, kaklasiko nung high school, inis na inis daw siya kapag may nagtatanong pa rin sa kanya kung kailan siya mag-aasawa. Sabi niya, ni boyfriend nga raw, wala siya. Yan, tapos palagi daw siyang tinatanong na, uy, bakit wala ka pang asawa? Si ganyan, ikukumpara pa siya. Si ganyan, may asawa na, may anak na. Inis na inis daw siya kapag may mga marites, yan, na nagtatanong sa kanya ng ganun. So, hindi dapat natin husgahan yung mga tao na pinipiling huwag magkaanak o huwag mo nang magkaanak, 'di ba? Siguro alisin na natin o huwag na nating i-normalize yung pagtatanong ng kailan ka mag-aasawa, kasi 'di ba, kanya-kanya 'yun, kanya-kanya tayo ng timeline sa buhay, sabi nga po. At kung kailan gustuhin ng tao, ay bahala na siya, 'di ba? Hindi natin dapat itinatanong pati yung mga ganong kapersonal na bagay. Yan. Isa pang mahalagang punto, malaki po kasi yung factor ng economy talaga. Yung kalagayan po ng ating ekonomiya, nandiyan yung trabaho, yung ating kalagayan sa buhay. So, kailangan pong isaalang-alang yung gastusin at kakayahan na magpalaki ng anak, no? Kung sabi nga po ay, yung sarili ko nga ay hindi ko mabuhay, paano pa ako maghahangad ng isa pang bubuhayin, 'di ba? Mga tipong ganyang sabihin. So, malaking factor yung ating ekonomiya, lalo na po ngayon, mahal ang mga bilihin, magastos yung ating pangangailangan, pangalang ay magastos na. So, kailangan ding isaalang-alang yung kung kaya na ba natin na magpalaki ng anak. At hindi ka lang naman basta magpapalaki ng anak, 'di ba? Magpapalaki ka ng isang tao na magkakaroon ng sariling personalidad, ng sariling pangarap sa buhay, no? So isang ano 'yan, isang tao 'yan, 'di ba? Na palalakihin mo, hindi naman 'yun simpleng bagay lang. Isa pang punto rito, no, mahalaga po yung emotional na suporta, at maaaring makatulong po yung mga alagang hayop sa pakiramdam natin, lalo na po kung tayo ay nag-iisa, no? Pero hindi po sila kapalit ng lahat ng ugnayan ng tao. Syempre, pet pa rin 'yan, at iba pa rin yung ugnayan sa tao, 'di ba? Iba pa rin kausap ang tao. 'Yan. Isa pa, may kaakibat na responsibilidad din po yung pet parenting, no? Kahit po 'yan ay pet, may kaakibat pa rin yan na responsibilidad. At hindi po sapat yung pagpapalayaw, 'di ba, yung pinipet mo yung yung alaga mo, tinataguya, sabi nga po, no? At kailangan din po ito ng wastong pangangalaga. Syempre, kakain yan. May mga pangangailangan pang kalusugan ang pet, no? So, bahagi po ng responsible pet parenting yung pagbibigay din ng lahat ng kailangan ng iyong pet. Yan. At may kaakibat din yan na responsibilidad. Hindi lang naman yung pag-aalaga o yung pagpapalaki ng bata ang may kasamang responsibility, pati yung pet parenting. At isa pa, no, sa panahon po ngayon, mas pinipili ba ng mga kabataan na mag-alaga muna ng pet dahil sa gastusin o dahil nagbabago na nga po talaga yung pananaw nila sa pagkakaroon ng pamilya? At kung ano man po ang kanilang dahilan, to each his own or her own, 'di ba? Hindi dapat natin 'yon kine-question. Yan, para hindi tayo nagkakaroon ng conflict. Kasi minsan, yung conflict sa ating lipunan, nagsisimula 'yon dahil hindi tayo marunong hindi natin marunong i-honor yung ating sige po. Ayan, may report po tayo. Hindi natin ino-honor yung ano, yung distansya o yung ating limitasyon sa ibang tao. Yan. Syempre may limitasyon sa lahat, pati sa mga komento natin sa ibang tao. Bago po tayo magpaalam, narito po ang report ni Pilipinas Patrol number 5, May Formaran.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Sa detalye ng report, Ate May.
2: Tumanggap ng 21 breeding carabaos ang isang samahan ng mga magsasaka sa Barangay Kambunang, Bulalakaw, Oriental, Mindoro bilang bahagi ng Livestock Economic Enterprise Development Project ng DA Mimaropa. Ayon sa pabatid ng ahensya, ang mga kalabaw na binubuo ng 20 babae at isang lalaki ay ipinagkaloob sa Kogon Malapad Amamaho Livestock and Poultry Farmers Association. Nagkakahalaga ng 1.2 million pesos ang 21 kalabaw habang nasa 2.4 million pesos naman ang kabuuang pondong nakalaan sa proyekto kabilang ang forage chopper, feeds, vitamins at iba pang pangangailangan sa paghahayupan. Ayon sa isa sa mga benepisyaryo na si Jesse Relox, malaking tulong ang pagkakaroon ng sariling kalabaw upang mabawasan ang gastos sa pag-upa ng makinarya para sa paghahanda ng sakahan. Layunin naman ng samahan na paramihin ang mga kalabaw upang makinabang ang iba pang miyembro sa mga susunod na taon. Inaasahan rin na makatutulong ang proyekto sa pagpapalakas ng produksyon at pagbibigay ng karagdagang pagkakakitaan sa mga pamilyang magsasaka sa Bulalakaw. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
0: Isa pang report ang atin pong tatanggapin mula muli kay Pilipinas Patrol number 5, May Formaran. Ate May, sa detalye ng balita.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Yes, Ate May.
2: Naghahanda na ang Department of Health o DOH Mimaropa sa posibleng pagdami ng mga sakit na kaugnay ng matinding init at kakulangan sa malinis sa tubig dulot ng magiging epekto ng El Niño. Ayon sa pabatid ng DOH Mimaropa, kabilang sa mga binabantayang health risks ang dehydration, heat cramps, heat exhaustion at heat stroke. Maaari ding tumaas ang panganib ng diarrhea at iba pang food at waterborne diseases kapag nagkulang ang ligtas sa supply ng tubig. Bilang paghahanda, nag-preposition na ang DOH Mimaropa ng essential medicines, aqua tablets, hygiene kits, collapsible water containers at iba pang health commodities sa Oriental Mindoro, Occidental Mindoro at iba pang lalawigan sa rehiyon. Mahigit 3.4 million pesos na halaga ng medicines at iba pang health commodities ang na-deploy na sa provincial health offices at regional warehouses. Naka-standby na rin ang rapid health assessment teams, medical responders and public health units habang nagpapatuloy ang 24/7 monitoring ng DOH Emergency Operations Center. Ayon sa DOH, mahalaga ngayong panahon ang sapat na pag-inom ng tubig, pag-iwas sa matinding init at strenuous activities at ang pagtitiyak na malinis at ligtas ang iniinom na tubig at pagkain kinakain. Pinaalalahanan din ng publiko na bantayan ang kalusugan lalo na ng mga bata, matatanda at mga taong matagal na nakabilad o nagtatrabaho sa init. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
0: Maraming salamat Ate May Formaran sa balita. Magpapaalam na po tayo sa ating palatuntunan, Pinoy Kultura hanggang bukas sa ating program. Tayo po ay alas 3 hanggang alas 4 bukas para po sa palatuntunang God Afternoon. Kasama syempre ang Pigad Quezon at si Sir Lawrence, no, ng atin pong Stan Kabuhayan. Pag-uusapan po natin ang mga oportunidad sa kabuhayan sa negosyo para po sa mga kababaihan dito po sa ating lalawigan ng Quezon. Ako po si Mara Grisula. Maraming thank you kay Ate Josie, kay Engineer Robin at kay Kuya Egay, ang ating pong mga katuwang sa ating master control at sa ating transmitter site. Ingat po kayo, magandang hapon. Kami po ang 87.9 FM Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Oras sa buong Pilipinas. 3 minuto bago ang alas 3 ng hapon.
1: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
3: Magandang hapon Pilipinas, narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Family filtration kit ipakakalat ng DSWD ngayong panahon ng tagtuyot. May ulat si Alvin Baltasar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Ipakakalat ng DSWD ang water filtration kit sa buong bansa sa gitna ng inaasahang pagtama ng Super El Nino. Sinabi ni DSWD Secretary Rex Gatchalian sa Palace Press Briefing na ngayong panahon ng kalamidad gaya ng tagtuyot ay mahalagang matiyak na may access sa mga pamilyang apektado nito sa malinis at ligtas na inumin tubig. Pagtiyak ni Gatchalian, kayang mag-alis ng filtration kit ng cholera, salmonella, E. coli form bacteria na kahit ang tubig mula sa ilog ay kaya nitong linisin at maging potable water na maaaring ikonsumo ng publiko. Ligtas din anyang ipainom sa mga sanggulan tubig na daraan sa water filtration kit ng Department of Health bilang medical device. Lahat anya ng kailangan dokumento para patunayang nagtatanggal ng mga dumi ang family water filtration kit ay mayroon silang hawak at kaya nitong mag-filter ng 1,000,000 galon. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Samantala, Malacanang hindi na umaasa ng tulong mula sa Office of the Vice President kaugnay sa El Nino Preparations. May ulat si Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Walang inaasahang tulong ng Malacanang mula sa tanggapan ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa kaliwatkan ng paghahanda ng gobyerno upang mapagaan ang epekto ng tagtuyot sa Pilipinas. Paliwanag ni Communications Undersecretary Claire Castro, noon pa lamang kasing isinusulong ng administrasyon ng 20 pesos na bigas. Una nang sinabi ni VP Sara na mayroon siyang alam na hakbang upang maibaba sa 20 pesos ang presyo ng bigas, ngunit ayaw niya itong ibahagi sa administrasyon. Sabi ni Jose Castro, sa kasalukuyan, mayroon na bang 20 pesos na bigas sa Davao City na hindi galing sa kadiwa ng Pangulo? Kung mayroon na anya, nangangahulugan ito na naipatupad ni VP Sara ang kanyang alam. Ayon kay Castro, kung noon pa man, ayaw ng tumulong ni VP Sara sa gobyerno, mas lalo anyang walang inaasahan ngayon ang pamahalaan mula sa OVP sa pagtulong sa isinasagawang intervention para sa El Nino. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Banta ng El Nino, walang epekto sa presyo ng mga pangunahing bilihin ayon sa Department of Trade and Industry o DTI. May ulat si Luisa Erispe.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Nananatiling stable ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa bansa sa kabila ng banta ng El Nino. Ayon kay Department of Trade and Industry Secretary Maria Cristina Roque, sapat pa ang supply ng mga essential goods sa bansa kaya hindi kinakailangan na magpanik ng publiko, lalo na ang mga mamimili. Sa ngayon, hinihintay pa ng DTI kung magkakaroon ba ng report price adjustment sa suggested retail price o SRP ng 204 stock keeping units. Dati nang sinabi ni Secretary Roque na wala silang natatanggap na hilinga ng price increase sa mga pangunahing bilihin. Pero inatasan na ng DTI ang mga regional offices para i-monitor kung may questionableng taas presyo sa merkado. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Sa iba pang balita, mga ebidensya sa mga binawing impeachment articles hindi masasayang. Si Kathleen Forbes sa detalye ng balita.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
7: Binigyan diin ni House Prosecution Team Legal Advisor, Private Prosecutor Attorney Benjamin Tolosa Jr. na hindi masasayang ang mga ebidensya iniharap ng prosecution panel kaugnay na tatlong binawing articles of impeachment laban kay VP Sara Duterte. Ayon kay Tolosa, maari pa rin gamitin ng Department of Justice o kaya ng Office of the Ombudsman ang mga testimonya at dokumentong inilahad sa impeachment trial sa mga nakamibing kasong kriminal na may kaugnayan sa mga alegasyon. Kabilang dito yung mga usapin na umanimaling paggamit ng confidential funds at grave threat. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Senate Finance Chief tiniyak na handa ang Senado na itama ang House version ng budget bill. May ulat si Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas Report.
6: Siniguro ng Senate Committee on Finance Chairman Senator J.B. Hercito na magsasagawa ng independent review ang Senado ng panukalang 7.2 trillion pesos sa national budget para sa susunod na taon. Itinutulak niya mga kinakailangan pagbabago kung may makikitang questionable realignment o kulang na pondo sa mga mahalagang programa. Ayon kay Hercito, hindi basta tatanggapin ng Senado ang bersyon ng panukalang budget na inaprubahan na ng Kamara. Sinabi ng Senador na kailangang may malinaw na batayan at maipaliwanag sa publiko ang bawat pagbabago sa alokasyon, kabilang kung saan kukunin ang pondong ililipat sa ibang proyekto. Kasama sa mga itutulak niyang prioridad ang pagpapahusay sa infrastruktura at kagamitang medical ng mga ospital, pagpapalawak ng zero balance billing at pagpapabuti ng mga benepisyo ng PhilHealth. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Yan ang ating mabalita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: pagkilala sa sariling kagayahan o talento sa...
1: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
2: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
1: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
3: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
4: Ampalaya!
5: Ampalaya!
4: Kumakain kayo, ampalaya!
1: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
0: Gayon din mga prutas, kakuan, mansanas at ubas.
4: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
6: Maging fuel efficient sa wasto pressure ng gulong at pagset ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
7: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
8: Pakinggan sa Radyo Pilipina.

0: Magandang hapon sa ating lahat mga kaibigan. Ito po ang ating palatuntunan, nutrisyon at kalusugan hatid sa inyo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena. Ito po ang bagong tunog ng serbisyo publiko sa FM, ang DWFS 87.9 FM. At ngayong hapon mga kaibigan, atin pong tatalakayin ang School-Based Immunization Campaign o SBI campaign ng Department of Health. At syempre, tayo po ay merong makakasama ang isa po sa ating mga suki at ang ating kaibigan mula po sa DOH CHD Calabarzon, si Dr. Mark Nicolas O. Santos, registered nurse at of course, medical officer for and head ng ating family health cluster ng DOH Center for Health Development Calabarzon. Magandang hapon, Doc Nick. Kumusta po kayo?
1: Good afternoon po, Sir Joshua. Ayos naman po. Magandang hapon din po sa lahat ng nanonood sa atin ngayong takali.
0: Ayan, Doc. Kumusta po kayo? Una-una, long time no see, Doc.
1: Oo nga po. Parang ngayon na lang ulit tayo nagkausap, no, Sir Joshua. Pero yun naman po, patuloy pa rin pong nag-i-implement ng mga iba't ibang programa ng Department of Health, lalo na ho yung sa immunization nga, no? Na meron po tayong parating na makunahan ulit na hindi na po natapos, no? Tuloy-tuloy talaga siya ngayong October hanggang December po.
0: Ayan, well Doc, ano naman kasi talaga, no? Pag sinabi nating immunization, ito talaga ay tuloy-tuloy, walang patid talaga. At ito ay napapansin nga natin Doc, no, napakaraming immunization programs and campaigns ng DOH. At mamaya kasama rin sa questions natin, no, ano ba yung difference nito doon sa iba pang immunization campaigns. Pero focus muna natin, Doc Nick, itong Bakuna Eskwela or School-Based Immunization Program, ano nga po ba ito, Doc?
1: Yes po. Tama po, nagsunda po ng intro nyo. Tuloy-tuloy yung bakunahan at ang dami pong mga iba't ibang klase po, no? So, actually ho, ito po yung tinatawag natin na routine immunization po, no? So, parte po siya ng programa ng National Immunization Program po. So, kadalasan po kasi, no, ang iniisip lang natin ay bakunahan eh yung mga nasa 1 to 2 years old po, no? So, meron po tayong bakunahan actually sa programa ng DOH para sa mga buntis, no? Ibigay po ng mga tetanus-containing vaccines. Meron po tayo para dun sa mga, yun nga po, yung bata, no? 1 years old, na pwede pong bakunahan na below 5 years old. Then, meron din po tayo sa mga senior citizens natin, no? Then, ito po, kasama po actually ng routine na bakunahan, yung school-based immunization na tinatawag po. Kung saan po, no? Yung mga grade 1 at grade 7, both male and female students, ay binibigyan po natin ng bakuna. At yung mga grade 4, female students naman po, no? Basta 9 years old po sila at nasa grade 4 po, ay bibigyan po natin sila ng bakuna. So, baga, ito pong school-based immunization ay kung tinatawag natin na booster po, no? So, ang mga nabigyang mga bakuna po kasi dito sa ibibigay natin, ito na rin po yung nabigay below 5 years old. So, gusto po natin magkaroon po ng booster dose ang mga bata po, no? Para mas lalo pong mapalakas yung protection po laban sa mga vaccine preventable diseases.
0: Ayan o. And Doc Nick, reiterate lang po natin, no? Sinabi natin, booster ito. So, kumbaga karagdagan. So, ito, Doc, kung hindi ako nagkakamali, no? It doesn't matter actually kung meron na kasi maganda, karagdagan siya. Hindi naman siya, kumbaga, panibago. Tama ba, Doc?
1: Yes, sir. Tama po. Tamang-tama po yung mga words niyo. So, ano po, regardless of the status ng pagkabata, no? Ibig sabihin po, nakompleto man nila or kulang man sila ng pagkabata po, eligible pa rin po sila mabigyan ng bakuna po para dito sa school-based immunization po.
0: Ayan. At Doc, kailan target magsimula nitong ating school-based immunization po?
1: Actually po, Sir Joshua, no, ang tinarget po ng Calabarzon is October 12, 2026 to December 15, 2026 po, no? So we have almost more than 2 months for the implementation po. Pero po, kailangan pa rin makipag-ugnayan po ng ating mga magulang or mga caregivers natin, no? Sa pinakamalapit po ng mga health centers at pangaralan. Kasi po, meron po silang kanya-kanyang schedule, no? So, hindi naman po siya ay yung lahat ng school ay sabay-sabay na mag-implement ng buong 2 buwan po, no? So, importante po na malaman po yung schedules. Again, tanong po tayo sa pinakamalapit na health center po natin, eh, mga healthcare workers po natin. Sila po kasi ang naging schedule nito along in coordination po sa ating mga DepEd nurses po and mga principals po ng schools. So ngayon po, may ilan na po na nagsimula. Pero yun nga po, tulad ng nabanggit ko kanina, emphasize ko lang po, kailangan makipag-coordinate para malaman po yung schedules kung kailan po magbabakunahan sa specific schools po natin.
0: Ayan, okay. So doc, sila ang ano, sila ang nagde-decide ng schedule kumbaga based sa availability siguro, no, or may timetable yung bawat mga paaralan, tama po ba?
1: Yes, sir. Yes, sir. Ano po siya, no? Bali, si school education po or bakuna eskwela, no? Kilala din natin as bakuna eskwela. Is a joint initiative po, no? Actually, this is headed by Department of Health. Pero this is in coordination with Department of Education po, no? So, buong ang ano po, no? Ang accountability po ay nasa parehong agency po ng gobyerno. Kaya importante po, tama nga po kayo, no? Na ang nagde-design po nito is yung local government units natin, particularly yung health centers and schools. So, hindi po kasi pwede, no, na mag-set ng date ating mga health centers na hindi po coordinated sa schools. No? And vice versa ho, eh, hindi rin naman po pwedeng mag-decide din si school lang. Ito na po yung date na pwede at hindi naman po available. So ano po talaga siya, no? Joint effort po siya of both the school and health centers po natin. Mm-hmm. Kaya yun nga po, laki din po talaga ng part, no, ng ating mga DepEd counterparts dito po, no? Kasi syempre po, tumutulong din sila, no, for the coordination. And of course, same goes, no, to our healthcare workers na nasa health centers po. Kasi syempre po, marami silang school na kailangan i-coordinate. No? Kailangan po nilang schedule. And i-comment ko lang po ang mga healthcare workers natin. No? Kasi if hindi po available ang mga nurses, no, or mga doctors or staffs, eh talagang sila po mismo, no, yung nagpo-conduct ng mga, yung nagbibigay impormasyon sa mga magulang, no, kung ano po ba yung school-based immunization, ano po ba yung mga sakit na pwede nitong, saan tayo pwedeng maprotekta na sakit po, no? So, kailangan po talaga dito ng joint efforts from both sides.

or yung MR po na bakuna is bibigay po siya dito, no? So, ito po yung schedule talaga. Titignan din natin ang schedule ng Philippine Infectious Disease Society of the Philippines na pediatric po. Is, nandun din po yung recommended na schedule niya po, no? So, yung MR, measles rubella vaccine, and tetanus diphtheria vaccine, ito po yung bibigay natin para sa grade 1 and grade 7 na students po. Sa grade 1 students, dapat po ay 6 years old po sila or pataas po sa 6 years old ang edad. For grade 7, any age naman po, basta naka-enroll po siya sa grade 7. So ngayon, balik ko lang po, no? So si MR vaccine nga po, ito yung binibigay din natin ng pagkabata. Si tetanus diphtheria vaccine, Sir Joshua, eh actually, yun nga po, binibigay rin siya na ng pagkabata. Kung familiar po tayo dun sa pentavalent vaccine, yung 5-in-1 natin, no, na binibigay, yung dalawang component po nun, eh, kasama po dun yung tetanus at diphtheria po. No? So ngayon, ano po ba yung mga sakit na to? So yung measles at rubella, alam na po natin yan, no? Lalo na po sa mga nanonood, dahil kakagaling lang po natin ang kampanya. No? So measles, ito po yung tigdas na tinatawag natin. Ito po yung sintomas ay mataas na lagnat, meron pong pantal na pula, no? Na maliliit, na nagsisiwala po sa ulo, sa ilalim po ng buhok, pababa, tapos palabas po, papunta sa mga kamay at paa, tapos pwede pong magkaroon ng pamumula ng mata, sipon, o ubo po, no? Pag mga ganitong kaso, kailangan nagpapacheck up po agad sa health center. So, ganun din po si Rubella, no? So, ito po yung tigdas hangin po. Pinagkaiba naman niya po sa measles, eh, mas mababa yung lagnat, at yung rashes niya po ay hindi ganun kapula. Tapos ang distinct po dito, no, at kakaiba, eh yung may mga kulani po, or lymph adenopathies, tinatawag. Pwede pong sa leeg, pwede pong sa may kinikili, or sa singet, doon po natin madalas ito ng kapa, no? So, meron po tayo yung tetanus, common na po ito, no? Ito nga po yung laging sinasabi, pag nasugatan, di ba? Baka nagkatetano ka, no? Actually, si tetanus po, eh, yun nga po, pag ma-expose, no, sa isang madumi, na sharp object na madumi, karoon po ng sugat, no? So, pwede pong sa bacteria po na Clostridium tetani, pwede pong pumasok, at po pwede magkaroon ng complications, no? So, ito po yung pwedeng manigas yung leeg, pwede pong manigas yung kamay, no? At ang pangil po dito, eh, pwede pong umakyat yung pagtigas ng parte ng katawan. Pwede po siya umakyat sa baga. Sabihin po, pwede magkaroon ng hirapan huminga. No? Isa po sa mga complications ng tetanus. At diphtheria naman po ay isa po itong klase ng respiratory disease. Ito po yung cause ng Corynebacterium diphtheriae. So, kumbaga parang pneumonia ho siya, pero mas malala po na type ng pneumonia. No? So, pwede po kasi mangyari dito, eh yung tonsils po natin, no? Yung nasa likod po ng bibig, yung nasa gilid, pwede po siyang mamaga. No? Pag namaga po yun, doon po tayo magkakaroon ng difficulty of breathing na tinatawag or pwedeng mahirapan huminga. Napatakot po sa diphtheria, no? Eh, mabilis po yung course of disease niya. No? So, usually, 7-10 days, pwede na pong magkaroon to ng result, pwede pong gumaling, or pwede po siyang lumala. Ito po yung gusto nating mga iwasan ng sakit, no? Para po sa measles rubella vaccine at tetanus diphtheria. Tapos, meron din po tayo, Sir Joshua, na for grade 4. So, ito pa yung human papillomavirus vaccine or HPV, no? So, ito pa yung binibigay sa grade 4 na 9 years old pataas. Basta po 9 years old ang age niya, pwede na po siya bigyan. Then, for this year po, Sir Joshua, actually, isasama po muna natin yung grade 5 students po. Yung mga babae po, ang target natin. So again, yun nga po, no, from the name itself, HPV vaccine. So human papillomavirus vaccine po siya. So gusto po natin maiwasan, no? Again, preventive measures po tayo lagi, no? Sa kagawaran ng kalusugan. So sa pamamagitan po ulit ng vaccination, pwede po natin maiwasan, no? Magkaroon ng, or makakontract ang human papillomavirus po, no? So, ayon po kasi sa studies, ang earliest po na pinakamaganda natin ito ibigay ay 9 years old. Binibigay po natin siya sa batang age group kasi effective po siya, no? At wala pa po tayong sexual contact. So, yun po. Ang HPV po kasi is one of the most common cause of cervical cancer.

0: Sir po, no? And then cervical cancer po is nasa top 3 po yan ng common cause of mortality or deaths natin, no? Gusto po natin iwasan ito as early as possible po. So paano po natin magagawa to? Through vaccination po.
1: Ayan o. And talagang Doc Nick, no, ito po ay again for vaccine preventable diseases. Ibig sabihin, ito po mga sakit na ito ay maiiwasan kung meron po tayong bakuna. Hindi po ito gamot ha. Ito po mga bakunang ito ay para maiwasan na magkaroon po tayo. Kaya laging sinasabi ni Doc Nick na for prevention, mas maaga, mas maganda para nang sa gayon, hindi na magkaroon ng mga VPD, yung ating general population. Ayan. So Doc, bakit naman mahalagang mabakunahan yung ating mga estudyante or itong age group na ito, no? At bakit kailangan sa school gagawin yung immunization program?
0: Yes po. Nabali po sa ano, base po sa World Health Organization position paper regarding po dito sa age groups kung bakit siya kailangan bakunahan to. So, actually nila po sa Pilipinas, no? So, ano po siya nationwide. Ito po kasi yung mga age groups na commonly, dito po nai-introduce yung mga bata sa bagong environment. For example, grade 1. No? So, bagong environment po yan, bagong exposure sa maraming bata. No? Same goes for grade 7. Usually, nagkakaroon po ng shift, di ba? Ng mga sa classrooms, mga klase, di ba? So, kaya po tayo dito sa age groups na nagbibigay po ng ganitong klase po ng bakuna. Then yun nga po, nabanggit ko po, yung grade 4 po, ito po kasi yung earliest age, pag nag 9 years old, no? Sa grade 4 po siya kadalasan pumapasok. Ito po yung earliest age na pwede natin mabigay, yung HPV vaccines. No? So ngayon, sa school, previously po kasi, no, baka lang po may mga nakakaalala po, no? Is sa community po tayo gumagawa. Kasi po nagkaroon ng COVID-19, no? No? Nagkaroon ng pandemic po. Wala pong school, no? Pero sa school po natin siya ginagawa eh, para madali po ma-target yung students natin. Kasi nandiyan na po sila lahat. Eh, no? Hindi na po natin kailangan isa-isahin sa bahay. Hindi na po natin kailangan ipatawag sa komunidad. Kumbaga sa school po, no? Hindi na tayo magkakaroon ng problem in terms of organizing po the vaccination sessions natin. No? So kaya po, yun nga po, talagang malaking part din talaga ang Department of Education dito. No? Especially po sa pag-talk sa mga magulang, no? Actually, one of their main roles din talaga and nagagawa rin po nila, no, is yung information dissemination sa mga magulang. Pero syempre po, nandito po ang mga healthcare workers natin from the different local government units po na tumulong po, no, na magkaroon ng tamang information dissemination, na magkaroon po ng tamang intindi tulad nga po ng mga napag-uusapan natin. Tanong niyo po sa akin, ano po ba yung mga sakit na gusto natin maiwasan at bakit iniibigay itong mga bakuna na to? At isa pa pong importante, no, sa school po, kaya po siya sa school kasi una po, is dito natin pwedeng ibigay yung consent forms agad. Marami po kasing mga activities, no, ang mga schools na involve po ang parents. Kung gusto po natin, syempre, prior po ng vaccination, eh magbigay is makakada po tayo, makasecure po tayo ng consent form po. So ngayon kasi, no, baka may mga confusion po. Bakit ba kailangan ng consent form na yan, no? Parang pinipilit nyo kami, etc. No? Kasi dati po, di ba, nung sa supplement sa MRC, Sir Joshua, may mga issue ganyan, no? So tandaan po natin, ang consent form, this is for legal purposes po. Di lang naman po sa vaccination tayo nagbibigay ng consent form. Ipin po natin any type of transaction, any type of medical procedure, no? Actually, kahit yung sa, ano, di ba, merong activity, co-consent form ka na pwedeng i-share yung photos mo, so on and so forth. So, this is for legal purpose naman po. And ang main, po, ang main po talaga na gusto natin gawin sa consent form is i-explain. So, natin sabihin, antong bakuna na ibigay sa mga anak, ano yung mga sakit na gusto natin maiwasan, kailang babakunahan, may mga posible pong mga side effects tayong tinatawag.
1: Doc, nawalan kayo ng audio, Doc Nick, sorry. wala pa rin, Dok. Ayan, si habang tinatry natin, baka na low bat, Dok. Ewan ko lang. Sige. Ayun, dinidiscuss ni Doc Nick, no, yung kahalagahan ng pagkakaroon ng consent form, significance nito o bakit kailangan ng consent form. Kasi usually po, no, dito nagkakaroon ng o nagkakatalo, dito nagkakaroon sometimes ng confusion, sabi nga ni Doc, dahil yung iba hindi masyadong nakikita yung importance ng pagkakaroon ng consent form. Sa vaccination po kasi, mga kaibigan, napakahalaga ng consent form dahil dyan po, kumbaga ay pinapayagan, pinahihintulutan ng mga magulangin, ng mga guardian, yung kanilang mga anak na mag-participate, na mabakunahan. Yun po yung unang-unang importance niyan. At syempre, para maintindihan din po ng mga magulang at guardian, ano po ba yung bakunang ituturok doon po sa bata or ipapatake doon sa bata. Yun po ang importance.
2: Yes po, yes po.
1: Ayan, nandiyan na si Doc. Okay. And of course, kasama rin sa consent form na banggit ni Doc Nick, yung mga possible side effect. Again, ang side effects po ay normal, kumbaga, no? At yan po ay minamonitor ng mga DOH personnel on-site. And of course, may binibigay din pong number o kaya pwede pong puntahan o tawagan sakaling may adverse side effect ang isang bata o ang isang babakunahan. Pero yan po ay very normal. Pero iba-iba po kasi ang epekto ng bakuna sa bawat individual, kaya hindi po pwede ikumpara yung naranasan ni patient A kay patient B, halimbawa. Ayan. Okay, sige. Doc, naputol ka. Saan ka naputol?
2: Hindi ko na po maalala. Pero yun po, parang ang tanong kasi, sir, is ano po, no, yung bakit sa school po siya.
1: Yeah, bakit sa school.
2: Kinakondak, no? So siguro in summary na lang po, dun sa mga napag-usapan natin na na-explain ko po, is una po kasi, no, ito na po yung venue or platform na kung saan nandito na po lahat ng mga estudyante, no? Mahirap po kasi pag sa community pa natin i-approach lahat. In comparison, pag nasa school na po, eh nandiyan na siya lahat. And pangalawa po, yun nga po, kaya napasok po tayo sa usapang consent form, is dito po kasi natin binibigay, no? Dito po natin pinapasok yung pagbigay ng consent forms through the different activities of the different schools, no? So dinadovetail na po siya na kung saan may patawag po sa mga magulang, eh doon na po binibigay yung consent forms natin.
1: Ayan. And Doc, ano yung pinakapapel nung teachers natin dito sa SBI?
2: For the teachers, actually, they have one of the most important roles, no? For the school-based immunization. Kasi, syempre po, parang sila na ang ano, no? Pangalawang magulang ng mga bata po, di ba? Sa eskwelahan po, no? So, sila po talaga, sila naman po, no? Dalawa yung binibigyan nila ng explanation. Is first, yung mga magulang natin, no? Sorry, mga magulang ng bata, no? With the help of the healthcare workers, so explainan sila, no? Kung para saan ba tong bakuna na to, bakit pa siya binibigay. Then yung another role po, of course, is sa students, no? So syempre dapat ibang explanation sa nila, no? Sa parents and students po. So yun po, in the most appropriate way po. So, sila rin po syempre, no, yung magsasabi sa mga estudyante, ano po yung gagawin. Again, with the help of the healthcare workers, no. So, sila po syempre yung mag-hikayat din. And yung sa pagtulong po sa pag-follow up ng consent forms natin, no. And one of their important roles as well, syempre, is yung coordination po, no, during classes po natin. Mm-hmm. Lalo na po, nag-release kasi earlier, no, ng department memorandum po ang EDEP-ED na bawal pong ma-interrupt ang mga klase. No? So actually po, meron na pong additional po na nilabas na department memorandum ang EDEP-ED po. No? So ito po, no, para lang po sa mga nakikinig, lalo na po sa mga magulang. No? So meron po tayong bagong release, this September 26 lang po, 2026. From the Department of Education, Department of Education Memorandum number 059 series 2026 na kung saan po ang mga different health services po ay pwede siyang gawin, no, during the different blocks po ng school year. So baka na po kasi may confusion, no, with our teachers, principals, and of course our parents po, no. So yun po, ito po ang isa sa mga rules ng teachers natin, no. Of course, to coordinate kailan ba pwedeng bakunahan, sino ang mga babakunahan, at yung pagbigay po ng master list sa ating healthcare workers po para alam na po natin, no, kung sino na po ba yung dapat pong bakunahan at sino pa po yung mga nabakunahan na po. So ito po yung mga ilan sa mga important roles ng ating teachers po for school-based immunization po.
1: Mm-hmm, ayan. And Doc, confirm ko lang, no, itong SBI po natin ay annual. Taon-taon po natin itong ginagawa, yung bakuna eskwela, Doc.
2: Yes po, annual po siya, no? So part po siya ng routine immunization natin. So ayun po kung ano na po yung mga ginagawa natin the previous years, this year. So ano na po natin, no? I-make sure po natin na yung mga magagandang coordination, no? Yung mga magagandang practices, ano po ba yung mga naging issues previously? No, usually ang talagang issue natin dito, Sir Joshua, is yung sa ano po, no, retrieval of consent forms, no? Mm. Kasi matagal pong tumigil ang SBI, school-based immunization, due to pandemic. And actually it is in its third year pa lang po post-pandemic. Kaya medyo may difficulty tayo, no, sa retrieval of consent. Tapos yun nga po, of course, yung information dissemination natin, no? So kailangan lahat po ito is talagang magkaroon po tayo ng magandang coordination with Department of Health, with the LGU, with the schools, and of course, the community po. Kasi po, ayaw natin maulit, no, na nahihirapan po tayo taon-taon sa pag-implement. Yun nga po, pinag-uusapan natin ngayon, yearly po siya. Gusto po natin as much as possible is smooth po yung maging implementation natin. At ang pinaka-priority po natin, eh mabakunahan po natin lahat. No? Kasi ang gusto po natin is may additional protection ng lahat. So alam naman po natin, no, na ang kaso po ng measles, ng rubella, ng diphtheria, eh hindi po nagpapahinga yan. At hindi rin po pumipili ng schedule yan. Mm-hmm. Kailan po siya tatama. Gusto po natin, handa po tayo, no? Huwag na po natin antayin na magkaroon po ng merong may sakit. Huwag na po natin antayin na may ma-hospital at huwag naman po sana, no, na may mamatay. So sa pamamagitan po nito, no, sa pag-implement po ng school-based immunization, hindi lang po ngayon taon, tulad nga po ng natanong ni Sir Joshua, no, taon-taon po natin itong gagawin. Gusto po natin wala pong batang maiwan. No? Gusto po natin protektado po lahat ng bata.
1: Iyan. At eto, Doc, no, saan po ba manggagaling yung vaccines na bibigay po natin sa SBI?
2: Bali po yung vaccines po natin, no, will be care of the local government units. So ang ating mga city and municipal health offices, may mga vaccines na po sila and they will be distributing it to the different health centers po or barangay health stations. So ngayon po, yun nga po, kaya importante ang coordination talaga ni DepEd and LGU, no? So kung magkakaroon po ng vaccination, ang ating mga healthcare workers from the local government units will be bringing the needed logistics po, no? Para po sa vaccination. So ito na nga po yung measles rubella vaccine, tetanus diphtheria vaccine, and HPV vaccine po, no? Tapos other logistics naman po na ire-request ng healthcare workers ay sa DepEd na po siya. No? So bali lahat ng vaccines po natin will be coming from our healthcare workers from their different barangay health stations and health centers provided by the city and municipal health office po. Bali lahat po ng vaccines na nasa regional office ng Department of Health Calabarzon is na ibaba na po namin, no, sa provincial health offices and city health offices po. Sir Joshua, wala po ata kayong audio.
1: Ayan, sorry, Doc. Nabanggit na natin kanina pero ulitin lang din natin, may DOH representatives po tayo sa venue, di ba, Doc? Doon sa mga school na pagdarausan po nitong SBI. Tama po, Doc?
2: Yes po, yes, Sir Joshua. No? Kaya yun nga po, talagang saludong-saludo po kami sa healthcare workers natin. Mm-hmm. No? So isipin po natin, kaka-supplemental immunization activity lang po.
1: Meron na naman.
2: Po, oh. Nung naging proyekto natin. No? Tapos, syempre po, may mga hawak pa po silang ibang programa ng kagawaran ng kalusugan. No? Pero talagang ano po, no? Talagang best efforts po sila sa pag-conduct ng iba't ibang programa, lalo na po sa bakunaan. So sila po, no, mostly most of the time, eh sila po talaga, no, yung nagbabakuna po, no. Kung wala man pong Department of Health, eh nandito po yung healthcare workers natin, no, nagpo-provide ng vaccination. Pero yung mga hired nurses po natin, no? And mga hired healthcare workers ng Department of Health, Calabarzon, is sumasama rin po or sila rin po ang nagkoconduct ng vaccinations po.
1: Ayan. And Doc, may target po ba tayo? May figures po bang tinitingnan ng DOH para dito sa sasagawa nating SBI?
2: Yes po. Actually, may ano po ako na may na-review ko po. And
1: ba, may nakaready?
2: Natin, no, kung ilan po yung target. ano na tayo eh. Sa sobrang dami na natin ng usapan, Sir Joshua, alam na natin ang kailangan ihanda.
1: Yes.
2: No? So, bali, ayun po. No? Alam naman natin, Calabarzon talaga ang may pinakamalaking population po. Mm-hmm. No? So, for grade 1 students po, ang target po natin is nasa 236,329. For grade 7 students po, 234,261. Both males and females na po ito, no? For grade 4 female students, 161,297. And for grade 5 female students ay 155,387. So all in all po, no? Alas quarter of a million po ang target natin. 787,274. Laki po, no? So ito po ay for public schools po, Sir Joshua, no? So ngayon po, for sure, may tanong, pwede po ba ang private schools? So meron naman po ang Department of Health Calabarzon naman po ay may directives sa mga local government units po, no? Na alamin kung sino po ang mga private schools na gusto pong mag-participate para po sa school-based immunization natin, no? So ngayon po, ang ating mga LGUs ay mag-check po muna ng kanilang mga inventories. So as long as enough naman po ang stocks cater our private school, so pwede naman po sila na, na masama po. So ang ano lang po talaga, ano, ang pinaka-importante po is to coordinate po. Coordinate po ng ating private school sa LGU kung saan man jurisdiction po pasok. No? Tapos itanong po kung pwede po. Then hanggang December 15 naman po ang implementation natin. No? So baka po may chance ano, na pwede po silang maisama.
1: Mm-hmm. Ayan. At eto Doc, last question na lang. No? Paano po natin hinihikayat yung ating mga mag-aaral mismo, yung mga magulang, and of course, yung mga eskwelahan po na maging site for SBI, and of course, para magpabakuna yung mga estudyante at kabataan. Ano po yung information dissemination programs natin, Doc, or other na ginagawa ng DOH?
2: So dalawa po ang main ano natin, no, main platform. First po is yung sa digital, of course, one of which is yung mga tulad po ng ganito, no. Kaya yun nga po lagi kong sinasabi, Sir Joshua, ang laking tulong po ng mga interviews niyo, no, sa DOH Calabarzon para mapalaganap po natin, no, ang mga kailangang impormasyon at ang pinakaimportante yung tamang impormasyon po, no. At aside po sa mga interviews natin ng Department of Health po ng Calabarzon, ay very active po, no, ang social media site, ang Health Education Promotion Unit po natin. So marami po tayong mga different postings, no, informational postings, mga frequently answered questions. So actually po may innovation ang DOH Calabarzon ngayon, ang ating Health Education Promotion Unit. So gumagawa na rin po kami ng mga reels, no, or short videos. Kasi ito po yung uso ngayon, no, para makuha po natin yung attention ng ating mga magulang, no, giving the correct information, no, medical information and fact-based information po. So pangalawa naman po is through the ground level, no, ground level information or community information po. So mostly po ang gumagawa na nito ay yung ating mga healthcare workers from the local government units in coordination with the schools, no. So, marami po ngayon, no, na nagko-conduct sa school po mismo, no. Kaya ang laking tulong po talaga ng schools, ang laking role ng school po, no. Teachers and principals po. Kasi ito pa yung nagiging ground talaga, venue kung saan po, no, nagbibigay tayo ng correct information regarding SBI. And yun nga po, inihikayat natin sila na bakit kailangan bakunahan, ano yung mga sakit na maiiwasan at anong bakuna yung gusto nating ibigay at ano po yung roles ng teachers and parents dito sa school-based immunization. So yun po yung dalawang main approach, no, main strategy ng Department of Health Calabarzon para po maikayat ang ating mga magulang po.
1: Ayan, thank you very much, Doc. Sige, bilang parting words, Doc, invite na lang natin yung ating mga magulang, mga mag-aaral at guardians po na mag-participate, magpabakuna dito sa ating school-based immunization. Again, ito po kasi mga kaibigan ay walang pilitan. Sabi nga ni Doc Nick, napakahalaga ng consent. At yun po ay kung sino lang po ang nais o papayagan yung kanilang mga anak na mapabakunahan. Ayan. Go ahead po, Doc.
2: Yes po. Yun po, tama po, no? Ang bakunahan po ay walang pilitan. No? Pero ang kalusugan po ng isang bata ay responsibilidad po, no? Ng mga magulang. So gusto po natin, no, maiwasan ng lahat ng mga sakit na pwede o yung vaccine preventable diseases na tinatawag natin tulad doon ng measles o tigdas, rubella o tigdas hangin, tetanus, diphtheria at human papilloma virus po. No? So kaya po natin ginagawa itong SBI ay para maiwasan po yung mga nabanggit kong sakit. Nabanggit po ni Sir Joshua kanina, no? Hindi po gamot itong binibigay natin. No? Ito po ay bakuna, ito po ay preventive measure. Gusto po natin unahan, no? Na hindi na po muna magkasakit o hindi magkasakit ang mga bata dito sa Calabarzon po. No? So ayaw po natin kasi, no, na ang ginagawa natin ay medical treatment. Sa magkakaroon ng sintomas, doon po tayo a-action. Gusto po natin, eh, sa simula pa lang, no, maganda ang proteksyon ng isang bata para hindi na po magkasakit. Lagi ko pong sinasabi, no, na gusto po natin maiwasan yung burden of disease. No? Kasi pag nagkasakit po ang isang bata, hindi lang naman po yung bata yung maapektuhan. No? Maapektuhan po ang pamilya, maapektuhan po ang buong komunidad. Halimbawa ho, ang isang bata nagkasakit ng tigdas, pwede niya pong makaalat to sa eskwelahan. Pwede pong maawa ang bata, ang mga guro, at iba pong manggagawa sa eskwelahan. Pwede niya pong mauwi ito sa bahay. Pwede maawa yung magulang o kapatid na nagtatrabaho po. Pag lumala po ang sakit ng isang bata, siyempre ho, no? Eh, kaya meron kailangan mag-alaga. Pag lumala, kailangan pong ma-hospital, no? At marami pa pong gastusin, no? Hindi lang pong financial, no? Physical burden, mental, emotional burden, no? So ito po yung gusto natin maiwasan. At pwede po itong makalat sa komunidad na pwede pong maka-experience itong burden of disease na tinatawag ko po. No? So, sa pamamagitan po na nung pagbibigay natin ng bakuna, no? Pwede po natin maiwasan ito lahat po. No? So isipin na lang po natin, no? Sa bawat turok po, no? Sa bawat turok, pagbigay ng mga bakuna po, eh maaari po natin maligtas na ang buhay ng isang bata at ng buong komunidad po. So ito pong bakuna na binibigay natin, uulitin ko po, no? Ito po yung mga naibigay na ng pagkabata po, no? No, below 5 years old. Ang MR vaccine at ang TB vaccine, no? Ang tetanus diphtheria vaccine, kasama po yan sa 5-in-1, no? Yung pentavalent vaccine na tinatawag natin. Yung human papilloma virus vaccine, matagal na po rin natin yan, no? Hindi man 50 years or more than 10-15 years na po siyang binibigay, no? And it is proven, tested, and like other vaccines na binibigay natin sa Department of Health, dumaan po ito ng masusing scientific studies po. And also, ito po yung binibigay ng ating mga private pediatricians as well po, no? So alay naman po lagi ang Department of Health Calabarzon ng ating mga private practitioners po, no? So wag po tayong mag-alala, no? Kasi baka sabihin, ito na naman, bakunahan na naman, madaming issue. So yun nga po, siguro ang important na lang po na kailangan natin i-take note sa mga magulang, unang-una po, ito na po yung binigay dati, no? Ng pagkabata. May nangyari po ba dati sa anak natin, no? Nabakunahan? Mostly naman po, laging wala eh. So kung ano pong nangyari dati, most likely ay ganun din po yung mangyayari. Then second po, no, gusto ko lang po i-remind na tuwing nagkakaroon po ng assessment, make sure po natin, no, na ma-declare lahat ng sakit ng bata po, no? Minsan po kasi hindi siya na-declare, no? At kung titingnan po natin, no, kung titingnan po natin ang mga datos, eh madalas po kung meron pong nagkaroon man, no, na iilan lang na epekto ang bakuna, kung titignan po natin yung background, eh yung meron po talagang comorbidities na tinatawag natin. No? Kaya important po na ma-declare to para alam po ng mga healthcare workers. Kasi sobrang maingat po ang healthcare workers natin. No? Pag meron pong mga comorbidities yan, talagang ina-assess po yan. No? Kinukuha po ang history at ina-examine po ang pasyente bago bigyan, at hindi po basta-basta nagbibigay, no? Basta hindi po, lagi ko nga pong sinasabi, no, sa ating healthcare workers, pag hindi po tayo 100% sure na ibibigay ang bakuna, huwag ibigay. So ganun ka ano po, no? Ganun ka meticulous po, no, ang ating mga healthcare workers. Kaya huwag po tayong matakot, no, na magpabigay ng bakuna po sa mga bata po.
1: Ayan, thank you very much, Doc Nick. Kami nagpapasalamat po sa Radyo Pilipinas Lucena para sa oras na binigay ninyo sa amin uli. Ngayong hapon, Doc, huwag kayong magsasawa. Sa susunod po ulit, ha? Thank you very much, Doc.
2: Thank you, Sir Joshua. Sa ulit po.
1: Ayan, muli mga kaibigan, nakapanayan po natin si Dr. Mark Nicolas O. Santos, Medical Officer 4 at Head ng Family Health Cluster ng DOH Center for Health Development, Calabarzon. Doc Nick, muli po maraming salamat. Mabuhay po kayo.
2: Thank you po.
1: Ayan. And of course, maraming salamat din po sa ating mga kaibigan mula sa Department of Health, CHD Calabarzon, sina Ms. Jandy Louise Carino, si Ms. Celine Joyce Lacerna, kay Mary Joyce Susaya, Ashley Joy Merena, and of course, kay Ma'am Jeanette at Yenza Primicias. Ayan, Ma'am Jay, thank you po sa ating mga kaibigan mula sa Health Education and Promotions Unit. Muli po para sa ating programa Nutrisyon at Kalusugan, ito po si Joshua Miguel Suarez, nakapiling ninyo ngayong hapon. Sa ating technical side, master control, nakatuwang natin sina Ate Josie Gonzalez, and of course sa ating transmitter side si Kuya Egay Dris po, ang ating nakapartner. Maraming salamat, magandang hapon, mag-ingat at manatiling ligtas. Ito po ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Minahabang bahay mo, may simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tignan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
4: Maging panatag Pilipinas. Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
6: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
7: Pag-ibig fund, solid kaban!

0: Para sa 65 anyos na magsasakang si Mang Sunny, ang banta ng Very Strong El Nino ay hindi lang usapin ng tagaktak ng pawis, kundi malaking hamon sa kanilang kinagis ng kabuhayan.
1: Palagi ko ito na po ang pinaka matindi. Dahil ng mga nagdadaang panahon, kahit may El Nino, nakakasurvive kami. Kumikita kami, konti lang ang tinatamaan sa amin. Hindi po katulad ngayon na nangangamba kami ayon sa balita na may super El Nino.
0: Nangangamba ang mga magsasaka sa tagtuyot at sa banta ng pagbaba ng 40% hanggang 80% sa tsansa ng pag-ulan na maaaring magdulot ng 700,000 metriko toneladang kabawasan sa ani.
2: Ganito yung sitwasyon ng mga sakahan dito sa San Miguel, Bulacan. Tuyo, bitak-bitak at halos hindi matamnan. At sa oras nga na pumasok yung tinatawag na Super El Nino, ay maaaring mas malala pa raw rito ang abutin ng mga sakahan.
0: Sa kabila nito, kumpiyansa ang Department of Agriculture na sapat ang supply ng pagkain sa bansa hanggang unang bahagi ng susunod na taon.
3: Sa rice, we have 75 days, no, and we're maintaining 75 days. Kung bumaba man yan, ang worst case scenario namin is 60 days, which is still very healthy. Sa chicken natin, we have 125 days to last. Sa pork, nasa 170 days tayo to last. Ano? Sa corn, 90 days to last.
0: Patuloy ang hamon sa sektor ng agrikultura tulad ng kulang na puhunan para sa makabagong kagamitan at ang tumataas na bilang ng mga magsasakang edad si Senta Pataas. Dahil dito, naglatag agad ng tugon ang DA. Inaprobahan ang 6.2 billion pesos mula sa 45 billion peso budget allotment ng UPLIP program ng administrasyon. Tutulungan ito ang higit 300,000 magsasaka at mangingisda sa gastusin sa pataba, langis at transportasyon simula huling linggo ng Oktubre. Bumibili na rin ng palay ang National Food Authority mula sa mga lokal na magsasaka upang makapag-imbak ng sapat na supply ng bigas. Ilalaan din ang natitirang budget para sa expansion ng solar irrigation, water pumps at cloud seeding operations sa mga apektadong rehiyon. Sa mga maagap na hakbang na ito, umaasa ang mga magsasaka na mananatiling sapat at abot kaya ang pagkain sa mesa ng bawat pamilyang Pilipino. Para sa Integrated State Media, Elijah Canlas, PTV.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
4: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
5: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Publiko.
7: Sariling kakayahan o talento sa...
8: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
9: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
8: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
10: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
11: Ampalaya!
12: Ampalaya!
11: Kumakain kayo, ampalaya!
8: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
7: Gayon din mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
12: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: Para sa 65 anyos na magsasakang si Mang Sunny, ang banta ng Very Strong El Nino ay hindi lang usapin ng tagaktak ng pawis, kundi malaking hamon sa kanilang kinagisnang kabuhayan.
1: Palagi ko ito na po ang pinaka matindi. Dahil ng mga nagdadaang panahon, kahit may El Nino, nakakasurvive kami. Kumikita kami. Konti lang ang tinatamaan sa amin. Hindi po katulad ngayon na nangangamba kami ayon sa balita na may super El Nino.
0: Nangangamba ang mga magsasaka sa tagtuyot at sa banta ng pagbaba ng 40% hanggang 80% sa tsansa ng pag-ulan na maaaring magdulot ng 700,000 metriko toneladang kabawasan sa ani.
2: Ganito yung sitwasyon ng mga sakahan dito sa San Miguel, Bulacan. Tuyo, bitak-bitak at halos hindi matamnan. At sa oras nga na pumasok yung tinatawag na Super El Nino ay maaaring mas malala pa raw rito ang abutin ng mga sakahan.
0: Sa kabila nito, kumpiyansa ang Department of Agriculture na sapat ang supply ng pagkain sa bansa hanggang unang bahagi ng susunod na taon.
3: Sa rice, we have 75 days, no, and we're maintaining 75 days. Kung bumaba man yan, ang worst case scenario namin is 60 days, which is still very healthy. Sa chicken natin, we have 125 days to last. Sa pork, nasa 170 days tayo to last. Ano? Sa corn, 90 days to last.
0: Patuloy ang hamon sa sektor ng agrikultura tulad ng kulang na puhunan para sa makabagong kagamitan at ang tumataas na bilang ng mga magsasakang edad 60 pataas. Dahil dito, naglatag agad ng tugon ang DA. Inaprobahan ang 6.2 billion pesos mula sa 45 billion peso budget allotment ng UPLIP program ng administrasyon. Tutulungan nito ang higit 300,000 magsasaka at mangingisda sa gastusin sa pataba, langis at transportasyon simula huling linggo ng Oktubre. Bumibili na rin ng palay ang National Food Authority mula sa mga lokal na magsasaka upang makapag-imbak ng sapat na supply ng bigas. Ilalaan din ang natitirang budget para sa expansion ng solar irrigation, water pumps at cloud seeding operations sa mga apektadong rehiyon. Sa mga maagap na hakbang na ito, umaasa ang mga magsasaka na mananatiling sapat at abot kaya ang pagkain sa mesa ng bawat pamilyang Pilipino. Para sa Integrated State Media, Elijah Canlas, PTV.
4: Ang sarap ng pagkain ko ngayon!
5: Gulay sa lugaw!
4: At sabi mo na ay mabuti ito para sa akin.
5: Pakukulaan mo muna,
4: tapos dudurugin at ihahalo sa malapot na lugaw!
5: Nay, bukas gulay po ulit ha!
6: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
7: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
8: No.

0: Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Huwag hiritan kundi igalang.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
2: Sikasuhin ako sa pag-ibig. Kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
3: Pag-ibig fund, solid kaban!
2: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
3: Pag-ibig fund, solid kaban!
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
4: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.

0: Hoy, Bes, magbihis ka na. Baka mali tayo sa kasal ni na Robin at Kate. 2 PM yun.
1: 2 PM? Hay nako, Bes. Past 3 PM pa magsisimula yan. You know naman, Filipino time.
0: Ha? Huh? Ano ka ba, Bes? Mas mabuti na yung sumusunod tayo sa oras. Tsaka dapat binabago na natin yung ganyang kinaugalian natin.
1: Tama ka naman, Bes. Pero nagtataka lang din ako. Paano ba nagsimula yung Filipino time na yan?
0: Ganito kasi yan, Bes. Nagmula ang konsepto ng Filipino time noong panahon ng pananakop ng mga Kastila dito sa atin. Mula sa kanilang malimit na pagdarawas ng mga piging at salo-salo, napansin ng mga Pilipino na parating huli kung dumating ang mga pinakamalagang tao sa lipunan ng Kastila. Dahil dito, nagkaroon ng nasyon sa kaisipan ng mga Pilipino na ang siyang huling darating ang pinakamahalaga. Nang umalis ang mga Kastila sa bansa, nakuha ng mga Pilipino ang kanilang kaugalian na magpahuli upang ipabatid sa nakararami ang kanilang kahalagahan. Magmula noon, bagaman maaga kong gumising, nagpapahuli na rin ang mga kilala at mga may kayang Pilipino sa pagdating sa iba't ibang pagpupulong o mga piging. At nang masakop ng mga Amerikano ang bansa, napansin nila ang pagiging huli ng mga Pilipino, kung kaya binigyan nila ito ng negatibong pakahulugan na hindi marunong magpahalaga sa oras ang mga Pinoy. Tinawag nila itong Filipino time na nakaugalian ng gamitin at naging bahagi na ng kulturang Pilipino magpasa hanggang sa kasalukuyan.
1: Yun pala yun, Bes. Naku, dapat talaga mabago na yan.
0: Oo, Bes. Kaya noong 1977 ay pinagtibay ang pagpapatupad ng Philippine Standard Time na isang hakbang upang maiwasan na ang negatibong konotasyon ng Filipino time.
1: O siya, Bes. Bibilisan ko ng magbihis. Baka malay tayo sa kasal ni na Robin at Kate. No to Filipino time na tayo.
2: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
3: Tunog Pinoy! Samahan niyo kami sa aming road trip. Tunog Pinoy! Lunes hanggang Biyernes, mula alas 4 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Tunog Pinoy! Dito lamang sa DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Lucena. Tunog Pinoy!
4: Ito ang DWFS 87.9 FM Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena, the new sound of public service in FM radio. Magandang hapon, Lucena City sa buong Southern Tagalog. Ako po si Tom Alvarez. Makasama ninyo hanggang alas 5 ng hapon sa programang Tunog Pinoy. Original Filipino music for one solid hour. Makasama po natin sa bahaging teknikal, walang iba kundi si Engineer Yobin Celis, ating master control. Kasama rin po natin si Kuya Rodel Perlas sa transmitter site. More music, more original Filipino music. OPM. Dito lamang sa Radyo Pilipinas, Lucena. 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.

0: UFS 87.9 FM Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena, the new sound of public service in FM radio. Original Filipino music. Yan po ang awitin wala kay Imago, from the band Imago, of course, Akap. It's 4:21. I'll be right back with more of those great hits from the past and beyond. Dito lamang po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, DWFS 87.9 FM. Baka lipas lamang ilang paalala. Hold on.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
5: Pag-ibig fund, solid kaban!

0: isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
1: Nabiktima ka na ba ng text scam? Paano nga ba makakaiwas sa text scam? Narito ang ilang ligtas tip mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Lagi maging maingat sa mga matatanggap na text message mula sa hindi kilalang tao. I-verify ang kanilang pagkakakilanlan sa pamamagitan ng paghingi ng kanilang ID card. Kumpirmahin ang kanilang mga sinasabi

0: ang nilalaman ng text message sa pamamagitan ng direktang pagtawag sa kumpanyang kanilang pinagtratrabahuhan. Huwag basta-bastang ibigay ang inyong personal na impormasyon. Huwag basta-bastang magbibigay ng pera o bayad mula sa mga kahinahinalang text message at sender. Text ka may iwasan, pera ay protektahan.
1: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.

0: KWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena. Isang maulang hapon po sa inyong lahat. Sama pa rin po niyo si Tom Alvarez dito po sa Tunog Pinoy. Narinig yung awitin mula sa Cuche, that's a stay. At kami ni Robin Celis, magbabalik makalipas lamang po ang ilang paalala dito lamang po sa Radyo Pilipinas, Tunog Pinoy.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
5: Pag-ibig fund, solid kabon!

0: Para sa 65 anyos na magsasakang si Mang Sunny, ang banta ng Very Strong El Nino ay hindi lang usapin ng tagaktak ng pawis, kundi malaking hamon sa kanilang kinagisnang kabuhayan.
1: Palagi ko ito na po ang pinaka matindi. Dahil ng mga nagdadaang panahon, kahit may El Nino, nakakasurvive kami. Kumikita kami. Konti lang ang tinatamaan sa amin. Hindi po katulad ngayon na nangangamba kami ayon sa balita na may super El Nino.
0: Nangangamba ang mga magsasaka sa tagtuyot at sa banta ng pagbaba ng 40% hanggang 80% sa tsansa ng pag-ulan na maaaring magdulot ng 700,000 metriko toneladang kabawasan sa ani.
2: Ganito yung sitwasyon ng mga sakahan dito sa San Miguel, Bulacan. Tuyo, bitak-bitak at halos hindi matamnan. At sa oras nga na pumasok yung tinatawag na Super El Nino, ay maaaring mas malala pa raw rito ang abutin ng mga sakahan.
0: Sa kabila nito, kumpiyansa ang Department of Agriculture na sapat ang supply ng pagkain sa bansa hanggang unang bahagi ng susunod na taon.
3: Sa rice, we have 75 days, no, and we're maintaining 75 days. Kung bumaba man yan, ang worst case scenario namin is 60 days, which is still very healthy. Sa chicken natin, we have 125 days to last. Sa pork, nasa mga 170 days tayo to last. Ano? Sa corn, 90 days to last.
0: Patuloy ang hamon sa sektor ng agrikultura tulad ng kulang na puhunan para sa makabagong kagamitan at ang tumataas na bilang ng mga magsasakang edad 60 pataas. Dahil dito, naglatag agad ng tugon ang DA. Inaprobahan ang 6.2 billion pesos mula sa 45 billion peso budget allotment ng UPLIP program ng administrasyon. Tutulungan ito ang higit 300,000 magsasaka at mangingisda sa gastusin sa pataba, langis at transportasyon simula huling linggo ng Oktubre. Bumibili na rin ng palay ang National Food Authority mula sa mga lokal na magsasaka upang makapag-imbak ng sapat na supply ng bigas. Ilalaan din ang natitirang budget para sa expansion ng solar irrigation, water pumps at cloud seeding operations sa mga apektadong rehiyon. Sa mga maagap na hakbang na ito, umaasa ang mga magsasaka na mananatiling sapat at abot kaya ang pagkain sa mesa ng bawat pamilyang Pilipino. Elijah Canlas, para sa bayan.

0: Ate, baka hindi pa ako makapasok ngayon.
1: Masama bang pakiramdam mo?
0: Nilalagnat po ako. May cases kasi ng dengue sa school. Pakiramdam ko natatamaan din ako. Paano na to, ate?
2: Ang DOH o Department of Health ay inaanyayahan ang publiko na lalahanin ng 5S strategy para makaiwas sa sakuna ng dulot ng dengue. Ang unang ay search and destroy mosquito breeding sites.
1: Naku, kailangan kasi malinis ang kapaligiran. At ang mabuti pa, magpakonsulta na tayo.
2: Pangalawa, seek early consultation at the nearest healthcare facility para mabilis na masolusyonan ng health professionals ang mga sintomas gaya ng lagnat, pagkahilo, pagsusuka, rashes at sakit ng katawan upang maiwasan ito na maaga tandaan ng 2S na self-protection like using of insect repellents at support fogging, spraying and misting in hot spot areas. Ang panghuli, sustain hydration. Hinihikayat ang pag-inom ng tubig, fruit juice o oral rehydration solution para maiwasan ang dehydration na dulot ng lagnat at pagsusuka.
3: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.

TWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena, absolutely perfect ngayong hapong ito sa ating programang Tunog Pinoy, Umaaraw, Umuulan by River Maya. Bye for now. Marami pong salamat sa inyong ginawang paikinig. In behalf of Engineer Robin Celis at Rodel Perla sa Transmilla site, si Tom Alvarez. At kayo po ay patuloy na nakikinig sa DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena, the new sound of public service in FM radio. Ito ang Tunog Pinoy. Bye for now and please stay safe.

0: Salamat,
1: the new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa. Ito ang DWFS 87.9 FM. Radyo Pilipinas Lucena. Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Mark out!
5: Oras po natin!
2: Radyo Pilipinas!
3: Radyo Publiko!
5: Pero ba tayo 5 minuto bago ang alas 5?
6: El Niño Alert!
7: El Niño Alert!
6: Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!
8: Sa nakaambang na banta ng Very Strong El Niño na tinatayang tatagal hanggang sa unang bahagi ng 2027, patuloy ang ginagawang paghahanda ng national government upang maibsan ang epekto nito sa bansa. Naghahanda ang Department of Agriculture ng suporta para sa mga maapektuhang magsasaka, kabilang ang pagtatayo ng dagdag na solar-powered irrigation, pamamahagi ng fuel at fertilizer assistance, at pagpondo sa mga scientific measures upang mabawasan ang epekto ng El Niño. Pinalalakas na rin ng National Irrigation Administration ang maintenance ng irrigation systems at pagtukoy sa mga alternatibong mapagkukunan ng tubig. Nakahanda naman ang water impounding structures at rainwater harvesting facilities ng Department of Environment and Natural Resources bilang suporta sa supply ng tubig sa bansa at naglatag na rin ng mga hakbang upang maiwasan ang forest at grass fires.
6: El Niño Alert!
7: El Niño Alert!
6: Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!
4: Radyo Pilipinas is on Viber.
7: Viber.
4: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
7: Receive credible news and information.
4: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
7: Stay on track with Radyo Pilipinas on
4: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
9: Good news.
10: Yay!
9: Good vibes. I-mark in muna yan. Fake news.
7: Fake news.
9: Disinformation.
7: Disinformation.
9: Mark out muna yan.
11: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
11: Report.
5: Tagap tayo ng mga pag-uula. Desisyon ni Vice President Sara Duterte na huwag mag-resign, hindi pangimasukan ni numan ayon sa Malacanya. Detalye mula kay Raquel Bayan. Raquel!
12: Ang karapatan si Vice President Sara Duterte na hingin ng pagbibitiw sa pwesto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakatutok lamang sa pagtatrabaho, palaging iniisip ang kapakanan ng Pilipinas at mga Pilipino. Payag ito ni Communications Undersecretary Claire Castro, kasunod ng sinabi ni VP Sara na hindi siya magre-resign kahit pa sa gitna ng impeachment trial at mga alegasyong kanyang kinaharap sa kasalukuyan. Ayon kay Castro, walang manghihimasok sa desisyon na ikalawang pangulo kung ayaw nitong bumaba sa pwesto. Gayunpaman, wala rin anya itong karapatan na hingin ng resignation ni Pangulo Marcos na anya walang secret deal sa sinumang dayuhan upang ipagkanulo ang bansa. Pagbibigay din ni Castro, isang malaking kalokohan na maituturing ang nais ni VP Sara na bumaba si Pangulo Marcos sa pwesto.
13: Wala siyang karapatan na humingi ng resignation ng Pangulo. Ang Pangulo ay nagtatrabaho. Ang Pangulo ay laging ang iniisip ay kapakanan ng bansa, kapakanan ng taong bayan. Hindi nagkakaroon na anumang secret deal sa mga dayuhan para ipagkanulo ang interes ng ating mga kababayan. So, kung hindi po siya magre-resign, decision niya po yan. Walang manghihimasok dyan. Pero ang pagsasabi niya na mag-resign ang Pangulo, yan ay malaking kalukuhan.
12: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
11: Report.
5: Senator Joel Villanueva naniniwala dapat bigyan ng pagkakataon si Vice President Sara Duterte na madinig ang kanyang panig sa binawing Articles 1 at 4 ng impeachment case laban sa kanya. Detalye naman mula kay Nympha Asuncion. Nympha?
0: Naninyo pala si Senator John Joel Villarreco na dapat mabigyan si Vice President Sara Duterte ng pagkakataong maipagtanggol ang sarili laban sa mga aligasyong inilahad sa dalawang artikulo ng impeachment complaint na kalaunan ay binawi ng prosecution. Partikular na tinukoy ng Senador ang Articles 1 and 4 na naipresenta na ng prosecution sa impeachment court pero winidraw rin kalaunan ayon kay Villanueva. Bagamat inagalang niya ang strategiya ng prosecution, hindi niya maiwasang questionin ang pag-withdraw sa mga artikulong matagal nang pinaglaanan ng oras sa Kamara at naipresenta na rin impeachment court. Sinabi niyang mahalagang marinig ang panig ng depensa para matiyak na patas ang paglilitis lalo't malawakan ng nailahad sa publiko ng mga paratang laban sa Vice Presidente. Aminado si Senator Joel na makatwiran ang pag-aba ng publiko sa oras at pondong nagamit sa paglilitis pero binawi lang yung mga articles of impeachment. Giniit niyang hindi dapat isisi sa prosekusyon ang pagsunod sa mga tuntunin ng paglilitis dahil bahagi ng kanilang strategiya ang naging pag-withdraw sa tatlong artikulo. Dagdag pa niya, nakahain pa rin ang moson kaugnay ng pagbibigay ng pagkakataon sa depensa na makapaghanda at maipaliwanag ng panig ni VP Sara bagamat nasa impeachment court at pagpapasya kung papayagan ito at kung gaano katagal ng ibibigay na panahon. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Joel.
10: We're only talking about fairness and justice to the individual here being alluded to, being alleged with you know, these two articles. Yung isang article na hindi pinresent, okay sa akin yun. Pero yung pinresent, di ba, ikaw mismo, I think she deserves to be heard, yung defense niya about all of this. I don't want to use the word unfair, but I as a senator judge, I would say na parang, it's off for me. Why would you spend so much time in the House and come up with these articles of impeachment, presented it here, blah, blah, blah, and then all of a sudden. But you cannot blame them. Please don't get me wrong. Yeah, you cannot blame the prosecution because that is their strategy. Okay. I respect that strategy. The defense should also have the necessary preparations to anticipate this strategy. Now, what is the defense strategy? Whatever it is, as a senator judge, we just have to make sure that it's equal and just and fair to both.
0: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Infa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Samantalang prosecution bumuelta po sa pagkwestiyon ng defense spokesperson sa umano yung pananahimik ng mga senador sa pagbawi ng prosecution sa tatlong articles of impeachment. Detalye naman mula kay Kathleen Forbes. Kat?
15: Tinigat ng House Prosecution Panel ang pahayag ni Attorney Paolo Panelo na kumukwestiyon sa pananahimik ng mga senator judges kaugnay ng pag-atras ng prosecution sa tatlo sa apat na impeachment articles laban kay VP Sara Duterte. Sa press conference itong Miyerkules, sinabi ni House Prosecutor Terry Redon na ang impeachment court ang nagpapasya sa usapin kaya hindi niya nakikitang kailangan magbigay ng karagdagang paliwanag ang mga senador. Tugon ito sa pahayag ni Panelo na tila nakabibingi yung pananahimik na mayorya ng mga senador at kinikwestiyon kung merong kinalaman sa halalan sa 2028 yung naging sesyon sa impeachment proceedings. Git pa ni Redon, hindi dapat ipagpalagay na may paggiling ang mga senador dahil lamang sa hindi sila nagsasalita tungkol sa naging hakbang ng prosecution. Samantala, sinabi naman House Prosecutor Joel Chua na maging ang prosecution panel ay nakatanggap naman ng tanglasing o matinding pagsita dahil hindi niyo admonition na babala mula sa presiding officer ng impeachment court kaugnay sa kanilang naging desisyon. Sa kabila nito, nanindigan ang prosecution, naligan na estratehiya yung pag-atras sa tatlong artikulo upang makapagtuon sa natitirang impeachment charge na unexplained wealth. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas Report.
5: DSWD at FINMA may college scholarship daw para sa 4-piece beneficiary sa Calabar Zone. Detalye mula kay Kuyang Referer. Kuyang Ren!
16: Nag-aalok ng scholarship program ang Department of Social Welfare and Development at PIMA Education Holdings para sa mga kwalipikadong 4-piece beneficiaries sa Calabar Zone na nais mag-aral sa kolehiyo sa school year 2027-2028. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dublao, sa ilalim ng hawak kamay scholarship program, maaaring mag-apply ang mga interesadong estudyante sa tatlong paaralan ng PIMA sa Laguna at Cavite para sa Rizal College of Laguna. Laguna sa Calamba City, Union College of Laguna sa Santa Cruz at St. Jude College sa Dasmariñas City. Maaaring makita ang registration link sa official na Facebook page ng DSWD Field Office 4A. Magsasagawa rin ang FINMA ng mga orientation sa mga paaralan upang gabayan ang mga aplikante sa proseso ng pagpaparehistro. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferreira, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Mga barangay Tanon, regular naman magbabantay sa mga eskwelahan sa bansa. Detalye mula kay Luisa Iris. Pa, Luisa!
18: J. Mark, asahan na nga ang mahigpit na pagbabantay sa mga paaralan ng mga barangay Tanod sa bansa. Ngayong araw kasi, pumirma na ng kasunduan ng Department of Education at Department of Interior and Local Government para isa formal ang pakikiisa ng mga barangay officials sa pagtiyak na ligtas ang mga paaralan. Sa ilalim ng kasunduan, hindi papasok sa loob ng eskwelahan ng mga Tanod, pero babantayan nila ang lahat ng gate, pati na rin ang iba pang pwedeng pasukan at labasan ng mga estudyante sa paaralan. Pinangungunahan naman mismo ni na Deputy Secretary Sonny Angara at DILG Secretary John Vic Remulla ang pagpirma ng kasunduan sa Bangkal High School sa Makati City. Ayon kay Secretary Remulla, aminadong iba na ang panahon ngayon dahil sa impluwensya ng internet, kaya dapat maaga pang pamahalaan at magtutulong-tulong ang komunidad. Nagpasalamat naman si Deputy Secretary Angara dahil malaking tulong din ang Barangay Tanod para sa kakulangan ng mga security guard sa eskwelahan. Pakinggan natin, narito ang payag ni Secretary Angara.
19: Barangay, i-expand yung role ng mga barangay Tanods para bantayan yung mga school, lalo na kung sa pagbukas ng klase, pag-uwi, tapos during the, especially kung hindi pa ayos yung bakod, yung mga ganong factors, pagmalaki yung eskwelahan, minsan pag maliit yung eskwelahan din, ang malaking tulong ang barangay officials kasi karamihan walang security guard.
18: Samantala, J. Mark, kasabay naman ang pagpirma ng kasunduan, nagkaroon din ng school safety drill sa Bangkal High School. Ayon kay Secretary Angara, nasa daan-daang eskwelahan na ang nakapagsawa ng safety drill para sa mga posibleng school attacks. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Ang Department of Labor and Employment naglunsad po ng programa para tulungan ang mga micro, small and medium enterprise na makasunod sa pagpapatupad ng dagdag sweldo sa mga nasa minimum wage earner dyan sa Central Visayas. Mula sa Radyo Pilipinas Cebu, mag-atid balita si Angeli Valiente. Angeli!
20: Kasabay ng pagpapatupad ng bagong minimum wage sa Central Visayas, inilunsad rin ng Department of Labor and Employment dito sa Lapu-Lapu City, Cebu ngayong araw ang sagip trabaho na isa sa mga flagship innovation ng Tupad Program. Ang launching ng Tupad Innovation ay itinuon sa 26th National Peso Congress dito sa Cebu na dinaluhan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Dole Secretary Francis Tolentino. Maaaring matulungan ng programa ang mga MSME na apektado ng kalamidad, climate-related disruptions, crisis sa ekonomiya, wage adjustment at iba panghamong kinakaharap ng mga negosyo na maaaring humantong sa pagkakatanggal sa trabaho ng mga manggagawa o tuloy ang pagsara ng negosyo. Layunin nito na masuportahan ang mga micro, small and medium enterprises o MSMEs sa pagpapatupad ng itinakdang dagdag sahod para sa mga empleyadong minimum wage earners habang patuloy rin ang takbo ng kanilang negosyo. Sa ilalim ng programa, sasagutin ng DOLE ang dagdag na 42 pesos per day na sahod ng mga minimum wage workers na mga kwalipikadong MSMEs sa loob ng 90 araw kung saan direktang mapupunta ito sa mga trabahante. Kailangan lamang na makapagsumite ng kinakailangang dokumento kabilang na ang job preservation at business continuity plan ang mga MSME sa DOLE para sa gagawing validation at masigurong pagkatapos ng programa ay maggagampanan na nila ang kanilang responsibilidad sa kanilang mga empleyado. Para sa Bagong Pilipinas, sa Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
17: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Samantala, yun daw pong lahat ng mga nasa listahan daw po ng top 10 most wanted sa lungsod ng Taguig. Sa Setyembre, may arestado pong lahat. Detalye mula kay AJ Ignacio. AJ!
21: Yes, Tito J. Mark, naaresto nga ng Taguig City Police ang lahat ng 10 individual na kabilang sa listahan ng mga most wanted sa lungsod para sa buwan ng Setyembre. Ayon sa pulisya, kabilang mga kasong kinakaharap ng mga naaresto ang murder, statutory rape, pagnanakaw, robbery, illegal na pagmamayari ng baril at bala at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ayon kay Taguig City Police Chief Police Colonel Julius Anunuevo, na tungkulin ng pulisya na tugisin ang mga individual na may warrant of arrest upang maiharap sila sa korte at pagpapatuloy ng proseso ng justisya. Ayon pa sa opisyal, ipagpapatuloy ng Taguig City Police ang pagtugis sa mga individual na may nakabinbing mga warrant of arrest at paigtingin ng koordinasyon sa iba pang police units at ang pagsubaybay sa mga impormasyon makakatulong upang matukoy ang kinaroroonan ng mga pinaghahanap. Patuloy namang hinikayat ng pulisya ang publiko na makipagtulungan sa mga otoridad upang makatulong sa pagpigil at paglutas ng mga krimen. Tito J. Mark, wala pa rin dito sa Taguig City para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report. Mark in, mark in, mark out, mark out. Sa balita, sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: O, yung inyo po napapanood dun sa lower screen ng ating sa lower screen ng ating live streaming, no, sa YouTube, sa Facebook. Napapanood nyo po ngayon itong misa po na pinangunahan ni Cardinal Luis Antonio Tagle bilang bagong Dean of College of Cardinals. Ito po misa nyo to ay pinangunahan niya po para misa pasasalamat dun sa naging matagumpay na operasyon kay Pope Leo XIV. Si Pope Leo XIV ay nasa Gemelli Hospital po sa Vatican at siya ho ay sinailalim sa minor surgery dahil yung nakita raw po ng konting bukol ba o tumor parang ganoon sa kanyang lower lobe na ng kanyang baga. So yung bahagi po na yun, tinapyaso yung kanyang baga para hindi na ho kumala dahil na-diagnose na canceroso yung natanggal na bukol. Oo, yung parang tumor dun sa baga. No? O, dahil dun sa matagumpay na operasyon, naghandog po ng panalangin, pasasalamat ang Simbahan Katolika dahil nga po sa, sabi nga mabuting kalusugan ni Pope Leo XIV. So, yung makikita nyo yan ha, sa mga social media platforms po. Siyempre, patuloy din ang pagdarasal para sa kalusugan ho ng Santo Papa, no?
1: Mark in! Mark out!
5: Ilang araw na lamang ba? Ilang araw na lamang ba taong meron sa

0: in, mark out.
1: Kuidad, kami po ay oy, mano po ninong, mano po ninang, nakapila na po sila. Oh, yung iba mga ninong ha, wag na mamasyad. Uy, oo, oh, pagka medyo nakakaluwag-luwag naman. Eh, sabi nga, eh, wag nyo nang gamitin yung excuse na next year na lang, wag muna ngayon, ha? Oo. Maraming salamat, Engineer Mabel Tulidan, ating co-pilot at Engineer Matet Segovia. Oh, talagang binuo yung pangalan, oh. Eh, Engineer Maria Teresa Segovia. Parang ano lang, parang yung anak-anak nila Nora Honor sa kani Christopher De Leon. Maria Leonora Teresa, oo. Yan o, eh, si Engineer Mateto eh. Yan, dalagang magayon, pero sabi nga, mas kalmado pa sa Bulkang Mayon. Maraming salamat din kina Aiza, kay Isabel, kay Aise. Eh, si Myla, kamusta na? Hanggang bukas po muli. Kapatawaran. Ito po ang yung lingkod, J. Mar Dagala. Bye!
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: Ito ang naging tambakan dito. Wala pa rin pong talo itong UST ngayong season 89, Oma Onyanwa. Yang nasa picture na yan, 20 points and 10 rebounds. Meanwhile, Karil Sherba had 18 points, 7 rebounds. At si CJ Maglupay, merong 12 puntos. First quarter pa lang, nagkatambakan na rito. Dahil itong UST, 61.1% ang kanilang field goal shooting sa first quarter ng laban. At out of their 11 total field goals na nagawa sa first quarter, 10 doon mga kaibigan, ay na-score nila inside the paint. So talagang kinalabaw nila itong FEU. Ah. Considering na yung FEU nga, yung tama raw. Eh. Pero kinalabaw sila ng UST dun sa loob, inside the paint. As 10 out of 11 yung field goals dun. Yung FEU, 28.6% lang eh, yung field goal shooting sa first quarter. Si Onyanwa, nakawalong puntos yan dun sa 10-1 run ng UST, kaya naging 25-10 ang score. And then lumaki na ng lumaki yan sa second, third, and fourth quarters dahil nga yung UST, talagang they pounded the ball inside the paint and they finished with 54 points dun sa shaded area na yon kumpara sa 16 points ng FEU. So 4-0 ang hawak na record ngayon ng defending champions UST Growling Tigresses. Amya Espanol naman ang nanguna para dito sa FEU. Yung kanyang 9 points and 5 rebounds. Walang nakascore in double figures para sa Lady Tamaraws. Ang record ngayon ay 2 panalo at 2 talo. At dun sa isa pang laro sa women's basketball, panalo naman ang NU National University laban sa University of the East, 76-63 ang final score. Tin Kayabyab, 17 puntos plus 5 rebounds. Marga Villanueva, 17 points din para sa kanya. And then Shelo Pagdulagan with 10 points and 4 rebounds. In fact, abante rito ang UE after the first quarter. 21-16. Pero doon sa second quarter, nagsimulang sumiklab. Ito pong opensa ni Marga Villanueva at saka ni Tin Kayabyab. Silang dalawa combined for 13 points ng 25-point production ng UST or rather ng NU in that second quarter. Si Villanueva, nakadalawang tres yan. Siya yung nagpatabla sa laro, 27 all. Tapos nakapitong sunod naman si Tin Kayabyab, helping etong NU to a 41-38 lead pagdating ng halftime. And then in the third, it was all about defense. 9 points lang ang isinuko ng NU against dito sa UE. Samantalang on the offensive side, andyan pa rin yung Marga Villanueva, tapos katulong niya si Shelo Pagdulagan. And after the third quarter, it was a 12-point lead para sa Lady Bulldogs, 59-47. Tapos naging 69-49 pa yan, 6 minutes and 45 seconds ang natitira in the fourth quarter. So NU now, ang record nila ay 3-1. Keza Buscar with 18 points, 3 steals, and 3 assists para dito sa Lady Warriors na hindi pa po nananalo in 4 games nila ngayong season 89. Silipin naman natin itong mga latest results sa high school boys volleyball. Dito pa rin, UAAP season 89. Tinalo ng UST ang FAU Diliman 25-18, 22-24.

0: ngayong season 89 eh. Meron sa volleyball oh. So 5-2 ang record ng UE, ang NUNS 4-3. Ito namang Adamson, tinalo ang De La Salle Zobel 25-22, 25-22 at 25-19. 3-4 record para sa Adamson, 1-6 ang De La Salle Zobel. And lastly, ito pong UPIS winalis ang Ateneo 25-22, 25-18 at 25-19. UPIS 2-5 record. At ito namang Ateneo, wala pang naitatalang panalo after the first 7 games ng UAAP Season 89 High School Boys Volleyball.
1: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi pa lalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
0: From UAAP, lipa tayo sa NCAA. Dalawang exciting na laban yung nangyari kahapon. Unahin natin itong panalo ng Lyceum laban sa Perpetual 98-89. Matthew Rubico scoring 21 points, 7 rebounds, 4 assists. Katulong niya si Renz Villegas, 19 points. At si Jonathan Dileg, 18 puntos. Naging super exciting yung laban from 75-all. Si Roger Ondoa, pasok yung kanyang floater. Tapos mayroong 3-pointer at layup. Etong si McLeod Guadagna, 9-0 attack para sa Lyceum, 84-75. Pero hindi agad bumigay itong Perpetual. Ah. They made a 5-0 run, cutting the lead down to 4 dun sa putback ni JM Tulabot. Sumagot naman si Rubico at Dileg, tig isang 3-point shot dun sa 11-3 counter-attack nito pong Lyceum. Abante sila 95-83. Pero dumikit na naman. Ito pong Perpetual led by Gojo Cruz and L.A. Casinillo. Tig isang 3-point shot din sila. Baba sa 95-89, 11.1 seconds to go. Yun nga lang, medyo kapos na sa oras. At steady yung naging free throw shooting netong si Jonathan Dileg at saka ni Axel Manuel for Lyceum to preserve that win. So after niyang panalo na yan ng Pirates, silang dalawa ng Altas, pareho 2-5 ang kanilang record. Ito namang Arellano, nakalason sa defending champion San Beda, 56-55, led by T-Mac Ongotan, 17 points, 8 rebounds, and 3 assists. At si Basti Valencia, merong 7 points and 7 rebounds. Lumamang na ng 15 yung Arellano, 40-25, that was early in the third quarter. But Aldus Torculas ang nanguna dun sa rally ng San Beda. So, before papasok ng fourth quarter, from 15, pito na lang yung nahabon nila, 41-48. Lumabang pa actually. Ito pong San Beda, 55-53. Dun sa three-point shot nitong si Aldus Torculas, mahigit 3 minuto pa yung natitira. But, yung last 4, hindi na sila ulit nakascore dyan. Tapos, nakatatlong sunod na puntos naman. Etong Arellano, yung 1 point dyan galing dun sa free throw nung kanilang rookie na si Aaron Manansala. And then, merong basket dyan, etong si Basti Valencia, tinakasan niya yun, natakasan niya yung depensa ni Penny Estacio. That was 11.7 seconds left in the game. And yung kanyang basket na yon proved to be the game winner dahil nagmintis yung potential game-stealing basket sana netong si Aldus Torculas dun sa dulo ng laban. So, ang Arellano ngayon and San Beda, pareho din ang kanilang record nila, 5 panalo at 3 talo. 5:24 ang ating oras, mga kaibigan. Since nasa usapang basketball tayo, nagsimula na ba itong ano? Laban ng Terra Firma at saka San Miguel. Oh, ayan, nagsimula na pala to. Mga ngalahati na yung second, yung first quarter eh. San Miguel and Terra Firma ang unang laro ngayon sa schedule ng PBA Governor's Cup. Tapos susundan yan nitong NLEX at saka ng Titan Ultra. In the meantime, commercial break lang tayo saglit. And pag-usapan natin itong naging laban ni Alex Ayala sa Wuhan Open. Ang dami nang nagsasabi ngayon eh. Talagang para ba

0: Daw bang kailangan ng mamili ni Alex Ayala kung tennis ba o yung kanya pang mga ibang ginagawa sa buhay dahil nga maaga siyang umexit dito sa Wuhan Open sa China. At syempre, recap natin yung nangyari kahapon sa dalawang laban in the PBA Governor's Cup. Ganun din yung sa Premier Volleyball League All-Filipino Conference. Magpapatuloy tayo dito po sa postgame after this break.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key.
3: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
2: Kilatisin ang sarili.
3: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
2: Importante rin na ating laging isipin.
3: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
2: Isang mahalagang paalala
3: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
1: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
5: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
6: Ng mga naganap sa laban, walang miss, walang sablay, lahat bullseye dito sa Post Game sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
0: Alas 5.27 po ang ating oras. Postgame po dito sa Sports Radio 918. John Mogol ang inyong kasama live on air and online. Para mapakinggan nyo, mapanood nyo kami. Kahit nasan man kayo. Kahit nasa Timbuktu pa kayo. Although wala pa akong kakilala nagsabing, ay, nakikinig ako dito sa Timbuktu. Umi-exit na po si Alex Ayala sa Wuhan Open. Completely, ah, complete exit ito after nung doubles loss nila nung kanyang tropa peeps na si Zeynep Sonmez sa women's doubles. Natalo sila kina Diana Yastremska and Angelina Kalinina 2-6-3-6. So, parang in set number 1, nag 4-0 kagad yung kalaban. Ano? Ayala and Sonmez lost the first 4 games nung first set. Tapos sa second set, nakuha ni Ayala tsaka ni Sonmez yung opening game. Pero yung limang sunod, talo. Nakuha nung kalaban. So ganun yung naging istorya nung kanilang unang matchup sa women's doubles ng Wuhan Open. Nangyari yan the day after na matalo in 3 sets si Alex Ayala kay Han Shi ng China, yung qualifier. 6-4-3-6-3-6. Eh ang sistema dyan, si ito yung ikalawang sunod na natalo ni Alex sa WTA, ah, napanalo na siya nung first set, lamang na siya ng one set, tapos natalo pa rin siya. Eh dun sa Asian Games, ganun din yung nangyari sa semifinals against Wang Shiyu. Panalo din siya ng opening set, tapos yung huling, yung dalawang sunod, talo siya. Itong defeat niya kay Han Shi, ang kanyang ikalawang sunod na talo against an opponent na hindi po kasama sa top 100 ng WTA. Ito ngang si Han Shi, outside ng top 200 pa yan. Kaya, ang dami kong nababasa ngayon. May mga, ang dami nagtatanong, time to panic na ba si Alex Ayala at yung kanyang team? May mga nagsasabi, dapat daw mamili si Alex Ayala. Saan ka ba magfo-focus? Ano, sa tennis? or dun sa iba mong mga ginagawa like yung pagmo-model, ayan, pinupunan na rin nila yan. May mga nagsasabi, distracted daw si ano si Alex Ayala. Meron pa nga ako nabasa eh, nakita daw nila sa mga mata ni Alex na nawala na yung kanyang hunger para manalo, o di ba? Kala mo nakipagtitigan ng malala kay Alex eh. Ako para sa akin, tingin ko mas kailangan ni Alex, not really time to panic, but time to rest. Because I would assume na yung mga yung tumalo sa kanya, si Tatiana Prozorova sa Singapore, tsaka itong si Han Shi sa Wuhan, considerably mas magaan yung schedule nito compared, you know, kay Alex Ayala na being a top 20 player. Mas maraming nakakasagupang higher-ranked opponents. Mas maraming matches overall. Di ba? Compare dito kay Han Shi tsaka kay Tatiana Prozorova. But then again, maganda yun yung nilaro nung dalawang players na yon na tumalo kay Alex. Tingin ko, time to rest. Maybe rest and reset. Ano? Pero yung time to panic, 21 years old pa lang, magpapanik ka na. Dalawang sunod na talo. Di ba? Yun ba'y enough reason para magpanik ka na? Parang medyo malayo pa yun. Di ba? Bigyan natin ng panahon si Alex Ayala. Gusto nyo kasi agad-agad eh. Gusto nyo ura-urada eh. Di ba? Hayaan natin siya. Porque alam ko, sinusuportahan natin siya, pinapanood natin siya, di ba? Nag-cheer tayo sa kanya. Pero may mga pagkakataon talaga na hindi aayon sa kanya mga bagay. Tanggapin natin yan. Ito po yung nangyari kahapon sa PBA Governor's Cup. Etong Meralco, kinuryente yung Blackwater, 120. 115 ang naging final score. Jordan Varnado, 31 points, 7 rebounds, 7 assists, 2 steals and 2 blocks. Si Chris Newsom, merong 24 puntos plus 6 na rebounds. Tapos Bong Quinto, 15 points and 9 rebounds. Last 5 minutes ng second quarter, humahabol pa na yung isa yung Meralco. Nakapitong puntos itong si Varnado dun sa 16-5 run ng Meralco. Merong 5 puntos doon. Etong si Jason Brickman. May jumper naman si JV Mokon. Abante ng 10. Ito pong Meralco at the half. 68-58. Napanatili ng Meralco yung double-digit lead hanggang 101-90 in the fourth quarter. Kaso naglaho yan. Talaga naglahong parang bula. Cedric Bearfield, Dalph Panopio, tapos yung Kentrell Barkley. Yan yung nanguna dun sa comeback netong Blackwater. Naka 12 puntos lalo yung ano yung Cedric Bearfield, and siya yung nagbigay actually sa Blackwater ng 113-111 lead. 1 minute and 47 seconds ang natitira sa laban. Yun nga lang, naka 3 point play si Chris Newsom pagbalik ng bola sa Meralco, tapos naka layup etong si Cliff Hodge. Naaputukan pa ng 24 second shot clock violation yung Blackwater, tapos naka-jumper. Ito pong si Jordan Varnado. So, anong naging sagot doon ng ano? Ng Meralco, a 7-0 run. Abante sila ng 5, 118-113, 27 seconds to go. Sumapat na yon para makuha nila yung panalo. Cedric Bearfield, 31 points and 5 rebounds. Meralco ang record, 4-5. Bagsak naman sa 3-5. Ito pong Blackwater. Yung TNT, tinambakan ang Macau, 142-87, led by Calvin Oftana na merong 28 points, 5 rebounds. Tapos ang nagbabalik na si Rondae Hollis-Jefferson, 22 points, 6 rebounds, 5 assists. At si Poy Eram off the bench, 15 points, 8 rebounds. Lumabang ng 10 ang TNT sa first quarter pa lang, 19-9 after nung kambal na 3 ni Oftana. Tapos naging 28-13. 15 puntos sa jump shot ni Rondae. Second quarter, after dumikit ng 4 na puntos, ito mong mukaw, 27-31, nagbagsak ng 27-0 attack yung TNT. Walang naisagot. Ito pong Macau. And during that 27-0 run, walong magkakaibang players ng TNT ang nakascore doon. Natapos yung 27-0 attack na yon sa slam dunk ni Rondé Hollis Jefferson. And after that onslaught, naging 58-27 ang kalamangan nito pong TNT. That's a 31-point lead. Hindi pa tapos ang first half nun, ha. Isang buwang tambak na kagad, 4 minutes 26 seconds pa ang natitira sa second quarter. Kaya hindi na nakarecover. Walang paraan para makarecover ito pong Macau na pinangunahan nung 43 puntos at 10 rebounds ni Oscar Lopez. TNT 7-4 ang Macau naman. 2-9 ang record. And kailan ba tong naging lumabas tong balita na to? October 13, so kahapon. O maybe nung Monday ito, yung naging pahayag ni PBA Commissioner Willie Marshall na hindi na makakabalik, hindi na makakaulit ito pong Macau bilang guest team sa PBA dahil nga talaga namang ano ba? Karimari-marim, may halong inis, may halo na ring awa. Ano itong naging campaign ng Macau dito sa PBA Governors Cup. 2-9 record, tapos tinatambak-tambakan sila no nitong mga PBA teams, including that 60-point loss, dalawang buwang tambak, 138-78 laban sa NLEX Arayco. And parang walang kaganagana. Ayun, I think yun yung tamang term. Parang walang kaganagana ito pong Macau. Kaya naman sinabi ni PBA Commissioner, naku, hindi na kayo makakabalik dito sa PBA. Sa totoo lang, nakakapagduda yung pangalan eh. Isipin mo ha, Giant Panda. Ang cute niyan eh. Diba, may natatakot ba sa Giant Panda? Di ba wala? Pag nakakita tayo ng video niyan, anong sinasabi natin? Hindi naman nakakatakot eh. Ang sinasabi natin ay ang cute. Tapos yun ang team mo sa basketball team, Giant Panda. Hindi ka talaga kakatakutan yan. Mas okay pa kung pinangalan nila eh Macau Ghost ano Flood Control Project, yun nakakatakot. Di ba? Kung ako sa Macau, magpalit na ako ng maghanap ako ng pangalan na nakakatakot. At least kahit hindi ka manalo, nakakatakot yung pangalan mo. Kesa yung tinatambak-tambakan ka na nga tapos Giant Pandas pa pangalan, di ba? Ang labo eh. Anong quarter na to? Oy, second quarter na. Ito pong laro ng San Miguel at ng Terra Firma. Etong San Miguel kasalukuyan number 2 sa Group A. Nasa likuran sila nung NLEX na number 1 sa kanilang grupo. Samantala, Adamson and UP Season 89 Men's Basketball. Parang hindi pa yata nagsisimula pero tingin ko malapit na itong mag-tip off o baka naka-commercial break lang. So, dalawang ongoing na basketball games ngayon sa mga oras na to, PBA at UAAP. 5:38, oras po natin. Ito po ang postgame dito sa Sports Radio 918.
6: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi palalampasin sa postgame. Jumpstart na! Jumpstart na! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
1: This is a public service announcement.
4: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
1: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
6: Kalakayan ng mga naganap sa laban. Walang miss, walang sablay. Lahat bullseye. Dito sa Post Game sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
0: Alas 5:41 po ang ating oras. At this point, makabilita tayo kay Team Philippines Chef de Mission Francis Diaz with a few days to go bago po ang official opening ng 5th Asian Para Games sa Nagoya, Aichi Prefecture sa Japan. 14 ngayon, 'di ba? 18 yung opening niyan eh. So 1 2 3 4 apat na tulog na lang ay opening ceremony na ng 5th Asian Para Games. So narito po ang panayam ng Sports Radio 918 kay Chef de Mission Francis Diaz.
9: Of course, sir. Of course. Kamusta? Ano bang mood ngayon dyan sa Aichi Nagoya, Japan ahead of the opening ceremony nitong 5th Asian Para Games?
10: Yeah. Definitely, all excited and very positive. Lahat ng ating mga national para-athletes. No? So we just process the transfer of the batch that arrived today. There are around 37 of them. So lahat ay definitely excited na sa opening ng 2026 Asian Para Games.
9: Lahat po ba CDM ng ating Filipino para-athletes nandiyan na ngayon?
10: Merong last batch bukas yung ating powerlifting team, para powerlifting. Sila na lang ang natitira.
9: Ayun, so last na ang ating Philippine para powerlifting team. Again, ilan po bang sports yung sasalihan po ng ating Team Philippines dito?
10: Lahat tayo naka-entered sa 11 sports. Ayang, there's supposedly, mayroong pang 12 yung boccia, but we withdrew our competition in boccia event for a very unfortunate incident that happened a week ago. Pero in total, I were entered in 11 different events.
9: Yes. Ano-ano po ba ito? CDM Kiko, no? Para lang din ma-confirm po natin kung ano tong 11 para sports na to.
10: Yeah. So, para athletics, number one. Number two, ang ating para badminton. Tapos, ang ating para judo. Then, para table tennis. Para cycling. Siyempre, yung para-athletics natin, or I mentioned that, I think, yung ating para-cycling, para-fencing, ilan na ba yung nabanggit ko?
9: Walo po din. Ay, merong para-swimming. Para-swimming, then para-taekwondo.
10: Para-athletics, that's it. So, para-swimming, and then... I think that's it. Is that 11? I think that's 11.
9: Yes, of course. And of course, syempre, yun talagang naging purpose din, no, nung pagdating nyo po dyan ng maaga, nagkaroon din ng Chef's Dimension meeting, no? So, tell us, anong nangyari dun sa CDM meeting?
10: That's right. Well, definitely in the CDM meetings, panay reminder lang naman ang INAGOC, ang Asian Games Organizing Committee, together with the officials of the Asian Paralympic Committee, for the necessary requirements na dapat ay nakakomply na lahat ng teams, no? So tayo naman ay nakakomply na lahat dito. And then syempre tinatanong kung may mga issues ba yung iba-ibang teams with regards to in their accommodations, in the hotels where they were put, in the meals, for example, that they are given. So, mga ganitong items lang, no, ang napag-uusapan. At lahat naman ay parang mga very, very menial things lang na easily na-adjust naman ng organizing committee.
9: Yes. And syempre, sa pagdating nyo po dyan, so far, smooth naman po ba lahat? Pagdating sa accommodation, sa pagkain? Yes, sir.
10: Ayos po lahat. Ayan, I'd like to reiterate na the organizing committee really did very well in terms of preparations. They were very diligent kasi very early on naman talagang we were already complying with all the information that they were asking for before the final delegation registration meeting the other day when last Saturday. Lahat ay ng information as mentioned ay na-feed na naman sa kanila, no? So kalat-kalat kasi kami, no? For example, the three of us, me, our Paralympic attaché, and our Deputy Secretary General is staying at the Athletes Village, no? Ito yung Garden Villa dun sa Nagoya Port. And then, we are just joined then by two teams, the para fencing and the wheelchair basketball team. And then all the other delegations, nasa iba't ibang hotel na sila na kung saan malapit yung kanilang competition venue. At tinatanong naman namin kung kamusta yung mga teams nito at lahat naman daw ay nasa maayos na kalagayan.
9: Yes, CDM, so far hindi po problema yung layo nung venue doon sa kanilang pinag-i-stayan. Kasi di ba usually yan yung naging concern.
10: Malapit. Ang ginawa nga ng organizing committee, they identified as accommodations for the athletes all the hotels that are near the competition venue. So, halimbawa, yung track and field, yung pinakamalapit, yung lahat ng iba-ibang countries na may mga track and field team, nandun sila sa malalaking hotel na malapit doon sa athletics venue. So, that's how they did it. And parang we are scattered, our teams are scattered in 7 different hotels.
9: Wow, so dun pa lang at least, 'di ba? Hindi ganoon kapagod pagdating dun sa talagang yes, playing venue, no. Pero syempre,
10: ikot sa kanila. Pero sila, yung mga athletes natin, hindi sila mahihirapan kasi malalapit lang yung competition venue nila where they are accommodated presently.
9: Yes, of course. CDM Kiko, syempre, personally, talagang sinasalubong mo din yung kanilang pagdating dyan sa Aichi Nagoya, Japan. Anong observation mo? Excited ba sila? Anong mga initial mong usapan sa kanila?
10: Ayang everyone is in good spirits. Alam naman natin na lahat ng athletes sa pinadala natin dito, they have earned their spot. They have trained so much, given so much sacrifices. Personally, para makatrain sila na maayos. So makikita mo na lahat ay talagang excited at gusto nang magpakita ng kanilang mga kagalingan sa kanilang iba't ibang mga events natin na lalakan.
9: Yes, of course, CDM, syempre, lagi itong tinatanong eh. So paano mo nakikita yung ating chances dito sa 5th Asian Para Games?
10: Yeah, definitely if we ask about the medal output and some probabilities, we're going to work very hard to earn probably a possible of 4 to 5 gold medals. No, ang pinakamalaking kaibahan kasi ayang in the last 2 Asian Para Games in Hangzhou and in Indonesia, nawala yung ating para chess event. So in the para-chess event, medyo dyan tayo very prolific sa ating gold medal output. No? For example, in Hangzhou, we won a total of gold medals. 8 of the medals came from the chess. No? Gold medals ito. No? Ganun din sa Indonesia in 2018. More of the gold medal output were came from really our para-chess team. So sabi ko nga, dahil nawala ito ngayong 2026 Nagoya Asian Para Games, it's going to be an uphill challenge for us pagdating dun sa winning gold medals. Pero binanggit ko na sa iyo ngayon, we have around 3 to 5 medal, gold medal hopefuls from para swimming, para athletics, and hopefully makalusot si Alain sa para taekwondo natin.
9: Wow, so talagang young sport na yan. Pero pagdating dun sa surprises, meron ba kayong inaasahan din na posible din si DM?
10: Yeah, ang surprises natin actually might come from our para athletics team. No? Si Aliana, yung ating female discus thrower, alam mo to, it was her first time to join in the Thailand ASEAN Para Games. At talagang makuntangi yung performance doon, no? First time sumali, gold medalist kagad doon. And then, hopefully, tinatanong ko yung mga coaches niya, she's probably just around a foot away from the measurements of those who have podium in her event, no? So kung ma-overcome yun at makakabato siya ng around 30 plus meters in the discus throw event for the women's throwing event, pwedeng-pwede siya maka-podium finish.
9: Yes, dahil na-mention mo po yan, CDM Kiko, syempre ang ganda nung naging performance from the ASEAN Para Games. Historic fourth place finish, no, ang ginawa ng Philippines. And I believe marami dito sa delegation natin yung mga first-timer, kumbaga may mga bata tsaka may mga veteran. Talagang combination, mix siya talaga ng mga bata and veteran, no. Ano yung parang pinapakita na tong ano din, parang future for our para team Philippines?
10: Yep, it tells you at least of the effort of the Philippine Paralympic Committee to continually develop new athletes in our team, no? Marami tayong mga veterans sa team natin, pero hindi mawawala syempre yung pangangailangan para makapag-produce tayo ng mga bagong atleta na pwede nating ipanglaban sa international competition. So tulad ng sabi mo, very successful yung campaign natin sa ASEAN Para Games. Some of the gold medalists there earned their right to be here in Nagoya, no? And similarly, we're hoping that they will have a very positive output here in their campaign sa Nagoya.
9: Yes, pero si DM Kiko, ito bang Asian Para Games? Ano ba to? Qualifying ba to sa mas malaking competitions? Diba in, for some sport, minsan nagsisilbing qualifying for the World Championship. May mga ganun po ba?
10: The APC president during the CDM conference just this morning actually mentioned that both para athletics and para swimming will have significant points contribution as pathway to the Paralympic Games. No? So at least dun sa dalawang yon, because it will be run by IPC in terms of the management of the games, our athletes or any athlete for that matter will earn points for qualification pathways in the LA Paralympic Games. So bukod dun sa dalawang yon, baka meron pang mangilan-ngilan na event na may contributory points. No? Pero hindi totally na pag nag-gold ka dito, ibig sabihin qualified ka na sa Paralympic Games.
9: Wow, so dun pa lang talagang nakaka-boost nung kanilang moral na meron silang pinaghahandaan na mas malaki, di ba? Yun ngang 2028, no? But of course, gaano po kalaki yung suporta po ng ating Philippine Sports Commission dito din sa ating kampanya na to?
10: Well, Definitely. Now that you've mentioned that, I have to reiterate and really thank the support of our Philippine Sports Commission, led by Chairman Pato Gregorio and all the four Board of Commissioners. No, grabe ho yung suportang tinatamasa ng ating para-athlete patungo dito sa Asian Para Games. No, simula po dun sa training nila na ginawa sa Pilipinas, sa Ultra, lahat ho ng concerns natin ay in-address ng Philippine Sports Commission para ho ma-prepare ng maayos yung ating delegasyon going to the Nagoya Para Games. And we are very thankful for this invaluable support of the Philippine Sports Commission to our para-athletes.
9: Yes.
0: Yan po ang naging panayam kay CDM Chef de Mission Francis Diaz. Kanina nasa airport sa Cebu Centre si CDM Kiko dahil sinalubong niya yung huling batch ng mga athletes tsaka ng delegates pa from PhilSpada and the PPC na tumungo doon sa Nagoya sa Aichi Prefecture for the 5th Asian Para Games. Sa Friday, meron na pong mga ilang laro na mag-umpisa. Sa Biyernes, may laro na yung wheelchair basketball team ng Pilipinas. Unang kalaban nila, I think it's Korea. And then 17, yung second game nila. But the opening ceremony will be on October 18. That's a Sunday and then 19, ayun. Yung full blast na ng mga laro. Hanggang 24 ang closing ceremony. So they have siguro 7-8 days, ganyan, between 7-8 days of active competition dito sa 5th Asian Para Games. 69 para athletes ang ipinadala po ng Pilipinas to try and win at least 4 gold medals. Medyo malayo dun sa 10 ginto na nakuha nila back in 2023 sa Hangzhou, China, dahil yung bulto kasi nung medals gold doon nang galing sa para chess team ng Pilipinas, ngayon walang para chess. So yung 8 gold medals from 2023, hindi na mahirap pabawiin this time around. But the target nila is 4, at least 4 gold medals, mga 45. But syempre hindi garantisado yun. Ha? Yun yung target. Well, they will try to get that target ng bilang ng gold medals. So, sumubaybay po kayo dito sa Sports Radio 918 para sa coverage natin ng 5th Asian Para Games. It's now 5:57, mga tropa. And that's it for post-game ngayong Wednesday. Bukas po ulit, 5 p.m. dito sa Sports Radio 918. Up next is Ria Arevalo hanggang alas 8. Kasama niyo po siya sa Sports 918. Until tomorrow, ako po si John Mogol. Good evening sa inyong lahat.
7: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
13: Noon natin sa araw.
14: Ampalaya.
15: Ampalaya.
14: Kumakain kayo, ampalaya.
16: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa. Ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
17: Gayun din, mga prutas, pakuan, manzanas at ubas.
14: Oh, nabusog ako sa kwento mo.
18: Pinakamahalaga na maaari natin gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
16: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
19: The court accepts and confirms the prosecution's manifestation. Articles 1, 3, and 4 from this point forward are deemed withdrawn subject to the following rulings and orders that this court hereby issues. Articles 1 and 4 are deemed withdrawn with prejudice as against the respondent. Articles 1 and 4 may not be revived in this trial, refiled, re-prosecuted, or transmitted anew against the same respondent during the same term and in this 20th Congress. Article 3 stands if on a materially different procedural footing. The prosecution did not present or adduce evidence under this article. The court therefore accords to articles 1 and 4 finality for the respondent's present term as vice president, while limiting the procedural effect of the withdrawal of article 3 to this trial alone, provided, however, that article 3 may not be revived in this trial until its conclusion.
15: Umabot na sa milyon-milyon ang ating digital views. At ngayong Webes, isa na namang mainit na topic ang magte-trending sa mga kabataan. No cellphone zone ba dapat ang bawat classroom? Umpisa na ang balitaktakan kasama ang mga estudyante ng Holy Angel University, Pampanga.
20: Cellphones are not meant to replace teachers as our educators. They are meant to serve as tools to help us in our education.
21: Kung gagamitin natin siya as a tool for learning, dapat napapa-improve niya yung learning capability ng mga estudyante. Pero hindi nga, di ba?
22: Teachers nowadays already use digital platforms like Kahoot and Quizlet and even QR codes. So bakit mo aalisin yung cellphone kung nagiging part na pala siya ng ating learning environment?
15: Sa bawat issue, may pakialam ka, Schoolmates! Shortlisted at the DocuBata 2026 and nominee for Best Documentary Film at the FAMAS Short Film Festival.
23: Consumer Watch. Mga praktikal na paraan sa pagdidipid at wastong paggamit ng tubig. Hugasan agad ang mga plato para mas madaling linisin ang mga ito. Bawasan ang pagdidilig ng mga halaman at gawin lamang ito tuwing madaling araw o sa hapon. I-defrost sa chiller ang mga gagamiting karne at iba pang frozen food para hindi na kailangan gumamit ng tubig. Gamitin ang full load ng washing machine tuwing maglalaba at maglagay lamang ng tamang dami ng sabon o detergent. Iksian ang shower time o pagligo. Kung maaari, gumamit na lamang ng timba at tabo. Gamitin ang pinagbanlawang tubig sa paglalaba sa pag-flush ng toilet bowl. Malaking tulong din ang tamang paggamit ng dual flush para makatipid ng tubig. Sa mga opisina, maiging i-switch off ang main valve ng tubig kapag wala ng tao. At para malaman kung may tagas ang linya ng tubig na nagdudulot ng malaking aksaya, i-check ang metro sa hating gabi o sa madaling araw kapag wala nang gumagamit. Maging bahagi ng solusyon at sama-sama tayong umaksyon. Dapat laging listo.
24: This is your People's Television.

0: Susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood.
1: Narito na ang may init na balita sa Ulat Bayan. Kasabay ng National Public Employment Service Office Congress, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan ang paglulunsad ng mga bagong inisiyatiba sa ilalim ng tupad program ng DOLE sa Lapu-Lapu City, Cebu. Bilang hakbang para maibsan ang epekto ng El Niño sa bansa, Department of Social Welfare and Development ipinamahagi na ang libreng water filtration kits kung paano yan ginagamit. Alamin! Dating DPWH Secretary Manuel Bunoan kasama sa mga ipepresentang testigo para sa kasong plunder ni Senador Jinggoy Estrada. Palasyo, ginagalang ang naging desisyon ng prosecution na i-withdraw ang tatlong articles of impeachment ni Vice President Sara Duterte. At anong sikat na P-pop group ang tampok sa official highlights ng isang festival sa Japan?
2: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan nagtungo at dumalo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Lapu-Lapu City, Cebu sa pagdaraos ng National Public Employment Service Office Congress.
3: Kung saan personal na pinangunahan ng Pangulo ang paglulunsad ng mga bagong inisiyatiba sa ilalim ng TUPAD program ng Department of Labor and Employment.
4: Layunin ng programang ito na suportahan ng mga manggagawang Pilipino hindi lang sa skills training kundi pati na rin sa larangan ng pagninegosyo para sa mas maraming oportunidad sa dekalidad na trabaho. Yan ang ulat ni Adrian Cabase ng PTV Cebu.
5: Kasabay ng 26 na National Public Employment Service Office o PESO Congress sa Lapu-Lapu City, Cebu, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglulunsad ng 7 bagong inisiyatiba sa ilalim ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged o displaced workers o TUPAD program ng Department of Labor and Employment o DOLE. Layo ng mga inisiyatibang ito na palawakin ang suporta sa mga manggagawa sa pamamagitan ng skills training, pagninegosyo at pagbubukas ng mas maraming oportunidad sa trabaho. Kabilang sa 7 inilunsad na programa ang Skill Pass, Tropa Negosyo Trabaho, Sagip Trabaho, Kahanap, Match Fund LGU, Tulong Aral at Trabahong Dagat. Sa pamamagitan ng mga ito, hangad ng DOLE na higit pang mapaunlad ang kakayahan ng mga benepisyaryo at matulungan sila makapagtayo ng negosyo o makakuha ng mas matatag na hanap buhay. Samantala, nagtipon sa PESO Congress ang mga PESO Manager, Job Placement Officer, Local Chief Executive, mga opisyal ng DOLE at iba pang katuwang sa sektor ng employment upang talakayin ang mga hakbang para mas mapalawak ang oportunidad sa trabaho para sa mga Pilipino. Kabilang sa mga dumalo, sina Cebu Governor Pamela Baricuatro, Labor Secretary Francis Tolentino at PESOMAP President Romualdo Garcia. Bahagi rin ng aktibidad ang 2025 National Search for Best PESO Awards na nagkilala sa mga Public Employment Service Office at Job Placement Officer na nagpakita ng natatanging serbisyo sa pag-uugnay ng mga job seeker sa mga oportunidad sa trabaho.
6: For millions of Filipinos, employment is the means to provide for families, to put skills and education to good use, and to create a more secure future for ourselves. Our duty as a government is to ensure that they have the opportunities to pursue these goals. This gives meaning to our theme, Kaunlaran sa bawat komunidad, oportunidad sa bawat mamamayan.
5: Mula sa PTV Cebu, Adrian Cabase, para sa Bayan.
2: Libreng water filtration kit laban sa matinding El Nino. Isa ito sa mga hakbang ng pamahalaan na sinubukang pagganahin sa Malacañang. Para iwas pangamba, ang tubig na dumaan sa filtration ng DSWD ay pasado na bilang ligtas na inumin ayon sa Philippine National Standards for Drinking Water. Yan ang ulat ni Clazel Pardilia.
7: Mula sa marumi at malakulay putik na tubig na maaring makolekta sa balde, maaari na yung maging malinis at inumin gamit ang water filtration kit na ito na dala at libreng ipinamamahagi ng Department of Social Welfare and Development na maaring magamit sa panahon ng very strong El Nino. Sa press briefing ng Malacañang, ipinakita kung paano ito gagana. Binutasan ng balde, ikinabit ang filter, nilagyan ng gripo at ibinuhos ang maruming tubig.
8: Pero para added flavor or added excitement to it, meron kaming dalang lupa or dirt. Galing lang to sa office namin. So, wala namang special dyan. Hindi ho to chocolate, so talagang dirt ho to. Lagay natin o dagdag flavor.
7: Maya-maya lang ang kulay kalawang na tubig naging malinis, malinaw at fit for drinking. Mismong sina DSWD Secretary Rex Gatchalian at Palace Press Officer Claire Castro sinubukan ang tubig.
9: It's just like drinking any drinking water. Okay.
10: Yeah.
9: So, ang plano ng DSWD starting next week sa mga barangay, kasi marahil marami magtatanong, saan ba namin makukuha yung filter na yan? Inatasan tayo ng Pangulo to make sure na meron tayong supply ng mga filter.
7: Nainom na rin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang tubig mula sa filtration system. Kumasa rin ang ilang reporter sa pag-inom at hindi rin tayo nagpahuli.
11: Nalagay na dito na yung maruming tubig at na-filter na ito na yung resulta. Very clean, clear, at walang amoy, walang lasa at tumulo na nga. Nakita nyo madumi pa, di ba, nung walang filter. Pero nung may filter, ikabit uli natin. malinis na uli. Di ba, legit guys, malinis na tubig talaga.
7: Maaaring gamitin ang tubig mula sa ulan o ilog. Hindi kailangan ng kemikal o kuryente para mapagana ang water filtration. Itinuturing itong medical device. 99.99% ng bakterya kaya nitong patayin. Pasok sa Philippine National Standards for Drinking Water. Ipinamamahagi na ito at patuloy pang gagawin ang distribusyon sa mga pamilyang apektado ng Very Strong El Nino. Magtatayo rin ng malaking rain catcher na may filter na ilalagay sa mga barangay at kinukonsidera rin ang pag-install sa mga eskwelahan. Sabi ng Malacañang, minamadali na ang pagpagawa ng Caysacat Water Treatment Plant na target maging operational sa November 2026. Makapaglilikha ito ng 160 million liters ng tubig kada araw. Na-activate na rin ang 61 na decommission depots, 35 stationary water tank at 182 na mobile water tanker ang ide-deploy sa mga lugar na kukulangin ng tubig.
12: DTI at DILG ay magbabantay ng presyo ng mga balde at drum upang maiwasan ang pananamantala. Nakatutok ang DOE sa epekto ng El Nino sa supply at demand ng kuryente. Kaya, may nakaantabay na karagdagang 253 megawatts mula sa battery energy storage systems at 218 megawatts mula sa mga power barge.
7: Siniguro ng Malacañang ng prioridad na mabigyan ng sapat na supply ng tubig at kuryente ang mga ospital. Kalezal Pardilia para sa Bayan.
4: Inilatag naman ng Agriculture Department ang iba't ibang tugon sa sektor ng agrikultura sa harap ng matinding tag-init. Kabilang sa suportang ito ang gastusin sa pataba, langis, transportasyon, irigasyon at marami pang iba. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.

0: Para sa 65 anyos na magsasakang si Mang Sunny, ang banta ng Very Strong El Nino ay hindi lang usapin ng tagaktak ng pawis, kundi malaking hamon sa kanilang kinagisnang kabuhayan.
1: Palagi ko, ito na po ang pinaka matindi. Dahil ng mga nagdadaang panahon, kahit may El Nino, nakakasurvive kami. Kumikita kami. Konti lang ang tinatamaan sa amin. Hindi po katulad ngayon na nangangamba kami ayon sa balita na may super El Nino.
0: Nangangamba ang mga magsasaka sa tagtuyot at sa banta ng pagbaba ng 40% hanggang 80% sa tsansa ng pagulan na maaaring magdulot ng 700,000 metriko toneladang kabawasan sa ani.
2: Ganito yung sitwasyon ng mga sakahan dito sa San Miguel, Bulacan. Tuyo, bitak-bitak at halos hindi matamnan. At sa oras nga na pumasok yung tinatawag na Super El Nino, ay maaaring mas malala pa raw rito ang abutin ng mga sakahan.
0: Sa kabila nito, kumpiyansa ang Department of Agriculture na sapat ang supply ng pagkain sa bansa hanggang unang bahagi ng susunod na taon.
3: Sa rice, we have 75 days. No, and we're maintaining 75 days. Kung bumaba man yan, ang worst case scenario namin is 60 days, which is still very healthy. Sa chicken natin, we have 125 days to last. Sa pork, nasa mga 170 days tayo to last. Ano? Sa corn, 90 days to last.
0: Patuloy ang hamon sa sektor ng agrikultura tulad ng kulang na puhunan para sa makabagong kagamitan at ang tumataas na bilang ng mga magsasakang edad 60 pataas. Dahil dito, naglatag agad ng tugon ang DA. Inaprobahan ang 6.2 billion pesos mula sa 45 billion peso budget allotment ng UPLIP program ng administrasyon. Tutulungan ito ang higit 300,000 magsasaka at mangingisda sa gastusin sa pataba, langis at transportasyon simula huling linggo ng Oktubre. Bumibili na rin ng palay ang National Food Authority mula sa mga lokal na magsasaka upang makapag-imbak ng sapat na supply ng bigas. Ilalaan din ang natitirang budget para sa expansion ng solar irrigation, water pumps at cloud seeding operations sa mga apektadong rehiyon. Sa mga maagap na hakbang na ito, umaasa ang mga magsasaka na mananatiling sapat at abot kaya ang pagkain sa mesa ng bawat pamilyang Pilipino. Elijah Canlas para sa Bayan.
4: Malaking tulong sa ilang magsasaka sa Quezon Province ang patubig na hatid ng solar-powered irrigation project ng National Irrigation Administration, lalo't nararanasan na ngayon sa bansa ang El Nino. Yan ang ulat ni Mara Grezula ng Radyo Pilipinas, Lucena.
5: Mula sa palay, ngayon okra naman ang tanim ni Kuya Anakleto dito sa bayan ng Sariaya, Quezon. At kahit wala pang isang ektarya ang lupang sinasaka, maganda raw ang nagiging ani niya sa tulong ng solar-powered irrigation project ng National Irrigation Administration o NIA.
6: Una solar, ako po ay nakaranas na makatanim ng palay. At simula po noon na ako'y nakatanim, ako po'y umane. At ngayon po patuloy po na halos isang taon na hindi ako bumibili ng bigas.
5: Sa pamamagitan ng solar-powered irrigation, hindi lang nito napalalago ang kabuhayan ng mga magsasaka sa lalawigan, kundi nakikita ring solusyon ng NIA para mapalawak pa ang akses sa patubig, lalo't may banta ng Very Strong El Nino.
7: Makikita nyo sa aking likuran ang solar power irrigation system na ipinatayo ng National Irrigation Administration o NIA dito sa Sariaya, Quezon. Ganito kalakas ang tubig na dumadaloy papunta dito sa mga sakahan ng mga magsasaka na katulad ni Kuya Anakleto.
5: Para sa NIA Quezon, hindi natatapos sa Sariaya ang ginhawang hatid ng solar-powered irrigation dahil marami pang nakalinyang proyekto sa lalawigan para sa mga magsasaka.
8: Last year, meron tayong ginagawang 28 sites, yung iba dyan tapos na, yung iba ay ongoing pa. And this 2026, so meron tayong proposed na 20 sites, ongoing na ang resistivity survey dyan. Anytime before the end of this year, maumpisa na natin yung mga pagkoconstruct ng solar irrigation projects na yan.
5: Bukod sa nakipag-ugnayan na sa mga ahensya ng pamahalaan ang NIA para hikayatin ang mga magsasaka na i-adjust ang kanilang cropping calendar at isagawa ang alternate wetting and drying, patuloy rin ang desilting at declogging sa mga dam at irrigation canals para maayos ang daloy ng tubig sa mga sakahan. Ang mga ganitong hakbang ay tugon lamang sa kautosan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na paghandaan maigi ang El Nino. mula rito sa Quezon Province para sa Integrated State Media, Marag Resula ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Sapat ang supply ng tubig sa bansa hanggang sa susunod na tag-ulan batay sa datos ng Project NOAA ng University of the Philippines sa kabilaya ng posibleng pagkakaroon ng very strong El Nino na inaasahan sa unang buwan ng 2027. Ang KUP Project NOAA Executive Director Maharl Lagmay, mataas ang supply ng tubig sa Angat at Lamesa Dam na nagbibigay ng domestic water supply sa 90% ng taga-Metro Manila. Gayunpaman, hinihikayat niya ang ating mga kababayan na magtiting pa rin sa paggamit ng tubig bilang paghahanda.
9: Dito sa Metro Manila, ang isang kagandahan ay ayaw natin na nagbaha noon sa Central Luzon. Pero ang isang opposite noon ay napuno naman ng ating mga dam para mag-survive tayo dito sa very strong El Nino. Gamitin po natin ang siyensya, makinig po tayo para makita natin kung ano yung mga tama nating gawin. Depende kung saang lugar tayo nakatira.
10: Samantala, inaasahang magsisimula sa October 20 ang bail hearing para sa petisyon ni Senador Jinggoy Estrada na makapagpiyansa sa kasong plunder, kung saan posibleng maging testigo rito o sa main trial si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan hinggil sa issue ng flood control projects. Yan ang ulat ni Rod Lagusan.
11: Kabilang si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa ipepresentang witness ng prosecution sa kasong plunder na kinakarap ni Senator Jinggoy Estrada sa Sandigan Bayan 5th Division kaugnay ng issue ng flood control projects. Una nang inalis bilang akusado si Bonoan sa naturang kaso, kasunod na rin ng nais ng Office of the Ombudsman na gawing state witness ang dating kalihim. Hindi naman particular na natukoy kung ito ay para sa isasagawang bail hearing o ang mismong main trial na naturang kaso. Ang naturang korte din ang may hawak ng isang count ng graft case ni Estrada. Kapwa-akusado ni Estrada ang tatlong dating mga opisyal ng DPWH NCR sa parehong mga kaso. Sa isinagawang pre-trial, itinakda ng Sandigan Bayan 5th Division sa October 20 ang simula ng bail hearing para sa petisyon ni Estrada na makapagpiyansa sa kinakarap niyang kasong plunder. Inaasahang magtatagal ang naturang bail hearing hanggang November 12. Ayon sa prosecution, nasa 21 testigo ang nakatakda nilang ipresenta, kusan mula October 27 hanggang 29 ay kanilang iharap ang kanilang mga main witness, ngunit hindi pa nila tinukoy kung sino ang mga ito. Kabilang din sa kanilang iharap ay mga officers mula sa iba't ibang DPWH, District Engineering Office at mga tauhan mula sa NBI at Senado. Dumalo sa naturang pre-trial si Estrada sa pamamagitan ng video conference habang personal namang dumalo ang tatlong kapwa niyang mga akusado. Una nang sinuspende ng Sandigan Bayan 5th Division si Estrada ng 90 araw bilang senador. Ang naturang suspensyon ay kasunod na matapos ang una ng 90 days na suspensyon na ipinataw sa kanya ng Sandigan Bayan 2nd Division na siyang may hawak na isa pang graft case ni Estrada. Sa naturang kaso ay nananatiling kapwa-akusado niya si Bonoan matapos na ibasura ng korte ang motion ng prosecution na maalis sa kaso ang dating kalihim. Rod Lagusad, para sa Bayan.

0: Sabato na binawian ang buhay matapos sumemplang sa kalsada. Ang dahilan ng aksidente, isang aso. Sa kuha ng CCTV sa lugar, makikita ang pagsulpot ng aso sa kalsada na naging dahilan ng pagsemplang ng biktima. Tumilapon ang rider at hindi agad nakatayo. Ang nakabulagtang rider na iwasan ng ilang motorista. Pero sa kasamaang palad, hindi ito napansin ng iba pang sunod na motorista na dumaan sa lugar.
1: Although yung mga kasalubong na Manila tried their best, diba, to stop. Nakikita po natin doon sa video, tried their best to stop yung mga incoming vehicles o yung mga parating na mga sasakyan. Unfortunately ay hindi napansin nga.
0: Sa investigasyon ng PNP, apat na beses nasagasaan ang motorista dahilan para bawian ito ng buhay. Sabi ng Philippine National Police, disgrasya ang nangyari. Pero ang malaking tanong ngayon, may pananugutan ba sa batas ang mga nakasagasa sa biktima?
1: Initially, if you cause a death, yung po ang talagang action natin is to make them answerable dun sa kanilang nagawa po. At the very least kasi is reckless imprudence yan, di ba? Resulting in homicide. Kasi you did not exercise yung due diligence or caution in the use of the road.
0: Ang pagiging kaskasero daw ang madalas na saninang disgrasya sa kalsada. Kaya naman sabi ng PNP, hanggat maaari, takbong pogi lang. Nang sa ganon, ay makarating ka ng ligtas sa iyong destinasyon. Hinimog din ng PNP ang mga pet owners na maging responsable. Ryan Lisigas, para sa Bayan.
2: Mananatiling suspendido ang military-to-military communication sa pagitan ng Pilipinas at China. Sinagot naman ni Defense Secretary Gibo Teodoro ang payag ni Vice President Sara Duterte na troublemaker umano ang Pilipinas. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
3: Nanindigan si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na hindi nag-uudyok ng tensyon ang Pilipinas. Ito ang tugon ng kalihim sa panayam sa media nang matanong patungkol sa sinabi kamakailan ni Vice President Sara Duterte na ang Pilipinas ngayon ay troublemaker sa Southeast Asia.
4: I mean, troublemaker, masasabi mo ba ang ating sundalo na nagsasakripisyo dyan ay troublemaker na ipinaglalaban lang natin ang karapatan natin sa karagatan na yan ang future ng sustainability ng ating bansa.
3: Iginit din ni Teodoro na dapat busisiing mabuti ang mga public official na may transaksyon sa China. Kinumpirma kamakailan ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC sa impeachment trial na nakatanggap ng 319 million pesos mula mainland China at Hong Kong, ang kumpanyang iniuugnay sa Vice Presidente at sa asawa nitong si Attorney Man Scarpio.
4: Hindi bawal makipagnegosyo ang Pilipino sa China. Pero ang question is a public official, first and foremost, allowed to have any business transactions on a certain level. Some are not. Ito'y dapat pag-aralan ng masusi kung ito'y above board, legitimate, at proper.
3: Samantala, mananatiling suspendido ang military-to-military communication sa pagitan ng Pilipinas at China. Kinwestiyon ni Teodoro ang mga patutsada kamakailan ng Chinese Embassy patungkol dito. Gayong noong 2023 pa, itinigil ang naturang communication mechanism.
4: Interes sa DFA na kasi inaabuso nila yung proseso. Actually, they are adversarial to us, to our interest. Gustong-gusto mo ngayon ng mill-to-mill level. Ano ang intention mo? Wala naman tayong joint operations. Wala naman tayong SOFA. Wala naman tayong pagkakaisa sa UNCLOS. Wala tayong like-mindedness.
3: Tila nasiwalat naman anya ang tunay na motibo ng China nang sabihin ng Chinese Embassy na napapalapit sa komprontasyon ang mga sundalong Pilipino dahil sa suspensyon ng mill-to-mill communication.
4: Sila ang may intensyon na mambulyo. Pag-aralan natin ang message na ito, sila ang nagsasabi na lumapit tayo sa konfrontasyon. So ibig sabihin, meron talaga silang masamang intensyon at nabuo ito.
3: sa panibagong pahayag, sinabi ng Chinese Embassy na irresponsable.

0: imposible ang pagputol sa military communication channel at maaari pa raw itong maging dahilan ng posibleng sigalot sa pagitan ng dalawang bansa. Patrick De Jesus para sa Bayan.
1: Sa ibang balita, muling ininspeksyon ni Public Works Secretary Vince Dizo ng isinasagawang pagpapalapad sa mga sidewalk o bangketa sa kahabaan ng EDSA na inaasahang makatutulong sa mga commuter. Yan ang ulat ni JM Thompson.
2: Araw-araw na naglalakad si Edger sa loob ng 30 minuto bago sumakay ng jeep sa tuwing siya ay papasok at pauwi galing trabaho. Noon, wala siyang choice kundi dumaan sa makitid na bangketa sa kahabaan ng EDSA sa Pasay City. Pahirapan dahil bukod sa traffic, maraming commuter ang nag-aantay sa masikip na sidewalk. Pero dahil sa pagpapalawak ng bangketa sa EDSA, kahit papano'y mapapanatag at magiging kampante na siyang maglalakad dito.
3: So kasi noong una po maliit siya, so mahirap po maglakad nung mag-isa. Tapos maraming mga nakaharang or maraming mga vendors na nagpapasikip. So mas malaking daanan, mas convenient siya sa amin.
2: Malaking tulong naman para sa commuter na si Mario ang ginagawang aksyon ng pamahalaan para mabigyan sila ng mas maayos na daanan.
4: Sa ngayon nakikita ko pa lang parang maraming makikinabag dito. Lumuwag na yung nakaraan.
2: Mula kasi sa mahigit isang metro ang lapad ng sidewalk, ngayon ay di maikakailang mas malapad dahil mahigit 3 metro na ang sukat nito. Sa muling pag-iinspeksyon ni Public Works Secretary Vince Dizo ngayong araw sa ginagawang sidewalk sa kahabaan ng EDSA, mabilis na umuusad ang trabaho ng ahensya habang hindi umuulan ayon sa kalihim.
5: Right now, we are approximately sa carriageway, meaning sa daanan ng kotse, we're probably at 40% already. So malaking bagay na yun. So hopefully before the end of the year, tuloy-tuloy na tayo hanggang Guadalupe, no, tapos na tayo doon, no, both sides. No. Very challenging lang itong Pasay kasi daming obstruction, daming mga establishments na umoccupy na ng sidewalk, so kailangan talaga alaparan natin.
2: Dagdag pa niya, prioridad ng pamahalaan na siguruhin na ang mga commuter ay nabibigyan ng importansya bukod sa mga motoristang gumagamit ng kalsada.
5: Importante ito, paulit-ulit nga sinasabi ni Pangulo yung kailangan naman yung commuters bigyan natin ng importansya. Kita naman natin, sobrang dami yung mga nagko-commute.
2: Ibinahagi rin ni Secretary Dizo na kasabay ng pagpapalawak ng mga bangketa sa EDSA, mabilis ding isinasaayos sa mga drainage inlet sa iba't ibang lungsod sa Metro Manila na nakatutulong din sa mas mabilis na paghupa ng tubig-ulan.
5: Kasi out of the 440 inlets na pagpalakihin natin, sa Metro Manila, nakatapos na tayo ng mga 111. So that's roughly about 25% na. In only, I don't know, 2 months?
6: Tuloy-tuloy ang isinasagawa ng DPWH na pagpapalawak ng mga sidewalks sa kabuuan ng EDSA. Ito ay para matiyak na magkakaroon ng maayos at ligtas na hintayan at daanan ang mga commuter na araw-araw iniisip ang kanilang kaligtasan. JM Thompson, para sa Bayan.
7: Ang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility ay hindi naman papasok sa PAR. Hindi rin ito magpapaulan sa anumang bahagi ng ating bansa. Ramdam pa rin ang northeasterly wind flow dahil nasa transition stage po tayo patungong amihan season. Bukod sa malamig na panahon, dala nito ang maulap na panahon sa northern Luzon. Samantalang intertropical convergence zone naman ay apektado ang katimugang bahagi ng ating bansa. Isa itong uri ng wind convergence at bubuo yan ng mga rain clouds. Bukod naman sa Luzon, makararanas ng bahagyang maulap na panahon at pulupulong pag-ulan on isolated rain showers sa Ilocos Region, Cordillera Region, Aurora at Cagayan Valley. Dala yan ang northeasterlies. Apektado naman ang ITCZ, ang Bicol Region at ang Palawan. Posibleng makaranas ng kalat-kalat na pag-ulan at maulap na panahon. Good weather naman sa nalalating bahagi ng Luzon, maliban na lang sa localized thunderstorm sa hapon o gabi o yung mga panandaliang buhos ng ulan. Apektado rin ng ITCZ ang malaking bahagi ng Visayas, makararanas ng kalat-kalat na pag-ulan at maulap na panahon. Pati na rin sa malaking bahagi ng Mindanao, apektado rin ito ng maulang ITCZ. Lindsay. Samantala, ito na po ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanahon lang yan. At susunod, Senate Finance Committee Chair, Senator J.V. Hercito, kinumpirmang natanggap na ang 2027 General Appropriations Bill mula sa Kamara. House Prosecution Panel may paliwanag sa kanilang desisyon na i-withdraw ang tatlong articles of impeachment ni Vice President Sara Duterte.
1: At Nation's P-Pop Girl Group na Bini, kabilang sa mga performer na tampok sa official highlights ng isang festival sa Japan. Iyan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
8: PTV, Consumer Watch, bantay presyo sa gasolina.

0: Umabot na sa milyon-milyon ang ating digital views. At ngayong Webes, isa na namang mainit na topic ang magte-trending sa mga kabataan. No cellphone zone ba dapat ang bawat classroom? Umpisa na ang balitaktakan kasama ang mga estudyante ng Holy Angel University, Pampanga.
1: Cellphones are not meant to replace teachers as our educators. They are meant to serve as tools to help us in our education.
2: Kung gagamitin natin siya as a tool for learning, dapat napapa-improve niya yung learning capability ng mga estudyante. Pero hindi nga, di ba?
3: Teachers nowadays already use digital platforms like Kahoot and Quizlet and even QR codes. So bakit mo aalisin yung cellphone kung nagiging part na pala siya ng ating learning environment?
0: Sa bawat issue, may pakialam ka, Schoolmates! Shortlisted at the DocuBata 2026 and nominee for Best Documentary Film at the FAMAS Short Film Festival.
4: At your service, Pilipinas, ako po, si Joshua Garcia. Samahan niyo kami para sa isang bagong Pilipinas ngayon, dito lang sa PTV.

0: Samantala, formal nang tinanggap ng Senado ang 2027 General Appropriations Bill mula sa Kamara. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
1: Natanggap na ng Senado mula sa Kamara ang 2027 General Appropriations Bill o GAB. Ayon kay Senate Committee on Finance Chairperson Senator J.V. Ejercito, malaki ang pagbabagong nakita niya sa House version ng GAB kumpara sa 2027 National Expenditures Program o NEP. Ikinagulat ni Ejercito ang pagbabawas ng pondo sa ilang mahalagang programa, kabilang ang Foreign Assisted Projects, Calamity Fund, Health Facilities Enhancement Program at Immunization Program.
2: Bakit humina yung prevention side? Sa akin, puzzle to kasi isa sa mga key factors ng universal health care is to strengthen the preventive side.
1: Samantala, nadagdagan naman ang pondo para sa medical assistance to indigent and financially incapacitated patients. Sa Department of Public Works and Highways o DPWH, nabawasan ang alokasyon para sa right-of-way at flood mitigation structures within major river basins. Nadagdagan naman ang pondo para sa construction, maintenance, rehabilitation and widening, gayon din sa flood mitigation structures. Sa Department of Transportation, nabawasan ang pondo para sa ilang foreign assisted projects, kabilang ang Metro Manila Subway, na nabawasan ng 19.7 billion pesos, at North-South Commuter Railway, na nabawasan ng 15 billion pesos. Samantala, naglaan ng 10 billion pesos para sa bagong item ng Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folks sa ilalim ng Department of Agriculture.
2: May nadadagdagan, may nababawasan. Ang kailangan na tiyakin natin na ang malaman natin ang mga pagbabago, ano ang dahilan at purpose, pupunta ba ito sa pangunang may kailangan.
1: Sa October 23, ang deadline ng pagsusumite ng mga subcommittee report ng mga vice chairperson ng Senate Committee on Finance. Nakatakdang isagawa sa November 11 hanggang 23 ang plenary debate, habang November 23 naman ang target na pag-sponsor ng committee report. Inaasahang malalagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 2027 General Appropriations Act bago matapos ang Christmas break.
3: Tiniyak ng Senado na magiging transparent ang pagbusisi sa 2027 proposed national budget sa pamamagitan ng pag-iimbita sa mga civil society organization at watchdog groups na makilahok sa proseso. Bernard Ferrer, para sa Bayan.
4: Tinapos na ng prosekusyon ang kanilang presentasyon sa pagtalakay sa Article 2 o umano'y hindi maipaliwanag na yaman ni Vice President Sara Duterte. Dito inusisa ang mga financial attacks record ng vice, pati na rin ang mga kumpanyang iniuugnay sa vice-presidente at sa asawa nito. Ang mga naging mahalagang tagpo rito, balikan natin sa ulat ni Bernard Ferrer.
1: September 14, humarap sa Senate Impeachment Court sa retired Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Cabotahetang para sa pagtalakay sa Article 2 Manoy Unexplained Wealth laban kay Vice President Sara Duterte. Tinalakay sa kanyang testimonya ang mga ari-arian umanong hindi na ideklara sa SALN. September 15, humarap sa Ombudsman Records Division Officer in Charge Attorney Karen Batu. Sa mga SALN records, nasilip ang pagtaas ng net worth ng Vice Presidente mula 7.2 million pesos noong 2007 hanggang 98.6 million pesos. September 21, humarap sa Securities and Exchange Commission Director Attorney Gerardo Del Rosario. Sa kanyang testimonya, nanatiling incorporator, board member at 20% owner ng Metro City Chow Foods Corporation si Duterte. September 22, humarap si Philippine Government Electronic Procurement System o PhilJEPS Division Chief Rendel Sopeña. Ayon sa PhilJEPS record, nakuha umuno ang GenCorp Industries Incorporated ng 15 kontrata mula sa Davao City LGU na nagkakahalaga ng 34.2 million pesos. September 29, humarap si Davao City Mayor Sebastian Basque Duterte at inusisa tungkol sa mga kontrata ng lokal na pamahalaan sa GenCorp. Inamin niya na nagtalaga siya ng kinatawan para pumirma sa mga kontrata. October 1, humarap sina Davao City Registry of Deeds Attorney Cathy Baldonado at Samal Deputy Registry of Deeds Attorney Marco Pineda, kaugnay ng mga ari-arian iniugnay sa asawa ng Vice Presidente. October 5, humarap si Anti-Money Laundering Council Executive Director Attorney Ronel Buenaventura. Iniulat niya ang 666 covered transaction reports at 55 suspicious transaction reports kaugnay ng mga transaksyon ng mag-asawa mula 2007 hanggang 2025. Umabot sa 4.4 billion pesos ang kabuang halaga ng mga transaksyong iniulat sa AMLAC. Iniulat din ang 319 million pesos na inward remittances na tinanggap umano ng Cali 88 Foods Corporation mula sa China, kabilang ang ilang Chinese state-owned companies. October 7, humarap ang mga kinatawan ng mga bangko at insurance companies para talagayin ang mga transaksyon at 19 insurance policies na inuugnay sa Vice Presidente at sa kanyang asawa. October 8, humarap si Bureau of Internal Revenue Chief of Staff Attorney Ann Lorraine Garcia Marquez. Ayon sa testimonya ni Marquez, tumanggap umano si Vice President Duterte ng compensation income mula sa Davao City LGU noong 2023. Noong 2021, nakatanggap din umano si Duterte ng 2.3 million pesos sa compensation income bilang mayor at 4.6 million pesos naman mula sa pagpapractice ng propesyon. Bagamat ipinagbabawal ito sa ilalim ng Article 7, Section 13 ng 1987 Constitution. October 9, humarap ang financial forensic analyst na si Attorney Alexander Cabrera. Ayon sa kanyang report, may mahigit 817 million pesos umanong undeclared assets at income ang mag-asawa mula 2022 hanggang 2025.
5: May mga senyales ba na sadyang itinago itong 817 million pesos plus mula sa batas at mula sa mata ng publiko?
6: Yung senyales po, nandun naman po, yung gagamitin ko na lang po yung percentage po ng under declaration or under reporting, kasi nga po yung sinasabi ko na that makes it manifest. Mm-hmm. That makes it manifestly disproportionate. Tapos po yung mga kumpanya po na hindi po kapanipaniwala yung mga financial statements, mm-hmm, ang lalaki po ng kita, ang liliit po ng capital. Ang lalaki po ng kita, lugi po ang bottom line.
1: Dagdag ni Cabrera, posibleng umabot sa 1.5 billion pesos ang undeclared wealth ng mag-asawa kung hindi conservative ang kanyang computation.
3: Para sa House Prosecution Panel, sapat na ang mga testimonya ng kanilang mga testigo sa Article 2 ng Articles of Impeachment o Manoy Unexplained Wealth para patunayan ang kanilang paratang laban sa Vice Presidente. Bernard Ferrer, para sa Bayan.
4: Handang tumaya at kumpiyansa ang prosecution sa naiwang article dahil anila'y maayos at malinaw na nailatag ang mga testimonya at ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos i-withdraw ang tatlo sa orihinal na apat na articles of impeachment. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
7: Alam po ninyo, wala pong presyo yung hustisya, wala pong presyo yung pananagutan, wala pong presyo yung katotohanan eh.
4: Yan ang iginiit ng prosekusyon kasunod ng komento ng kampo ni Vice President Sara Duterte na nagsayang lang ng pera ng taong bayan at government resources ang prosekusyon sa loob ng 38 days sa kalaunay dinrap rin naman ang ibang artikulo. Sagot ng prosekusyon, makakatipid pa nga ang pag-drop nila sa tatlo sa apat na articles of impeachment.
8: Ngayon, bigla, concern siya sa bayan, sa pera ng bayan. Pero nung nawawala yung 612 million na confidential fund, tahimik naman siya.
4: Ayon sa prosecution panel, napagdesisyonan na nila na tumaya sa iisang artikulo matapos marinig ang kabuuan ng testimonya at mailatag ang ebidensya ng unexplained wealth.
7: Taya pato na tayo rito sa unexplained wealth. No, kasi ito ho yung tingin natin pinakamakakapagpaliwanag doon sa mga kababayan ho natin, sa mga central judges, noon pong ating mga kailangan ipaliwanag at patunayan doon sa articles of impeachment.
9: And in spite of that too big of a risk, we took the risk, no? Bakit? Kasi ganun kakumpiyansa kami dito sa article na naiwan, no? Nailatag ng maayos, klarong-klaro ang ebidensya, at sa aming paniwala ay these are uncontrovertible evidence, no? And napakahirap baliwalain o i-dispute itong mga pinakitang ebidensyang ito.
4: Nakikita na umano ng prosekusyon na nais lang umano ng depensa na patagalin ang proseso ng paglilitis. Giit ni Chua, justice delayed is justice denied. Paliwanag pa ng prosekusyon na kung talagang may mailalatag na ebidensya ang kampo ng bise, sana na ilatag na nila ito sa pagdinig pa lang ng House Committee on Good Government and Public Accountability noong 2024 patungkol sa umano'y maling paggamit ng confidential funds.
8: In fact, lumabas na po yung desisyon ng Commission on Audit with finality, dinesisyonan na, na dinidisallow talaga yung confidential fund noong December 2022. Ngayon, kung meron po sila talagang ebidensya, dapat ito po ay pinresenta nila sa COA pa lang.
4: Ayon sa prosekusyon, nauna na nilang iminungkahi sa Senate Impeachment Court na gawing salitan ang pagpresenta ng ebidensya ng prosecution at defense. Pero mismo ang depensa ang tumanggi dito. Paliwanag pa ng prosekusyon na natural na ang nangyayari sa isang regular court ang pagbasura ng isang kaso. Kaya dapat ay naging mas handa ang depensa para rito. Vel Custodio, para sa Bayan. At sa punto pong ito, makakausap po natin ang spokesperson ng House Prosecution Panel na si Representative Zia Alonto Adyong. Magandang gabi po. Diane Kerr po ito ng Ulat Bayan sa PTVcom. Representative Adyong, magandang gabi po.
10: Magandang gabi po. Magandang gabi po sa mga nakikinig sa inyong programa.
4: Alright. Kung una po sa lahat, ano po ang naging pangunahing konsiderasyon ng prosekusyon sa pagtuon po na lamang sa Article 2 matapos po ang presentasyon ng ebidensya at maaari niyo po bang maipaliwanag rin sa publiko ang ibig sabihin po ng pag-withdraw sa iba pang articles of impeachment, sir?
10: Unang-una, hindi na po ipupurso ng prosecution panel yung tatlong articles of impeachment. Ibig sabihin po, yung mga huwes, judges, senator judges, ay hindi na po sila boboto doon sa Article 1, Article 4, and Article 3. Actually, yung Article 3 po, hindi na natin bribery, hindi na natin napag-usapan. But as to Article 1 and Article 4, yung grave threats, Article 4 and grave Article 1, confidential funds, hindi na po magkakaroon ng desisyon doon ng korte. Ang desisyon sa nilang po ay yung Article 3. Ito po yung unexplained wealth, no? Ito po yung napag-usapan sa nakaraang linggo na kung saan nakita po natin yung hindi pagtutugma ng mga corporate accounts ng Vice Presidente at kanyang asawa, pati na rin po yung ari-arian nila doon sa po sa dineklara nila at sinumpaan po nilang SALN simula po 2022 up to 2025.
4: Now, kung all in na po sa Article 2, ano po ang nagbibigay sa prosekusyon ng kumpiyansang sapat po yung ebidensyang naipresenta po ninyo?
10: Well, unang-una, lahat naman po na pinresenta ng ebidensya dyan sa korte, patungkol po sa Article 2, ay lahat po galing sa mga ahensya ng ating gobyerno kung saan ang pinagmulan din po ay yung mismong transaksyon, halimbawa, ng kanilang mga bank accounts. Ay yung lahat po ng mga sinumpaan nilang SALN, galing naman po yan sa Vice Presidente, simula po noong 2022, 2025. Ibig sabihin po, lahat po lang na ilatag na ebidensya dyan, ay lahat po galing sa kampo ng Vice Presidente. Dahil siya pong sumumpaan yan sa kanyang SALN, siya po din yung pumirma ng lahat po ng records na sinasubmit nila sa VAR patungkol po doon sa kanilang mga income, yung mga income tax returns sila, yung mga corporate income tax returns, lahat po yan galing po sa kampo nila. So, ibig sabihin, lahat po ng ebidensya na ipresenta dyan ay nanggagaling po sa Vice Presidente na binabangga po natin doon sa kanyang SALN. At tinitingnan din po natin yung nire-report itong mga bank accounts nila kung saan ay may mga transaksyon nangyari po dyan sa mga corporate accounts ng mga kumpanya kung saan dineclare niya ito sa kanyang SALN at nagkaroon ng mga transaksyon, no, withdrawals, in and outs and of money flows na yung karamihan po ay nanggagaling inward remittances, halimbawa ng Kalye 88. So pagdating naman po sa veracity, pagdating po sa accuracy ng mga ebidensya, ito po ay na-establish sa korte. At lahat po na nakita natin mga corporate accounts, corporate records, SALN records, personal properties, at na hindi po na-declare sa SALN ng ating Vice Presidente ay lahat po permado ng Vice Presidente.
4: Ng Congressman, igreet po ng depensa na hindi sapat ang pagkakataong may presenta ang kanilang panig. Ano po ang tugon po ninyo sa concern na ito?
10: Una po, nung presenta po natin itong mga articles na ito, maliban po sa Article 3, ay nagkakaroon naman po ng cross examination ng ating depensa. In fact, kung titingnan niyo po sa kanilang mga cross-examination, masusi po nila at detalyado din po nilang kinu-question yung nagiging testimonya ng ating mga ating mga naging saksi. So, ibig sabihin po, nagkakaroon po ng pagkakataon, even without presenting their actual case, no, nagkakaroon po ng presentasyon ang depensa kung paano po nila banggain yung nagiging testimonya ng lahat po ng ating mga witnesses. At pangalawa, ibig sabihin lang po nito ay hindi po magboboto, hindi po bumoboto ang Senado, ang sitting judges, senator judges, sa ibang artikulo. Ang ibuboto lang po nila yung Article 3, which is the unexplained wealth. Ibig sabihin, mas magaan ito kung titingnan mo sa depensa. Dahil pagor po sa kanila ito, dahil idudrop na nga po yung tatlong artikulo at hindi na po magkakaroon pa po ng assessment o evaluation ng mga senador kung ano yung naging presentasyon at anong nag-submit na mga ebidensya ng prosecution. So, kung titingnan din po sa pre-trial brief, lahat po ng mga witnesses na sinubmit ng prosecution ay sila rin po yung mga witnesses karamihan na sinubmit po ng defense. So kung titingnan po natin, we can actually trim down to their advantage the process of the trial. In fact, advantageous po sa kanila dahil iisa nga po yung artikulo kung saan yun na lang po yung pagbobotohan po ng ating mga senador.
4: Now, Congressman, tinanggap na nga po ng impeachment court ang inyong manifestation. Paano po pinaghahandaan ng prosecution ang paglalatag po ng depensa ng kanilang testigo at ebidensya sa November? At ano po ang dapat tutukan ng publiko sa prosecution, sir?
10: Well, unang-una, nailatag po natin ng prosecution ng kanilang kaso. Ang magkakaroon naman po ng pagkakataon ng depensa, inatag po ng kanilang aso, case, no, as to Article 3, which is the unexplained wealth. So titingnan din po natin kung may mga paliwanag na may papaabot nila sa korte base po sa mga dokumento o mga ebidensyang ipapresenta din po nila para masabi, halimbawa, na ang kanilang respondent, ang kanilang kliyente ay inosente sa mga aligasyon ng pagtataksil sa tiwala ng taong bayan at tahasang pag-violate sa ating saligang batas. So, nakahanda naman po prosecution kung ano man po yung bibigay nilang mga ebidensya, no? Patungkol sa Article 3 ng unexplained wealth. But as far as the prosecution is concerned, we have already established that there's indeed that betrayal of public trust because of the non-disclosure of her properties. Secondly, there's also the culpable violation of the Constitution for the non-divestment of the companies or the interest over the companies which she actually declared in her sal-en. Na alam naman po natin, pag vice-presidente ka, hindi ho maaaring magkaroon ka directly or indirectly ng mga interest sa mga kumpanya o negosyo. So that's very clear. Pangatlo, tumanggap po siya ng kanyang sweldo sa Davao City. So ibig sabihin po sa ating Constitution, pag ikaw po ay nahalal, vice-presidente, presidente, cabinet members, hindi po pwedeng tumanggap ka ng anumang emolument, ibig sabihin any compensation coming from indirectly or directly coming from government or any controlled corporations. So klaro po yan. Ngayon, antayin po natin kung ano magiging tugon ng depensa dito kung makaka-provide din po sila ng, again, explanation backed up by hard evidence or documents coming from agencies that will disprove that the Vice President did in fact violate the Constitution on the prohibition, constitutional prohibition of accepting salaries, compensation, emoluments, or any other compensation from directly or indirectly from businesses, from government institutions, or government-owned corporations.
4: Walang datong at maraming salamat po sa inyong oras. Nakapanayin po natin Representative Zia Alonto Adyong. Salamat po.
0: Kaugnay ng pagbawi ng prosecution sa tatlong articles of impeachment, ipinahayag ng Malacanang na nire-respeto nito ang desisyon ng prosecution at naniniwalang hindi ito mapapahina sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Narito ang ulat.
11: Iginagalang ng Malacanang ang desisyon ng prosecution na i-withdraw ang tatlong articles of impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Palace Press Officer at PCO Secretary Claire Castro, dahil wala sa jurisdiksyon ng palasyo ang isinasagawang trial, hindi nito maaaring questionin ang naging desisyon ng prosecution. Kung ito raw ang nakikitang paraan ng prosecution, ay marahil na aral nila itong mabuti. Giit pa niya na katotohanan, transparency at accountability lamang naman ang nais ng publiko. Para sa palasyo, hindi din daw ito nangangahulugan na magre-resulta ito ng paghina ng impeachment laban sa bise.
12: Actually, isa lang naman po ang kakailanganin kung kinakailangan na maipakita na dapat na ma-impeach ang Vice Presidente. Again, ang administrasyon, ang ehekutibo, si Pangulo at ang administrasyon na ito ay hindi po nakikialam kung anuman ang ginagawa ng prosecution.
11: Sa pahayag ng bise na hindi siya magbibitiw sa pwesto sa harap ng issue laban sa kanya, karapatan daw yan ng bise, sabi ng palasyo. Pero giit nito, walang karapatan ng bise na hilingin ang pagbibitiw ng Pangulo.
12: Ang Pangulo ay laging ang iniisip ay kapakanan ng bansa, kapakanan ng taong bayan. Hindi nagkakaroon na anumang secret deal sa mga dayuhan para ipagkanulo ang interes ng ating mga kababayan. So, kung hindi po siya magre-resign, decision niya po yan. Walang manghihimasok dyan. Pero ang pagsasabi niya na mag-resign ang Pangulo, yan ay malaking kalukuhan.
11: Sinagot naman ng palasyo ang pahayag ng bise na ginagamit ang NBI para atakihin siya at malinaw raw na bias ang ahensya. Sabi ng palasyo, hindi raw tamang tugon ang pagtuligsa sa kakayahan ng investigating body. Mas mainam na sagutin na lamang ng bise ang mga paratang sa kanya.
12: Ang dapat na tugon dito ay pasinungalingan niya sa pamamagitan ng ebidensya. Yung mga na ituturo sa kanyang di umanong krimen or corruption na ibinabato sa kanya. Hindi po tayo naghuhusga rito hanggat wala tayong ebidensya or hindi nagkakaroon ng anumang desisyon ang korte. Pero since ang NDI director, totoo, pinapasweldo ng gobyerno, kaya nga po nagtatrabaho. Mas mahirap po na sumusweldo ka, public servant ka, wala kang ginagawa kundi magbakasyon at manira ng ibang opisyal.
3: Dagdag pa ng Malacanang, mas maiging gamitin ng Vice Presidente ang kanyang posisyon para tumulong sa pagtugon sa very strong El Nino kaysa mang intriga.
11: Matatanda ang nabanggit ng bise na may alam ito kung paano mapapababa sa 20 pesos ang bigas pero hindi anya ito ibabahagi sa pamahalaan. Kaya sabi ng Malacanang,
12: from that as a statement na ayaw niyang tumulong sa Pangulo, ano mai-expect natin sa Vice Presidente sa pagtulong sa isinasagawa ng Pangulo sa mga interventions ng gobyerno? Wala tayong lalong maaasahan sa Vice Presidente.
11: Kenneth Pasyente para sa Bayan.
4: Tuluyan ng sinibak sa serbisyo ng National Police Commission o NAPOCOM si Police Staff Sergeant Arla Rat Pasensya. Si Pasensya ang police mula sa Police Regional Office 8 na may-ari ng baril na ginamit ng child in conflict with the law na nambaril sa San Jose National High School sa Tacloban kung saan tatlong naitalang patay. Sabi ng NAPOCOM na bagamat naka-duty ang police, nang nangyari ang insidente, lumalabas na sinadya pa rin umano nito na iwan ang kanyang baril sa isang plastic gun box dahil para pakuha ito ng kanyang pamangkin. Dahil sa pagkakatanggal bilang police, tanggal na rin ang lahat ng kanyang benepisyo at habang buhay na rin siyang disqualified from police or public office. Kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang tagumpay ng mga batang Filipino fencer na nag-uwi ng 46 na medalya mula sa Kuala Lumpur, Malaysia. Yan ay matapos silang magwagi sa Southeast Asian Fencing Federation Mini-Me Junior and Cadet Fencing Championship noong Agosto. Sa courtesy call ng Philippine Fencing Association sa Malacanang, pinuri ng presidente ang magandang performance ng Team Philippines, gayon din ang pag-unlad ng fencing sa bansa. Muli namang tiniyak ng Pangulo ang suporta ng gobyerno sa paglinang ng natatanging talento ng mga batang atleta.
13: Place for you to learn discipline. There is no better place for you to learn camaraderie. There is no better place than to learn resilience. In other words, coming back from, you don't win every single match. So, you know, how to continue, to continue to be committed to your sport, to be committed to your discipline. And camaraderie, how to be able to work together with other people.
4: Matagumpay na naisagawa ng mga doktor ang lung surgery kay Pope Leo XIV sa Gemelli Hospital nitong Martes ng hapon sa Roma. Ayon sa opisyal na pahayag ng Holy See Press Office, tinanggal ang ibabang bahagi o lower lobe ng kanangbaga ng Santo Papa sa pamamagitan ng isang video-assisted technique. Dito kinumpirma na ang tinanggal na tissue ay mayroong lung adenocarcinoma, isang pangkaraniwang uri ng lung cancer, gaya ng naunang hinala mula sa pre-operative examinations. Inabot ng halos 3 oras ang Santo Papa sa operating room habang nagtagal naman ng 1.5 oras ang operasyon. Wala rin naiulat na komplikasyon ng mga doktor at kasalukuyang nagpapahinga ang Santo Papa. Inaasahang mananatili pa sa ospital si Pope Leo XIV sa loob ng 1 linggo para magpagaling at sumailarim sa mga susunod pang pagsusuri. Itinampok ang pambansang girl group na Vini sa official highlights ng Summer Sonic 2026 kasama ang ilan sa mga pinakamalalaking international performer sa isang festival na ginanap sa Japan. Ang 8-member group or girl group ay kabilang sa top 28 performer na nakasama sa highlights video. Kasama rin dito ang ilang mga miyembro ng Blackpink na si Jennie, K-pop girl group na Les Serafim at American rock band na The Strokes. Sila ay napili mula sa mahigit 100 performers na nakibahagi sa festival. Mukhang handa ng reigning Mrs. Universe Philippines na si Fatima Figueroa Alvarez para sa kanyang nalalapit na pagsabak sa Mrs. Universe 2026 sa Sri Lanka. Yan ang ulit showbiz ni MJ Perenya.
14: Excited na ang reigning Mrs. Universe Philippines 2026 na si Fatima Figueroa Alvarez sa kanyang paglalakbay patungong Sri Lanka para sa 49th Mrs. Universe 2026 pageant. Nito lamang linggo ay nagsama-sama ang media at pageant personality sa isang hotel sa Manila para sa kanyang send-off press conference at ceremony upang ipakita ang kanyang paghahanda bago harapin ang mga kapwa-kandidata mula sa iba't ibang bansa. At bilang kinatawa ng Pilipinas, hindi lamang ating kultura ang kanyang ipapamalas, kundi maging ang natatanging katangian ng pagiging isang Filipina.
15: I know to myself that I'm bringing the country, representing the country itself. It's a responsibility. I think it's a responsibility that became my inspiration. So I have to do my best. I have to look good and to be prepared for the competition itself. Bringing myself ready and prepared to face each and every candidate's name.
14: Present din sa send-off ang founder at national director ng Mrs. Universe Philippines na si Charo Laude upang magpakita ng suporta at hinandugan niya pa ito ng isang special performance ng kanyang original song na Anak. Matatandaan si Fatima ay ang representative ng Pampanga at ang kinoronahang Mrs. Universe Philippines 2026 noong buwan ng Hunyo. Sa darating na October 24 ay gaganapin naman ang Grand Coronation Night ng Mrs. Universe 2026 sa Colombo sa Sri Lanka at inaasahang nasa 130 candidates ang maglalaban-laban para sa corona.
4: Para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like ang social media sites sa Facebook, X, Instagram, YouTube, na PTVPH.
14: Bayan, 72 days na lang, Pasko na. At yan po ang mainit na balita ngayong Miyerkules. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
0: Patuloy po tayong maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako po si Kenneth Pasyente para sa Bayan.
4: At hanggang bukas, ako si Diane Kirel ng inyong pambansang TV para sa
16: Bagong Pilipinas.
17: The new sound of public service, kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa. Ito ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, Radyo Publiko.
18: Radyo Pilipinas,
19: Radyo Publiko.
20: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
21: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
22: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
21: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
2: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
5: Ampalaya!
6: Ampalaya!
5: Kumakain kayo, ampalaya!
21: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
20: Gayon din, mga prutas, pakuan, mansana sa tubas.
5: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
21: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
23: Inyong napakinggan ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ng Presidential Broadcast Service sa kapahintulutan ng National Telecommunications Commission. Ang himpilang ito ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ay sumasahing papawid mula alas 5:45 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi mula Lunes hanggang Sabado, at mula alas 6:45 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi tuwing Linggo. Ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ay nagsasahing papawid mula sa studio na nasa second floor ng Boy Scouts of the Philippines Building, Don Filimon, Perez Street, Barangay 10, Lucena City, at mula sa transmitter sa barangay Talipan, Pagbilao, Quezon. Ang himpilang ito ay pinakikilos at pinangangalagaan ng mga sumusunod na first-class radio telephone operators at electronics communication engineer. Napawang lisensyado ng National Telecommunications Commission at Professional Regulation Commission. Acting Broadcast Operations Supervisor, Engineer Robin E. Celis, kasama sina Jocelyne S. Evangelista, Jocelyn J. Gonzalez, Edgardo M. Triz, Ronald M. Rowe, Nicanor P. Danyes, at Rodelio B. Perlas. Sa ngala ng mga tagapangasiwa ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, nag-iiwan kami sa inyo ng isang magandang gabi at maraming salamat po sa inyong ginawang pahikinig. Ang pambansang awit ng Pilipinas.

know she's mine. The girl is mine.

sarang.

0: Ang bagong tunog ng serbisyo publiko. Ito ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
1: Radyo Pilipinas!
2: Radyo! Publiko!

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 5 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, 61 decommissioned deep wells sa mga sinarang balon i-activate para palakasin ang supply ng tubig sa Metro Manila ayon sa Malacañang.
4: Headlines.
3: Senate President Chairman Gatchalian giniit na praktikal ang mungkahi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maganda ng balde sa harap ng posibleng epekto ng El Nino.
4: Headlines.
3: Presyo ng mga pangunahing bilihin sa bansa nananatiling stable sa kabila ng banta ng El Nino ayon sa Department of Trade and Industry.
4: Headlines.
3: Prosecution kinontra ang pahayag ni Davao Congressman Paulo Duterte na pag-aksaya lang ng pondong impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte.
4: Headlines.
3: Mahigit sa 111,000 pulis i-deploy sa buong bansa para sa undas ayon sa Department of the Interior and Local Government at Philippine National Police.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
7: Sa buong bansa.
4: Radyo Pilipinas News.
7: News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Baga, Manila. Ngayon po'y araw ng Huwebes, October 15, 2026. Muli sumasa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
4: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. 61 decommissioned deep wells o mga sinarang balon i-activate para palakasin ang supply ng tubig sa Metro Manila. Ito ay ayon sa Malacañang. Mula sa Malacañang, narito ang report ni Alvin Baltazar.
4: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
4: Report.
8: Hayag ng Malacañang na nasa 61 na mga decommissioned deep wells o mga isinarang balon ang bubuhay ng pamahalaan. Ayon kay Palos Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang hakbang ay naglalayong mapalakas ang supply ng tubig sa National Capital Region sa harap ng inaasahang epekto ng El Nino na maaaring magdulot ng kakulangan sa tubig. Kasama din ni Castro sa pagsisikap na madagdagan ang supply ng tubig sa Metro Manila ay ang Kaisakat Water Treatment Plant na konektado sa Upper Wawa Dam na matatapos na sa susunod na buwan. Maagap na kumikilusan niya si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ang buong administrasyon upang mapagandaan ang epekto ng El Nino. Whole of government approach ni Castro ang pagtutulungan ginagawa ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan para matugunan ang posibleng kakulangan sa supply ng tubig. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
9: Inaasahan din madaragdagan ang supply ng tubig sa Metro Manila sa pamamagitan ng mga bagong proyekto kabilang ang Kaisakat Water Treatment Plant sa Upper Wawa Dam na matatapos sa susunod na buwan.
8: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Pinagtanggol ni Senate President Sherwin Gatchalian ang payo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maganda ng balde sa harap ng posibleng epekto ng El Nino. Sinabi ni Gatchalian na praktikal ang mungkahi ng Pangulo dahil maaaring magkaroon ng mga aberya sa supply ng tubig sa iba't ibang bahagi ng bansa. Binunto ng Senate President na bagamat panahon na ng El Nino, pabugso-bugso pa rin ang pag-ulan kaya mahalagang maging handa ang publiko sa posibleng water interruptions. Tiniyak din ni Gatchalian na may makanakalaang pondo sa 2026 national budget para sa pagtugon sa El Nino. Kabilang dito ang National Disaster Risk Reduction and Management Fund at ang presidential assistance to farmers and fisher folks. Gayunman, sinabi niyang titiyakin nilang sapat ang pondo lalo't kabilang sa mga sektor na inaasahang matinding maapektuhan ng El Nino, ang sektor ng agrikultura.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Handa ang Department of Social Welfare and Development o DSWD na magbigay ng water filtration kit sa mga komunidad na naapektuhan ng nararanasang very strong El Nino. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, mahalagang matiyak ang supply ng malinis at ligtas na inuming tubig para sa mga pamilyang apektado ng matinding tagtuyot. Sinabi niya na sa pamamagitan ng water filtration system, maring linisin at iproseso ang naipong tubig mula sa mga rainwater catcher at iba pang lalagyan upang maging ligtas na inumin. Ayon pa kay Gatchalian, malaking tulong sa mga filtration kit, lalo na sa mga komunidad na umaasa sa mga communal water depot bilang pangunahing pinagkukunan ng tubig.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Kampante ang Manila Water na sapat ang kanilang kahandaan sa posibleng epekto ng matinding El Nino na inaasahang tumagal hanggang unang anim na buwan ng 2027. Ayon kay Manila Water Corporate Communications Group Head Ditti Galang, bahagi ng kanilang paghanda ang pagkumpleto sa mga proyekto na naglalayong palakasin ang supply ng tubig at mabawasan ang pag-asa sa tradisyonal na pinagmumulan nito. Kabilang dito ang East Bay Phase 2 sa Laguna Lake na may karagdagang 200 million liters ng tubig bawat araw at ang Kaisakat Water Treatment Plant sa Antipolo na may 220 million liters nakakayahan.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nagpaalala ang Department of Health o DOH sa publiko na mag-ingat sa matinding init ng panahon ngayong El Nino upang makaiwas sa sakit na may kilalaman sa matinding init ng panahon. Ayon sa Department of Health, tumataas ang panganib ng mga sakit na dulot ng sobrang init ngayong tag-init. Kabilang dito ang heat stroke at heat exhaustion. Pinapayuhan ang kagawaran ng publiko na magsuot ng magaan, komportable at mapuputing damit upang mabawasan ang init na nararamdaman ng katawan. Mahalaga na manatiling handa at mag-ingat sa gitna ng patuloy na pagtaas ng temperatura.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nananatiling stable ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa bansa sa kabila ng banta ng El Nino. Ayon kay Trade and Industry Secretary Cristina Roque, sapat ang supply ng mga essential goods sa bansa, kaya hindi kinakailangan na magpanik ang mga mamimili. Sinabi ni Roque na inihintay pa ng kagawaran kung magkakaroon ba ng report price adjustment sa suggested retail price o SRP ng 204 stock keeping units. Dati nang sinabi ng Trade and Industry Secretary na wala silang natanggap na hiling ng price increase sa mga pangunahing bilihin. Pero inatasan na niya ang mga regional offices para i-monitor kung may questionableng taas presyo sa merkado.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Umabot na sa 6.54 billion pesos ang pinsala sa sektor ng agrikultura dahil sa El Nino. Ito'y ayon sa pinakauling ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Pinakamalaki ang pinsala sa Cagayan Valley na umabot sa 4.96 billion pesos. Sinundan ito ng Cordillera Administrative Region na may 934.9 million pesos at Davao Region na may mahigit sa 410 million pesos na pinsala. Sa datos ng NDRRMC, mahigit sa 241,000 hectares ng mga pananim ang naapektuhan. Mahigit naman sa 51,000 hectares dito ang tuluyang nasira, habang mahigit sa 188,000 hectares naman ang bahagyang napinsala. 109 na lungsod at munisipalidad na ang nagdeklara ng state of calamity.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Prosecution kinontra ang pahayag ni Davao Congressman Paulo Duterte na pag-aksaya lang ng pondo ang impeachment trial laban sa kanyang kapatid. Gate ng prosecutor, walang presyo ang hustisya. Narito ang balitang hatid ni Melanie Valdez Reyes.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas. Report.
10: Preso ang hustisya. Itong igniit ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Lidon sa akusasyon ng depensa na nag-aaksaya lang ng pondo ang kanilang kampo sa isinasagawa ngayong impeachment trial. Ayon kay Lidon, hindi matatawaran ng anumang halaga ang katarungan, pananagutan para maisiwalat ang katotohanan. Ito ang pahayag ng mambabatas bilang tugon kay Davao City First District Representative Paulo Duterte na nag-aaksaya lamang umano ng pondo ang ng bayan sa loob ng 38 araw na pagdilitis bago magpasya ang i-atras ang 3-4 na artikulo ng impeachment laban sa kanyang kapatid. Ayon kay Ridon, sapat na at makabuluhan ang mga naipresentang mga ebidensya sa pagdilitis, hindi sa di umano'y hindi maipaliwanag na kayamanan o unexplained wealth ni VP Sara at ng kanyang asawa na si Attorney Manasa Scarpio. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Terry Ridon.
11: Ang pagtingin mo natin, wala naman hong material na ginagastos po dito kasi nga, usapin po ito ng pananagutan. Hindi ba? Ganyan din naman ho yung paliwanag nila nung nagkakaroon po ng mga pagdinig sa Quadcom. Hindi ba na nagsasayang ho tayo ng oras? Pero alam po ninyo, wala pong presyo yung hustisya, wala pong presyo yung pananagutan, wala pong presyo yung katotohanan eh.
10: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Vargas Reyes, Radyo Pilipinas sa...
7: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy na nananatiling ligtas at walang naiulat na nasaktan sa mga Pilipinong nagtatrabaho sa Dammam, Saudi Arabia. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Arlene Navarro, isang Filipino nurse sa Dammam, na patuloy na nagtatrabaho ang mga Filipino nurses sa mga ospital, gayon din sa iba pang OEO, ang iba pang OFW sa nasabing Eastern Province ng Saudi Arabia. Dagdag pa ng Pinoy healthcare professional, agad na tumugon ang gobyerno ng Saudi Arabia sa mga naapektuhan ng pag-atake o pagsabog. Kabilang dito ang pagbibigay ng agarang tulong ng pamahalaan sa mga nasugatan sanhi ng sunod-sunod na pag-atake sa King Khalid International Airport sa Riyadh.
12: Ating embassy, lalo na yung ating OWA dito sa Eastern Province, they are monitoring us.
3: Mm-hmm.
12: Alam naman nila kung paano i-reach out ang mga community leaders,
3: mm-hmm.
12: ang mga concerns ng ating OFWs, and sila ay naka-monitor 24 hours sa mga nangyayari and laging nagpo-post ng mga announcements and details.
3: Si Arlene Navarro, isang Filipino nurse at Dammam, Saudi Arabia. Matatandaang nitong Oktubre 13, may mga napaulat na pagsabog sa Dammam at sa Dharan na pinaniniwalang bahagi ng mas pinalawak na pag-atake ng Houthi rebels sa Saudi Arabia.
7: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
7: News Nationwide.
3: Tinutulungan ngayon ng Department of Migrant Workers o DMW ang isang Pilipinong seafarer na nasugatan sa nangyaring drone attack sa oil tanker sa Persian Gulf. Ayon sa DMW, rumesponde ang Qatar Navy at Qatar Coast Guard upang sagipin ang naturang seafarer. Agad itong dinala sa Hamad General Hospital sa Doha, Qatar. Ligtas naman ang 24 na iba pang Pilipinong tripulante. Personal na binisita ng mga representatives ng Migrant Workers Office at Overseas Workers Welfare Administration sa Doha ang nasugatang seafarer. Tiniyak naman ng DMW na patuloy nilang susubaybayan ang kalagayan ng seafarer. Makikipag-ugnayan din ang kagawaran sa mga kinaukulang ahensya para sa paggaling at pagbabalik sa Pilipinas ng nasabing individual.
7: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
7: News Nationwide.
3: Mahigit naman sa 111,000 na pulis ang ide-deploy sa buong bansa para sa UNDAS sa November 1 at 2. Ayon sa Department of the Interior and Local Government at Philippine National Police, itatalaga ang nasabing mga pulis sa mahigit sa 5,600 sementeryo at kolumbaryum sa buong bansa. Tutulong din sa kanilang mahigit sa 11,000 na iba pang personnel at halos 32,000 force multipliers. Magtatalaga rin ng mga pulis sa mga bus terminal, mall, resort at mga pamayanan upang maiwasan ang krimen at pagnanakaw. Hinikayat ng DILE, LG at ng PNP ang local government units na makipagtulungan para sa isang ligtas at maayos na paggunita ng mga yumao.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
6: News nationwide.
3: Mahigit naman sa 400 applications para sa special bus permit ang natanggap na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB bilang paghanda sa nalalapit na undas. Ayon sa LTFRB, nasa 1,200 bus units ang maaaring madagdag sa mga bibiyahe sa panahong ito. Layunin itong matugunan ang inaasang pagdagsa ng mga pasaherong uuwi sa probinsya para dalawin ang puntod ng kanilang mga mahal sa buhay. Dagdag pa ng mga ito sa mga regular na bus na bumibiyahe sa kaukulang prangkisa at otorisadong ruta. Ayon pa sa paunang plano ng LTFRB, maaari nang bumiyahe mga bus na mabibigyan ng special permit sa uling linggo ng Oktubre. Mananatiling valid ang mga permit hanggang November 5, kasabay naman ang pagbabalik ng mga bibiyahe sa undas. Karaniwang nagsisimula ang pagdagsa ng mga biyahero sa uling linggo ng Oktubre sa mga bus terminals.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
6: News nationwide.
3: Diniyak ng Philippine Coast Guard na nakahanda ang kanilang mga tauhan at kagamitan para sa inaasahang pagdagsa ng mga pasahero sa pantalan sa kanilang pagbiyahe patungo sa mga probinsya ngayong undas. Ayon kay PCG spokesperson Commodore Noemi Kebiab, itataas sa alert status ang lahat ng operating units ng Coast Guard mula October 29 hanggang November 3. Abot sa halos 17,000 tauhan ang ide-deploy sa buong bansa. Kasama dito ang mga floating asset at deployable response group na binubuo ng mga rescue personnel, medic at nurse na tutugon sa mga posibleng emergency. Ipupuesto rin sa mga pangunahing pantalan ang mga K-9 unit ng Coast Guard para sa inspection at seguridad. Ito'y upang matukoy at masabat ang mga pinagbabawal na bagay sa mga bagahe, partikular ang mga paputok. Maglalagay din ng passenger assistance desk sa lahat ng pantalan sa bansa upang ubalalay sa mga biyahero. Katuwang ang Philippine Ports Authority, Philippine National Police at iba pang law enforcement unit.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
6: News nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atid namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time. 22 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
6: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Radyo Pilipinas is on Viber.
6: Viber.
7: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
6: Receive credible news and information.
7: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
6: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
7: Viber.
6: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
6: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Pangulong Marcos nagpabot ng pagbati sa mga bagong leader ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM bilang o buong suporta ng national government para sa BARMM autonomy. Diniyak ng administrasyon mula sa Malacanang. Narito ang balitang hatid ni Raquel Bayan.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
6: Report.
13: Nagpabot ng pagbati si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa mga halal na miyembro ng Bangsamoro Parliament. Kasunod ito ng makasaysayang eleksyon na ginanap sa BAR noong Setyembre na sumasalamin sa patuloy na pagsusulong ng rehiyon sa self-governance at pangmatagalang kapayapaan. Sabi ng Pangulo, matagal nang inasam ng mga mamamayan ng rehiyon ang isang tunay na kakayahan at karapatan na pamunuan ng kanilang sarili. Mahalagaan niya na igalang ang pangarap na ito na nagsisilbing pundasyon ng Bangsamoro Peace Process. Pagbibigay din ni Pangulo Marcos, kinikilala ng gobyerno ang 46-member majority coalition, ang Bangsamoro Autonomy at ang demokratikong institusyon nito, ang national government anya. Patuloy na susuportahan ang matatag at mapayapang Bangsamoro region. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
6: News nationwide.
3: Pahayag ni Vice President Sara Duterte na troublemaker ang Pilipinas sa Southeast Asia. insulto sa mga sundalo. Ito'y ayon kay Defense Secretary Gilberto Chodoro. Narito ang balitang atid ni J. Mark Dagala.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Inulaltahan ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. si Vice President Sara Duterte at ang Chinese Embassy sa Pilipinas hinggil sa mga retorika na troublemaker o takaw gulo umano ang Pilipinas sa Timog Silangang Asya. Sa panayam ng Defense Press Corps kay Chodoro, sinabi nito na may tuturing na insulto ang nabanggit ng mga pahayag laban sa mga sundalo Pilipino na naninindigan sa pagtatanggol sa soberanya at karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Binira rin ang kalihim ang mga Pilipinong tinawag niyang gaslighters dahil sa tila ito paan niya ang nagpapaningas ng apoy at mas malala pa ay nagiging mortal na kaaway ng sarili nitong kalahi. Iginit din ni Chodoro na hindi sila nag-uudyok ng digmaan kaya din ang sandatahan lakas ng Pilipinas kundi nais lamang nilang ipaglaban kung ano ang dapat sa bansa.
16: Troublemaker, masasabi mo ba ang ating sundalo na nagsasakripisyo dyan ay troublemaker na ipinaglalaban lang natin ang karapatan natin sa karagatan na iyan ang future ng sustainability ng ating bansa. Secondly, kung China pinagtutukuyan, ano ang track record ng China sa kanyang mga development partners? Hindi maganda ang track record niya.
15: Una rito ay pinalutang kamakailan ng Chinese Embassy sa Pilipinas ang tuluyang pagsuspindi ni Chodoro sa military-to-military communication sa pagitan ng dalawang bansa. Hakbang na ginawa na kalihim tatlong taon na ang nakalilipas. Dahil dito, malinaw ayon kay Chodoro na hindi Pilipinas ang takaw gulo, kundi ang China mismo.
16: Sila ang nagsasabi na inilapit daw nitong desisyon na ito ang ating mga sundalo sa frontline confrontation. Ibig sabihin, sila ang may intensyon na mabuyo. Yung mga comments na, uy, sinuspindi yung military communications, gera na ba tayo? Girahin nyo na. Hindi gera pinag-usapan natin eh. Naninindigan lang tayo sa pride ng bansa natin eh. Ngayon kung walang pride ng isang tao na naninindigan ang AFP at saka ang DND para sa soberanya niya, sa abot ng ating makakaya, anong klase tayong paramayan?
15: Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Inalam na ng mga otoridad kung ginamit para sa surveillance sa mga pasilidad ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police ang sinalakay na poguhab sa Cubao, Quezon City sa panayam ng Defense Press Corps.

0: oro, Cubao, Quezon City,
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
1: News Nationwide.
0: Bureau of Customs, nagpasalamat sa Philippine Navy dahil sa pagbabantay sa ilang border ng bansa. Narito ang report ni Lawrence Tanhoko.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
3: Report. Pinasalamatan ni Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang Naval Command Western Mindanao ng Philippine Navy matapos makasama ng mahigit 4 na bilyong piso o makasapsam ng mahigit 4 na bilyong pisong halaga ng hinihinalang kontrabando at pusulit na produkto. Isinagawa ang mga operasyon sa Western Mindanao simula nitong Setyembre hanggang nitong Oktubre 3. Kabilang dito ang pagharang sa dalawang barkong may dalang 20,000 metric tons ng bigas mula Vietnam na nagkakahalaga ng tinatayang nasa 700 million pesos dahil sa questionableng dokumento at kinansilang permit. Ayon kay Nepomuceno, malaking tulong ang pagbabantay ng Philippine Navy sa mga karagatan upang mapigilan ang pagpasok ng illegal na produkto dito sa ating bansa. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
1: News Nationwide.
0: Pagkakaroon naman ng emergency plan ng bawat pamilya, pinaalala ng Council for the Welfare of Children. Yan ang balitang atin sa atin ni Manuel Francisco.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
1: Report.
4: Kaugnay na naging pagbunita ng International Day for Disaster Risk Reduction, nagpaalala ang Council for the Welfare of Children o CWC sa bawat pamilya na pag-usapan at bumuo ng sariling emergency plan bilang paghahanda sa sakuna. Sa panayamang Radyo Magazine kay CWC Executive Director Angelo Tapales, pinigyang diin niya na dapat prioridad ng mga magulang ang kaligtasan ng mga anak sa panahon ng kalamidad.
5: Dapat alam ng bata kung kanino magtatanong, kanino hihingi ng tulong. Pag meron silang mga takot na nararamdaman even before calamities or during evacuation po, huwag po natin ipagwalang bahala. No? Talaga pong pakinggan natin po sila. If they need words of assurance like ligtas ka, na andito ang mama at papa, Please give it to them.
4: Panawagan pa ng CWC sa LGUs na tumugon sa itinatakda ng batas sa pagkakaroon ng child-friendly evacuation centers na tutugon sa pangangailangan ng mga apektadong pamilya at mga bata. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Manuel Francisco. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
1: News Nationwide.
0: Social Security System kumita ng 204 billion pesos sa equity investments. Yan pong balitang atid ni Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas Report.
6: Kumalo sa 204 na bilyon piso ang naitalang kita ng Social Security System mula sa dividends ng equity investments nito sa loob ng 57 taon mula pa noong 1968. Ayon sa SSS, refleksyon ito na patuloy na napoprotektahan ang kontribusyon ng mga miyembro. Ang pahayag ng SSS ay kasunod ng mga ulat tungkol sa umano'y paper losses o hindi pa aktwal na pagkalugi sa ilang stocks na pag-aari ng pension fund. Paliwanag dito ng SSS, ang paper loss ay pansamantalang pagbaba lang ng market value ng isang investment na hindi pa naibebenta at hindi ito nangangahulugang aktwal na pagkalugi. Ayon sa SSS, kabilang sa mga paunahing investment nito, ang PLDT Incorporated, Universal Rubina at Security Bank na may matatag na kita at maayos na pundasyon ng negosyo. Dagdag pa ng SSS, sinatayang nasa 9 na bilyong piso ang taunang dividend income nito mula sa mga equity investments. Samantala, umabot naman sa higit 170 bilyong piso ang kabuang benefits payout ng SSS mula Enero hanggang nitong Hunyo na mas mataas ng 19% kumpara noong 2025. Tiniyak din ng SSS na nanatiling matatag ang pension fund at kakayahan itong tumugon sa benepisyo ng mga miyembro pati na ang mga pensioner. Mula sa SSS para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
1: News Nationwide.
0: Balita sa Ibayong Dagat, China, nagbabala sa Taiwan matapos naman ang insidente ng water cannon sa South China Sea. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Jay Arevalo.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas Report.
7: Nagbabala ang China na dapat managutan ng Taiwan ang mga kahihinatnan ng paggamit ng water cannon ng kanilang coast guard laban sa isang Chinese fishing boat sa South China Sea. Ayon sa ulat ng Reuters, nangyari ang insidente matapos umanong hindi tumugon ang Chinese fishing boat sa mga babalang lumayo sa pinaghihigpit ang karagatan malapit sa Pratas Islands na kontrolado ng Taiwan. Kalauna, nagkaroon umano ito ng problema sa makina at hinila ng isang kapalit na Chinese vessel. Sinabi naman ni Chen Binhua, tagapagsalita ng tanggapan ng China para sa mga usapin ng Taiwan, na may soberanya ang Beijing sa mga isla at karagatang nakapaligid dito. Gayunman,

0: Init ng isang opisyal ng Taiwan na lehitimo at maingat ang naging pagpapatupad ng kanilang batas sa insidente. Hindi naman tinukoy ng China ang posibleng hakbang nito laban sa Taiwan. Samantala, patuloy na nagdudulot ng tensyon ang kanilang pagtatalo sa teritoryo at seguridad sa rehiyon. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Narito ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas Sports.
2: Philippine Women's Football Team tinapos ang training camp sa Peru. Detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
3: Natapos ang isang linggo training camp ng ating Philippine Women's National Football Team sa Chincha Alta City sa Peru. Nauwi sa split results ang dalawang friendly games sa pagitan ng Filipinas at Peru, kung saan unang nanalo ang host 2-1 sa kanilang laro noong October 9. Nakabawi naman ang Pinay Booters 2-0 noong October 13. Ang training camp sa Peru ay bahagi ng paghahanda ng ating PWNT sa kanilang magiging ikalawang kampanya sa 2027 FIFA Women's World Cup sa Brazil. Inaasahan na magkakaroon ng training camp ang ating national team dito sa Pilipinas sa darating noong Nobyembre. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 34 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Ay, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
5: El Niño Alert!
1: El Niño Alert!
5: Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!
6: Sa nakaambang na banta ng Very Strong El Niño na tinatayang tatagal hanggang sa unang bahagi ng 2027, patuloy ang ginagawang paghahanda ng national government upang maibsan ang epekto nito sa bansa. Naghahanda ang Department of Agriculture ng suporta para sa mga maapektuhang magsasaka, kabilang ang pagtatayo ng dagdag na solar-powered irrigation, pamamahagi ng fuel at fertilizer assistance, at pagpondo sa mga scientific measures upang mabawasan ang epekto ng El Niño. Pinalalakas na rin ng National Irrigation Administration ang maintenance ng irrigation systems at pagtukoy sa mga alternatibong mapagkukunan ng tubig. Nakahanda naman ang water impounding structures at rainwater harvesting facilities ng Department of Environment and Natural Resources bilang suporta sa supply ng tubig sa bansa at naglatag na rin ng mga hakbang upang maiwasan ang forest at grass fires.
5: El Niño Alert!
1: El Niño Alert!
5: Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!

0: Para sa 65 anyos na magsasakang si Mang Sunny, ang banta ng Very Strong El Nino ay hindi lang usapin ng tagaktak ng pawis, kundi malaking hamon sa kanilang kinagisnang kabuhayan.
1: Palagi ko, ito na po ang pinakamatindi. Dahil ng mga nagdadaang panahon, kahit may El Nino, nakakasurvive kami. Kumikita kami, konti lang ang tinatamaan sa amin. Hindi po katulad ngayon na nangangamba kami ayon sa balita na may super El Nino.
0: Nangangamba ang mga magsasaka sa tagtuyot at sa banta ng pagbaba ng 40% hanggang 80% sa tsansa ng pag-ulan na maaaring magdulot ng 700,000 metriko toneladang kabawasan sa ani.
2: Ganito yung sitwasyon ng mga sakahan dito sa San Miguel, Bulacan. Tuyo, bitak-bitak at halos hindi matamnan. At sa oras nga na pumasok yung tinatawag na Super El Nino, ay maaaring mas malala pa raw rito ang abutin ng mga sakahan.
0: Sa kabila nito, kumpiyansa ang Department of Agriculture na sapat ang supply ng pagkain sa bansa hanggang unang bahagi ng susunod na taon.
3: Sa rice, we have 75 days. No, and we're maintaining 75 days. Kung bumaba man yan, ang worst case scenario namin is 60 days, which is still very healthy. Sa chicken natin, we have 125 days to last. Sa pork, nasa 170 days tayo to last. Ano? Sa corn, 90 days to last.
0: Patuloy ang hamon sa sektor ng agrikultura tulad ng kulang na puhunan para sa makabagong kagamitan at ang tumataas na bilang ng mga magsasakang edad 60 pataas. Dahil dito, naglatag agad ng tugon ang DA. Pinaprobahan ang 6.2 billion pesos mula sa 45 billion peso budget allotment ng UPLIP program ng administrasyon. Tutulungan ito ang higit 300,000 magsasaka at mangingisda sa gastusin sa pataba, langis at transportasyon simula huling linggo ng Oktubre. Bumibili na rin ng palay ang National Food Authority mula sa mga lokal na magsasaka upang makapag-imbak ng sapat na supply ng bigas. Ilalaan din ang natitirang budget para sa expansion ng solar irrigation, water pumps at cloud seeding operations sa mga apektadong rehiyon. Sa mga maagap na hakbang na ito, umaasa ang mga magsasaka na mananatiling sapat at abot kaya ang pagkain sa mesa ng bawat pamilyang Pilipino. Para sa Integrated State Media, Elijah Canlas, PTV.
4: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
4: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga updates mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Dalawang tribo sa Tabuk o sa Mountain Province, pinaigding ang kanilang kasundo ang pangkapayapaan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tabuk, narito report ni Estrella Loque.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
7: Estrella.
9: Pinalawig pa ng Butbut Tribe ng Tinglayan Kalinga at Batuagan Tribe ng Sadangka Mountain Province ang kanilang kasundo ang pangkapayapaan hanggang katapusan ng Pebrero 2027 habang patuloy ang pag-uusap para masolusyunan ang boundary dispute ng dalawang tribo. Sa paglagda ng kasunduan ngayong linggo sa Saklit National High School sa Sadangka Mountain Province, nagkasundo ang dalawang tribo na panatilihin ang kapayapaan sa kanilang mga komunidad, protektahan ang buhay at mga ari-arian, at bigyang daan ang pagpapatuloy ng pag-uusap at pagpapanumbalik ng tiwala sa isa't isa. Nagkasundo rin ang mga ito na kilalanin ang traditional na prosesong pangkapayapaan na kung tawagin ay Bonong System at mga Council of Elders na namapagitan sa paglutas ng problema habang iniiwas sa naman ang armed conflicts at mga actions o statements kasama ng social media posts na maaring magpalala sa tensyon. Katuwang sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan at sa pagpapatuloy ng dialogo, ang pulisya, sandatang lakas, mga lokal na pamahalaan at iba pang kinauukulang sangay ng gobyerno. Umaasa naman ang magkabilang tribo na sa pamamagitan ng interim peace agreement ay magkaroon na ng kalutasan ng problema, gayon din ang permanenting peace agreement o sipat sa traditional na katawagan. Para sa Bagong Pilipinas, Estrella Loque, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: Lalawigan ng Pangasinan, naglaan ng 600 million pesos na pondo laban sa very strong El Nino. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan. Darito report ni Mildred Gokia.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
7: Mildred.
6: Nagpanukala ang pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan ng 9.3 billion pesos budget para sa 2027, kabilang ang 600 million pesos na pontong pangkalamidad bilang paghahanda sa posibleng epekto ng napakalakas na El Nino, lalo na sa sektor ng agrikultura. Inutos ni Governor Ramon Gico III sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office na makipag-ugnayan sa Department of Agriculture. Hiniling din niya sa sangguniang panlalawigan na bumuo ng mga hakbang upang matulungan ang mga magsasaka at iba pang apektadong sektor. Mas mataas ng 10.18% ang panukalang budget kumpara sa mahigit 8.3 billion pesos ngayong 2026. Inaasahang magmumula ang dagdag na pondo sa bahagi ng lalawigan mula sa pambansang buwis at sa pagtaas ng lokal na kita, kabilang ang koleksyon mula sa quarry operations. Kabilang din sa mga prioridad ang serbisyong pangkalusugan at subsidiya sa matrikula, habang patuloy na pinatutupad ang mga programang pangkalusugan gaya ng yakap at libreng gamot. Sinumite ni Gico ang panukalang budget sa sangguniang panlalawigan. Tatalakayin muna ito ng konseho sa pamumuno ni Vice Governor Mark Ronald Damhino bago aprubahan. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
4: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: Department of Public Works and Highways, sinimulan na ang paunang survey para sa planong Camarines Sur, Catanduanes, Friendship Bridge. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Virac, Catanduanes. Narito ang balitang atid ni Juris De La Rosa.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
7: Juris.
10: Sinimula na ng Department of Public Works and Highways o DPWH Central Office ang paunang inspeksyon at pangangalap ng datos sa Catanduanes para sa isasagawang feasibility study ng panukalang Camarines Sur, Catanduanes Friendship Bridge. Pinangunahan ni Planning Officer 3 Rovic Del Rosario kasama ang mga kinatawa ng DPWH Bicol at Catanduanes Engineering District ang pagbisita sa mga posibleng lokasyon ng proyekto sa San Andres kabilang ang Codon Port at Sialat Point sa Barangay Codon. Isinagawang aktibidad sa koordinasyon ni San Andres Mayor Ali Romano at bahagi ng pagsusulong ni Catanduanes Lone District Representative Eulogio Rodriguez. Ito'y sa panukalang tulay na naglalayong pag-aralan ang direktang koneksyon sa pagitan ng Catanduanes at Camarines Sur. Nauna nang naaprubahan ang panukala sa House Committee on Public Works and Highways. Gayunman, kailangan pang matukoy sa feasibility study ang teknikal na kakayahan, pagiging posible at iba pang mahalagang konsiderasyon sa pagtatayo ng proyekto. Inaasahang magpapatuloy ang inspeksyon at survey sa mga susunod na araw bilang bahagi ng paunang pagsusuri sa panukalang infrastruktura. Para sa Bagong Pilipinas, Juris De La Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na bahagi ng tilapia at hito fingerlings sa mga baging isda sa Naga City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City. Narito ang balitang atid ni Mayra Revilla.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
7: Mayra.
11: Namahagi ng tilapia at hito fingerlings ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Bicol sa mga manging isda at mga fish pond owners ng Naga. Ang mga personnel ng Naga City Agriculture Office ang nagsagawa ng distribusyon. Labis naman ang pasalamat ng mga manging isda at fish pond owners beneficiaries ng lungsod. Samantala, naka-line up na rin ang iba pang mga programa ng City Agriculture Office sa mga magsasakat manging isda sa Naga na naaayon sa kautosan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na isulong ang mga programa at matulungan ang mga ito. Nanawagan din ang City Agriculturist na si Ernesto Asensio III na iparating sa kanilang tanggapan ang anumang suggestion o problema na kinakaharap ng farmers and fisherfolk sector ng lungsod. Para sa Bagong Pilipinas, Mirna Mayra Revilla Villareyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga, Camarines Sur.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: Department of Health nagsagawa ng dengue vector surveillance sa Masbate. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang balitang hatid ni Paul Hapin.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Paul.
12: Nagsagawa ng dengue vector surveillance sa mga nurse at midwife na itinalaga ng Department of Health o DOH Masbate upang matukoy ang mga posibleng pamugaran ng lamok na nagdadala ng dengue. Kabilang sa kanilang isinagawang aktibidad, ang pag-iinspeksyon sa loob at labas ng mga kabahayan upang makita ang mga kitikiti o larvae sa mga lalagyang na iipunan ng tubig at iba pang posibleng pamugaran ng lamok. Layo rin itong matukoy ang Bruto Index o BI, isang panukat sa dami ng pamugaran ng lamok na Aedes na nakakatulong sa pagtataya ng panganib ng pagkalat ng dengue at pagtukoy sa angkop na mga hakbang pangkontrol. Inikayat naman ng DOH Masbate ang publiko na makiisa sa kampanya laban sa dengue sa pamamagitan ng paghahanap at pagsisira ng mga pinamumugaran ng lamok, paglilinis at pagtatakip ng mga lalagyan ng tubig, pagpapanatiling malinis ng kapaligiran at pag-aalis ng naipong tubig. Binigyan din ng ahensya na mahalaga ang pagtutulungan ng bawat tahanan at komunidad upang maprotektahan ng pamilya at mamamayan ng Masbate laban sa dengue. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 48 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
8: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: This is a public service announcement.
14: Discipline is the key.
15: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili.
15: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin.
15: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
15: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
16: This is a public service announcement.
17: Public service announcement
16: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
18: Naghahatid ng mahalagang balita at impormasyon.
19: Radyo Pilipinas,
20: Radyo Publiko.
8: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Visayas. Mahigit sa 400 wanted persons arestado sa Eastern Visayas. Radyo Pilipinas Radyo Publiko Borongan. Narito ang report ni Daisy Belizar.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Daisy.
21: Umakyat sa mahigit 400 ang bilang ng manahuling nagtatago sa batas sa Eastern Visayas. Ito ay matapos paigtingin ng Police Regional Office 8 ang kanilang kampanya laban sa mga wanted person sa ilalim ng bagong pamumuno ng rehiyon. Sa opisyal na ulat ng Pro 8, umabot sa 417 wanted person ang matagumpay na naaristo sa loob lamang ng unang buwan ng panunungkulan ni Police Brigadier General Romano Cardi bilang regional director. Mas mataas ito ng 12% kumpara sa naitalang huli noong nakaraang buwan. Ayon sa kapulisan, patunay ito ng mas pinaigting na intelligence-driven operations at tuloy-tuloy na pagtugi sa mga individual na may nakabingbing warrant of arrest sa rehiyon. Binigyan din ni Cardinio na hindi titigil ang hani ng kapulisan sa pagpapatupad ng batas laban sa mga pugante. Kasabay nito, lalo pa nilang palalakasin ang police visibility sa mga kalsada upang matiyak ang kaligtasan, kapayapaan at kaayusan ng bawat komunidad sa buong Eastern Visayas. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: NBI Cebu District Office nailigtas ang mahigit sa 40 kababaihan sa anti-human trafficking operations. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu City. Narito ang report ni Sheila Gravines.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Sheila.
22: Kabuuan 41 mga babae, 10 dito mga minor de edad, ang na-rescue ng National Bureau of Investigation, Cebu District Office, or NBI SEBDO, sa dalawang magkasabay na anti-human trafficking operations. nitong October 10 sa maghiwalay na lugar sa lungsod ng Lapu-Lapu sa Cebu. Limang mga pinaghihinalaang bugaw ang nahuli ng mga operatiba ng LBI Cerdo sa entrapment operations. Ikinasa ng ahensya ang isang operasyon sa isang hotel sa Barangay Punta Engaño kung saan nahuli si alias Messi at nailigtas ang 15 mga babae. Siyam nito ay minor de edad. Sa iwalay na operasyon sa isang private villa sa Barangay Pahak, nahuli naman ang isang alias Boyet at tatlo pang kasamahan nito kung saan nailigtas ang 26 na mga babae. Isa nito minor. Sinabi ni Attorney Ninio Rodriguez, agent in case ng NBI Cebu, batay sa kanilang investigasyon, 5,000 piso ang hinihinging bayad mula sa mga customer sa pakikipagtalik sa mga babae. 2,000 nito ay bayad para sa bugaw. Anya idinaan sa comment section sa isang online page ang pag-aalok ng serbisyo ng mga bugaw kapalit ng pera. Ayon kay NBI Cebu Chief Arnel Pura, nahaharap ang mga suspects sa paglabag sa Republic Act 9208 as amended ng Republic Act 10364 o ang Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012. Walang piyansa para sa kanilang pansamantalang kalayaan habang ang mga biktimang na-rescue ay na-turn over na sa Department of Social Welfare and Development sa Central Visayas para sa processing at counseling. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Mga bayan sa Davao Region, nag-aanda na sa banta ng Very Strong El Nino. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao City. Narito report ni Armando Feniquito.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Armand.
17: Nasa 67% ng 49 na local government units o LGU sa Davao Region ang nagsimula ng magpatupad ng mga hakbang sa paghahanda laban sa inaasahang epekto ng Very Strong El Nino. Ito ang inihayag ni Office of the Civil Defense o OCD 11 Regional Director Edna Dayanghirang na nagsasabing patuloy nilang binabantayan at sinusubaybayan ang mga paghahanda ng mga lokal na pamahalaan sa rehiyon. Paliwanag ni Dayanghirang, kabilang sa tungkulin ng OCD ang pag-coordinate, pag-monitor at pagsubaybay sa mga LGU, gayon din ang paggabay sa mga alkalde at gobernador sa paghahanda ng kanilang mga komunidad. Bilang halimbawa, binanggit ni Dayanghirang ang Davao Oriental kung saan bumuunan ang lalawigan ng isang El Nino Task Force para tumutok sa paghahanda. Nailatag na rin umano ng nasabing lalawigan nitong nakaraang linggo ang kanilang contingency plan para sa El Nino. Inilahad ni Dayanghirang na sa nabanggit na bilang ng mga LGU sa rehiyon, karamihan dito ay naglabasan ng executive order bilang gabay sa paghahanda sa matinding init na paparating. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Feniquito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Provincial Health Office ng Lanao del Sur nagsasagawa ng Mental Health Awareness Activity bilang bahagi ng Mental Health Month. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi City. Narito ang balitang atid ni Malik Mambuay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Malik.
20: Nagsagawa ng Mental Health Awareness Activity ang Provincial Health Office o PHO ng Lanao del Sur bilang bahagi ng pagdiliwang ng Mental Health Month na naglalayong palakasin ng kamalayan ng publiko sa kahalagan ng pangangalaga sa kalusugang pangkaisipan. Pinagudahan ni Juhan na Mangadang, Mental Health Focal Person ng PHO PLG Lanao del Sur, ang nasabing aktividad na nakatung sa pagpapalapit ng Mental Health awareness sa mga pasyente, magulang at mga membro ng komunidad. Binigyan din ng PHO na kahit ang simpleng pagbati, pakikipag-usap at pagbibigay ng oras sa kapwa ay makatutulong upang maramdaman ng isang tao na siya pinakikinggan, nauunawaan at pinahahalagan. Bilang paalala, hinikayat din ng tanggapan ng publiko na gawing bahagi ng pang-araw-araw na buhay ang pangangalaga sa mental health, makinig ng walang panghuhusga, magpalakasan ng loob at humingi ng tulong kung kinakailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Malik Mambuhay, Radyo Pilipinas, Bagong Pilipinas, Malik Mambuhay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong maga ng Webes, October 15, 2026. Sa pangalan po natin mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita, ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat! Isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
0: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide! Nationwide!
2: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account.

0: Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
2: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
3: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
2: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
4: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
5: Ampalaya!
6: Ampalaya!
5: Kumakain kayo, ampalaya!
2: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
1: Kayong din, mga prutas, pakuan, manzanas at ubas.
5: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari natin gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: Radio 918 kHz at sa Radio Magazine 1278 kHz. Sa bayan din na napapanood sa live streaming sa mga social media pages nang nabanggit mo ng mga impila ng Presidential Broadcast Service.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: Webes, ha? Pambungad natin ngayon pong Thursday morning, mga kaibigan. Narito muna ang traffic update direct mula sa MMDA Metro Bay.
1: Radyo Pilipinas Traffic.
0: Iatid sa atin ni Jam Satira. Jam, good morning.
2: Good morning po, Sir Alan Alinige, at sa lahat po ng tagapakinig ng Radyo Pilipinas. Magandang umaga po sa inyo. Ito po yung lagay ng traffic ngayong araw. Umpisan po natin sa southbound lane ng Balintawak. Balintawak po natin ang southbound hanggang Balintawak lang po ng market. Moderate to heavy na po tayo dyan. After naman po dyan, luluwag po tayo hanggang makarating po tayo ng SM North. Yung northbound po natin ng North EDSA, heavy traffic na po tayo hanggang makarating po dito sa may try naman. After naman po dyan, luluwag na tayo hanggang makarating na po tayo ng Quezon Ave hanggang GMA Kamuning. Pagbaba naman po ng GMA Kamuning natin, mag-uumpisa na po tayo mag-heavy traffic. Pagtungo na po ito ng Cubao area hanggang makarating po tayo ng Pito Asom, pababa ng Main Avenue hanggang paket na po ito na San Tolan Flyover. Magtutuloy-tuloy na po ito hanggang Connecticut. At diretso pa rin hanggang Ortigas ang may pagbabal na dalagang ng trapiko. After naman po niyan, makakaranas na po tayo ng medyo maluwag na trapiko pagdating po ng EDSA, SM Mega Mall. At magmamoderate slow moving na po ulit tayo pagdating po ng Isha Boulevard. After naman po niyan, may pagluwag na po yung daloy ng trapiko natin hanggang makarating po tayo ng Guadalupe. Mag-heavy traffic na po tayo ng Estrella hanggang makarating po tayo ng EDSA Buendia. After na po EDSA Buendia, duluwag na po tayo hanggang makarating na po tayo ng Magallanes hanggang makarating na po tayo ng Evangelista. At mag-heavy traffic na po ulit tayo pagdating po natin ng EDSA Cabrera hanggang makarating po tayo ng sabod ng Top Avenue Intersection. Northbound naman po natin, heavy traffic na po tayo yung FB Harrison po natin hanggang makarating po tayo ng intersection ng top. After naman po niyan, naluluwag po tayo hanggang makarating po tayo ng edge sa Magallanes. After naman po, pagbaba ng flyover ng Magallanes, mag-moderate to heavy na po tayo hanggang makarating na po tayo ng edge sa Buendia. Duluwag na po ulit tayo hanggang makarating na po tayo ng EDSA Pioneer. Northbound naman po natin, pagdating po ng Reliance, moderate to heavy na po tayo hanggang makarating po tayo ng EDSA Show. At magtutuloy-tuloy po yan hanggang makarating po tayo ng EDSA Guadix, split ng Ortigas. After naman po niyan, luluwag po tayo hanggang makarating po tayo ng People's Power Monument. At magmoderate to heavy na ulit tayo ng gate 3 ng Camp Aguinaldo. At tuloy-tuloy na po ito hanggang makarating po ito ng Santolan Flyover Pakrame. Magtutuloy-tuloy pa rin po ito ng moderate to heavy hanggang makarating po tayo ng EDSA Main Avenue Northbound hanggang makarating po tayo ng EDSA Cubao. Dahil nagkaroon po tayo ng aksidente dyan sa tunnel, magkakaroon po tayo ng pagbagal. After naman po yan, pag nakarating na po tayo ng EDSA Q-Mart, tuloy-tuloy na po yan hanggang North Avenue. Ngayon po ay araw ng Huwebes. May coding po tayo mula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. Ito po ay bawal sa mga plaka na nagtatapos sa 7 at 8. Para po sa ibang katanungan or emergency assistance, huwag po kayo magtumbilin tumawag sa hotline 136. Ito po si Jam Satira mula sa MMDA Metro Bay. Good morning po.
0: Thank you, Jam Satira mula sa MMDA Metro Bay.
1: Kasama si Alan Alanige.
0: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan. Meron tayong 12 minutes na makalipas po ang alas 7 ng morning. Department of Social Welfare and Development nagbabala laban sa mga diskriminasyon ng PWDs online. Ang detalye ay atin sa atin ni Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Mary.
3: Pinaalalahanan ng Department of Social Welfare and Development ang publiko, lalo na ang mga content creator, na maging responsable at igalang ang dignidad at karapatan ng mga persons with disabilities o PWD. Kasunod ito ng kontrobersyal na episode ng Machong Chismisan Podcast na umunoy ng utya sa mga PWD, particular sa mga taong nasa autism spectrum. Ayon kay DSWD spokesperson Asik Irene Dumlao, dapat tratuhin ng may dignidad, respeto at malasakit ang mga taong may mental health condition o dumaranas ng psychosocial crisis. Gitnang ahensya sa ilalim ng RA 7277 o ang Magna Carta for Persons with Disabilities na inamyendahan ng RA 9442, maaaring managot sa batas ang panghihiya, pangungutya o paninira sa mga PWD sa publiko man ito o online. Sa ngayon, tinanggal na ang naturang podcast content at humingi na rin ang paumanhin ang mga host nito. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Thank you so much, Marian Bastasa. Yan po ay update mula sa Department of Social Welfare and Development.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Philippine Standard Time, meron tayong 14 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Maya-maya tayo makikipag-ugnayan po sa Department of Migrant Workers. Baka kausap natin Secretary Hans Leo Kakdak. Tayo po ay hihingi ng update actually sa mga kababayan natin na naroon sa Riyadh, Saudi Arabia at mga karating lugar. Ano ha? At later on, bisita naman natin sa studio Assistant Ombudsman Mico Clavano. Sa kabuuan po ng ating programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. El Niño Alert. El Niño Alert. Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat.
4: Alam mo ba, inaasahang lalo pang lalakas ang El Niño sa ikalawang bahagi ng 2026. Ayon sa United Nations Office for Disaster Risk Reduction o UNDRR. Dahil dito, mas mataas ang posibilidad ng mas kaunting ulan, mas mataas na temperatura at paglala ng tuyong kondisyon sa ilang bahagi ng Pilipinas. Kabilang sa mga sektor na maaaring higit na maapektuhan ang agrikultura at supply ng tubig. Maari rin itong magkaroon ng epekto sa produksyon ng pagkain, kabuhayan ng mga magsasaka, kalusugan, enerhiya at ekonomiya. Kaya mahalaga ang maagang paghahanda at wastong paggamit ng tubig, lalo na sa mga lugar na nakadepende sa ulan para sa pagsasaka at sa mga komunidad na limitado ang supply ng tubig.
1: El Niño Alert! El Niño Alert! Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!
5: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon. Pwede itong lumaki ng katumbas ng dalawang palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
6: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
7: Pag-ibig fund, solid kabang!
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: 17 minutes, makalipas pong alas 7 ng umaga. Ito, paalala muna mula sa Department of Health. Pagka umuulan-ulan at nagkakaroon ng mga naiipon tubig sa inyong lugar, dengue, dapat malinis ang paligid. Maaari po kasing lumala ang dengue, mauwi sa malubhang kondisyon. So kung halimbawa nakakaranas po ng matinding pananakit ng tiyan, paulit-ulit na pagsusuka, pagdurugo, o kaya pagdumi na may dugo, pasintabi po sa mga nag-aalmusal, ha? O kaya matinding panghihina o pagiging balisa, huwag pong magantay. So kapag kayo'y may sintomas, magpatingin po kagad sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar. Ang bahagang pagpapatingin at agarang pagkilos, mahalaga po yan upang maiwasan ang malubhang komplikasyon ng dengue.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Mahalaga rin na tayo ho ay makiisa dun sa kampanya na tinatawag na 4Ts. Apat na letrang T. Taob, taktak, tuyo, takip. So yun yung mga water containers, ha? Taob, taktak, tuyo, at takip. Para maiwasan po ang pagdami ng lamok na maaaring magdala ng dengue. Yung mga tubig na yan, yan ho ay pangitlugan ng lamok. Kaya pagka ganitong muulan, yung mga naiipunan ng tubig, mga paso na naka-expose, no? Yung mga downspout ninyo, o yung mga alulod ng bubong na barado, eh kinakailangan ho malinis ang mga yan. Baka may nakatanggap din na lumang gulong sa inyong sa palibot ng bahay niyo, ha. Alisin din ho ang mga yan para walang tubig na pamumugaran ng lamok malapit sa inyong lugar.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: At siyempre, paalala pa rin mga kaibigan ng Department of Health sa ating lahat. Pagka ho matinding init, kinakailangan rehydrated ang ating katawan. So, uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig araw-araw. Magsuot ng preskong damit. Kung maaari, mga light-colored na damit para mapresko sa katawan, ha? Makaiwas sa o umiwas din sa matinding sikat ng araw para maiwasan ng heat stroke o kaya heat exhaustion, ha? Teka, teka, narito muna mga kaibigan ang weather update direkta mula po sa Pagasa Forecasting Center.
1: Rancho Pilipinas Weather!
0: Uy, ang mag-atid sa atin si Lori De La Cruz. Lori, good morning!
9: Good morning din po sa inyo, sir, sa lahat ng ating mga tagapakinig. Kasalukuyan nga po, meron po pa rin tayong mga pag-ulan sa halos buong Visayas, Mindanao at Palawan, maging sa Bicol Region at Quezon Province, epekto ng Intertropical Convergence Zone. Samantala dito po sa Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley at Central Luzon, may mga isolated light rains naman na pwedeng maranasan dahil sa epekto ng northeasterly wind flow o yung parang malaamihan na hangin. Samantala dito naman sa Metro Manila, natitirang bahagi ng bansa, generally fair weather ang mararanasang panahon liban sa mga localized thunderstorms sa hapon at gabi. Wala rin po tayong bagyo na minomonitor ngayon sa loob ng ating area of responsibility. Yan ang latest mula sa Pag-asa. Ito po si Lori De La Cruz.
0: Lori!
9: Ah, yes.
0: Meron bang mga bagyo na ngayon ay nasa labas ng par pero aali-aligid at posibleng lumapit sa atin?
9: Yes, meron po, sir. May tropical depression po tayo sa silangang bahagi sa around 2,000 kilometers east of extreme northern Luzon. And sa next 2 to 3 days, wala naman siyang epekto sa atin. Maaari lamang po itong pumasok ng PAR, pero yun nga po, mababa ang syansa na ito ay direktang maka-apekto sa atin.
0: Ayun. Makikiraan lang doon sa, ano, doon mismo sa boundary ng Philippine, yes, Area of Responsibility.
9: Tama po, sir.
0: Okay. Pero Lori, kung sakaling ito ay papasok nga within the Philippine Area of Responsibility, ano nang itatawag sa bagyong ito?
9: Kung sakaling man po, si Rosal.
0: Bagyong Rosal. Kung sakaling papasok.
9: Yes, apo.
0: Okay. Yes, Lori, salamat na marami. Good morning.
9: Wala naman.
0: Thank you. Si Lori de la Cruz, direkta mula po sa Pagansa Forecasting Center.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Mga kaibigan, 23 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Sa puntong ito, tayo po'y makikipag-ugnayan sa Department of Migrant Workers. Ang ating makakausap this morning, Secretary Hans Leo Cacdac ng DMW. Sir, magandang umaga po.
10: Magandang umaga, Sir Alan, sa inyong mga tagapakinig, tagapanood.
0: Yes, sir. Hingi lang kami ng update, sir, sa tulong na pinagkakaloob ng ating DMW dito sa mga kababayan natin na nariyan po sa Riyadh at ilang pang mga areas sa Saudi Arabia na naapektuhan noong mga pag-atake na attributed to the Houthis, Secretary Hans, sir.
10: Yes, meron po tayong assistance na binibigay doon sa pitong nasugatan na pinsala. Apat po sa kanila ay nakalabas na ng ospital, pero meron tayong bukod sa financial assistance ay meron tayong ongoing assistance sa kanilang medical treatment. Meron pong tatlo na nasa ICU at dalawa sa kanila ay napipinto na ring ma-release sa ICU and to be transferred to a regular ward. However, yung isa remains critical. Nagkaroon ng dalawang operasyon. Pero successful ang dalawang operasyon, kaya hopefully recovery mode na rin siya. At isa pa ay tinutulungan natin yung mga na-stranded, yung mga papasok ng Riyadh o paalis ng Riyadh.
0: Opo.
10: Yung mga papasok ng Riyadh, binigyan natin ng tulong dito pa lamang sa Maynila, Admin T.Y. Kaunan and her team at OWA, pati na rin doon sa Jeddah kung saan na-divert yung flights nila papuntang Riyadh. Ay nakarating na rin sila ng Riyadh. At doon naman sa nanggagaling sa Riyadh, tayo ay mag-o-offer ng libreng pamasahe o plane ticket para doon sa mga nagmumula sa Riyadh. Kaya tayo ay magbibigay ng kaukulang repatriation assistance doon sa mga gustong umuwi, finish contract o kailangan magbakasyon in the middle of their contract na nagmumula sa Riyadh at kailangan ng flight pa uwi ng Pilipinas. Gawa kasi nung kansilado yung flight nila at saka sarado pa sa ngayon ang Riyadh Airport.
0: Okay. So itong, balikan ko sir, as Secretary Hans, yung pito, yung tatlo na lamang ang nananatili sa ospital, yung apat ay nakalabas na. Ito hubang mga kababayan natin na ito ay i-repatriate din kung sakali dito sa atin sa Pilipinas, sir?
10: Well, ito ay isasagawa natin sa lalong madaling panahon.
0: Opo.
10: Kailangan nila makapiling ang kanilang mga mahal sa buhay.
0: Mm-hmm.
10: At tataayosan natin depending sa kanilang medical treatment and clearances to travel.
0: Yes.
10: But yes, we will provide repatriation assistance for them.
0: Ayun. Okay, and then yung mga kababayan natin going to Riyadh or na-divert ang mga flights sa so kasama po sa mga pinagkakaloob na tulong ng ating pamahalaan, particular ang DMW. So kung sakaling magkaroon ng pangangailangan para sa accommodation muna kung saan sila na-divert ay ipagkakaloob din po ng ating DMW yon na Sec Hans, sir.
10: Sir Alan, medyo hindi ko po nakuha yung tanong. Medyo
0: okay.
10: Mahina. Yung signal po medyo hindi ko ho kayo natitinig ng husto.
0: Yes, sir. Banggitin ko ulit, yung mga kababayan natin, halimbawa yung papunta ng Riyadh pero na-divert ng flight somewhere ay kasama sa mga tulong na pagkakaloob ng DMW, yung mga possible accommodations hanggang sila ay finally makarating na kung saan man ang kanilang intended destination, sir.
10: Pasensya na po, meron ako baka mga ibang boses na nadidinig.
0: Uy. Ito
10: po nadidinig ang tinig ninyo, sir.
0: Ito sir. Kumusta po ito? Ito po, malinaw na. Sec. Secretary Hans?
10: Hello.
0: Yes sir. Teka, okay. Ito sir, nadidinig niyo na po. Mukhang hindi kami mahina.
10: Muffled yung sound and then I still hear voices. But sige po, subukan ko pong mapakinggan.
0: Opo. Ibig sabihin, yung mga kababayan natin na na-divert ang flight, hindi natuloy sa Riyadh, well, of course, kasama sa mga posibleng pangangailangan

0: inaantabayan na lang yung pagbukas ng flights ng airport at resumption of flights for Riyadh. And doon naman sa mga nagpatuloy pero na-divert sa Jeddah
1: ay tinutulungan din po natin sila makarating sa Riyadh.
2: Okay.
1: Kailangan po ay mabigyan lang ng also accommodation assistance and basic needs assistance kapag nag-aantay ng flight papuntang Riyadh.
2: Mm-hmm. Okay. Nako, Secretary Hans, sir, salamat po na marami sa mga updates na ito mula sa inyo sa Department of Migrant Workers, sir. Thank you so much po.
1: Thank you po.
2: Thank you, sir. Good morning. Mga kaibigan, DMW Secretary Hans Leo Kakdak. Sayang lang at nagchachapi-chapi ang signal ng aming komunikasyon. Okay. Mga kaibigan, ang oras po natin, meron tayong 29 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Sandali lang ha, bibigandaan muna natin ang ilang pang mga paalala.
3: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
4: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
5: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
4: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
6: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
4: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
7: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: Para sa 65 anyos na magsasakang si Mang Sunny, ang banta ng Very Strong El Nino ay hindi lang usapin ng tagaktak ng pawis, kundi malaking hamon sa kanilang kinagisnang kabuhayan.
1: Palagi ko, ito na po ang pinaka matindi. Dahil ng mga nagdadaang panahon, kahit may El Nino, nakakasurvive kami. Kumikita kami. Konti lang ang tinatamaan sa amin. Hindi po katulad ngayon na nangangamba kami ayon sa balita na may super El Nino.
0: Nangangamba ang mga magsasaka sa tagtuyot at sa banta ng pagbaba ng 40% hanggang 80% sa tsansa ng pag-ulan.

0: na maaaring magdulot ng 700,000 metriko toneladang kabawasan sa ani.
1: Ganito yung sitwasyon ng mga sakahan dito sa San Miguel, Bulacan. Tuyo, bitak-bitak at halos hindi matamnan. At sa oras nga na pumasok yung tinatawag na Super El Nino, ay maaaring mas malala pa raw rito ang abutin ng mga sakahan.
0: Sa kabila nito, kumpiyansa ang Department of Agriculture na sapat ang supply ng pagkain sa bansa hanggang unang bahagi ng susunod na taon.
2: Sa rice, we have 75 days. No, and we're maintaining 75 days. Kung bumaba man yan, ang worst case scenario namin is 60 days, which is still very healthy. Sa chicken natin, we have 125 days to last. Sa pork, nasa 170 days tayo to last. Ano? Sa corn, 90 days to last.
0: Patuloy ang hamon sa sektor ng agrikultura tulad ng kulang na puhunan para sa makabagong kagamitan at ang tumataas na bilang ng mga magsasakang edad 60 pataas. Dahil dito, naglatag agad ng tugon ang DA. Pinaprobahan ang 6.2 billion pesos mula sa 45 billion peso budget allotment ng UPLIP program ng administrasyon. Tutulungan ito ang higit 300,000 magsasaka at mangingisda sa gastusin sa pataba, langis at transportasyon simula huling linggo ng Oktubre. Bumibili na rin ng palay ang National Food Authority mula sa mga lokal na magsasaka upang makapag-imbak ng sapat na supply ng bigas. Ilalaan din ang natitirang budget para sa expansion ng solar irrigation, water pumps at cloud seeding operations sa mga apektadong rehiyon. Sa mga maagap na hakbang na ito, umaasa ang mga magsasaka na mananatiling sapat at abot kaya ang pagkain sa mesa ng bawat pamilyang Pilipino. Para sa Integrated State Media, Elijah Canlas, PTV.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
6: Philippine Standard Time, mga kaibigan, 35 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuanong, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu, kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
7: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
6: Balik tayo mga kaibigan dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa bayan po, napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Siyempre, sa bayan din na napapanood sa mga social media pages, live streaming ng nabanggit po ng mga impilan ng Presidential Broadcast Service. At ngayong umaga, mga kaibigan, bisita natin dito mismo sa studio ang spokesperson ng Office of the Ombudsman, si Assistant Ombudsman Mico Clavano. Sir, magandang umaga po.
9: Magandang umaga, Sir Alan. May buntag sa tanan.
6: Yes, sir. Naku, una, thank you for joining us this morning dito sa studio. No? At total, maaga pa naman, hindi pa. bago pumunta ng tanggapan si Assistant Ombudsman, napakisuyuan muna nating dumaan dito sa office. At syempre, good morning din kay Ms. Dana Sandoval, na ngayon ay bahagi na ng COMS, di ba? Ng ating Office of the Ombudsman. Sir, una, siyempre makikibalita kami pag ombudsman eh, nakatutok yan sa mga anomalya na maaring nariyan sa iba't ibang mga tanggapan ng ating pamahalaan. Yan po muna, hingan muna na namin ng update, sir, sa aspetong yan from the Office of the Ombudsman, please.
9: Yes, sir. Maraming salamat sa opportunity po. No? At again, muling good morning po. The Office of the Ombudsman, hindi po kami tumitigil sa mga kaso na yan. Alam naman ho natin na sa 2025, nagkaroon tayo ng isang malaking scandal. At pagpasok po ni Ombudsman Boying Remulla ay napakalaking hamon po ang naibigay sa kanya para ma-solve po yung scandal na yon, yung flood control. So patuloy po yung mga kaso natin. Marami pa po tayo makikitang ifa-file sa Sandigan Bayan o sa Regional Trial Court. Ito po yung next po natin makikita, yung mga contractor po na tinatawag.
6: Mm-hmm.
9: Yung mga congressman na may construction firm or nangongontrata sa gobyerno na alam naman ho natin sa ligang batas pa lang ay bawal na. So ito ay isang practice na hinayaan over the few years, no? And medyo lumala na dahil marami ho tayo nakitang may conflict of interest po sa Kongreso. At ito po yung next nating makikita na ifa-file sa korte under Republic Act 3019, no?
6: Mm-hmm.
9: Specifically Section 3H na yung nga po ay conflict of interest.
6: Yan. Okay. Yung binabanggit yung conflict of interest, Assistant Ombudsman, sir, no? Kasi di ba, ang ano dyan eh, kapag ang isang individual ay naglilingkod sa pamahalaan, lalo na't kung may ginagampan ng mabigat na tungkulin sa ating pamahalaan, di ba? Dapat nagda-divest sila sa anumang mga interest, halimbawa sa mga negosyo o kaya doon sa mga firms, lalo tigit kung ang mga ito ay may kinalaman sa pagtatransact din with the government, sir, di ba?
9: Correct. Opo, sakto po yun. Yung mga contract po na ina-approve ng gobyerno, dapat wala silang kinalaman doon dahil sila din mismo ang mag-approve sa mga kontrata na yon. And ang Congress bilang Congress, they hold the power of the purse. No?
6: Yes.
9: So lahat po ng budget bills, lahat po ng money matters ay nanggagaling po talaga sa Kongreso. At nasa saligang batas po yun. Wala sa Senado po, nasa Kongreso mismo ang power of the purse. Kaya medyo blatant po, no, kung ang isang congressman ay meron ding construction firm na kumukuha ng kontrata at nakakuha ng budget galing mismo sa Kongreso.
6: Mm-hmm. Ayun. When you mention Congress Assistant Ombudsman, sir, referring specifically yung power of the purse sa ating House of Representatives.
9: Yes,
6: sir,
9: correct po. House of Representatives.
6: Ayun. Okay. So, behind the scenes, ika nga tahimik na nagtatrabaho ang ating Office of the Ombudsman para ma-unearth itong mga binabanggit mo na posibleng mga anomalya na ito, sir. Ano ha?
9: Opo, sir. At yung ano po, dekahon ho yan eh. Dahil titignan lang ho natin ang SEC records nila,
6: mm-hmm,
9: yung company records nila, kung nandyan po mismo yung pangalan nila, de ano na talaga yun, sa pool na po talaga yun. Kung meron silang ginagawang parang layering, pero sila mismo ang beneficial owner, through our analysis and through the investigator's due diligence, makikita din po yan.
6: Mm-hmm. Yung layering na binabanggit mo, sir, ano, paano ito? Layering ang tawag?
9: Uh-huh. Opo. Usually, naglalagay po sila ng dummies.
6: Mm.
9: Kadalasan, kamag-anak, kaibigan, katulong sa bahay ang linalagay sa corporate papers. Pero lahat po ng benefits in terms of the profit ay napupunta pa rin doon sa mismong congressman. So, yan po yung tinatawag na layering. Minsan po, nagkaka-JV pa. So, yung ibang corporation ay dinudugtong sa iba pang corporation para mas malabo po yung magiging setup nila. At when you say mas malabo, maganda yon para sa congressman na ayaw naman magpakilala bilang owner talaga mismo ng korporasyon na yon.
6: Ayan. Okay. Nako, Assistant Ombudsman, kahapon nga ba ay unang taon sa tanggapan bilang ombudsman ni Ombudsman Remulla. Sir, ano? Okay. In a nutshell, magbaliktanaw nga tayo, sir, dito sa nagdaang isang taon ng panunungkulan ni Ombudsman Remulla bilang ombudsman ng ating bansa. Bigyan nyo nga ng highlight, sir, ang ating mga taga-subaybay, ating mga taga-panood. Anong mga naging highlights ng first year in office ni Ombudsman Remulla, sir?
9: Salamat po. At kung narinig nyo po yung speech ni Ombudsman Remulla, sabi niya po ay ang focus niya noong unang taon ay yung accountability. Dahil pumasok pa kami sa isang emergency situation na yung flood control scandal pumutok noong 2025.
6: Yes.
9: At marami na ho siyang nagawa dun sa flood control scandal. In fact, there are 39 cases already pending in court. 35 of which are in the Sandigan Bayan. Apat po dun ay nasa regional trial court. Depende po kasi yan sa salary grade ng taong inaakusa.
6: Opo.
9: So, 35 ay matataas na mga opisyal at apat dun ay mas mababa. Out of the 39 cases, there are 52 individuals charged in court. Isang dating senador, isang nakaupong senador, apat na kongresista, may kasama na pong dating House Speaker ho dyan, tapos yung 33 na DPWH officials ay nakasuhan din. At marami sa kanila ay nakakulong na at mananatiling nakakulong dahil non-bailable po ang finailan sa kanila. And then the rest of them are still being searched for, no? So, yun po, marami na ho talaga tayong nagawa. And there are even more cases under preliminary investigation and fact-finding. At isa din na ginawa namin na mas bago, yung lifestyle check, no? Dahil dati, medyo natulog ho yung operations natin sa lifestyle check dahil yung methods ho natin ay hindi gaano ka-updated. Pero ngayon po, dahil sa training na binigay ni Ombudsman Remulla sa tao nung unang taon niya, ay nakapag-update na ho tayo ng mga methods ho natin para sa lifestyle check. No?
6: Ayun, okay.
9: So, yun po yung accountability part. No? Pero behind the scenes, dahil yun lang naman ang umaabot sa headlines, sir, no?
6: Oh.
9: Yung mga kaso, yung may nakulong, may na-filan, ganun.
6: Mm.
9: Pero behind the scenes po, marami din ho tayong ginawa internally sa office namin para gumanda yung operations ho natin. At isa na dun, yung nabanggit ko po, yung training, yung field investigation course para sa mga investigador ho natin, dahil alam naman ho natin na time is of the essence lagi sa,
6: yes,
9: sa mga corruption cases na ito. Dahil pagkuha nila ng pera, agad-agad nilang hahanapan niya ng ways para malinis ho yung pera. At ngayon, may tinatawag tayong cryptocurrency.
6: Yes.
9: At mabilis na mabilis ho yun. So we want to train our investigators to follow the money. Dahil at the end of the day, itong mga taong nangungurap, kung mawala yung pera sa kanila, yun ang mas masakit. Siyempre, masakit din kung makulong. Pero ang tanong ng taong bayan kasi po, saan napunta ang pera namin?
6: Mm-hmm.
9: Yun ang tanong talaga. Kaya tinetrain ho natin ang mga investigador ho natin na mas holistic ang tingin nila sa problema. Na hindi lang ang pagpapakulong at mag-file ng kaso job description nila, kundi sundan talaga ang pera at i-recover yung pera.
6: Ayun. Okay. Yung binabanggit mong training, Assistant Ombudsman Clavano, sir, mahalaga ito para yung mga investigators mismo ng Ombudsman ay updated sa mga makabagong paraan sa pagtitrace ng ganitong mga areas na posibleng, oops, medyo red flag ito, yung mga ganon. So, ang mga ito, kasi sila yung kumbaga dun sa baba, sila yung nagtatrabaho ng mga detalye nitong mga posibleng kaso, sir. So, tuloy-tuloy pa lang ganitong training para dun sa ating mga investigators, sir.
9: Opo, tama po yun. Dahil alam naman ho natin, pag may isang nahuli at nabalita, hindi nila uulitin yung ganong modus operandi.
6: Mm-hmm.
9: Iibahin nila ang style nila. At lagi ho yan nag-evolve. No? Dahil pag may nahuli na, hindi talaga... Bakit mo ulit susundan yung ganung klaseng scheme or scam, no?
6: Opo.
9: Kaya iniiba nila. Kaya yung mga investigators ho natin, importante talaga na makita nila kung ano naman yung mga bagong trends, paano nila ginagawa yung corruption in light of what has happened before.
6: Mm.
9: Kaya importante talaga na itong mga investigador hindi maging complacent. And you know, dahil yung pagpasok ni Ombudsman at sinabi naman niya sa speech niya that he will invest in the people, in the capabilities of the people. Naiinganyo, nai-inspire at nagiging motivated ang mga tao sa Office of the Ombudsman to learn more and to constantly update their yung, kumbaga, their skills and methods.
6: Yes. Okay. Well, on another matter, Assistant Ombudsman Clavano, we understand na meron kayong panawagan o call para ma-review yung ruling na may kaugnayan naman sa plunder. Please share with us additional details tungkol dito, sir.
9: Yes, salamat sir at ma-explain ko po ng maigi ito dahil
6: yes,
9: yung plunder law ay napaka-powerful sana na batas para kalabanin ang plunder or ang pag or corruption in general.
6: Yes.
9: No? Dahil ang corruption laws natin, minsan mahirap i-prove kada transaction. Kasi usually, may modus operandi yan na continuous.
6: Mm-mm.
9: Maraming transaction, maraming beses silang makakapag corrupt or ng pera no, ng taong bayan. At minsan, mahirap na i-prove na yung every step of the way. Itong plunder law, ang ginagawa ho kasi niyan dapat, mas madaling i-prove sana yung buong scheme as a whole. Parang pattern ang pinaprove mo eh. Diba? So, there's a series of transactions that you have to prove. And manakalista po dyan yung mga acts na pasok dun sa series of transactions.
6: Okay.
9: No? So, the transactions are listed down there.
6: Mm-hmm.
9: Pero ang kailangan mo talagang i-prove dun, yung holistic na pattern or scheme. And you don't exactly have to prove each transaction per se. No?
6: Mm-hmm.
9: Just like you would prove it in a single bribery case or a single malversation case. Ito, macro perspective ho ang tinitignan ho natin. Pero dun sa isang doktrina ng Supreme Court sa kaso ni former President Gloria Macapagal Arroyo, ay nadagdagan po yung mga requirements na hindi naman nakasulat mismo sa plunder law.
6: Mm-hmm.
9: So, ang effect ho kasi nun, mas mahirap tuloy para sa prosecutors ho namin na i-prove ang plunder na hindi dapat ganun. Ang nangyari ho doon, ang effect ho noon, nabawasan po yung effectivity ng plunder law na mas mahirap na tuloy siyang i-prove sa korte at mas mahirap makapag-convict ng isang tao sa plunder law. So yung strategy ho ng Office of the Ombudsman over the past few years ay pumunta na lang sa lower crime. Magcha-charge na lang kami ng malversation or magcha-charge na lang kami ng bribery. Dahil napakahirap ng mag-file ng plunder. Although, alam naman ho natin na plunder talaga ang nangyari.
6: At itong mga binanggit mo, bribery, iba pa, these are lesser offenses. Ika nga, sir, di ba?
9: Yes, opo. Kasi itong plunder law, may threshold siya ng 50 million pesos. Mm-hmm. Di ba? So, nakapag-collect or accumulate or acquire ang isang public official ng 50 million pesos or over. At
6: yes,
9: ginawa ho yan para talaga padaliin yung ano yung paghanap at pagkaso sa mga kumukuha talaga ng maraming pera sa taong bayan.
6: Ayun. Okay. Now, related to that, Assistant Ombudsman, sir, ano, we understand na inaaral ngayon ng Office of the Ombudsman ang pagbuo ng isang tinatawag na Investment Ombudsman. Paano eh? This will be under the office, under the direct supervision ng ating ombudsman. Share with us additional details tungkol dito, sir, please.
9: Yes, sir. The Investment Ombudsman was a creation. It's not a new creation. Nandiyan na yan ho dati. Pero we are redesigning it in light of what had happened in 2025. Dahil nakita naman ho natin na ang ekonomiya ho natin ay nag-suffer dahil sa corruption scandals na sunod-sunod din. Mm-hmm. Diba? So, ang sabi ni Ombudsman Remulla ay, we will not stop looking for those who did wrong, pero we have to start with the recovery of the economy and helping the recovery of the economy. At marami po kasing nakita si Ombudsman Remulla na areas for improvement sa ating mga regulated industries, yung pagkukuha ng business permit, yung extortion na laging nire-report sa amin. So he wanted to streamline. Dapat merong isang office na parang one-stop shop na po. Para sa mga negosyante, para sa mga entrepreneurs, para sa mga trabahante na pinapahirapan ng gobyerno at hindi justified, no, yung delay or yung pag-hold ng permit dahil may hinihingi na lagay, yung mga ganun po.
6: Mm.
9: So, we want to streamline and help the businessmen.
6: Streamline. No?
9: Opo, we want to streamline the processes and we want to make sure na meron silang sumbungan.
6: Yan. No?
9: So para alam mo na, minsan kailangan lang talagang batukan ito mga ito mga humihimang lagay na hindi tama yan.
6: Yes.
9: At I think yung ombudsman is in the right position to do that dahil wala naman ho kami sa executive branch.
6: Mm-hmm.
9: We are outside of the regulators. So hindi naman po pwedeng hayaan na lang natin ang mga regulators na sila-sila mag-usap dahil you cannot police yourself or it would be an ineffective way to do so, no? So kailangan may isang oversight na office kagaya ng Office of the Ombudsman na pwede mag-supervise at maglagay ng oversight sa mga regulators na to at sa mga LGU na din para umusad naman po yung ekonomiya na ho natin.
6: Ayan, okay. Nako, dito sa mga tinatalakay ni Assistant Ombudsman, baka yung mga nanonood o nakikinig sa atin, ay gusto kong maging bahagi ng paglilingkod sa bayan. Paano kaya makapasok sa Office of the Ombudsman? We understand, meron ding mga job vacancies sa inyo at baka may mga nanonood na nakikinig sa atin mga interesado. Halimbawa, ano ba, kailangan ba dyan abogado? Kailangan ba dyan CPA lawyer? At ano ang mga posibleng vacancy para dun sa mga kababayan natin na interesadong maging bahagi ng paglilingkod sa publiko, sir?
9: Opo. Siyempre, pag inisip po natin ang ombudsman, inisip ka agad natin investigador.
6: Mm.
9: Pero dalawang klaseng pong investigador ang hinahanap po ng Office of the Ombudsman. May lawyer at non-lawyer.
6: Ayun.
9: May prosecution officer at graft investigator. So, yung mga may skills kagaya ng accounting, engineering, IT, welcome po yan sa atin. Hindi lang abogado po ang hinahanap ng Office of the Ombudsman. Siyempre po, maraming slots din para sa mga abogado dahil kaso po ang pinapag-usapan ho natin. Pero kahit po non-lawyer ho kayo, ang criteria po ni Ombudsman Remulla ngayon ay yung mga well-rounded na tao. Hindi yung pinaka-matalino. Pero kung masipag ka at marami kang credential, creative ka mag-isip, yan, welcome ho talaga yan sa Office of the Ombudsman. So, abangan na lang ho natin ang mga job vacancies sa website ho ng Office of the Ombudsman. Lagi pong nakapost dyan ang mga open spots ho natin. Tignan na lang ho at sundan yung proseso doon. Actually, sir, if I may share lang,
6: yes,
9: proud na proud ho kami dito kasi. Nag-open ho kami ng 100 slots, lawyers at non-lawyers.
6: Mm.
9: Ang nag-apply po, 3,500.
6: For 100 slots
9: lang po. At nakita na lang siguro ho natin, or it's an indication no, na talagang may movement dahil gusto nilang tumulong sa Office of the Ombudsman dahil nakita nila na yung pakay at yung vision ni Ombudsman Remulla siguro makatulong sa taong bayan at siguro yung mga tao ay naiinip na at gusto na nilang tumulong sa frontline mismo. Gusto nila ng action.
6: Mm-hmm.
9: So marami na talagang nag-apply ho sa atin.
6: Ayan, okay. Nako, in closing, Assistant Ombudsman Clavano, sir, baka mensahe po para sa mga nanonood at nakikinig sa atin ngayong umaga. Please go ahead, sir.
9: Siguro, wag mawala ng tiwala sa Office of the Ombudsman dahil alam naman ho natin na na-frustrate ang taong bayan last year. At ginawa ho natin ang lahat, lalo na si Ombudsman Remulla, hindi siya tumigil. Everyday ho na sa opisina si Ombudsman Remulla para makinig sa mga updates sa kaso, para sa mga problema, sa mga issue. At hindi niya tinatalikuran ang mga problema dahil alam niya kung gaano ka-importante itong opisina na ito, lalo sa ngayong panahon. No? So, we are working every day and we are maintaining our transparency sa ating mga kababayan. We will not shy away from any problem po hanggat ma-solve natin ang problema sa Pilipinas. So, please, pagdasalan niyo rin po kami dahil hindi rin to biro na trabaho, no?
6: Mm-hmm. Okay. Nako, sir, salamat ng marami, ha, mga kaibigan, si Attorney Mico Clavano, Assistant Ombudsman at Spokesperson ng Office of the Ombudsman.
10: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
6: Mga kaibigan, bye-bye time na kami. Sa pangalan po ng mga kasama nating naglingkod ngayong umagang ito ng Thursday, October 15, 2026. Thank you sa ating mga executive producer, Paula Antolin, Glory Fe Bagon, thank you. Ang ating mga co-pilot sa technical side, Rolly Bumatayo, Jomarie Refarial, si Marian Milios. Thank you Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
10: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
11: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
12: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
13: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
14: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
13: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
15: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, yun, ini-enroll natin sa aral.
16: Ampalaya!
17: Ampalaya!
16: Kumakain kayo, ampalaya!
13: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
18: Kayong din, mga prutas, pakuan, manzanas at ubas.
16: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.